0: Trokada oras. Dahil sa LPA, makaranas ang maulap na kalangitan na may karit-karit na pagulan at pagkidlat pagkulog sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa Metro Manila at alalaming bahagi ng bansa, asahan naman ang panakanakang pagulan o thunderstorms. Wala naman nakataas na gale warning ang pag-asa sa alinmang baybayin, kaya't pinapayagan ang paglalayag ng mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanarig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
2: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.

0: Ito na ang programang katatampukan ng mga kaugaliang pinahahalagahan nating mga Pilipino. Pagkilala sa buhay ng mga tao sa iba't ibang distrito at komunidad. Barangay Simbayanan. Masusubaybayan sa himpapawid sa pangunguna ng inyong program host.
1: Ang inyong kapanalig, Angelic Lazo.
0: At kanyang mga priest co-anchors.
2: Ako po ang inyong kapanalig, Father Nolan Kev.
3: Ang inyong kapanalig, Reverend Father Kevin Crisostomo.
4: Ako ang inyong kapanalig, Reverend Father Douglas Bado.
5: Ang inyong kapanalig, Father Edwin Peter Junicio, OFM.
6: Mga kapanalig, ito po si Father Joel Sabalya.
0: Barangay Simbayanan. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Barangay Simbayanan.

0: Barangay Simbayanan.
1: Hello, good morning po. Isang makamariyang araw, mga kapanalig. Welcome to our Wednesday edition ng Barangay Simbayanan. Ang inyong 8 o'clock habit sa umaga. Ako po si Palu Abustano, humahalili kay Miss Angelique Lazo. Hi, Jake! At kasama ko ngayong Miyerkules si Father Douglas Badong. Hello, Father! Long time no see.
2: Yes, good morning mga kapanalig, good morning Ma'am Palu at sa lahat po ng mga nakikinig at mga nanonood sa ating programa ngayong umaga ng Miyerkules, Barangay Simbayan.
1: Father, kumusta ka na?
2: Ayos naman, medyo tuloy-tuloy lang, busy-busy dito sa parokya. Ngayon ay nag-prepare naman kami para sa, syempre may Flores si Maria, nag-start na, tapos darating mamaya yung mahal na bire ng Fatima dito sa aming parokya. Tapos sa Friday, darating naman yung relic ni St. Charbel.
1: Oh, wow!
2: Tapos simula na rin ang nobinaryo para sa pistang bayan ng Gagalangin. Kaya dire-diretso po ang aming gawain.
1: Kailan yung pista ninyo, Father?
2: Yung pistang bayan kasi, yung sineselebrate nila dito every third week of May. Pero yung piyesta talaga namin ni Saint San Jose ay March 19.
1: O, parang pala tayo, di ba? Mm-hmm. Grand celebration. Ang sarap ng Mayo, ang dami talagang celebration.
2: Daming ganap, o. Oh,
1: summer.
2: Pero siyempre, maganda dito sa month of May yung mga bata, yung dahil bakasyon, nakakatikay sila, tapos go-offer ng bulaklak, tapos siyempre, yung pamerienda, nakagisnan natin yan, di ba? Nakalakihan natin yan ng mga bata tayo eh.
1: Father, ano yan? May catechism classes kayo lagi?
2: Yung catechism, meron naman. Yung mga bata na ginagather, tapos yan, tuturuan ng magrosaryo.
1: Gano'ng kadalas to?
2: Araw-araw to. The whole month of May.
1: Wow!
2: The whole month of May.
1: I enjoy sila.
2: Hopefully, no? Sana maturuan. Pero syempre, panghata kasi sa mga bata yung may merienda pagkatapos eh. Kaya, naiintindihan naman natin yan.
1: Yes, yes.
2: Naku, kasama Father, yan sa ano.
1: Kasama talaga yun. Lalo na sa Pinoy, Father. Hindi
2: pwedeng wala. Syempre, mga bata yan. Hindi mo matuturuan yan kapag walang laman ng tiyan.
1: Tama. Kaya kailang harapin natin ang mga concern natin sa food security.
2: Kahit medyo nagmamahal lang lahat ang bilihin, pati ang pagkain, hindi tayo dapat mapigilan. So, kaya natin mas maging creative din. Pero sana naman, no? Pansinin naman ng gobyerno ang mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: Tama. Ngayon, itataas na natin ang ating isipan at puso sa Panginoon. So, Father, manalangin na tayo.
2: Mga kapanalig, tayo ng manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Ama naming makapangyarihan, muna po kami nagpupuri sa iyong ngalan at napapasalamat sa iyong kabutihan at awa sa bawat isa sa amin sa panibagong araw na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming mga kahinaan, mga pagkukulang at mga kasalanan, patuloy niyo pong pinapahatid sa amin ang iyong mensahe na kami ay iyong minamahal at ikaw ay nananatiling nagmamahal sa amin. Muli po kami humihingi ng tulong at gabay sa iyo, kaliwanagan ng aming pag-iisip upang anuman ang lumabas sa aming mga bibig ay mga salita na magpapaalala sa iyo at mga salita ng galing sa iyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa mga may kinagdaraanan, sa mga lugar na apektado ng pagputok ng bulkan, sa pagdanas ng lindol, ganun din sa mga bansa na kung saan ay patuloy na umiiral ang kaguluhan, iligtas niyo po ang bawat isa sa kanila. At ganun din, aming itinataas sa iyo ang kaliwanagan ng pag-iisip, katinuan ng pag-iisip ng aming mga politiko, na ngayon ay gulong-gulo sila na dapat nakakaunawa ng batas na patuloy nilang unawain at maisabuhay, lalo tigit sila mismo ang maunang magpakita ng pagsunod at pagtupad sa mga batas nito. Lahat na ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon.
1: Amen.
2: Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Barangay Simbayanan. Simbayanan.
3: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
4: ganado.
3: Sa pamilya,
4: ganado.
3: At syempre, kapag good times,
4: ganado.
3: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay
4: ganado sa kalusugan.
3: Liver Aid,
4: it's liver lover, boys.
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Barangay Simbayanan.
2: Okay, good morning and welcome back ulit. Ma'am Paluy, shoutout ko lang yung mga nasa online natin at mga nakikinig. Shoutout kay Ruby Ramos, Connie Dicena, Masak Lolo Miranda, Clarita Espino, Corazon Guerrero, Nelia Peredo, Patricia D. Guzman, Irma Mair, Josephine San Pascual, Esther Rios, Pilarcita, Betty Banikit, Sarah Quintas, Melda Yabot, si Nida Melad, Edna Sumagaysay, Rosy Gilbuena, Nora Magpayo, Recto Mariela, Gliceria Pacaira, si Lily Ronario, Patricia D. Guzman, Biol Conde, Zeni Gatdula, si Zenya Sago, Zenya Di Sagon, ganun din si Lily Ronario, Mabel Alang, si sino ba ba ito? Christina Orbilio, si Jocelyn Bergantin, Bibi Mercado, Rosario Halandoon, si Glo Repre, si yon. At syempre shoutout sa mga taga St. Joseph Parish Gagalangin, sa Nuestra Señora de la Soledad sa Divisoria, at syempre sa mga deboto ng Poong Jesus na sa Reno, sa Quiapo, at sa St. John of the Cross dyan sa Pembo, Taguig. Shoutout po sa inyo lahat. Good morning po.
3: Ito, Father, babasahin ko, no, mula sa 0962-849-5603. Blessed Wednesday sa ating dalawa daw, mapagpalang umaga. Grateful for the gift of life and for God's blessings to me and my family. Please include in your prayers my family, loved ones, for healing, good health, financial blessings, and also for world peace. Ito pala, mula kay Nanay Dulce Fabre of Las Piñas. Maraming salamat. O, ito naman po ang mga kaganapan, no, sa ating simbahang Katolika. Simulan na natin. Unang-una, naglunsad ng isang agarang panawagan para sa tulong ang Diocese of Legazpi kasunod ng pagputok ng Mayon Volcano na nagpalika sa libo-libong pamilya at nagdulot ng makapal na ashfall sa iba't ibang komunidad sa Albay. Ayon sa Social Action Center ng Diocese, nangangailangan ng agarang ayuda ang mga evacuee kabilang ang pagkain, inuming tubig, face mask at pinansyal na tulong matapos ang pagbuga ng abo at debris noong Sabado. Tinukoy ng simbahan na mahigit isang daan at 120 barangay sa mga bayan ng Ginubatan, Kamalig, Oas at Ligaw City ang natabunan ng abo matapos ang malakas na daloy ng pyroclastic materials mula sa Miisi Gully.
2: Samantala, humiling ng panalangin at pangunawa si Father Gerardo Sacco Jr. matapos na magpasyang tanggihan at hindi na ipagpatuloy ang nakatakda sana niyang Episcopal ordination sa May 26. Sa kanyang pahayag, sinabi ng pari na ang desisyon ay bunga ng masusim pagninilay at pananalangin. Tatandaang noong March 25, inirang siya ni Pope Leo XIV bilang ikawalong obispo ng Diocese of Tagbilaran na matagal nang bakante mula nang malipat si Archbishop Alberto Uy sa Cebu noong Setyembre 2025. Sa kabila ng kanyang desisyon, tiniyak ni Father Sacco na magpapatuloy siya sa paglilingkod sa diocese.
3: Father, pwede pala yun ano?
2: Kung, siyempre kung tatanggapin din ng Santo Papa, kung kanya po
3: pagtanggi.
2: Kasi, siyempre, tatanungin din naman po yan.
3: Kung bakit? Oo. Mahalaga talaga ng masusing pagninilay at pananalangin.
2: Yes, so, kasi hindi rin naman talaga biro na maging obispo at mag-handle ka ng mga concern ng isang diocese. At syempre, yung pari at yung mga mananampalataya, kailangan mo i-guide.
3: Oo. Pagdarasal natin si Father Sacco. Samantala, formal nang inilunsad ng Aid to the Church in Need Philippines ang Caravan for Peace and Solidarity, Padayong Prelatura sa Marawi, sa Manila Cathedral bilang bahagi ng pagpapalakas ng suporta sa mga komunidad sa Marawi. Ayon kay National Director Maximus Ventura, layunin ng inisyatibo na makalikom ng pondo para sa muling pagtatayo ng pro-cathedral ng Prelatura ng Marawi na nasira sa gitna ng kaguluhan noong 2017. Bilang bahagi ng programa, nagbukas ng exhibit sa St. Jude Chapel ng Manila Cathedral na tatagal hanggang May 8. Bago iikot sa 14 na archdiocese sa buong bansa.
2: At tinikayat naman ni Pope Leo XIV ang mga kawaninang Catholic Charities USA na ipagpatuloy ang paglilingkod sa mahihirap sa kabila ng kakulangan sa pondo at iba pang hamong kinakaharap. Sa pulong sa Vatican, kasama ang Board of Directors ng organisasyon, binigyan diin ng Santo Papa na ang pagtulong sa mga nangangailangan ay mahalagang bahagi ng tunay na pamumuhay Kristiyano. Inilala rin ng Santo Papa ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga charity worker, kabilang ang limitadong resources at ang hirap na matulungan ang lahat ng nangangailangan.
3: Yan. Father, alam mo, naaano ko, ang concern ko talaga yung kakulangan ng pondo, no? Hindi talaga pag wala talaga pondo, paano kikilos, di ba?
2: Kaya lang sa ating bansa, hindi naman talaga tayo kulang sa pondo.
3: Sa ating bansa
2: lang yung pondo. Ang dami-dami nating pondo, di ba? Bilyon-bilyon na yung kinukuha, bilyon-bilyon nga, hindi na nga magkasa sa bangko. Kaya minamaleta na lang. So hindi po problema yung pondo, ang problema nasa mga ugali natin ng pagiging gahaman. Marami kasi nga na, no? So, pero kung naipapamahagi yan, properly distribution,
3: yes, good governance,
2: magiging maayos talaga. Kaya abang ko, no? Sana naman yung mga politikong ito, mahirap man, pero sana magka-diabetic kayo sa pera. Meron ba ganun? Di ba sobra-sobra, di ba? Pag sobra-sobra,
3: diabetic
2: o kaya kidney, sa sobrang alat, ganyan. Sana meron din, pag sobrang pera, meron din sana.
3: Oh. Okay, ito naman pong balitang forex. Nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang?
2: Ay, yan ang nga, 61.45.
3: Maligaya mga dollar earners, pero malungkot tayong normal scenario. Ang Japanese yen,
2: 0.39.
3: UK pound,
2: 83.22.
3: Hong Kong dollar,
2: 7.84.
3: Canadian dollar,
2: 45.12.
3: Singapore dollar,
2: at talagang mahabol ito, 48.49. Ang ganda ng ekonomiya ng Singapore, no?
3: Australian dollar,
2: ay, ganun din, from line 3 naging line 4 na siya. Australia, 44.04.
3: Samantala, Bahrain dinar,
2: 162.88.
3: Saudi riyal,
2: 16.38.
3: Thai baht,
2: pati Thai, 1.87.
3: UAE dirham,
2: 16.73.
3: At euro,
2: 71.85. Ba't ganun sila, no? Kahit na may gera, tumataas yung pera nila. Tayo, wala pa namang gera dito. Ito lang nagigera, mga nasa Congress ang nagigera at Senado. Pero bugbog na yung peso natin.
3: Oo, nakakaawa tayo.

0: Tapos ngayon sasabihin wala tayong pondo. Ay, nakagigil
1: yan. Nako, Father, mm-hmm. malapit na yung ano, eleksyon. Kaya talaga yung mga...
0: Siyempre, nag-iipon na sila. Ito namang ating mga kababayan. Ewan ko ba.
1: Oo.
0: Ayaw rin kasi mag-isip.
1: Father, alam mo, naalala ko, in-interview ko noon si, hindi pa siya cardinal, si Bishop Ambon noon. Talagang hinihikayat niya talaga tayong mga kapanahali katoliko na talagang kumandidato. Pag-isipan niyo na po.
0: Lagi ko naman kahit dito sa amin eh. Hinihikayat ko na siya. Tumakbo kayo.
1: Kailangan suportahan kasi hindi pwedeng tatakbo lang. At saka ano meron yung talino paano ang kampanya. Diba?
0: Kahit nga sa barangay lang eh. Sabi ko yun sa mga organization.
1: Yes.
0: Tumakbo kayo. Para at least mayroong taga-simbahan na nandiyan dyan.
1: Correct. SK at barangay. Oh. Okay, ngayon, babatiin na natin ang mga may kaarawan. Kaya't narito na po ang Tambuli Kapanalig kasama si...
0: Kumparing Koy Lopez.
1: Si Kumparing Koy Lopez. Go, Koy!
2: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
3: Narito na ang Tambuli Kapanalig. Makinig.
4: Good morning, Miss Malu. Good morning, Father Douglas. And good morning po sa ating mga kapanalig. Narito po ang lista ng may mga kaarawan sa araw na ito, May 6, 2026, araw na Miyerkules. Happy birthday ka po na nag-asensyon at Bautista Atela Binaig Benedicta Estejero. Happy birthday, Benedict Vicente, Benedicta Dice Geneblazo, Benedicta Luisa C.K. Happy birthday, Kapanalig Benedicta P. Serrano, Benedicta Argeron, Jesus S. Garrido. Happy birthday, Kapanalig J.B. Oreta, John M. Carlos, Joji M. De La Cruz, Joselito B. Maula. Happy, happy birthday, Kapanalig Josephine T. Flores, Josephine P. Ilagan, Juanito V. Descent. Happy, happy birthday, Kapanalig Milagros A. Paulino, Miller E. Marzado, Inarwina E. Policarpio. Happy birthday, Kapanalig Mirna M. Valenzuela, Mirna N. Olasiman, Nanette E. Manikat. Happy, happy birthday, Kapanalig Noeta G. Herminia at Kapanalig Gretchilda Go. Happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radio na nagsasabing every gising is a blessing at amang bibigay po sa inyo ng birthday blessing. Sa pangunan po yan, nating minamahal Most Reverend Noel Pedregosa Didi from Diocese of Malaybalay. Subayin nyo ang katotohanan.

0: birthday.
1: Mga kapanalig, happy birthday sa inyong lahat. Mapuspos kayo ng pagpapala ng Panginoong lumikha sa pagdariwang ng iyong kaarawan. Magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay, kalakasan at magandang kalusugan tulad ng nasusulat sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and to the day of eternity. Kapanalig, lumago kayo sa kabanalan at mamunga ng kabutihan tungo sa inyong kapwa. Ako po si Bishop Noel Toto Portal Pedregosa ng Diocese ng Malaybalay, Bukidnon. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, kapanalig.

0: Abangan muli ang Tambuli Kapanali. Sumainyo ang katotohanan. Kapanali ka, bilang ka.
1: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
2: Barangay Simbayanan. Simbayanan.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.

0: member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kapanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas sa 8 ng umaga.
2: Ngayon naman po, mula kay Norman De Quia. Transparency sa investigasyon ng Toboso 19. Ito ang panawagan ng grupo sa awtoridad. Go, Norman!
3: Yes, maraming salamat, Ms. Palu. Dadadawagan ng Reporters Without Borders sa mga awtoridad ng Pilipinas na tiyakin ang ganap na transparency sa investigasyon sa pagkamatay ng pamamahayag na si RJ Nicole Ledesma. Kasunod ang pagkakasunod at pamahayag mula sa Britar at ang kanyang mga kasamahan. Isinasagawaan na ng Commission on Human Rights ang hiwalay na investigasyon upang dinawin kung dapat tayo si Ledesma sa engkwentro o habang nagsasagawan ng coverage sa lugar. Ang nasawing pamamahayag ay editor ng online outlet ng paghibutan Negros at regional coordinator naman ng Negros Island para sa Alter Media Network ay kabilang sa Toboso 19 na nasawi sa operasyong militar laban sa armadong grupo noong April 19 sa Negros Occidental. Ayon sa RSF, iginit na mga kasamahan ni Ledesma na hindi siya bahagi ng tapanan at sa halip ay nag-uulat sa isang komunidad ng mga pagsasaka hinggil sa pagpapalawak ng renewable energy projects sa lugar kung saan siya ay napasnang. Paring pinamulaan na ng militar ang pahayag at iginit na ang lahat ng nasawi ay piyembro ng armadong grupo. Samantalang kinilala naman ang New People's Army si Ledesma bilang isang pamamahayag at hindi kasama sa listahan ng kanilang mga nasawing kasapi sa naturang engkwentro. Dahil sa pagkakaibang bersyon ng mga pangyayari, iginit ng RSF ang pangangailangan ng isang pantaya at transparent na investigasyon upang patukoy ang katotohanan. Duda naman ng Alter Media Network sa ulat ng militar, kabilang ang posibilidad ng pagtatanim ng ebidensya pati sa mga larawang inidabasa kaugnay sa insidente. Binanggit din ng RSF ang patuloy na sudaranin ng red tagging kung saan ang mga pamamahayag ay inaakusahan pinangkaanit ng mga armadong grupo na walang sapat na ebidensya. Ayon sa datos ng grupo, nananatiling isang Pilipinas sa mga pinakamapanganib na bansa para sa mga pamamahayag kung saan mahigit sa 104 na ang dapat ay una nagpaipanig ang demokrasya noong 1986 at nasa 114 na pwesto naman sa 180 mga bansa sa 2026 World Press Freedom Index. Para sa Veritas 846 ng Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanarig Norman De Quia, sumain niyo ang katotohanan.
4: Barangay Simbayanan.
5: Okay, shoutout po ulit sa mga bago nating kasama, si Norma Estrella, Daily Macolor, tapos si Rosie Gilbena. Greetings sa lahat daw po ng mga may birthday kanina from Los Angeles, si Ruby Ramos, si Teresita Tupas, Ilarcita Eufrosina Velasco, Nanay Ising, Ruby Ramos, sino ba ba ito? Rosibella Clemente, si Cecil Mikey, si Grace Adalia, yun. At salamat din sa mga nagsisend ng mga stars po nila. Salamat po.
2: Stars. Wow, ganda. Oo, yes.
5: Naku. Salita Tiglao. Yan, pumasa yan. Sa Salita Tiglao.
2: Oh, Father, nakakalungkot naman yung balita ni Norman, di ba? Mm-hmm. Kaya talagang nagdurugo talaga ang puso ng ating Sacred Heart.
5: Bakit pabiglang nabubuhay yung NTA? Diba? Parang lately, naririnig ko yung mga NTA na ganyan. Simula nung may sadyante, hindi ko alam ano ba, diversion na naman ba ito na may ganyan pa? Modern na tayo, may NTA pa.
2: Ah, iba ka talaga mag-isip.
5: Alam mo yun,
2: pwedeng-pwede rin, di ba?
5: Mm-hmm.
2: Yes. Okay, kaya sige, kailangan na natin ng devotion at tulong ng ating mahal na ina. Kaya po, ang ating resource person ngayon ay ang Vice President ng Confraternity of Our Lady of the Sacred Heart. Honestly, ngayon ko lang narinig ito.
5: Ako kaya, din, oo. Meron pa lang Our Lady of
2: The Sacred Heart. Laging Immaculate Heart. Kaya maganda to. Mas matututunan natin paano ba talagang lalalim ang ating pananampalataya sa Diyos pamamagitan ng ating mahal na ina. Okay, so let's welcome now Jose Enver O. Campo. Good morning po.
6: Morning po, Miss Palu and Brother Badong.
5: Yan, ako brother. Thank you.
6: Maraming salamat po at napaulakan niyo din po ang Confraternity of Our Lady of the Sacred Heart. Mula po kami sa Most Holy Redeemer Parish po dito po sa Diocese ng Cubao.
5: Saan ba located, Brad, yung Holy Redeemer?
6: Dito po sa may Brixton Hill Street, Barangay Santol, marapit po sa Araneta Avenue.
5: So yung parish ay Holy Redeemer Parish, tapos ang inyong Marian image, tama ba?
6: Apo.
5: Ay Our Lady of the Sacred Heart.
6: Itinatag po ng Missionaries of the Sacred Heart po ang aming parokya way back many years ago. Nagkaroon po ng mga confusions kasi kung papangalanan daw po ng Our Lady of the Sacred Heart, baka malito din po dahil malapit po kami sa Sacred Heart of Jesus Santa Mesa. So, pinangalanan po ito na Most Holy Redeemer. Opo.
5: Yan ba yung inaano ko lang kasi, yan ba yung medyo nasa loob, no?
6: Opo.
5: Para at least yung mga tao may idea na kung saan pupunta at paano pupunta. So, yan yung pinagsutingan dati yan ng teleserye.
6: Opo, tama po.
2: Talaga, Father!
5: kasi pag kami, ano, pag dumadaan ako, may nakikita ang karatyo lang, Holy Redeemer.
6: Opo, kasi mahaba po yung aisle ng aming simbahan. Ang nakakatuwa nga po sa simbahan namin, Most Holy Redeemer Parish po yung pangalan, yung titular po ng parokya, pero ang amin pong patrona ay ang Mahal na Birhen, ang Our Lady of the Sacred Heart. Ito po kasi yung debusyon na dinala po sa Pilipinas ng Missionaries of the Sacred Heart. Kaya nung ginawa po ang aming parokya, they have thought of making the Most Holy Redeemer also the Shrine of Our Lady of the Sacred Heart po. Until such time na na-turnover na nga po yung parokya po sa diocese.
2: Oh, tapos ngayon mangyayari ang Episcopal Coronation of Our Lady of the Sacred Heart. Paki-paliwanag nga, una yung debosyon na yan, sino Our Lady of the Sacred Heart at bakit siya kokoronahan ngayon? Anong kahalagahan nito?
6: Matagal po naming pinagnilayan at pinag-aralan po na it's now time na yung devotion po kay Our Lady of the Sacred Heart ay mas mapalagana po natin. No, the devotion was actually founded by Father Jules Chevalier, the founder of the Missionary of the Sacred Heart po sa Issoudun, France, no? It all started with a novena, no? Nung pinag-iisipan niya po na buuin ang Missionaries of the Sacred Heart, he started with a novena sometime in 1854. Actually, coinciding po with the novena to the Immaculate Conception. Tapos it was also the same year when the dogma to the Immaculate Conception was approved. So, yung December 8 po na yun, nung nag-novena si Father Jules po, ang isang magandang sign po na natanggap niya, yung nagkaroon po ng pondo. Na nagkaroon po siya ng pondo para talagang itatag po ang Missionaries of the Sacred Heart. And then the following year po, dahil nga po pinagnobena niya po yung congregation sa Mahal na Birheng Maria, the following year, on the Feast of the Most Holy Name of Mary, no, out of his prayers and many reflections po, naisip niya po na parang it is a revelation from the divine providence to name Mary Our Lady of the Sacred Heart, no. Ang maganda po sa imahen ni Our Lady of the Sacred Heart, it is really a Christocentric devotion. Mary is not pointing to herself, but if you're going to see the image, no, nakikita ko po kanina pinopost po yung picture ni Our Lady of the Sacred Heart, Mary is pointing to Jesus. Sabi nga po, diba, to Jesus through Mary. Naniniwala po si Father Jules that there is such a beautiful relationship between Mary, in which the Sacred Heart of Jesus was really formed in the womb of the Blessed Virgin Mary. So, in 1954 po, upon the arrival of the missionaries of the Sacred Heart, dinala po nila dito sa atin, dito po sa Pilipinas, dito po sa Most Holy Redeemer, ang kauna-unahang imahin po ni Our Lady of the Sacred Heart, na siya nga pong kukoronahan po sa May 31. Nakakatuwa lamang po na as when we were starting collecting revelations of her miracles, now it may sound to be very ordinary, pero as we were collecting, we were able to gather mga estudyante po, kasi nga she is known to be the hope of the hopeless.
2: Oh,
6: the heart, the hope of the hopeless, ang
2: payo yun,
6: nawawala na ng pag-asa po, no? Payo. So ang dami po naming mga letters, received letters about miracles on overcoming depressions and anxiety, yung mga money-related matters po, no? We have collection of different miracles done by Our Lady of the Sacred Heart po. May mga estudyante din po na talagang pumupunta din po sa amin, no? Before they take exams para po manalangin at magdebusyon po kay Our Lady of the Sacred Heart.
2: Tapos po kukuranahan siya. Mahalaga ho ba itong Episcopal Coronation?
6: Naniniwala po kami, lalo na po kaming mga deboto ni Our Lady of the Sacred Heart, na panahon na ni Our Lady of the Sacred Heart. Crowning the image is siguro tayo pong, ako po as an ordinary lay, ordinaryng deboto po ni Our Lady of the Sacred Heart. Of course, naniniwala tayo na it was God who first recognized the Blessed Virgin Mary. Si Mama Mary po ay unang kinilala po ng ating Panginoon bilang ina ng Diyos Anak. So it's just but fit and proper to be recognized this time, no po. Si Mama Mary po, si Our Lady of the Sacred Heart po ay kokoronahan natin po to, number one, spread more of the devotion.
2: Devotion.
6: No, palaganapin pa po ng mas matindi ang devotion po sa kanya. Pangalawa po, we are, as we crown her, we are also consecrating, no? Not just ourselves, but our country, no? So maganda din pong balikan yung history po ng pagkakatatag po ng missionaries of the sea. Although hindi po ako well-versed about the MSC masyado, no? Pero nung natatag po ang MSC at ang devotion po kay Our Lady of the Sacred Heart, may mga konti na rin daw pong mga parang mga kaguluhan at misunderstanding noong panahon na yun sa France. And it is where the devotion to Our Lady of the Sacred Heart was actually born. So parang ngayon po na may mga ganito po tayong mga sitwasyon, naniniwala po kami na it's now the time of Our Lady of the Sacred Heart. So as we crown her, we are also emphasizing the idea na habang kinokoronahan natin si Mama Mary, mas nakatuon tayo sa pagpapalaganap ng devosyon, hindi sa kanya, kundi sa kabanal-banalang at o kamahal-mahalang puso ni Jesus. No? Mas, as we recognize Mary, she will lead us more to Jesus Christ.
5: Amen. Eh, tinitingnan ko nga yung image na pinaplas kanina, no? So, tuwing kailan ang Nubina to the Our Lady of the Sacred Heart?
6: Every Saturday po, Father.
5: Saturday.
6: Although ang sa Piesta proper po, it's the first Saturday of June. It's always the first Saturday of June po. Although the MSC is celebrating her feast on May, pero kami po sa Holy Redeemer, we are celebrating the feast on the first Sunday of June po. So ang Novena po ay 9 days before the first Sunday po.
5: O kasi ang nakasanayan namin, Brad, yung pag sinabing ganyan, parang ang katunog niya, Our Lady of the Sacred Heart of Mary.
6: Hindi po, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus po.
5: Yan.
6: She is the mother of the Sacred Heart of Jesus.
2: Oo.
5: Sa mga kapanalig na baka malito kayo, no? Kasi siyempre mas nasanay kayo sa ganyang pangalan ni title ni Mary na The Sacred Heart of Mary. So ito po ay Our Lady of the Sacred Heart
6: of Jesus. No, Mary pointing to the heart of Jesus.
2: Sacred po. Heart of Jesus. Yun ang buong titulo.
6: Opo.
2: Okay. Sir, ano tawag po nito? Ano siya sabi? Meron ba kayong particular na virtud ni Mama Mary, no? Na gusto niyong ipalaganap o a particular habit of hers? Meron ba kayong ganoon?
6: I think she is the hope of the hopeless. Sabi nga po natin, ang lahat po ng kumakapit sa mahal na Birheng Maria, kay Our Lady of the Sacred Heart, ay hindi po nawawala ng pag-asa. Dahil lagi niya po tayong tinuturo sa ating Panginoon ang tunay na pinagbubukalan po ng pag-asa.
5: Paano yun, Brad? Tumataas ang kami ni St. Jude. Sabi ni St. Jude, ako yan eh.
6: Actually, yun nga po eh.
5: Tumataas ako. Sabi lang, Mama Mary, ako yan.
6: Nung bata po ako, yung araw din po ng devotion kay Our Lady of the Sacred Heart, actually Thursday po. So, yun nga po, may mga nagpupunta sa St. Jude, may nagpupunta po sa Holy Redeemer to pray the novena to Our Lady of the Sacred Heart. And then later on po, ginawa po na Sabado na yung novena kay Our Lady of the Sacred Heart. Tanging araw din po na nilalaan po ng simbahan para po sa ating mahal na ina. No? Hindi naman din po natin tinatanggal kay St. Jude po yung pagiging hope of the hopeless po. Pero lagi po nating pinapaalala sa lahat na wala na pong mas malapit pa po sa ating Panginoong Jesus kundi po ang kanyang minamahal na ina.
2: Yan. Tapos meron ding Santa Rita de Casia.
6: Opo, desperate case po.
2: Puro, in other words.
5: Kailangan natin pagsamasamahin ang mga yes. yan. Dali natin sa Kongreso yung mga yan.
2: Oh, yeah. Yan
5: Brad, meron ba ano, mga bilang miyembro ng confraternity, meron ba kayong mga move or plans na ba, iikot nyo o ililibot nyo ang image no ng Our Lady para mas ma-familiarize yung tao. Meron bang mga ganong schedule?
6: Opo, since the confraternity has just started last year po, although nung dumating nga po ang MSC dito, dala-dala din po nila yung Our Confraternity of Our Lady of the Sacred Heart. Pero nung nalipat na po yung parokya sa diocese, unti-unti pong nawala yung Our Confraternity at binuhay po nitong nagdaang taon lamang po. No? Kasama po sa mga plano ng confraternity ang Dalaw Pag-asa po, kung saan dadalin po ang imahe ni Our Lady of the Sacred Heart sa iba't ibang simbahan at iba't ibang pamayanan po natin. So to spread really the devotion to Our Lady of the Sacred Heart. Tsaka tama nga din po kayo, this is also one way of catechizing, no? Who is really Our Lady of the Sacred Heart? Dahil marami nga din naman po talagang nalilito. Ano ba talaga? Kasi they were used to saying Immaculate Heart of Mary, no? So pero ito po ay, this is really a Christo-centered, Christo-centric devotion po. Dinadala po ni Mama Mary sa atin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus po.
2: Parang ang ganda niyang gawing medal.
5: Ay, wag mabigat.
6: May medal po kami. Mabigat. Ang confraternity po ay may medal po.
2: Meron!
6: More likely the Medal of the Miraculous Medal. Bakit po? Kasi the Father Jules po has a deep devotion to the Miraculous Medal po, coming from France po.
2: France, oo.
6: So, kung makita po natin yung original na image ni Our Lady of the Sacred Heart sa isu dun, ito po ay just like the image of the Miraculous Medal po. Tapos nakatayo po si Jesus Christ habang si Mama Mary po ay bukas palad po na nakatuon po sa imahin po ng ninyo Sagrado Corazon. No po. Tapos ang imahin po ni Our Lady of the Sacred Heart sa Holy Redeemer ngayon ay pangalawang interpretation po ni Father Jules. No, may pangatlo pa po siyang interpretation, yun pong ating imahin ni Mary at the foot of Calvary.
2: Wow!
6: Pangatlo po siya. Yung una po yung from the Miraculous Medal. Yung pangalawa po, yung karga-karga po ni Mama Mary, si Niño Sacred Heart. Tsaka yung pangatlo po, yung At the Foot of the Cross po.
5: Yeah. Wow! Well, yung ano siya, visionary and missionary.
2: Yes. So, okay. Father, ang dami nating natutunan, diba? Oh, bagong-bago to.
5: Ayun, kaya, hey, Brad, pwede bang ano ulit, paki-instruct paano pumunta sa parokya ng Our Lady of the Redeemer? Para sa at least, baka may mga nakikinig tayo na gustong makibahagi sa celebration ninyo. Paano pumunta?
2: Yes.
6: Correct ko lang po, Father, Most Holy Redeemer Parish po. Most Holy Redeemer Parish, Brixton Hill Street. Although kapag pinin po ninyo siya, Most Holy Redeemer Parish, Araneta po ang lumalabas.
2: Pero
6: we are correcting it already kasi nga po, wala po sa Araneta Avenue ang simbahan. Papasok pa po sa, ng konti, ng looban po, sa Landargon Street. Nandun po ang simbahan. Pero tanaw naman na po mula sa Araneta Avenue. So kung manggagaling po tayo sa SM Center Point, marami na po nakakaalam siguro ng SM Center Point. It's just a tricycle away po, no? It's a tricycle away. Sasabihin lang po nilang Most Holy Redeemer Parish. Ganon din po sa E-Road, sa may Pure Gold QI naman po, ganon din po, magta-tricycle lang din po sila papunta po sa simbahan. Although may mga, kung galing po ng SM Center Point, meron din pong jeep na dadaan po ng Araneta Avenue, bababa lamang po sila sa Landargon Street po.
2: Okay. So, May 31 ang koronasyon. Anong oras po?
6: May 31 po, alas 4 po ng hapon, ang hapon. Banal na misa na pangungunahan po ng ating obispo, si Bishop Elias Ayuban po, at ang coronation rites po. Susundan din po ito ng kauna-unahang Diocese of Cubao Grand Marian Procession po.
2: Oh, really?
6: Ito po ay dadaluhan po ng mga Marian parishes po ng Diocese of Cubao po. Sa ngayon po, meron po tayong mahigit 15 Marian parishes po sa Diocese of Cubao po.
2: Okay. So maraming salamat po kay Jose Enver O. Ocampo.
5: Salamat!
2: Vice President
6: of Salamat din po, Miss Palu and Brother, yes. And Father Douglas po. Maraming salamat po.
5: Thank you, Brad.
2: Okay. Patuloy po kayo makinig dahil babalik po kami para sa mabuting balita at reflection mula kay Father Douglas.
7: Barangay Simbayanan.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe products, also available at Veritas Fruit Shop.
2: Sa Mercury Drug na kasi siguro, gamot ay laging bago. May selected branches ang Mercury Drug bukas 24 oras. Sa Mercury Drug na kasi siguro, gamot ay laging bago.
3: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ating pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, hatid ng Daughters of St. Paul, Pauline's Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Halaw sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 15, Talata 1 hanggang 8.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang totoong puno ng ubas, at ang Ama ko ang magsasaka. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga sa akin, at pinupungusan naman niya at nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa wikang binigkas ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, ako naman sa inyo. Hindi makapamumunga ang sanga mula sa ganang sarili, malibang manatili ito sa puno ng ubas. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Kung may nananatili sa akin at ako naman sa kanya, namumunga siya ng sagana. Ngunit kung hiwalay sa akin, ay hindi ninyo kayang gumawa ng anuman. Kung may di nananatili sa akin, itatapon siya sa labas gaya ng sangang natuyo na tinitipon at iginagatong sa apoy at nagliliyag. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili naman sa inyo ang aking mga salita, hilingin ninyo ang anumang loobin ninyo at gagawin ko para sa inyo. Sa ganito pararangalan ang aking Ama, kapag namunga kayo ng sagana at naging mga alagad ko."
0: Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, inihatid ng Daughters of St. Paul, Pauline's Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Yes, mga kapanalig, sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito, bagamat ito'y pagpapatuloy sa mga nakalipas na araw kung paanong pinapaliwanag ni Jesus ang tungkol sa pag-ibig at kung paano yung paanyaya na manatili tayo sa kanyang pag-ibig, bagamat kailangan nating piliin ang Panginoon na mahalin. No? Yan po ay isang desisyon na hinihingi sa atin. O isang malinaw na tayo po ay pinili ni Jesus na mahalin at siya po ay nananatili. Lagi pong yung katangian na hinahanap natin sa tao, minsan sinasabi natin ang gusto ko mapagmahal. At madali po ang magmahal. Pero ang tanong ay, kaya mo bang manatili? At yung mga nananatili, ito po yung mga talagang nagbubunga. Ito yung mga nagmamature. Ito yung mas talagang nakakaranas ng masaganang pamumuhay. So, kaya po, kapag naghahanap kayo ng mga maglilingkod sa ating bayan, kung maghahanap kayo ng mga kasama sa buhay, hindi lang basta yung nagmahal, kundi kaya ba niyang manatiling nagmamahal sa hirap at ginhawa. Kasi kung malampasan natin ang lahat ng mga pagsubok, tiyak na magbubunga ang ating pagmamahal. Sana po, tingnan natin mabuti, piliin natin ang mga tao na mamahalin natin at kung sila ba ay merong kakayanan na manatili sa ating pag-ibig. Amen.
4: Amen! Napakaganda naman nun, Father.
3: Mm-hmm.
4: Very simple, short, succinct, concise. O, diba? Manatili sa ating pagmamahal. Mahirap yan eh. Aabot ka ng 50 years na married, di ba? Yan. So, nagtatapos na po ang ating Barangay Simbayanan, Wednesday edition. Napaka makabuluhan, no?
3: Mm-hmm.
4: Lalo na tungkol sa ating mahal na ina. Susunod na po ang katuktahanan live with Miss Chichi Robles, kasama niya sina Tita Cynthia at Tito George Campos. Kaya sa ngalan ng mga kasama namin sa Radyo Veritas, ako po si Palu Abustan, kasama si
3: Reverend Father Douglas Badong,
4: na nagsasabing
3: sumainyo
4: ang
3: katotohanan. Bye-bye!
5: pinapakinggan ang programang Barangay Simbayanan. Muling abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa inyong suwestiyon at komento sa programang inyong napakinggan, mag-text lamang sa 0918-837-4827. 0918-837-4827. Barangay Simbayanan.
6: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
7: at si Sister Liza Infante
6: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
7: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
6: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi.
7: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
6: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi.
7: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
6: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
7: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
6: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
7: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
6: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
7: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
6: O Mariyang ipinaglihing walang sala,
7: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
6: Tayo ay manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpagindapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina.
7: Siya nawa.
6: Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
7: at si Sister Liza Infante
6: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
7: Sumain niyo ang katotohanan.
8: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
9: to the World Wide Web.
10: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
8: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Mga kapanalig, Philippine Standard Time sa radyo ng simbahan. 3:15 makaraan ang 9 ng umaga.
12: Narito ang Veritas News Alert nationwide.
13: Itinalaga si Father Joey Maborang bilang Provincial Superior ng Order of Discalced Carmelites sa bansa na mamumuno sa Province of Saint Teresa of Jesus. Formal siyang manungkulan kasabay ng pagbubukas ng 4th Ordinary Provincial Chapter ng Kongregasyon na ginanap sa Our Lady's Hill Center of Spirituality. Si Father Maborang ay nahalal noong Pebrero 7, kapalit ni Father Ray Sotelo. Pumasok si Father Maborang sa kongregasyon noong 2004 at naordinahang pari noong 2010. Siyang kauna-unahang tubong apayaw ng Cordillera Administrative Region na naging bahagi ng Carmelite Order. Bago na italaga bilang Provincial Director, nagsilbi rin ng pari sa iba't ibang tungkulin, kabilang ang pagiging rektor at kura paroko ng Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
12: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
14: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
15: Ito Dumak Guyamax.

0: Good morning mga kapanalig at mga katalkers. Kumusta po kayong lahat? Chichi Robles po para sa katotohanan. Sweethearts Day! Huwag po kayong mag-alala, sa loob ng ilang sandali, mag-join na sina George at Cynthia Campos. Meron lang po silang kinailangan daluhan na emergency meeting. Opo, pero they assured us na pagka nakatapos na po yung kanilang pulong, ay mag-join po sila sa atin via Zoom. Okay, kumusta po kayong lahat? Na-miss ko kayo. Maraming salamat kay Father Vong sa pag-a-anchor po ng programa natin. Solo si Father nung Biyernes, ha? Okay, tapos nung Huwebes naman po, okay, tinuloy din po yung inyong talakayan with Miss Mel Estunilo at saka kahapon si Miss Mel Estunilo din po ang inyong nakasama. Maraming salamat. Of course, kay Agnes Fernando, siya naman po ang nag-anchor ng Lunes. Ay, salamat sa Diyos sa mga taong katulad nila. Ano po, sumasalo sa atin kapag po tayo ay hindi makakadalo sa ating programa. Galing po ako sa aking annual seminar. Ito po ay parang retreat, pero mas mahaba at mas chill. Kasi pagka 3-day retreat po na pinupuntahan ko din every year, ito po ay talagang silent retreat. Very intense prayer, no? Talaga pong self-examination at talagang time with the Lord. Ito pong seminar, mas mahaba, 6 na araw, pero meron pong additional na mga classes sa theology. Wow! Sa Catholic doctrine. Ay, nako talaga, feeling estudyante muli kami, no? Nakakatuwa. Ang dami-dami pa pala nating dapat malaman at maunawaan tungkol sa ating pananampalataya. Kasi kung gusto nating makapag-evangelize, makapag-catechize, tayo po mismo kailangan marami tayong alam at kaya nating ipaliwanag. Yun. Kaya nating i-explain, kaya nating ituro kasi natutunan natin at talagang kumintal na sa isip natin. Okay! Ayan po, but now, andito na po ako at makakasama po ninyo sa mga susunod pang araw. Today, Sweethearts Day, katulad ng nabanggit natin, at buwan ng Mayo. Meron po tayong tema na sisimulan at ito po ay pinamagatan naming Mary and Our Marriage. Okay, kung sa Pilipino pa, si Inang Maria at kaming mag-asawa. Ayan. Sa pamamagitan din po ni na George and Cynthia ay mag-aanyaya tayo ng mga couples na mayroon pong kakaiba at natatanging karanasan sa kanilang debosyon kay Mama Mary. Okay, sa pagkakataon pong ito, ang ating magiging mga panauhin na mag-asawa ay may pinagdaanan na dagok sa buhay, matinding pagsubok at ang kanila pong pagpapasalamat kay Maria ay dahil nalampasan po nila itong pagsubok na to. At ito po ay kanilang pinagpapasalamat nga sa ating mahal na ina. Katulad naman po ng mga naranasan nating mga favors and answered prayers mula kay Mama Mary, huwag natin kalilimutan na ito ay hindi gawa mismo ng ating mahal na ina. Laging sa intercession niya. Kasi ang talaga pong pinanggagalingan ng mga milagro, small or big miracles, lahat-lahat po ng mga nakikita nating mga kamangha-manghang bagay, paggaling halimbawa ng mga may sakit, pagsasaayos nung dati ay magulong buhay, pagbabalikan ng mga couples halimbawa na naghiwalay at marami pang iba, pagbabago ng tao, no, ay gawa ng ating Panginoon. Yan! Yan po ay gawa ng banal na Espiritu, gawa ng ating Blessed Trinity. Okay? At ang ating mahal na ina, ang tagapamagitan. Okay? Diba? Sabi nga niya, do what He tells you. Yun! Sabi niya yon sa wedding in Cana. Ganyan po ang gawain ng ating mahal na ina. Lagi po siyang namamagitan sa atin at sa Panginoon. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Katulad ng dati, mananalangin tayo. Join us sa ating Katalker's Prayer.
1: Pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin sa langit, salamat po sa aming buhay at sa pamilyang ipinagkaloob mo sa amin. Itulot mo na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu na ang aming pamilya ay maging dambana ng pag-ibig at kabanalan. Pagpalain po ninyo ang mga mag-asawa, mga ama at ina, upang sa isip, salita at gawa ay maibigay nila ang nararapat sa isa't isa at sa kanilang mga anak. Gabayan po ninyo ang aming mga anak, ang kabataan sa tamang daan, at naway madama nila ang ibayong suporta at kalinga sa loob ng tahanan. Ingatan din po ninyo ang aming mga magulang at nakatatandang kamag-anak, at tulungan silang lalong maging huwara ng kabutihan sa kanilang katandaan. Igawad po ninyo sa amin ang inyong awa at pagmamahal upang maitaguyod namin ang sakramento ng kasal at kahalagahan ng pamilya. At bunga nito ay malampasanawa namin ang anumang hirap at hapis na aming haharapin. Tulungan po ninyo ang aming programang Katok Tahanan at ang himpilan ng Radio Veritas na magpatuloy at maabot ang mas marami pang taong nangangailangan ng kaalaman at inspirasyon para sa kanilang buhay pamilya. Patnubayan po ninyo ang Santo Papa at ang Simbahang Katolika na magsilbing tanglaw sa paglalakbay ng bawat Pilipino sa kanyang buhay patungo kay Kristo. Lahat po ng ito ay aming idinudulog sa inyo sa tulong ng banal na pamilya ng Nazareth. Jesus, Maria at Jose, tanggapin po ninyo ang aming puso, diwa at kalooban. Jesus, Maria at Jose, tulungan po ninyo kami sa oras ng pasakit at pagpanaw. Jesus, Maria at Jose, turuan po ninyo kaming makamit ang kapayapaang walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. Okay, so mga kapanalig, tayo po ngayon ay babati sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Gayun din yung mga nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries. Maligayang bati po. Okay? So ito na si Koy Lopez sa ating Tambuli Kapanalig.
2: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
3: Narito na ang Tambuli Kapanalig. Makinig!
4: Good morning, mga kapanalig! Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez. At talaga po alisan ng panakarawan sa araw na ito, May 6, 2026. Araw po ng Miyerkules. Good morning, Miss Chichi! At good morning po sa ating mga panauhin ngayong umaga. At narito na! Happy, happy birthday, kapanalig Cesar E. Garcia, Christina Cruz, Christina Javier, Daniel, si Manugat. Birthday, kapanalig Darlene, si Barion, Delia S. Almario, Edgar M. Happy birthday, kapanalig G. Castillo, Maria Polita de Buque. Happy birthday, kapanalig Maria Liwanag N. Andres, Maria Luisa L. Lara, Myla M. Pilapili. Happy birthday, kapanalig Malu M. Garaldes, Mary Jane Carla T. Perlado. Happy birthday, kapanalig Maria Arlene E. Anguera, Maria Luz Geb, Sotera C. Jimeno. Happy birthday, kapanalig Telma B. Esforma, Teresa Joy M. Maitem. Happy birthday, kapanalig Tita Borgonios, Venus B. Blastique, Vilma A. Estafia. And happy, happy birthday, kapanalig Violeta M. De Leon, at kay kapanalig Violeta V. Matias. Happy, happy birthday sa inyong lahat, kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpartyo sa balat ng radyo. Sabing, every gising is a blessing. At magbibigay po sa inyo ng birthday blessing. Ito po muna po yan ating mahal most, Reverend Bartolome Gistos Jr. Didi from Diocese of Iba, Zambales. Sumayin niyo ang katotohanan.

Happy birthday, Kapanalig! Naway mapuspos kayo ng pagpapala ng Panginoong lumikha sa pagdiriwang ng inyong kaarawan. Magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay, kalakasan at magandang kalusugan. Tulad ng mas nasusulat sa kalawang sulat ni San Pedro sa ikatlong kapitulo, kalabing walong bersikulo, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and to the day of eternity." Kapanalig, lumago kayo sa kabanalan at mamunga ng kabutihan tungo sa inyong kapwa. Muli, maligayang karawan sa iyo. Kapanalig, ako si Bishop Bart Santos mula sa Diocese ng Iba, Zambales. Happy birthday, Kapanalig!

0: muli ang Tambuli Kapanali. Sumainyo ang katotohanan.
1: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
2: Katok Tahanan.
3: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon.
4: Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko.
5: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay.
7: Nandito ang turmeric plus. Tunay kang walastig.
8: Mahalagang paalala, ang Tumerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
10: Mula sa mga kawikaan ni Solomon, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwalang masama sa sariling kabuktutan.
9: Ang tinapay ng buhay, inhatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: More Cafe products also available at Veritas Fruit Shop.
1: Veritas Patrol!
2: Planong Sugbuswak na isumite na sa Vatican. Ito po ay ayon sa isang arsobispo. Si Norman Dikia para sa buong balita.
3: Yes, maraming salamat Ms. Gigi. Ibinahagi ni Cebu Archbishop Alberto Huy na naisumite na sa Vatican ang panukalang paghahati sa Archdiocese of Cebu na itinatawag na Sugbuswak at kasalukuyang hinihintay ang tugon ng Holy See. Ayon sa arsobispo, matagal nang yung pinag-aaralan ng panukala at bahagi ng patuloy na proseso ang pakikipag-ugnayan sa Roma para sa kaukulang pag-aproba. Sa nagawang press conference, sinabi ng arsobispo na nagpapatuloy ang konsultasyon sa lokal na simbahan kung saan dumidiitaw ang magkakaibang pananaw mula sa mga pari at iba pang stakeholders kung saan may mga sumusuporta. Habang ang iba naman ay nananatiling paingat at pag-tumutol. Ibinitiwanag ni Archbishop Huy na dumanaki na ang Archdiocese at naging bashamon ang pamamahala nito kahit nakikita ang paghahati bilang hakbang upang mapabuti ang governance at pastoral care. Dagdag pa ng arsobispo na pagdikan ng bagong ecclesiastical jurisdiction ay itinuturing ng ilan bilang praktikal na solusyon o pagpapalakas ang koordinasyon at paglilingkod sa mga pananampalataya. Inumpirma rin ni Archbishop Huy ang natarakan niyang usapin kay Papa Dunso to the Philippines Archbishop Charles Brown bago pamansan may talaga bilang pinuno ng Archdiocese bilang bahagi ng paghahanda sa proseso. Pinikin din ni Archbishop Huy na nanatiling nasa pagsusuri ng Vatican ang panukala at ang pinahal na desisyon ay pagbumula sa Roma. Kung maaprobahan naman, nahatiin ang Archdiocese of Cebu sa tatlong jurisdiction, ang Mother Church at dalawang bagong diocese na nakatuon sa Hidaga at Timog ng bahagi ng Tanawikan ng Cebu. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Carman Dikia, sumainyo ang katotohanan.
1: Veritas Patrol!
4: Katok-tahanan.
2: Good morning pong muli at welcome sa ating Katok-tahanan Sweethearts Day. Magsisimula po tayo ng bagong tema para sa buwan ng Mayo. Bagay na bagay kasi naman ang buwan ng Mayo, di ba? Yan ang isang buwan na inilalaan natin para kay Mama Mary, our Blessed Mother. Sangkater ba ang mga kapistahan kapag buwan ng Mayo? At syempre, napakaganda na ituloy natin yung tradisyon na nakagawian natin, nakalakihan natin mula ng bata pa tayo, yung pubang pag-aalay ng mga bulaklak. Diba? Kapag buwan ng Mayo, tuwing merong misa. Okay, so ngayon po, with much pleasure and privilege, ay ipakikilala ko na po sa inyo ang ating panauhin sa ating paksang si Mary at kaming mag-asawa. Si Maria at kaming mag-asawa. Mary and our marriage. Okay. At sa pagkakataon pong ito, ang ating specific na topic ay kung paano nila nalampasan ang isang malaking pagsubok sa kanilang buhay sa tulong ng ating mahal na ina. Okay, so, eto po, ang ating panauhin ngayon ay si Brother Mar at Sister Au Hapitana ng Couples for Christ. And what do you know? Kompleto na ang barkada. George and Cynthia Campos ay kapiling na po natin ngayon. Okay, so napakilala ko na sila by name and look at them with their radiant smiles. Mar and Au, welcome. So, yung pagpapakilala pa at pagbibigay pa ng ibang mga detalye tungkol sa ating special couple, George and Cynthia, take it away.
5: Yan, thank you very much, Chi, and good morning. Good morning po mga kapanalig at nandito po rin ang sweethearts ng bayan. At papakilala po yung aming mga matalik rin po sa aming...
6: malapit sa aming
5: malapit sa... malayon. Malapit sa aming puso. Ito po mag-asap pong ito. Ayan. Married po for 44 years. Meron pong tatlong anak, two girls and a boy. At meron po silang tatlong apo. Ayan.
6: Sana all.
2: Ay, nako, you can say that again, Cynthia.
6: Sana all, all, no? Sana I could only pray and hope.
5: They have been serving in the parish of Saint Pio. Ano ba ito?
6: Saint Padre Pio.
5: Padre Pio. Petersina. Ayan.
6: Si Sir Au po ay isang lector, no? Tapos Eucharistic Minister naman po si Brother Mar. And of course, sa Commission on Family and Life, member po sila. Banggit na nga ni Chichi kanina ng CFC Seniors Group. Dinagtungan ko. Seniors Group.
5: I have been in the Middle East for so many years, Bahrain, and I've been assigned as well sa Nepal. Yeah, ng couples. So, welcome, Father Mar and Sister Au.
6: Hello, good morning, morning. Po.
4: Thank you. Good morning. Thank you for inviting us. It's an honor and privilege, yes. Po.
6: Sige, Chi, ikaw na magsimula.
2: Okay. Alam mo, natutuwa ako nung binibigay niyo yung ilang mga bio notes about Mar and Au. Talaga naman hanggang sa paglilingkod sa kanilang simbahan, magkasama. Talaga naman in tandem, no? I think that's really the beauty of Couples for Christ, no? The sabi nila, the gift of the Philippines to the world. Galing-galing naman. Okay. So, Mar and Au, before anything, bago nyo pa isiwalat itong naging malaking pagsubok sa inyong buhay, nagpapasalamat na kami. Hindi lahat ng tao gustong pag-usapan ng mga ganitong bagay. Kung maaari nga lang, tabu na natin ito at ibaon sa limot. Pero here you are, willing, able, and ready to share it with us, no? Siguro para na rin sa pagpapalaganap pa ng debosyon sa ating mahal na ina na alam ko makaka-inspire sa marami sa ating tagapakinig at tagapanood. So, bilang unang tanong, para buksan natin yung ating talakayan, ano itong malaking pagsubok na inyong

0: hospital.
1: Sa in emergency na siya kaagad kasi nagka-hematoma. Tapos sabi ng doktor, kailangan mo operahan. So, nag-craniotomy. Tinakraniotomy siya.
2: So, ayun, because of severe brain hemorrhage at saka hematoma, na emergency craniotomy ako noon. So, talagang at that point, I was really crying to Mother Mary, to Jesus, surrendering my life. Sabi ko nung kinu-question ko pa, sabi ko, Lord, hindi pa ba sapat yung pinagdaanan ko? Bakit eto na naman ako, parang another trial, pakikipaglaban with life and death. So talagang, there was a point na talagang severe ang bleeding. I need continuous transfusion. I had 11 bags of blood. Saan namin kukunin yun? So through prayers talaga, many of our brothers and sisters and community helped to get those 11 bags of blood kasi continuous ang aking transfusion. Even we requested Couples for Christ, the main office, arranged by Brother Raquel. So through the Heart Center, Heart Center, they gave some bags of blood for me.
1: Pero hindi lang yon, nung COVID naman,
2: sunod-sunod.
1: Dahil nga weak ang kanyang pre-existing condition niya. So, she has to be admitted for pneumonia, so suspected COVID. Hirap na hirap kaming kumuha ng bed sa hospital. So, finally, nakakuha kami sa Antipolo, na-admit siya suspected COVID. Pero during the confinement, doon na-discover na may
2: heart failure pala
1: siya. So, because of the complication of radiation.
2: Complications ng mga chemo drugs and the treatment, radiation. Kasi hanggang 2015, yes, I was on medication.
1: Ilan na lang yung ejection?
2: Oo. So, my ejection fraction went down to 15%. The normal was 50 and above. So, talaga napakahirap na hirap akong huminga. Parang akala ko, katapusan ko na naman. No? Lord, ito na ba talaga? Hirap na hirap ako eh. But anyway, with all the prayers of everyone,
1: yes, with the intercession again, Mother Mary. Nalampasan niya yun. Nirecommend ng doktor na lagyan na siya ng defibrillator, pero through medicine, through
2: cardiac rehab.
1: Mm-hmm. Yun. So, ngayon, normal na.
2: Unti-unti.
1: Hindi natin nalo yung defibrillator.
2: Parang, actually, it was strongly advised by the doctor kasi baka huwag na natin hintayin na may mangyari pa. It might be too late. Mm-hmm. But we were praying really to the Lord and also with the powerful intercession of Mother Mary. Mm-hmm. Sometimes, doctor, tumawad kami. Pwede ho bang maghintay muna? Kasi parang I had a sense na unti-unti naman yun ang aakyat. Sabi ko, just have to be patient and persevere sa aking therapy at saka yung aking cardiac rehab. So, unti-unti yun within the span of 6 months, umakyat unti-unti until after 2 years of therapy, mm-hmm, it's nearly normal na. Nearly 50s. So, unti-unti na yun. Hanggang ngayon, up to now, naging 50s and above na. Praise God.
3: Ay, salamat sa Diyos. Alam mo, habang nagkukwento sila, George, no, Cynthia, isa man dun sa mga health challenges ni Ao, it's tugon na dun sa ating hinihingi sa kanila, isang pagsubok sa inyong buhay na gusto nyong ikwento. Aba, hindi natin alam, serye pala to. Isang series pala of challenges, no?
1: The Lord talagang cannot be outdone.
3: Ay, talaga. He's really the divine healer and by His stripes, we will be healed. Opo. O sige, magbe-break lamang po. Hinga muna tayo malalim. Ayan. And sa ating pong pagbabalik, si George naman po ang magtatanong, magbibigay ng kanyang comment sa mga narinig natin mula kay Mar and Al.
4: Katok Tahanan.
0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web. Veritas 846
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanalig, ang ating oras, 9:37 in the morning.
5: Katok Tahanan!
3: It's Sweethearts Day today sa Katok Tahanan, mga kapanalig. With us are, of course, George and Cynthia Campos, Sweethearts ng Bayan, at ang ating pong special couple guests, Mar and Au Hapitana. George?
6: Thank you very much, Chichi. Brother Mau.
1: Mar.
6: Ano ba yan? Mother Mar and Sister Al. Parang ako kinabahan. Nakita ko ulit mag-asawa. Ako kinabahan tuloy eh. O excited lang siguro. No? Parating natin narinig yung mga two stories about the challenges faced, health challenges faced ni Sister Al. Mother Mar, bako itanong yung aking gusto itanong eh, ikaw ba may pinagdaanan din ng mga challenges in your life?
1: So, mayroon din noon health issue din kasi mayoblastoma ako dito sa
2: mandible.
1: So yung bone dito sa jaw ko, tapos kumuha ng bone sa hip. Grinaft. So, ginawa lahat yun sa Bahrain, pero ayaw mag-heal. In fact, may conference tayo sa CFC Bahrain noon. Naka-attend ako, pero naka-bandage ako at nag-drip yung may... So, through the help of our community, nagtanong-tanong kami. So, na-refer kami kay Dr. Oka sa UST. So, umuwi kami through Brother Roquel and Sister Nina. So, si Brother Oka naman, tinignan niya nung nasa operating room, sabi niya, buhay pa yung buto, tinatanong niya si Al, gusto mo bang ulitin natin? Sabi niya, wag na, basta gumalaw siya, okay na. So, hindi na nirigraft ni Doc Oka. Tapos, in 1 week, lumabas na ako, magaling na.
2: Nandry na yun.
1: Whereas, sa Bahrain, almost 6 months, na tumutagas yung joke ko. So, yun. Sabi ni Dr. Oka, gusto mo bang i-plastic surgery? Kasi plastic surgeon siya. Sabi ko, huwag na. May asawa na ako at anak. Hindi ko na kailangan yan.
3: But look at you now, talaga, Mar. Parang walang nangyari.
2: Oo.
1: Well, medyo andyan yung...
2: imbalance.
1: Uh-huh. So, I left it my... So, again, Mother Mary, the intercession of Mother Mary, walang hintong prayers for her intercession. Talagang malapit sa amin si Mother Mary.
2: In fact, we're Legion of Mary, so Our Lady of Fatima.
1: Aside from CFC, nasa Legion of Mary din kami ito.
6: Yeah. So, sige, may nabanggit na kayo, gusto ko lang susugin po ulit. Kasi si Cynthia nung nagkasakit ng cancer as well, ang aming source of comfort and healing ay sa Lady of Manawag. So, kami dalas talagang pupunta kami doon during her healing. And even after nung kanyang siya nagamot na, talagang hindi kami dadaan ng Manawag upang magpasalamat at pag nandun ka parang calm at peace at talagang kasama mo nanay mo parang gano'n, kasama nanay ko parang gano'n. So sa inyo, Mother Mar and Sister Au, sino yung talagang very specific anong title o Amy, si Mama Mary, ang talagang very dear sa inyo, okay? At para natin yung tinatawag.
2: Actually, for me, it's Our Lady of the Rosary.
3: Manawag.
2: Kasi I grew up sa Baguio namin, Santo Rosario. So, maliit pa ako, talagang devoted na sa Our Lady of the Rosary. Then we moved to Angeles City. Again, it's Our Lady of the Rosary Parish. So, ang Our Lady of the Rosary, talagang, yun ang nag-draw really close, drawn me closer talaga kay Mama Mary at ng devotion sa kanya. Up to now.
1: Sa akin naman yung Mother of Perpetual Help. Kasi maski nung high school pa ako, parang na-develop na sa akin yung Wednesday devotion to Mother of Perpetual Help. Of course, marami ring mga titles si Mother Mary. Dito sa bahay may nagregalo sa amin yung sister ko ng
2: Our Lady of Fatima.
1: Our Lady of Fatima. Nabisita rin namin yung Lady of Lourdes, France. Tapos yung pagpupunta kami doon sa anak namin sa South Carolina, ang Paris naman nila doon is
2: Mary the Virgin Mother of God, Paris.
1: So palaging parang kung saan man kami, bakit nandoon si Mother Mary namin. Ito sa Antipolo
2: nag-retire si Mama Mary din, Our Lady of Peace.
3: Yes, galing. Ang Our Lady of Peace and Good Voyage, ang parokya ko rin dito sa Diocese of Novaliches. Yes. And ang mabanggit ko lang, no, yung Our Lady of Perpetual Help, Mar, di ba ang tuwing Miyerkules yon yung devotion?
1: Yeah.
3: Oh, which is today. And then yung binanggit ni George and Cynthia, Our Lady of Manawag, yan ay Nuestra Señora de Santo Rosario de Manawag.
2: Yes.
3: So it's the same. And 100th anniversary ng koronasyon ng Our Lady of Manawag. Kaya mga kapanalig, nako, kung mag-excursion kayo, ay nako, sa gawin ng Pangasinan, dumaan na kayo doon at batiin ang ating mahal na ina. Ayan.
1: Kami ngayon dito sa Antipolo, we're celebrating 400 years of Our Lady of Peace and Good Days. Kaya may mga pilgrims kami sa four voyages na itong up na voyages end up in the Cathedral of Antipolo.
3: Galing. Okay, nako, yan pa isa sa mga go-to places po ngayong summer, ang Antipolo. Okay. So, yes, Cinch, go ahead.
7: No, sabihin ko lang, no, mga kapanalig, alam po ninyo, hindi naman natin kailangan pang pumunta pa sa ibang bansa, no? Baka namumblema tayo, wala tayong budget para makadalo sa mga iba't ibang shrine ni Mama Mary. No? Dito pa lang po sa Pilipinas, ang dami po nating pwedeng puntahan na kung saan madadalaw natin siya sa iba't ibang lugar, no? At talaga namang mararamdaman mo rin ang kanyang presensya. Oh, no, sa bawat lugar na napupuntahan natin bilang parang pilgrimage po natin dito sa Pilipinas. Napakarami po mapupuntahan natin. At sana po dumalaw tayo kay Ina, no? Una-una na nga, yan. At least malapit na, Manawag, Antipolo,
6: Baclaran.
7: Ganyan. So,
1: Kainta, Lady of Light.
6: Our Lady of Light.
7: Yeah. So, yun po ang gusto ko sanang sabihin, mga kapanalig, ano po, na huwag kayong malulungkot kung hindi tayo nakakapunta ng France, hindi kayo makapunta ng Guadalupe, ng Lourdes, ng Fatima sa Portugal. Pero ang pinakamaganda po, kahit po nasaan dito sa Pilipinas, dumalaw po tayo sa mga shrine ni Mama Mary. At mamintong po tayo, hingin natin ang kanyang intercession.
3: Yes. Very good point, Cynthia. Talaga itong buwan na to, ilaan po natin sa kanya. Let us pray the rosary more often, more fervently. And speaking of that, gusto kong itanong kay Mar at saka kay Al, na it seems sa kwento ninyo, before you got married, nandyan na yung inyong devotion, no? At the very least, pagkilala kay Mama Mary, di ba? Nung naging mag-asawa na kayo, nagkaroon ba kayo ng special devotion as a couple kay Mama Mary?
2: Yeah. Well, nung kinasal kami, part yan nung mass ceremony after ng wedding rites, may part dun na we were offered and dedicated to Mother Mary. Kaming dalawa, the priest asked us to go to Mama Mary and pray and offered flowers at the middle of the mass. in the ceremony. So talagang we were blessed na parang talagang we had Mama Mary in our journey as a married couple.
1: Mm-hmm. Siyempre yung regular daily rosary, as much as possible, ginagawa namin.
2: Wednesdays,
1: novena. Mm-hmm. Tapos yung mga bata lumaki rin with us praying the rosary.
3: Mm-hmm. Ang ganda-ganda talaga na naging karanasan ninyo, kasi nararamdaman namin ni George at Cynthia how you were accompanied by Our Lady, no, through those medical problems. Nako, na hindi lang po basta-basta, talaga namang seryoso, life-threatening, ano, for Au at as well as for Mar. Meron tayong mga tagapakinig ngayon, mga nanonood sa atin, na baka nagsasabi na, eh bakit po naman kami, nung nagkaroon kami ng sakit, nagdasal din naman po kami, pero hindi naman po nag-grant ang aming petition noon, sumakabilang buhay din po ang aming pinagdarasal, o magulang kaya nila, or mahal sa buhay. Ang ibig sabihin ba ganoon ay hindi kami naging taimtim sa aming pagdarasal, o hindi kami dininig, o kaya hindi po na ituring na worthy at deserving ang aming ipinagdarasal. So, I want to ask Mar and Au, at the same time also George and Cynthia. Kasi sa Couples for Christ, you know, we receive a lot of doctrine. Panahon na para ituwid, no? Yung mga ganong paniniwala ng ating mga tagapakinig. Mar, would you like to start?
1: Yeah. Siyempre, yung mga panalangin natin, lahat ay nadidinig ng Diyos, nadidinig ng Mother Mary, o kung mga intercession ng saints. Pero ang, I think, what's important is that talagang ibigay natin ang full trust natin sa Lord, na in His mysterious ways, He will answer our prayers in His own way. And importante na tanggapin natin kung ano man binibigay ni Lord sa atin.
2: Yeah, ako naman, I believe na kung aman ang, of course, nagdasal tayo talaga with all our hearts, kung ano man ang mangyari, I think the Lord knows that it is for our best. It is for our own good. Kung whatever it is na sagutin niya, o sometimes we feel na bakit hindi sinagot. Mm-hmm. But sometimes, ika nga, He answers in mysterious ways, ibang ways niya sa ways natin. Mm-hmm. So we just have to trust and have a full faith in Him that is what He wants, what is best for us.
3: Mm-hmm. Okay, thank you, Mar and Au. So yung kay George at kay Cynthia, kay cliffhanger ko muna, kasi bibigyang daan natin ang isa pang break. Pero malinaw, sa sinabi ni Mar at Au, lahat may tugon ang Diyos. Minsan, hindi yun yung tugon na gusto nyo. Hindi yun yung tugon na agad-agad gusto ninyong matanggap. Pero may tugon siya. Okay, magpapatuloy po ang Katoktahanan Sweethearts Day. Diyan lamang po kayo.
8: Katoktahanan!

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santo Papa, nanindigang patuloy lamang isinusulong ng simbahan ang kapayapaan. Si Norman De Quia muli para sa buong balita.
2: Yes, maraming salamat, Ms. Chichi. Igiriti po, Leader 14th, na patuloy na isinusulong ng simbahan ng kapayapaan at katotohanan kasabay ng panawagan na maging makatotohanan ang anumang kritisismo na daban sa kanya. Ito bayang ng Santo Papa sa kanyang pagkikipag-usap sa mga pamamahayag bago bumalik sa Roma mula sa Castel Gandolfo kung saan tinugunan ng punong pastola mga pahayag ni U.S. President Donald Trump. Binigyan din ng Santo Papa na ang pangunahing misyon ng simbahan ay ang pagpapahayag ng ibanghelyo at ang pagtataguyod ng kapayapaan. Ipinaalala rin ni Pope Leo na matagal ng pandinaw ang paninindigan ng simbahan dahil sa paggamit ng mga sandatang doktrinyar bilang tugon sa mga aligasyon na pinahintulutan nito ang pagkamayari ng ganitong uri ng armas. Ayon sa Santo Papa, ang kanyang mga pahayag muna ng mahalal ay nakatuon sa kapayapaan at sa kahalagaan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Dagdag pa ni Pope Leo na mahalaga ang pagdapit sa dialogo ng may pagtitiwala at bukas na isipan o pagigit ng paunawaan ang isa't isa sa kita na gumiiral na mga usapin. Para sa Veritas 846 ng Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanarik Norman De Quia, sumain niyo ang katotohanan.
1: Ituloy po natin ang ating talakayan na sa huling yugto na po tayo ng ating programa, and let's hear it from George and Cynthia.
3: Ako, thank you very much, Chair. Gusto ko lang bigyan na ng a very concrete example itong binanggit ni Mother March Sister Al. Meron kong pamangkin who died at the age of 35. So dahan-dahan, parang sa dahan-dahan siya, 3 to 4 years ang kanyang deterioration ng kanyang ng health. At every time, talagang the whole family, the whole clan is there praying for him. At kunti na muna namatay at very young age. Meron siyang 3 maliliit na anak. And God did not answer our prayers for healing for him, but we saw our prayers doing something much better sa kanya. Nagkaroon siya ng a change of heart. Okay? Kung dati nun ay, yes, he knows God, malapit siya sa ating Panginoon, but masasabi natin, if I may, nominal Catholic, sisimba, ganyan, but as his health deteriorated, nagbabago. Now he was even, yung kanyang mga posting sa Facebook, dati nun is mga masabi nating the secular joys, but as he was nearing, nakikita mo ang posting niya is about God, about family, being thankful, and that change of heart. So sabi namin, kami lahat kami, hindi nga nasagot yung ating prayer na gumaling siya, but what is important is God, probably through our prayers, has prepared his heart, is prepared for his soul for that eventuality. So dun sinagot yung aming prayer. Kaya masaya rin kami. Masaya kami dahil he has prepared himself to that eventuality na siya ay tawagin ng ating Panginoon. And our prayers were, I think, and I believe, were for that. The healing, not the healing of the physical body, but the healing of the heart and the soul.
1: Wow, you know? Beautiful, George! Na i-prepare siya for his heavenly homecoming. At yes, I'm sure, yung mga nagdasal para sa kanya, yung pamilya ninyo, something happened to each and every heart. Natuto tayong umasa, natuto tayong mag-persevere, at natuto tayong mag-submit ng sarili natin sa kagustuhan ng Panginoon. Okay, yes. Eternal rest unto your nephew. Let perpetual light shine upon him. Okay, Cinch, may tradisyon tayo, at si Mar at yes. Si Ao ay hindi natin palalampasin.
4: Oo. Alam po ninyo, Brother Mar at saka Sister Ao, may tradition po kami dito sa Veritas, especially no, sa mga mag-asawa. Sa mga pinagdaanan ninyo, talaga namang sabihin natin, hindi yan po madali. At nanatili kayong iisa, nanatili kayong matatag, Ngayon nga natutuwa ako, naka-uniform pa kayo eh.
3: Saka very close yung dalawa.
5: Para... Galing kami ng mask.
6: Galing kami ng mask.
3: Parang sweet
6: mask. 7 o'clock mask and perpetual health.
4: Yeah. And ako, nakikita ko lahat ng mga postings ninyo, especially yung Sister Au, yung everyday, yung mga postings nyo na magkasama kayo. At napakaganda, no? Siguro napapansin mo parati ako nag-ano doon, nag-heart. But anyway, ang aming pong tradisyon dito is... ang mag-asawa po ay magbibigay ng mensahe sa isa't isa live on air, no? Mangyayari ito. At bilang inspirasyon din po sa mga ibang mag-asawahan, especially ilang taon na po nga kayong married? 44 years.
1: Wow.
4: Quite a testament already. And ngayon po ay hihilingin ko po sa inyo na magharap kayong dalawa. Magharap po kayo face to face. Hold hands.
6: Yeah?
4: Hold hands. And George.
3: Ayan. And after saying your love notes,
1: message music.
3: Yes, yan. And thankful and whatever. Thank of course, dapat, dahil sa Corpus for Christ, is always shield with a kiss.
4: Yeah.
3: Okay? Testament to each and everyone. I am proud and I'm thankful for the gift of my husband or the gift of my wife. Yan, sige po. Kayo po.
4: Sino pong mauna?
6: Ako na. I really thank the Lord for the special gift he has given to me through you as my partner in life, as my wife. And I really thank also for Mother Mary for her intercession, for continuing to inspire us, guide us in our lives together, and maybe continue to be with each other in the last quarter of our lives as we grow older and happier, and truly enjoying each other's company, the company of the family, and coming closer to the Lord. I love you.
3: Kiss
5: muna, kiss. Okay, so my turn. Okay, Mar, I really thank the Lord for giving you to me the best gift that I ever had. Truly, you are my superhero, my Super Mario, who is always there for me, for persevering in times of trials and difficulty, lalo na nung may sakit ako. You are always there for me. Thank you for your love and care and support, most especially for being a faithful husband, a loving husband, a loving father, being my model and example of patience. And may the rest of our lives really be focused and centered to the Lord and remain loving to one another. I love you.
1: Yay!
3: Yes. Kiss!
1: Wow naman! Ay nako, talaga naman. Thank you, George and Cynthia, you know, for having Mar and Al with us today.
6: In the Commission on Family and Life, we conduct a pre-Kina seminar once a month dito sa parish namin. Mm-hmm. Mga 30 couples around every time.
1: Nice.
6: So, we let them do this. Kami naman ngayon.
1: Yeah. Thank you. Game na game naman si Mar at si Al. Maraming salamat po mga kapanalig for being with us today. Hindi ba? Don't you feel blessed? Talaga yes. Naman pag love day talaga, sweethearts day, ganyan po palagi. So don't forget to tune in again. Kumpletuhin niyo po yung mga Miyerkules ng buwan ng Mayo at ganito po ang ating mararanasan. Okay, so as we close, paanyaya lang po, susunod ka agad ang Kalakbay ng Pamilya with Ate Lorraine Icalia and Sister Laces Navarro. Okay, so si Al dumaan sa matinding crisis. Pero sa ating po na nagmamahal at nananalig sa Panginoon, Christ is, was, and ever will be forever and ever. So sa ngalan po na ating mga kasamahan sa Radio Veritas, ito po si Chichi Robles.
4: Cynthia Campos.
3: And Tito George.
1: Na nag-iiwan ng sumainyo
4: ang
1: katotohanan.

0: mo ba safe ka sa high blood? Think again, kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food, kulang sa galaw, stress sa school o sa trabaho, nako, delikado yan.
1: This Hypertension Awareness Month, take charge na, eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaliin suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
2: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila.
4: The World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Araw ng Miyerkules, 6 na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
7: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Abala na sa paghahanda ang lungsod ng Pompeii sa Italy para sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa May 8 kasabay ng unang anibersaryo ng kanyang panunungkulan bilang Santo Papa. Inaasahan ang pagbisita rin ng libo-libong deboto at pilgrims sa Shrine of Our Lady of the Rosary of Pompeii kung saan pangunahan ng Santo Papa ang banal na misa at tradisyonal na panalangin para sa mahal na birhen. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Pope Leo XIV sa Pompeii at unang papal visit sa lungsod mula nang bumisita si Pope Francis noong 2015. Bukod sa bisa, may pagkita rin ng pinunong pastol ng simbahan sa mga may sakita, matatanda at persons with disabilities at lilibot sa lungsod upang batiin ang mga mananampalataya. Bahagi rin ng pagbisita ng Santo Papa ang pananalangin sa dambana ni St. Bartolo Longo na kamakailan lamang ay dineklarang santo at kinikilalang tagapagtatag ng dambana. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 11 o kanyang kapanalig Barya de Valles, Pulgo. Sumain niyo ang katotohanan.
7: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.
10: Mag-F-up, Ampalaya Plus.
11: Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
12: Alam niyo ba na ang bulkan ay isang burol o bundok? Dito lumalabas ang mga lusaw o mainit na bato, abo at gas na naiipon sa palibot ng bunganga o crater nito. Maaari rin itong bitak o uka na nabuo dahil sa isang beses na pagsabog ng materyales mula sa ilalim ng lupa. Ang permanent danger zone naman ay lugar sa palibot ng bulkan na lubhang mapanganib. Hindi inirekomenda ang pagtira sa loob ng permanent danger zone. Nagtalaga ang FEVOX ng permanent danger zone sa mga sumusunod na bulkan. 6 na kilometro sa palibot ng bulkang Mayon, 4 na kilometro naman sa palibot ng bulkang Bulusan at Canlaon, at ang buong isla naman ng Taal ay itinalagang permanent danger zone kung saan naroon ang bulkang Taal. Kapag may panganib sa pagsabog ng bulkan, huwag matakot, ugaliin ang magdasal at laging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
13: Music. Hello! Magandang oras po! Si Kapanalig Angeli Klaso po ito ng programang Barangay Simbayanan na maririnig tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alam niyo ba? May bago kaming exclusive freebie para sa iyo! Opo, Kapanalig! Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari ka makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbibigay ng pledge of support, tumawag sa 02-8925-7931 local 128 o mag-text o tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya, mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
14: Happy Mother's Day!
15: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
16: Ma, mahal na mahal kita.
17: Mami, salamat sa lahat.
16: I love you, Nanay.
17: Happy Mother's Day, Mama.
15: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: ihahandog ng Council on Pastoral Affairs of the Roman Catholic Archdiocese of Manila ang programang tatalakay sa mga makabuluhang usapin ng pamilya, pananampalataya at iba pa.
1: Kalakbay
0: ng pamilya. Alamin ang mga mahalagang talakayan na magsisilbing gabay ng bawat isa mula sa pamilya, sa simbahan hanggang sa lipunan.
1: Kalakbay ng pamilya.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Kalakbay ng pamilya.
0: Makinig.
2: Good morning mga kapanalig. Isang maganda at pinagpalang Wednesday morning po sa inyong lahat. Nasaan man po kayong panig ng Pilipinas, naroroon, Luzon, Visayas o Mindanao. Saan man pong panig ng mundo, no, tayo naririto, no, sa Southeast Asia, no, course, ang Pilipinas, no? Pero kapanalig, kung ikaw man ay, no, somewhere in Europe, no? Or sa Middle East, kapanalig, no? Or somewhere in North or South America, thank you so much for tuning in this episode, mga kapanalig. At tayo nasa Wednesday episode na naman natin, no? Or yung ating ganap, no? Or yung ating pinag-aaralan na tinatalakay every Wednesdays dito sa ating nag-iisang hintilan ng Radyo Veritas 846 sa ating programang Kalakbay ng pamilya, no? Specifically for this episode, mga kapanalig, ay ang ating pag-aaral, no, sa Biblia, no, ang ating on-air Bible study. Kasama at katuwang natin, of course, ang Ministry on Bible Apostolate, no. Kaya mga kapanalig, no, makiisa kayo sa ating talakayan, no, at sa ating pagninilay, kwentuhan, no, at pag-aaral, no, pagpapalalim ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating Biblia. Kapanalig, kasama at papakinggan niyo naman po muli ang inyong kasama at kakwentuhan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito po yung nag-iisa, so one and only. Yes, wow, marali, ito po yung lingkod, ang inyong nag-iisang magandang dilagang Adeline mula sa Office for the Promotion of the New Evangelization ng Archdiocese of Manila. Bumabati po sa inyo na isang mapagpala, no, at mabiyayang Miyerkules. No, it's midweek again, no, and we are on the first week, no, for the month of May, no? Kuya dyan, naka-wireless headset ako, naka-bluetooth. Bakit? I think there's something wrong with the connection. Tama ba? Nag-ano ba yung aking audio? Napuputol-putol ba medyo ng slide? No? But, yeah, let me know if my audio is clear, no, loud and clear, no, or kung may kailangan i-adjust. Baka mamaya, habang naka-break, no, ay ayusin natin yan. Kasi kanina, I was trying to mute and unmute it. Medyo nagkakaroon tayo ng problema. But yeah, nevertheless, mga kapanalig, umpisahan muna natin ang ating umaga sa ating pagninilay, no, sa salita ng Diyos. Kaya mga kapanalig, ayan, no, kunin po ninyo ang inyong mga Biblia at sama-sama nating pagnilayan ang ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, 15 kabanata, talata 1-8. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Kayo din naman, hindi kayo makapamumunga, hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo kaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapralig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, no, bahagi ng ating ebanghelyo ay nasusulat. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Si Jesus ang tunay na puno ng upas at tayo ang kanyang mga sanga. Kung mananatili tayo sa kanya, mamumunga tayo ng masaganang biyaya, pag-ibig, kabutihan, at kabanalan. Ngunit kung lalayo tayo sa kanya, matutuyo tayo at magiging walang silbi. Sa buhay, mga kapanalig, madalas tayong maghanap ng sarili nating landas. Iniisip na kaya nating tumayo ng mag-isa. Ngunit tulad ng isang sanga na putol mula sa puno, tayo rin ay unti-unting manghihina kung hindi tayo nakakapit kay Jesus. Ang bunga ng ating buhay ay nakasalalay sa ating kaugnayan sa Kanya. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung si Jesus ay puspos ng pag-ibig, pagpapakumbaba at paglilingkod, tayo rin bilang kanyang mga alagad ay dapat magpakita ng ganoong ding mga katangian. Kung mananatili tayo sa kanya, anumang pagsubok ang dumating, hindi tayo matitinag sapagkat siya ang ating ugat at sandigan. Piliin nating manatili sa Panginoon, pangmamunga ng buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya mga kapralig, sa ating paghihinay ngayong umagang ito, no, isabuhay natin ang pagiging malapit kay Jesus sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pakikinig sa kanyang salita, at pamumuhay ayon sa kanyang halimbawa. Mga kapralig, sama-sama tayong manalangin. Ipanalangin natin, no, hindi lamang ang ating sarili, bagkus ipanalangin natin ang bawat pamilya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal siyang nagbubuklod sa amin bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming puso at punuin mo ng pag-ibig at katapatan, kapayapaan at kasaganahan ng aming tahanan. Patuloy mo po sanang basbasan ng aming pamilya. Patatagin po kami sa pananalig sa iyo, lalo na po sa panahon ng kahinaan at ng napakaraming pagsubok. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, ang mga nawawala ng pag-asa, at ang mga nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa, mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos, nagsisikap magmahalan ng wagas, naghahanap buhay ng marangal, at nagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo sa patnubay ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Banal na mag-anak, tulungan po ninyo kami. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
2: ganado!
1: Sa pamilya,
2: ganado!
1: At syempre, kapag good times,
2: ganado!
1: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay
2: ganado sa kalusugan!
1: Liver Aid,
2: it's Liver Lover, boys!
1: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
3: We're back, mga kapanalig. Tayo po ay nasa pag-uumpisa na ating programang Kalakbay ng Pamilya. At bukod po sa akin, no, ay hindi po mawawala ang napakasipag na gumagabay sa ating pag-aaral ng Biblia on air, no? Ba, kundi ang nag-iisang Sister Lacey Navarro mula sa Missionary Sister Servants of the Word at Pangarca Ministry and Bible Apostolate. Happy Wednesday, Sister Lacey. How are you?
4: Happy Wednesday po, mga kapanalig, at welcome po din ulit sa ating programa With the Bible. I'm fine po, pineapple, very mainit lang ang buhay.
3: Pineapple. Yes, oh, masarap po ang pineapple, lalo kapag
4: yeah, matlamin. I'm fine apple. I'm a apple, very fine. Yes po, mga kapanalig, Ate Lorraine. So, I'm so happy to be with you again sa isa pang isang bagong, well, hindi po talaga bago yung ating tatalakayin kasi ating pong magpapatuloy. Sana tatapusin po natin ngayon ang tungkol sa aklat ng mga Salmo. Kaya po, yeah, we will be having today, we will be sharing with you po yung iba, diba, mga klase ng Salmo, and titingnan po natin yung some theology about them. Syempre, ang mga Salmo ay 150. Hindi po natin talaga natin kayang tatalakayin po lahat, but only maybe a glance of all the kinds of Psalms, no? Kasi meron po siyang iba-diba mga genre ang mga Salmo, no? Katulad po ng Thanksgiving, meron din Petition Psalm, meron din po Lament Psalm, Psalms of Lament. Meron din po mga Psalms na ginagamit po sa pag-aakyat sa bundok ng Sion, o mga Psalms na sinasabi po nila o kanilang pong dinadasal habang sila ay nasa pilgrimage, no? At kanilang pilgrimage papuntang Jerusalem. So ang ganda, at sana kayong lahat ay ready, no? And pero bago po tayo magpatuloy po, ang ating pong laging ready ay ang ating Ate Lorraine. Kasi siya po nagbibigay sa atin ng recap, so, ng summary ng ating last week's sharing po, no? Ate Lorraine, are you ready?
3: I'm half-cooked ready. Because, yes, sister, I found my notes from the first, because this is the third sa mga nakikinig po sa atin ngayon or kaka-tune in lang, no? Baka ngayong Wednesday pa lang ang napapanood ninyo. Last Wednesday was the second part of our lecture on the Book of Psalms, no? I'm not sure kung naririnig akong maayos. Medyo nag-freeze po ang aking internet, na wala rin po kasi internet dito kagabi. So I'm hoping na hindi siya mag-fluctuate, no? But yeah, we are today, no, on our third part, and we are hoping, cross fingers, no, na matapos nga po natin ang Book of Psalms for today. Tignan po natin yan. But I was able to retrieve the first from, you know, sister, yung first na lecture natin with the Book of Psalms, no? I think I mentioned na I forgot to bring the other, yung notes ko at the time, no? That's why I just relied on what I remember, no? Yung stock knowledge natin. But yeah, dito na nabanggit natin, no, from, I'll just summarize from the part 1 and the part 2, mga kapanalig, no. So first part po, we've made mention, no, ang reading mula sa Kronika, I think, no, from First Chronicles chapter 6 verse 31 to 32, no, kung saan nasusulat po dito, no, yung pinamahala or yung mga lalaking pinamahala ni Haring David sa mga awitin sa templo ni Yahweh mula po nang dalhin dalhin doon ang kabanang tipan. Medyo magba-backtrack tayo sa Old Testament, no, kung paanong dinidesire ni David na magtayo nga po ng templo, pero sabi ng Diyos Ama, no, na hindi yan ang ano mo, ang gagawin mo, bagkus yung anak mo, which is, yeah, we know that si Haring Solomon ang nagtayo ng templo para sa kabanang tipan, no. So ginampanan ito ng mga lalaking pinamahala ni David, no, yung ayon sa tungtunang itinakda ng kanilang mga tungkulin sa tabernakulo ng toldang tipanan hanggang sa itinayo o itayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem. That's why we've made mention about the two temples that was built. The first temple was made by Haring Solomon, no, ito yung kanyang ginawa. Ikalawa po, no, ay yung templong ni-rebuild ni Ezra at ni Nehemias. Babalikan natin yan, mga kapanalig, no, na bumalik sila, no, after nilang mapa-exile, no, si Ezra at si Nehemias po ang magkaparang soul na nanguna sa pagre-rebuild po ng templo, no. Na tumagal po yan, no. Tumaan, may nabanggit si sister about Antrop, Maccabees, no, at tinapos po ni Haring Herodes. So I think that's been made mention on the New Testament already. So ganun po katagal tinayo yung ikalawang templo. And then ang pagpasa-pasa po ng awit, no, goes back to Exodus, which is 15 BC, no. At there's written here, sister, no, invite the Holy Spirit to respect the Psalms, no. I'm not sure what do we mean by that, no. But then again, yeah. The book of Psalms is composed, and this is like a book inside the book po, no, kasi alam natin, no, ang Biblia is composed of different books, no, but for the book of Psalms, mga kapanalig, there's another 5 parts of the book, I mean of the book of Psalms. So nahati po ang mga awit or yung aklat ng mga awit or the book of Psalms sa 5 aklat, which is yun po yung nanlak at sa isa po natin last Wednesday, right, sister?
4: Yes po.
3: Continue po, Lorraine. Opo, no? So, it's written by different authors, no? And that it has different genres, no? Pero, very prominent po doon na bago matapos ang bawat aklat, ay laging nagbibigay papuri sa Diyos. That's the very distinct magparang palatandaan nun sa 5 aklat, na lagi ang ending po ng mga aklat ay laging nagbibigay papuri sa Diyos, no? But the book of Psalms really reflected on who God is, no? It is for reflection, no, for study, no, and also for teaching, no? So and I think the yung first book ng Psalm, tama ba, or

0: no, from the Old Testament or the New Testament, whichever it is, no. Kaya nagsample po si Sister Lacey. I mean, naghanap tayo, no, ng sample na 'yan, no, binigyan tayo ng kopya ni Sister Lacey at napakinggan natin, no, yung rabay na umaawit po ng salmo, no. And to proclaim God's love, no. I think hindi ako magano nag notes last week, sister, but we took note about the yung division ng liman. So like the yung first part is from 1 to 41, then the second book is 42 to 72, stuff like that, makapanalik, no. But for today we will be studying about the technicalities and the theology behind, tama ba, sister?
1: Yes, Ate Lorraine, at makapanalik. I'm so excited. Kasi po, ang ganda po ng iba mga technicalities, if you want to talk to speak about them like that. But sa mga nag-aaral, ang tawag po nila introductory issues. So ano po talaga, introduction pa lang yan. So ang importante dito, Ate Lorraine at mga kapanalig, na ito lang po isang introduction po para tayo mismo ang magdi-discover po yung kagandahan ng mga salmo. Kaya po, ang unang pong titingnan natin ay sa salmo, di ba, na-mention ko po last week, na meron po yung mga acrostic psalms o yung mga psalms na nagsisimula po ang bawat pong versikulo na meron po siyang letra o meron po siyang isang simbolo na sa atin po it's a number, no? But for them, ay isang letra ng kanilang alphabet or alphabet po nila. So, for example, if we check, no, the awit 119, yung pinakamahaba ng awit po sa buong Biblia, it's magandang po siya kasi nakikita nyo na each of the 22 stanzas, no, has 8 lines, and each one of them begins with the same Hebrew letter, no, and they follow the Hebrew alphabetical order. So it is composed of 176 verses kasi is 22 by 8, no, or 8 by 22 times. No, so ang ganda siya, at nakikita po ninyo parang ano, talaga napaka-precise po yung mathematics po nila, no? Ano yan? Cohen ba yan or mathematic equation ba? No? But this is so beautiful because the psalmist ang nagsusulat po o nag-compose po ng salmo is such yung kanyang pagmamahal sa Torah, sa utos ng Diyos, sa batas ng Diyos, sa law of the Lord, na meron siyang ganyang care o pag-iingat sa pagsusulat ng salmo na ito. At ang nakikita po natin, pag ginagamit po nila sa Biblia ang lahat ng mga letra sa kanilang alphabet, is parang ipinapahiwatig sa atin na all God's commandments are right, are just. Lahat ng mga sinasabi ng Diyos ay marapat o karapat dapat na tayo po ay purihin ng Diyos dahil sa kanyang mga utos. Kaya ang ganda ng awit 119, and syempre ang lahat ng mga awit, pero especially this one example of an acrostic psalm, no? Acrostic meaning that starts with each letter of the alphabet or alphabet ng mga Hebrew, ng Hebrew language. Parang gusto po ng salmong ito magsasabi sa atin, kukompres po sa kanya o sa estruktura ng salmo ang lahat ng kabutihan ng ginagawa ng salita ng Diyos, ng utos ng Diyos, kasi sa kanila utos, salita, tuntunin is one and the same.

0: Ang mga kapanalig, kung nakikita po natin ito, ang Awit 119 ay ang sentro ng Biblia. At meron din po yan, yung gitna na versikulo yan, ay ibig sabihin na your word is a lamp for my path, a light for my feet. So, hindi po yan mawawala dapat sa ating puso at isipan na ang salita ng Diyos ay isang liwanag. At ito po yung ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng Salmo 119. So, pagbalik natin, kasi na-excite ako dito sa Awit 119, Ate Lorraine, mga kapanali. Meron pa tayo mga salmo na magsasabi na sumasayaw pala sila habang umaawit, habang nagdarasal. Mm-hmm. Paano po yun? So, titingnan natin later on.
1: Yes, indeed, Sister Lacey. Kaya sa mga kapanalig po na may nais ibahagi, kayo rin po mas sipag na umattend sa mga Bible study, please join us. No? Share your knowledge with us and some of you know, sa mga naaalala po ninyo, mga napag-aaralan ninyo tungkol sa aklat ng mga awit. I-share mo na yan, kapanalig, mag-comment sa ating Facebook Live. Maaari ka rin mag-message sa ating text line 0918-837-4827.
2: Kalakbay ng pamilya.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kapanalig, Philippine Standard Time, 34 na minuto ang makalipas ang 10 ng umaga.
7: Veritas Patrol!
6: Pari ng Maynila, itinalagang Spiritual Director ng Adorasyon Nocturna Filipina. Pag-uulat mula kay Norman Dikia.
8: Yes, maraming salamat. Itinalaga ni Baler Archbishop Jose Cardinal Advincula, si Father Son, dideklaro bilang Spiritual Director ng Adorasyon Nocturna Filipina Regional Council ng Ecclesiastical Province of Manila at bilang National Director ng Tarsicians. Ang pagtalaga ay batay sa rekomendasyon ng National Council ng Adorasyon Nocturna Filipina bilang pagkilala sa pastoral na sigasig at dedikasyon ng pari sa paglilingkod. Kabilang sa tungkulin ni Father, deklaro ang pangungunan ng espiritual na paghubog ng mga miyembro at pagpapanalin ng depusyon sa Banal na Eucharistia. Kaya din ang pagpapatibay ng misyon ng Eucharistic Adoration sa mga samahan. Epektibo naman ang appointment kay Father, deklaro noong May 1, 2026. Ang Adorasyon ng Porna Filipina ay isang samahan ng mga daikong katoliko na nakatuon sa gabi-gabing pagdarasal at pagsambal sa Banal na Sakramento. Nagsimula ang tradisyon ay tinatag noong 19 na siglo sa Europa bilang tungkol sa panawagan ng simbahan para sa mas malalim na debosyon sa Eucharistia. Ito naman ang tugon ng mga Kristiyano sa malalim na inspirasyon na pinakikinggan ng Panginoon ang sinamang tanananangin at nagtatanong sa Banal na Sakramento upang pakabalik sa Roma. Sino'y Pope Pius VII na binihag ni Napoleon Bonaparte sa France noong 1814. October 10, 1920 naman ang purban ng maitatag ang ANF sa bansa. Sa Indignatius Church sa Entramuros, Manila at mabilis na dumagana sa iba't ibang dioceses bilang samahang nagtataguyod ng taimtim na pananalangin, pagbabantay sa gabi at pag-aalay ng sarili para sa simbahan at lipunan. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Dikia, sumainyo ang katotohanan.
7: Veritas Patrol!
2: Kalakbay ng pamilya.
1: We're back, mga kapanalig, at nagpapatuloy po tayo dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Sister, is it okay if I greet first our listeners before we proceed?
0: Very okay po.
1: Opo. Maagang pagbati po kay Kuya Chug Jr. Mutok. Naririyan siya sa ating Facebook Live. Maagang nakatune in din. Of course, ang ating nanay Edith Lumbania at sa ating mga kalakbayers sa buong Andal family. Ate Felina Wilma Nini Andal. Hello po sa inyo. Ate Mercy Bayani. Ate Evelyn Rica Franca at kay nanay Sonia Buhay. Hello, hello po sa inyo dyan. Happy listening attendance check mga kalakbayers. God bless you too, Nanay Edith. Maraming salamat po sa palagian ninyong pagbati, no? Sa atin, pati kay Sister Laces, bumabati rin siya. Ayan, at nakapagkapi na ba? Yes, kapanalig na keep a prayer every day, no? Bukod sa daily dose of caffeine natin. Naririyan din, of course, si Ate Rhea Falyarna, Nanay Yolanda Evangelista. Hello and good morning. Gandang Ate Lorraine at gandang Sister Laces. Nanay Season Amparo, Ate Nita Valderosa, nakatuning din. Kasama natin Ate Jocelyn Lopez, Kuya Louie Tolentino. Happy, happy watching po sa inyo. Ate Mini Maningas, nakatune in din kasama natin si Ate Jocelyn Lopez. Blessed Wednesday morning po, Ate Lorraine and Sister Laces. Ayan, at sa lahat po ng mga staff, ayan, ng Radyo Veritas, mga kapanalig. God bless you po, Ate Jocelyn Lopez. Kuya Jomar Bidol, maray na aga, Bicol Lancia. Oh, eh, wonder, feeling ko naririyan si Kuya Jomar sa Bicol today, no? Pero, yeah, ingat kayo ha, Kuya Jomar, kung kayo'y naririyan, no, sa mga kababayan natin, lalo yung mga malapit sa vicinity po, no, ng Mayon, no, very, very important yan, ha. Ingatan po ang kalusugan, no. Nanay Perla Castillo, blessed Wednesday morning po, kalakbay ng pamilya. Ate Zenaida MPB, good morning, Sister Laces. Zenny po of San Sebastian Parish. Ayan, pinin ko nasa fans club to ni Sister Laces, no? At yeah, si Ate Jing Velasco. Happy Wednesday po. Yan ang mga early greetings ng ating mga kalakbayers sa ating comment section. Later, yung ating text line, no, ay babalikan natin. Ha? At saka yung iba pang mga pagbabahagi na ating mga panalig dyan sa ating Facebook Live. So, keep on commenting, keep on texting. We'll allocate the time mamaya para basahin po ang inyong mga pagbabahagi at mga pagbati. Kaya, Sister, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng Biblia, napansin ko, chine ko agad yung 119. Uunahan ko na sila. Nakita ko doon sa 119 ay mga kautusan. Tapos meron doon niya pag-unawa sa kautusan, bakit mahalaga ang kautusan. Like, everything is related to the commandment. And I was like, oh.
0: Yes! Very good, Ate Lorraine. Yes po, kasi ang ganda, yung struktura ng salmo, for me, it's kind of amazing. Para sa akin, lagi po ako nagsasabi na it's not only because, of course, it's the Word of God. That's the main reason po.
1: Mm-hmm.
0: But also, paano po ang Panginoon ay nagtiwala sa mga tao at nagbigay sa kanila ang mga gift upang maisulat ang mga bahagi ng salita niya, katulad ng aklat ng mga salmo, at paano po nila ginamit yung kanilang genius, no? Yung kanilang talento, yung kanilang art, no? Yung kanilang mga katalinuhan, all of these skills, no? Para ibabahagi, hindi lang, syempre, hindi po nila iniisip tayo, no? Hindi nila alam na tayo magbabasa, pero ang Diyos alam. Alam ng Diyos na there will be a day in the year 2026 na dito tayo sa Kalakbay ng Pamilya program ay mag-aaral ng aklat ng mga awit at namamangha po tayo sa kanilang skill, sa kanilang pong ang sobrang magaling sila sa pagsusulat nito. Pero there is no other way na sasabihin natin, oh, magaling sila. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos, ang bukal ng lahat ng kabutihan, ang lahat ng mga kagalingan. Kaya, ang Salmo 119 ay isang halimbawa, isa lang ha, ng marami. Isang halimbawa, gaano pong maganda ang aklat ng mga Salmo in particular, di po ba? Pero, in a, kung parang ano siya, when you take all the Bible in itself, you say, ah, okay lang yung Bible, parang, but when you enter into the Bible, no? Pag ikaw pumapasok doon sa mga ginagawa nila, mga mensahe, mga salita, and mga kapanalig, mind you, ang binabasa po natin ay translation lamang, no?
1: Mm-hmm.
0: At imagine po yung original. Syempre, hindi tayo kailangan mag-aral ng Hebrew, ng Greek, salamat sa Diyos. Meron po yung mga tao na una sa atin ang translate ito sa ating sariling salita. Diba? Meron tayong Biblia ng Tagalog, may Biblia ng Spanish, at meron pong iba-diba mga dialect and lingwahe natin dito sa Pilipinas. No? Kaya, isang pong napakalaking sayang kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. Kung hindi natin nakikita ang kagandahan ng mensahe nito. Kaya ang Awit 119 ay isang halimbawa ng acrostic psalms. Makikita niyo po yun, mga kapanalig, kung nasa Biblia ninyo, katulad po na napansin niya Tito Lorraine last week, meron po doon, bago po magsimula ng isang istansa, may Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Yod. Lahat po yan ay mga letra ng Aleph Bet or alphabet ng mga Hebreo. So, ibig sabihin, you are reading an acrostic psalm. Siyempre, hindi natin alam kung anong sinasabi po in Hebrew, but that means that psalm in the original language ay isang acrostic psalm. So, alam nyo na. Pero, hindi po tayo pwede mag-dwell forever in the Psalm 119. Sa totoo, mga kapanalig, meron pong isang klase nakita ko sa isang university sa, hindi ko po sure kung nasa in Germany or in Belgium. Yung klase na yan, one sem only for the acrostic psalm. Ano siya? Isang subject for 6 months, mag-aaral ka ng 2 hours every day about this, no? So imagine how beautiful it is, no? How malawak at detalyado din pwede nating aralin ang mga acrostic psalms. Kaya we move on. Kung hindi, hindi tayo matatapos yung ating aklat ng mga salmo. At yung ibang libro ay nag-aabang sa atin, no? Ate Lorraine, ng mga kapanalig, no? So, tingnan po natin ngayon yung iba't iba mga genre o iba't ibang mga klase ng salmo, no? Katulad po ng nasabi ko po sa inyo last time, ang mga nag-aaral po ng Biblia, iba-iba po yung kanilang mga divisions, eh? Yung binigay ko sa inyo mga 2 years ago when we started to pray with the psalms, ayon po sa amin po method, we only give you 3 kinds of psalms para madali, no? Meron pong psalms of praise, meron pong psalms of petition, and meron pong psalm of thanksgiving. Pero today, dahil po na sa theology of the Bible, we will give you more genre, no? Maraming pong klase po na mga Salmo. So, the first one will be the mga psalms of praise o mga hymn, no? H-Y-M-N, hymn. And the second will be psalms of lament. Maganda po ito. Meron din psalms of thanksgiving. So, ito po yung tatlo. So, una, praise, lament, thanksgiving. Pero meron po din yung mga parang subgenre. Parang meron po siya mga subdivisions sa mga psalm. Yung isa ay psalm of trust. Okay? Trust in the Lord. Meron pong kingly psalms. Psalms tungkol po sa hari. Siyempre, si Haring David sabi niya, dapat may psalm tungkol sa akin. Joke lang. But ano po, pagbalik po natin, babasahin na ni Ate Lorraine ang first psalm. Hindi po lahat, ha? Siyempre, patikim lang sa inyo ng mga 1 or 2 verses po tungkol po sa isang unang salmo ng praise or a hymn. and we will discuss a little bit about it. We already discussed last week na the invitation to the praise of God usually comes at the beginning and at the end ng bawat salmo. Di po ba? Kaya titingnan po natin kung totoo yung sinabi ni Sister Lacey, kung applicable ito o applicable ito sa lahat ng mga salmo ng praise.
1: At alamin din natin, sister, kasi ako I also wonder, bakit ang pagkakaayos niya hindi like parang by category, like if this is all psalm of praise, no? So magkakasama sila. Kung ito ay psalm of lament, magkakasama sila. Kasi normally, di ba ganun po by category or by genre minsan nakaayos sa mga aklat. Pero dito parang yung pagkakahati-hati, like 1 to 41, tapos 42 to 72, like, huh? Tapos parang iba-iba siyang genre per book, no? So like, diba, mind blown tayo, no? So mga kapanalig, no? When we come back, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng ating Biblia. Kung may nais pong ibahagi, this is your chance. Kung may mga katanungan na i-clarify, yan. Isend nyo lang yan, kapanalig. Mag-comment na sa ating Facebook Live. Maaari rin pong mag-message sa ating text line at 0918-837-4827.
9: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya! Kaagapay sa kalusugan.
10: Hello mga kapanalig! Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Ito po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Nemia Turla.
10: Pag-usapan po natin ang ating mga kalusugan at kung papaano nakakatulong ang mga natural at herbal na suplemento sa pagpapatibay ng ating mga katawan.
11: Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
10: At tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
11: Maririnig na rin ang Kaagapay sa Kalusugan program sa mga sumusunod na mga araw. Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi.
10: Kaagapay sa Kalusugan.
11: Dito sa Veritas 846,
10: ang radyo ng simbahan.
11: Sumayin niyo ang katotohanan.
9: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: At tayo po ay tuloy-tuloy pa rin dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Mga pagbati po muna sa ating text line. Pumasok po ang pagbati ni Kapanalig 6684. Pakibati lang po. Happy Feast Day po. Maligayang kapistahan po sa St. Dominic Savio Parish dyan po sa Mandaluyong City. Yan, ngayon po ang kanilang kapistahan, May 6. Yan, maligayang kapistahan po sa inyong parokya, no, dyan po sa St. Dominic Savio. Yan, sa lahat ng ating mga parishioners na nakatira or naka, ano po dyan, ano, naka-stay, no. Hello-hello po sa inyo dyan, no. Maligayang kapistahan po. At si Kuya Keboy ng Sampaloc, ay, Kuya Keboy, is it the same with Kuya Jerry ng Sampaloc? But yeah, I wonder. Hi, good AM, Kapanalig Ate Lorraine and Sister Lacey. Happy listening po, ayan, sa Salita ng Diyos. Ayan, ingat po lagi sa bumubuo ng Radyo Veritas. God bless you all po. At shoutout din po sa The Feast Manila Bay. Manila Bay, hindi pala Manila Bay. Sa The Feast Manila. Ayan, every Saturdays po sila, alas 6 ng gabi. Diyan po yan sa YMCA Manila. In front lang po yan ng Manila City Hall. Ayan. Salamat po, Kuya Keboy ng Sampaloc. Yung mga umaatin ng The Feast, uy, hello-hello sa inyo. Na? Sa mga iba't ibang areas, no, ng The Feast. Hello sa inyo, mga ka-feasters. Ayan, no? Kaya sisters, bago tayo mag-break kanina, nabanggit po ninyo na may babasahin tayong psalm. Yes, sister, no? It's a psalm of praise, no? Ang ating babasahin po, no, para sa ating unang unang a Bible verse for today. Am I right, sister? No. And it's from the book of Psalms number 150 or chapter 150.
0: Right? Yes, sister? Po, Ate Lorraine. Yes po. Kindly read only verse 1 to 3.
1: Verse 1 to 3. Ay, na-excite pa naman ako sa sabi ko. Ay, maikli lang siya, baka papabasa ni sister lahat.
0: Papabasahin mo lahat, syempre. Excited na siya. Sige, sige. Hindi ako maano. Makukuha yung excitement na yan. Sayang.
1: Decision. Decision talaga si ate niya po, Lorraine, sister.
0: Opo, kaya nga, Lorraine.
1: Sabi po dito. Sabi po dito, anim na, na verses lang naman po kasi siya mga kapanalig, no? At nasusugulat po dito, no? Sa Salmo chapter 150, it says here, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salyo ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ang salita ng Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Di po ba? Maganda siya. Alam mo na, Ate Lorena, mga kapanalig, na ito po ay awit po ng papuri. Kasi yun, paulit-ulit po yung pagpupuri sa Panginoon at yung invitation for this worship and praise at papuri sa Panginoon, pagbibigay po ng galang sa Diyos sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng mga bansa at sa pamamagitan kung anong meron sila, lahat ng mga instrumento, lahat ng mga kaya nilang gawin upang magpuri sa Diyos. Ito po daw, according to the different studies, no, dapat siya yung unang ating ginagawa pag tayo po ay nagdarasal. Kadalasan ang ating ginagawa ay hingi agad. Nakalimutan po natin magpuri sa Panginoon. So, of course, meron tayong mga kahilingan, meron po tayong mga pangangailangan na hindi pwede mag-aantay, no? But even before we open our mouths, no, to ask for any favor, sana bilang isang nilalang, isang anak, na alam niya gaano kadakila ang kanyang ama, ang unang-una nating gawin ay yung pagpupuri sa Diyos.
1: Kaya sister, I just realized ngayon, no? Kaya pala sa misa, no? Nag-uumpisa tayo sa awit. Papansin niyo po yan siya, no? Mag-uumpisa tayo palagi sa awit. Whether ano man po ang ating kumaga parang calendar, no, sa liturgical calendar, we always begin with a song or, you know, something that, you know, will always, kumbaga parang, not really to give praise, pero kumbaga parang to prepare us. The same, ano rin sister, the same na parang pag-uumpisa din sa mga, ano to, yung ano nga tawag, like for example, yung the feast na napanggit, no, yung parang opening praise or yung praise and worship, no, sa ating mga, ano nga tawag sa kanila sister, I forgot, itong mga groups, no, like si The Feast or si you even with CFC, no, sa Couples for Christ, no, kapag nag-o-opening praise, no, lagi pong may awit, no, may tugtugin. Kung papansin po ninyo yan, palaging ganun. And I think even on novenas, sa mga novena, kung halimbawa po, no, mag-a-attend po kayo ng nobina sa baklara, no, magandang example na yan, no, bago mag-umpisa ng nobina, aawit muna ng pambunggat na awit. So it's always there, sister, no, ang awit, no, from the very beginning of how we pray, it's been there. Although there are some siguro na medyo conservative, no, that does not really appreciate, no, pero really naiintindihan na natin ngayon kung bakit mahalagang elemento ang pag-awit. Yeah. Kaya kahit wala pa lang walang choir si Father, no? Halimbawa kung magsisima po kayo on the weekdays and then sometimes wala pag naka-duty na ano na mga choir, si Father mismo ang aawit, no? Ang puso ko'y
0: nagbubuhay. Diba? Siya na lang ano.
1: Yes, so it's there na now. I really, thank you so much for that.
0: Very
1: sister,
0: good,
1: no?
0: Ate Lorraine. Ate Lorraine, what I like from Ate Lorraine, mga kapanalig, na she always connects what we study to our everyday life. And that's one of the beautiful purposes ng ating Bible study po on air. Kasi kung na-stay lang po yung ating knowledge stock knowledge lang yan, pero dapat isinasabuhay natin. So, meron pong 10 points yet, Lorraine.
1: Dagdag points sa langit, ganun ba yan, sister?
0: I don't know kung sa langit, pero sa akin. Siyempre. So, tingnan nyo po mga kapanalig, ang Psalms 150, and if you check from Psalm 146 to 150, lahat po ito ay mga awit po ng papuri. But hindi po lamang ang awit ng masaya at ng papuri ay nasa Bible. Nasa Bible din po meron pong mga awit ng panakoy o lament. Mga awit na ini-express ang daing ng puso na wasak, durog, at maraming pong mga tanong. Asaan ang Diyos? Bakit nangyari ito sa akin? Wala akong kasama. Ang sakit, Lord. Akala po natin, tayo lang ang naranasan ng ganyan? No. Mula sa sinang-unang panahon, meron na po mga tao na nakaranas ng mga pagsubok na matindi, na pumupunta sila kung saan dapat silang puntahan. Lumalapit sila sa Diyos. Kaya mga kapanalig, ang ating pong susunod na babasahin ay isang awit, parang ano, shift of ano, change topic kaagad. Of agenda.
1: Pero binabasa ko siya, sister, tinitingnan ko, kahit na alam mong medyo melancholy yung tone niya, there's that kind of, meron siyang specific na charm na parang, alam mong malungkot or parang alam mong nananaghoy, na nasasaktan, nahihirapan. Pero may something siya, may intindihan niya natin mga kapanalig pag binasa natin yung ating susunod na Bible verse. The whole ulit, sister.
0: Yes, Ate Lorraine, go for it.
1: Yes, no. Ang sunod po nating Bible verse is from the Psalm chapter 13. This talks about the lament, no. Yung tinutukoy natin na lament, no. So nasusulat po dito mga kapanalig, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilingkod? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin? At ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin. Sa away ko eh, hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tignan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Makasabihin ang kaaway ko na ako'y kanilang natalo, at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wakas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Ang salita.
0: Salamat sa Diyos. Ano meron yan na sabi po ni Ate Lorraine na may charm. Na kahit po mahirap po ang dinaranas ng tao na ito, alam niya na pag-asa niya ang ipagtanggol po sa kanya ay ang Diyos. Kaya it's a mistake kung puro gusto natin ilagay natin sa salmo yung mga magaganda, yung mga masasaya, at minsan hindi po natin ginagamit po yung awit ng mga lament. Kasi ang lament ay makakatulong sa atin. It helps us not only to express ang ating pong saloobin, kundi once we express it, once we tell the Lord anong nangyayari sa atin, it's halfway na ang solution. Kaya, because it is pouring our heart, may mga tao na kinikinkim po ang lahat. Hindi po, mahirap po makita mo sila umiiyak. They say because they are very strong. Pero, it's okay to cry. Kaya may awit ng lament eh. Kaya may awit po ng panakhoy. Hindi po masama na magreklamo, hindi po masama na magtanong, hindi po masama na umiyak. The Lord can hear all our troubles. Hindi po siya may scandalo sa atin.
1: Sister, question, but you can answer yes. this when we come back. What's the difference? Kasi, opo, there's the genre that's lament, no, in the Book of Psalms. But what is the difference of this one from the Book of Laments? Oh, alamin natin yan. When we come back, diba, sister? Kaya sa mga may nais pong ibahagi, may mga nais i-clarify, this is your chance, Kapanalig, to share it out. Mag-comment sa ating Facebook Live. Mag-text po sa aming text line na 0918-837-4827.
12: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
13: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
14: to the World Wide Web.
15: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
13: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kapanalig, Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Araw ng Miyerkules, 6 na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
16: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
17: Iginiit ni Pope Leo XIV ang paninindigan ng simbahan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagsusulong ng kapayapaan, kasabay ng kanyang pagharap sa mga batikos mula kay U.S. President Donald Trump. Sa kanyang pag-alis mula sa Castel Gandolfo, sinabi ng Santo Papa na bukas siya sa kritisismo, ngunit dapat itong nakabatay sa katotohanan. Bigyan din ng pinunong pastol na matagal ng tutol ang simbahan sa paggamit ng nuclear weapons at malinaw ang posisyon nito laban sa usapin. Ang pahayag ay kasunod ng akusasyon ni Trump sa sinasabing kinukonsinti ng Santo Papa ang pagkakaroon ng nuclear weapons ng Iran, isang alegasyong pinabulaanan ng Vatican. Dagdag pa ni Pope Leo XIV, patuloy niya sinusunog ang mensahe ng kapayapaan mula lang sa imahalal bilang pinuno ng simbahang Katolika. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon na kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan.
16: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
18: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn.
19: Renalyn, araw-araw.
12: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
0: Mga kapanalig, nandito po tayo sa ating programa, Kalakbay ng Pamilya. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pag-aaral tungkol po sa aklat ng mga awit. Tayo po ay may mga tanong po si Ate Lorraine. Dalawa po yung tanong niya. Kaso,
1: yes, sister.
0: Yung una, bakit po hindi per genre po naka-structure? At bakit din po meron pong sa Awit ng Lament at Book of Lamentations. So, ano pong ating unahin, Ate Lorraine?
1: Sister, ayan. Kahit alin?
0: Sister. Okay. Sige po. So, I think the one that is closer to us po, tungkol po sa Lament and Lamentations po. Sa totoo po, meron po yung isang literature genre sa loob ng Biblia na tinatawag po ito ay lament. Hindi lamang po sa awit, hindi lamang po sa aklat ng Lamentations, kundi kahit po si Propeta Isaías, Propeta Jeremías, meron din po mga lament. Even our Lord Jesus Christ po, meron pong isang lament when He says, Korasin, Bethsaida, Jerusalem, na pinapatay mo ang inyong mga propeta. So even the Lord has some kinds of lamentation sa Ebanghelyo noong siya nakita po ang siyudad ng Jerusalem. Kaya, ano pong ibig sabihin ng lament? It is to pour, it is to say, it is to express isang if we can call it now, we call it trauma. Ang trauma sa mga Griego, hindi po katulad ngayon na ating naisip na, ay, nakatrauma ako, parang ano siya, no? Ang trauma sa mga Griego ibig sabihin isang sugat, wound. Ang iyong gunita, ang iyong pag-iisip, hindi na nagsosuffer ng ganun pong kapighatian o ganun pong problema, ganun pong pagsubok, pero pabalik-balik po ang alaala niyan. At minsan, ini-influence po ng alaala nito ang ating mga ginagawa. Wow! Ano? Sabihin nyo, meron po ako ganyan. May mga hurt na bumabalik. Ito po ba isang trauma? Ito po ba isang sugat sa aking puso, sa aking gunita, sa aking pundamdamin? At yun ang nangyari sa mga Israelita. Kung nakikita po ninyo, meron po yung kay Propeta Jeremias, yung pinakamagandang halimbawa, kasi lagi siyang nananakoy. Bakit ako isinila? And Job, also Job. We saw the book of Job na. It's kind of a lament. Also, when Job said, bakit ako isinilang para maghirap? No, dapat ako'y mamatay sa sinapupunan ng aking nanay, no, mga ganon. Ganon din po si Propeta Jeremias. Dapat ako, hindi ako magsalita tungkol sa iyo, Panginoon, pero pinipigilan ko, pero hindi ko kaya, kaya maraming akong pagsubog, lagi sila tumatawa sa akin. Yung, you see, it's parang, you're pouring your, parang naglareklamo ka. And, the Book of Lamentations, it's a book of only that. Buong libro na yan, 5 chapters about lament. But the Book of Lamentations, meron po siya isang special historical setting. Ang historical setting ng Book of Lamentation ay ayang destruction po ng lungsod ng Jerusalem at ang pagtatapon ng mga at yung exile. No? When they saw all this madness of war, all of the parang all of these parang disgraces na nangyari sa kanila.
1: So like parang ano yan, sister, no? Binigyan mo nga ako ng magandang kabuhayan, no? Maayos naman yung buhay ko. Ba't hindi mo na lang ako sinama sa mga napatay doon sa digmaan?
0: Yeah.
1: No, at pinili mo akong ipatapon.
0: Bakit hindi ako namatay? Yung mga ganun, sa ganitong mga buhay.
1: Oo. Oo.
0: Yeah, mga
1: sana na kung namatay na lang ako, nag-enda yung suffer.
0: Yeah, mga survivors. Mm-mm. Some people call it like a survivor literature. Meron po yung mga nag-aaral po ng aklat ng Lamentation, ang tawag po nila survivor literature. Kasi that's the feeling, no? Dapat mamatay na lang ako kasi sobrang hirap. Para hindi ako makita ng ganitong mga nangyayari, ang daming suffering ng mga naiwan po dito, dapat na lang sumama na lang ako sa mga na pinaslang, no? So that's the Book of Lamentations, 5 chapters, and 4 of them are acrostic, so that means they have 22 verses. The chapter 3 has 66 verses.
1: Mm-hmm.
0: Excited kasi ako sa Lamentations kasi that's my book. I like to cry. Joke lang. That's what I am studying. It's my studies now. No, that should be my expertise. Pero hindi pa ako expert. So mga kapanalig, pasensyahan nyo pa si Sister Lacey. Gustong-gusto niya yung aklat ng Lamentations. Pero because kahit po naglalament ka, lumalapit ka sa Diyos. Hindi mo madali ang buhay. Mahirap. At ini-express mo yan sa Panginoon. Kaya meron pong aklat ng Lamentations. The Psalms naman, merong iba diba mga sources o bakit po naglalamen, mga dahilan. Minsan sa malupit na kaaway, minsan dahil sa sakit, minsan dahil po sa pagtatalo nila sa gera, minsan din po sa malayo sila sa kanilang bansa. Yung iba-iba mga klase ng minsan din sa kasalanan, dahil sa kasalanan nila, kaya this is the reason na may makakaiba po. May mga
1: like, paulit-ulit na kasalanan, sister, or?
0: Ang kasalanan ng iba sa kanila.
1: Ang hindi sariling kasalanan, sister.
0: Ang sariling kasalanan is the sum of petition.
1: Oh,
0: petition of forgiveness. Katulad ng awit 51. Mm-hmm. No? Awit ng kahilingan at yun po, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sanayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y kinikilala, lagi na sa isip ko at alaala. Yun ang sabi ng Psalm 51. Ako'y masama, sabi ni David, buhat sa iniluwa. So talaga nananakoy siya, pero mas kaysa sa panakoy, siya isang pag-amin ng kasalanan niya.
1: Mm-hmm.
0: Yan po mga kapanal. Ang ganda kaya ng mga salmo. Gagawa tayo ng fourth session ng mga salmo, Ate Lorraine. Kasi parang ano...
1: Mukha nga.
0: Kaya ano mga kapanal...
1: Kasi sister, hindi siya kaya ng three parts.
0: Kaya nga, ikaw nagsabi, ikaw nagdesisyon eh. A joke.
1: Kaya na talaga. Na-foresight ko na yan, sister.
0: Na-foresight mo? Siyempre kasi opo. Sobrang mahaba. And not only mahaba, kundi po marami po siyang pwedeng sabihin. Ay, hindi po katulad ng aklat ng mga makabis na tinapos po namin ni Ate. It's also Ate beautiful Cha. Ni Ate Cha. The two-in-one session, boom! Natapos po namin mga kapanalig. Why? Because it is about war. And because it is only one genre. No? At hindi po marami po mga literature technicalities, is only like yung pagsasalansay ng gera o ng historia at yung martyrdom ng mga bayani at ng mga tapat sa Diyos. Yun ang nakita natin doon. Pero ngayon, kailangan natin tignan yung background ng mga salmo and then yung nilalaman ng mga salmo, yung mga klase ng mga salmo. Kaya mga kapanalig, sa tingin nyo po, ito po yung laments, should be at the beginning or at the end of the book. Kasi yung tanong ni Ate Lorraine, bakit po hindi po structure ng per theme, no? Mm-hmm. Theme 1, theme 2, theme 3, no? We have Psalms of Papuri, so lahat together,
1: yes,
0: na.
1: Yes, praise.
0: No? Praise, no? The second genre is lament, petition. So let, mm-hmm. or petition, or thanksgiving. Dapat, ano, sabay-sabay. Well, the problem is that they were not composed in the same moment. Diba? Alam natin mm-hmm. na ang mga salmo ay galing po sa oral tradition. No? They were not compiled as we have all the psalms of praise na. So, lahat ibubukot natin sa isang ano parte. No? No, it's because they were compiled, first of all, as a liturgy book. No, it's like a book of songs, like the book of the hymnary, no, the one that we use, the song book that the choirs use sometimes, no. And
1: they I thought you were going to say, sister, yung parang song hits.
0: Song book, no, song hits, pwede din na song hits ng mga Israelita sa Panginoon sa templo ng Jerusalem.
1: Yes, on different ano, different artists who song.
0: Yeah. No, they were meant for worship, no. Rather po na parang systematic po siya na mm-hmm. compilation, no. They follow talaga parang complex yung kanilang thematic packet kasi the purpose is liturgical. It's for the worship of God, no? And dahil kinukumpile ito over hundreds of years, no? Hindi po talaga, may mga, ang structure na nakita po natin, five books structure. Kinakatulad, parang kinokopya yung structure ng Torah, Genesis, Exodus, mm-hmm. Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
1: Pentateuch. Mm-hmm.
0: Yeah, the Pentateuch. So, also the Psalms is five books inside the book. Book 1, 2, 3, 4, 5. And all of those books have different kinds of Psalms. No? So, instead of putting all of them together, no?
1: May category.
0: Meron po yan mm-hmm. theme, no? General theme or purpose, no? For example, meron pong tayong 15 awit na ang tinatawag po ay Sons of Ascent. Ascent yung pagtaakyat. Mga salmo ng pag-akyat. Aakyat sila sa bundok ng Sion. Hindi talaga mataas na bundok.
1: Akala ko sa langit, sister.
0: Hindi. Well, it can be, ano.
1: Yung desire nilang umakyat sa langit, parang ganun.
0: Oh, pwede naman. Sa ngayon, pwede naman gamitin natin. So, ito po yung ginagamit po, imagine, from Psalm 120, pagbalik natin, babasahin natin isa doon. 120 to 134. Yung 15 salmo na yan, ginagamit nila, sinabi ko kanina, sa mga pilgrimages nila papuntang Jerusalem. So yun, sama-sama, kahit si Mama Mary, Jesus, and Joseph, they will go every year there. No, and they will sing those psalms, they will praise the Lord, para less pagod, habang naglalakad, aakyat sa bundok, kumakanta na lang sila para sa Diyos. So, pero sa pagbalik natin, kasi pagkaano tayo ng ni Kuya John.
1: Overtime na konti. Oo. Pero yes, sister, ipagpapatuloy natin yan sa ating pagbabalik. Mga kapanalig, stay tuned lang po kayo, no? At magbabalik pa po ang Kalakbay ng Pamilya.
19: Kalakbay ng Pamilya.
6: Mga deboto, muling inaanyayahan sa nationwide pilgrimage ng Our Lady of Guadalupe. Pag-uulat mula kay Norman Dikia.
8: Yes, maraming salamat, inaanyayahan ng mga deboto at mananampalataya ng pakisa sa isang pakasaysayang pilgrimage sa pag-iikot ng pilgrimage ng Our Lady of Guadalupe sa iba't ibang katedral at dambanan sa mga diocese sa bansa mula June 13 hanggang December 2026. Magsisimula ang pilgrimage sa National Capital Region kung saan unang tatanawin ang Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception o Madera Cathedral bago tumungo sa iba pang mga simbahan sa Petro, Manila at magpapatuloy sa malawak na paglalakbay sa Mindanao, Visayas at Luzon. Una na sinabi ni Ernest Escaler, ang chairperson ng Guadalupe Pilgrimage Committee, na layunin ang pilgrimage na panalimin ang debusyon sa Mahal na Birhen ng Guadalupe at naanyayahan ang bawat isa na, sa pananangin, pagbabalik doob at pagkakaisa bilang sambayan ng Kristiyano. Ito rin ang isang espiritual na paglalakbay na nag-uugnay sa mga mananampalataya sa iisang layuning mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. Mula sa Maynila hanggang Zamboanga at mula sa Visayas hanggang sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, inaasang dadagsa ang mga deboto pagsalubungin ng Mahal na Birhen. Iniikat naman ang lahat na makibagi sa pilgrimage, dalhin ang kanilang mga pamilya at komunidad at gawing pagkakataon ng bawat magtatao upang patatagin ang pananampalataya at pag-asa. Para sa Veritas 846 ng Radyo ng Simbahan, ang inyong kapanalig, Norman Dikia, sumain niyo ang katotohanan.
6: Maraming salamat, Norman. Samantala, Caritas Sorsogon naglunsad ng donation drive para sa mga apektado ng pagliligalig ng Bulkang Mayon. Pag-uulat mula kay Michael Anyonuevo.
20: Maraming salamat. Naglunsad din ng donation drive ang social arm ng Diocese of Sorsogon upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang napilitang lumikas bunsod ng patuloy na pagliligalig ng Bulkang Mayon. Sa panawagan ng Caritas Sorsogon, hinikayat ang mga mananampalataya, religious organizations at mga parokya sa diocese na makiisa sa pagbibigay ng tulong para sa mga evacuee na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa agarang pangangailangan ng mga apektado pamilya ang face mask at pagkain habang nagpapatuloy ang banta ng aktibidad ng bulkan. Maaari ring magbigay ng cash donation sa PNB account ng Roman Catholic Bishop of Sorsogon 032-700-2328. Para naman sa in-kind donations, maaaring ihatid ang mga tulong sa mga itinakdang drop-off points sa mga parokya ng Biblia ng Diocese, kabilang ang Saints Peter and Paul Cathedral Parish sa Sorsogon City, St. Anthony of Padua Parish sa Gubat, St. Michael the Archangel Parish sa Irosin, Immaculate Conception Parish sa Bulan, Our Lady of the Pillar Parish sa Pilar, o kaya sa pinakamalapit na simbahan. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Caritas Sorsogon Executive Director Father Ruel Lasay CRS sa numerong 0917-628-2031. Nananawagan naman ang simbahan sa publiko na ipagpatuloy ang pakikisa, panalangin at konkretong pagtulong sa mga komunidad na apektado ng kalamidad. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, Ako ang inyong kapanalig, Michael Anyonuevo. Sumainyo ang katotohanan.
7: Veritas Patrol!
4: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: At tayo po ay tuloy-tuloy pa rin dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Bago tayo magpatuloy, sister, sa ating talakayan, ayun, nag-i-LSS tuloy sa akin yung kanta ng ano, sister, ng Carpenters na yun. Diba? Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey! Hey! Oh, po. Oh, kasi ako paralig.
0: Tumabo po kasi si Ate Lorraine, mga kapanalin, kanina hindi nyo napansin o napansin nyo na she was running all the way kasi si Mr. Postman dumating sa oras na hindi namin inaasahan. Minsan nangyayari sa akin po, Ate Lorraine, kaya bumaba ako, imagine, fourth floor ako, gusto ko talaga magkaroon ng ano, kahit po ng basket, iakyat nyo na lang.
1: Uso yung ganun, sister, sa ano, diba, sa ibang bansa. Yung ganun na parang yung ano to, lalagyan lang ng lubid and all. Tas
0: yes,
1: para kukunin na lang. No? So, pag lalo kapag walang ano, walang, or laging sira yung elevator, tapos medyo mataas
0: taas yung ano. Opo, pag sa divisorya, diba, may mga gamit doon yung stock room nila sa taas, binababa nila ng ganun.
1: Oh, ang ano ang tawag doon in science, it's called pulley, if I'm not mistaken.
0: Pulling, yeah.
1: Yes.
0: We call it in Spanish, polea.
1: Polea, oo. Yeah. Pulley with P-U-L-L-E-Y. Tama ba, sister?
0: Yes.
1: Well, if I remember my science and my English correctly.
0: Yeah,
1: but yeah.
0: That's ano.
1: Nagtabag tuloy-tuloy sa ating kwentuhan. Opo. No, si Ate Jocelyn Lopez. Ganun rin po, Ate Lorraine, ang nangyari kanina sa misa. Si Father Mar lang po ang umawit nung huling awit kay Mama Mary kasi wala pong choir. Konti lang po yung may alam ng lyrics ng kanda. Kabilang na po ako. Hehe. O, di ba maraming nakaka-relate sa ating mga kapanalig. Si Ate Nini Maningas naman, alam po ninyo, nauko lang po nalaman na Psalm 150 pala yung kinakanta namin na entrance song sa misa. Especially kung may okasyon. Noon po yun nung nagwo-work pa po ako. Share ko lang po. Thank you po. Thank you so much, Ate Nini Maning. So, yan yung nakakatawa kapag nagba-Bible study po tayo. Some of the things na dati parang ordinary lang na out of ano lang po, no, dahil yun na yung ginagawa natin na paulit-ulit or kumbaga nakagis na natin. No? Knowing kung saan siya nang galing, no, it amazes us. So, na, ay, ganun pala yun, kaya pala ganyan. No? So, diba, yung openness natin, no, to learn things, no? At si Nanay Cora Antonio, good day po, Ate Lorraine and Sister Lacey. Stay healthy and safe. God bless po. Asensya na po, late kami nakatunin. Okay lang, Nanay Cora. Better late than never. Hello din po kay Nana Pining. Ayan, kung nakatunin si Nana Pining ngayong umagang ito. Yun ang mga mensahe po ng ating mga kalakbayers sa ating comment section. At ayan, yung ibang mga pagbati later, babalikan natin, Sister Lacey. Kaya, as we continue, Sister...
0: Yes po, mga kapanalig. I will also greet po pala si Miss Nina pala from St. Mary Goretti Parish.
1: Hi, Ate Nina.
0: Ayan, kilala din ni Ate Lorraine.
1: Yes. Opo. We call her Mami Nins. Mami Nina.
0: Okay, Mami Nins po. Pinapabati po din niya.

na siya po ay silent listener natin kasi over the transistor po siya. Kaya hindi po siya nagsa-chat. Pero she's always there, faithful, si Nanay Vicky. Yan po. At muloy po natin ang ating pag-aaral. Mga yes, kapanalig. So, na nakita po natin na the Book of Psalms po is not arranged by genre or by cluster, but even by historical needs, no? Because ang sinabi ko po sa inyo, it was parang imi-mirror nila, sumasalamin po sa

ang sabi po ng isang manunulat na ang salmo ay parang isang buhay na tao. Isa, parang buhay na tao at ang buhay ng tao. Bakit? Ang isang buhay na tao hindi po lamang ay natutulog, gumigising, may mga moments na malungkot siya, masaya siya, galit siya, no? So ganun po talaga. And also, it's parang ang buhay ng isang tao, may mga moments sa buhay niya na may problema, may mga moments sa buhay niya na everything is fine. May mga moments sa buhay niya na nagkakasala. May mga moments sa buhay niya na hindi niya maintindihan ang nangyayari. May mga moments na sobrang masaya siya. Gusto lang siya umawit sa Panginoon.

0: I was telling you, about the Psalms of the Ascent, no? Psalms of the Ascent.
1: Pag-akyat sa bundok,
0: then,
1: yes po.
0: Yeah, pag-akyat na, sa bundok ng Diyos. Eh, makikita niyo po, we will see the Psalm 122. 122 is a song of ascents from the King David. No, if you see all of these psalms from 120 to 134, no, ay tungkol dito sa mga pilgrimages po sila, inaawit, ito po yun. So, yun po, Ate Lorraine, can you please help us to read the whole psalm kasi maiksi din yun?
1: Yes, this is from chapter 122 of the Book of Psalms. No? It says here nga po, no? Isang awit ng pag-akyat upang sumamba, kathan ni David. So I think it's King David who wrote this one. At nasusulat po dito, mga kapanalig. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kami matapos sabihin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda. Matatag at maayos na lunsod siya. Dito umaahon ang lahat ng angkan, libi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping kay Yahweh, ito'y idalangin. Ang nagmamahal sa iyo'y pagpalain. Umayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Alang-alang sa kasama at pamilya ko, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumayo. Dahilan sa bahay ni Yahweh, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Ang salita ng Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Oh. It's very, mga kapanalig, no? You can see talaga that this is a song, no? A song para sa pag-akyat. Mm-hmm. Kasi pinupuri po yung banal na lungsod. Yes,
1: sir, in Tagalog poetry, it has, tugma. If I'm not mistaken, sa pagsusulat, sister, it's called tugma. Yung dulo ng mga, ng bawat,
0: yes, poem, yung rhyme.
1: Ng poetry. Yes, the rhyming. Rhyming in English, in Tagalog, it's called tugma. If I could still recall it. Yeah. Yeah. Tama pa yung terms
0: po. You recall it tugma. Tama. The rhyming. Yes, po. And even kung makikita ninyo, lagi po yung mga psalm mo, 120 hanggang 134, parang lagi po meron po yung isang element na akyat, titingin sa taas. Parang umaakyat, naglalakad, at lahat po yan, makita nyo, it's so beautiful. Or, humihingi po sila ng sumama sana ang Panginoon, makakasama, magtagumpay, even pananalig sa Panginoon, and even na sabi po yun, yung pagtatayo ng bahay, templo, blessing, all of these are in the Psalm 120 hanggang 134, no, mga kapanalig. Kaya, tingnan natin yung susunod na ating division. And I think this will be one of the, pinaka maganda din.

0: Oo, pagpupuri sa Panginoon, but may kasama po yan isang pagtitiwala sa Panginoon. No? And ang ganda po nito. So, pagbalik
1: when we come
0: natin,
1: back, sister, we'll continue with that. No? Opo, kaya sa mga kapanalig po natin na nakatune in nyo umagang ito, may chance sa kapanghumbapol sa pagbabahagi. Share some of your thoughts, reflections with us, or learnings if you have some that you'd like to share. Now, feel free mga kapanalig, don't be shy. Comment that down sa ating Facebook Live. It's DZRV846 Kapanalig. Drop a message to our text line 0918-837-4827.

0: kalakbay, kalakbay ng pamilya.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanalig Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
5: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan.
6: Healing Mass sa Veritas.
5: Abangan

0: That's the ano naman po, the song that's been sung by one of my choir mates when I was still a member of ano po, no. I think that's ano her piece, no. Siya yung kumakanta ng salmo at the time and I was a member of the choir. I was serving for a first communion ng another batch ng grade 3. Yes. So very very ano siya. That's like, at that time, sister, yes. And I was not familiar at that time. Like, what is psalm? Like, parang I don't know what psalm. I just volunteered if you want to be part. Kasi sabi nung katekista, kailangan daw ng volunteer. So I was like, bata pa lang, suki na. Ako po. Ganyan. So hindi ko naman alam kung anong gagawin ko.
1: O, oh, diba? Tapos binigyan ako,
0: sister. It's that. And I was like, anong ginagawa nito? Hindi pa ako familiar at that time sa mga bahagi ng misa, sister. So I just followed the lead of the katekista. No, and this is where I got, and from that moment on, it got me here.
1: Salamat sa Diyos.
0: Amen to that, sister.
1: Amen.
0: Yes.
1: Yeah. So no. Ngayon, babasahin po natin kasi maubos po natin yung time.
0: Only a few minutes left, no? So, we'll read the Psalm chapter 23. The whole chapter 23, right?
1: Yes sister? Po, Ate Loren.
0: At nasusulat po dito, no? Ito po ay awit ni David, no? Si Yahweh ang ating pastol, awit ni David. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabuti at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. Ang salita ng
1: Diyos. Salamat sa Diyos. So, nakita po natin, this is a psalm na madalas po maraming pong nakakaalam, no? But isang halimbawa na ang pagtitiwala ng mga taong ito, ang ating, kung ginagamit natin ang awit na ito bilang ating dasal, ating panalangin, it can become part of our life also. Kahit hindi po tayong, wala po tayo sa kanilang mga setting na may pastol, may tupa, may batis, at may kopa, no? But, pwede po nating, ang tawag po namin sa ganitong gagawin is transposition. You can put your name in the awit and you can even translate it into your own life, no? Habang ako ay nabubuhay, no? Hindi ako matatakot kasi ikaw ang kasama ko pag ako ay lumalabas papunta sa trabaho, pag ako ay pagbalik, kahit pagod ako sa trabaho, hindi ako makukulang. Kahit end of the month na at wala pang sahod. Hindi ako magkukulang. No? Marami ko.
0: On point, sister.
1: Wala lang akong sahod eh. Pero ano, that is so beautiful to see, no? How ang buhay natin ay pwede po natin gawin dasal ang mga awit na ito because hindi po ito strange or foreign sa atin. Hindi makaiba sa ating experience. So, ang awit po ng pagtitiwala sa Diyos ay isa sa mga klase ng awit na makakatulong sa atin so we can give God the right place in our lives. Minsan may mga tao na hindi marunong magtiwala sa Diyos. Inaako nila ang lahat ng mga problema, inaako nila ang lahat ng mga pagsubok, mag-isa sila dinibit-bit ng mga problema, mga bigatin sa buhay. Hindi ka ang Diyos, hindi ka superwoman, hindi ka superman. Ang Diyos ay andyan. Kahit to carry you eh. to carry us, each one of us, and mabigat naman ako eh. So, God is there to help us. God is there to provide, no? Kahit tulad ng Salmo 23, no? You will provide. You will provide for me everything that I need. Kapahingahan, pagkain, panahon, no? I have more than I need because you give it to me, Lord. Pero kailangan po natin din, no? Ibibigay sa atin, no? Ang Panginoon ang aking pastol. So, ako yung isang maliit na tupa. Sana hindi ako yung magiging kambing. Gusto ko magiging tupa. No, ako ay isang tupa ng aking pastol. Diba? At sabi po ni Jesus, mga some weeks ago, it's like, hindi po ang mabuting pastol inialay yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya, importante para sa atin na magtiwala tayo sa Panginoon at babasahin po natin ang mga salmo bilang panalangin din natin, mga kapanal. So, hopefully, tayo po lahat ay isang, we can say, no, maybe, isang manunulat ng salmo, hindi na, kasi andyan lahat. Pero, isang isinasabuhay ng mga salmo. So, sumunod po ako. I'm very masunurin kay Ate Lorraine. Gagawin po natin na fourth parts.
0: Hindi, sister. Na foresight po na yun, sister. Sabihin na natin, ano siya. Clairvoyance. Clairvoyance? Talaga ba?
1: So, apat na sessions na tayo, mga kapanalik. I-comment nyo kung ayaw nyo. Okay lang. At so, pwede nyo i-chat sa amin. Ayaw namin, sister. Gusto namin ng ano...
0: Bagong more, book na po.
1: Bagong book, no? Well, we cannot promise you that. Kasi hindi pa kami kontento sa pag-explain. No, but we can continue and then para sigurado talaga yung pag-aaral. Hindi talaga kaya, even in four sessions, no, mga kapanali, but yung pagkukulan po ni Sister Laces, kayo na lang po ang bahala.
0: That's assignment for us, no, mga kapanalig. Yes. Dahil dyan humabol po si Nanay Yolanda, sabi nga niya dito, anong salmo po yung ang aking pastol po, Ate Lorraine? Yun po yan, Psalm 23, no, yung pagiging mabuting pastol, no? Ang title po niya, no, sa chapter 23, si Yahweh ang ating pastol. No, ito po yung commonly, ano, nababanggit kapag, we talk about, no, ang Diyos, no, bilang mabuting pastol. Yan po yun, no? So, that's Psalm 23 or chapter 23. And that's part of the Psalm of Trust, right, sister? Bahagi siya sa genre ng trust.
1: Yes.
0: No? So we've completed at least, you know, four genres. No? So from praise, lament to the ascend, no, Psalm of Ascend, no, and then Psalm of Trust. So that's four genres we've talked about today. Next Wednesday, sister, what will be our wrap up topic for the
1: wrap
0: book
1: up will be the yung mga kulang pa ng mga genre, yung
0: other genre,
1: Thanksgiving, kingly, wisdom, imperatory, and some other issues na mga salmo.
0: Mm-hmm. Ayan, no? So alamin natin yan, no, next Wednesday, no, and other issues. Ayan, no, we'll take note of that, mga kapanalig. And happy watching din po, humabol din sa pagbati, si Ate Lorenzo Ginto San Juan. Good morning po. At si Kuya Benedict Senior Paglinawan. Hello, hello po sa inyo, mga kapanalig at kalakbayers. Kaya, as we end our program for today, Sister Lacey, Sister Pelitos, for a prayer of thanksgiving, please.
1: Sure po, Ate Lorenzo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, mga kapangyarihan, maraming salamat po sa inyong salita na nagbibigay buhay sa amin, lalong-lalo na sa aklat ng mga salmo. Panalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga kapanalig po natin na nasa kani-kanilang mga tahanan, trabaho, eskwelahan. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay lumago sa pananampalataya at sa pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tulong ng inyong mahal na ina, ang Birhen Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Wala, bakit yan? Thank you so much, Sister Lacey, no, for joining us today, no, sa iyong paggabay sa ating pag-aaral ng Biblia on air. Thank you so much, and we look forward na sa ating next episode, no, which is next Wednesday, mga kapanalig. Stay tuned, no, at hopefully matapos po natin ang aklat ng mga awit sa darating na susunod na linggo. Kaya mga kapanalig, susunod na po ang Healing Mass live sa ating Veritas Chapel na pangungunahan ni Reverend Father Antonio Renoblas, CFIC. Isang episode na naman na ating natapos, mga kapanalig. Ito po niyo lingkod ang Atty. Ray mula sa Office for the Promotion of the New Evangelization ng Archdiocese of Manila. Kasama po ang napakasipag na gumagabay sa ating pag-aaral ng Biblia on air. Walang iba kundi si
1: Sister Lacey Navarro from the Missionary Sisters and Moms of the World and Arkham Ministry of Biblical Apostolate.
0: At lagi po kami nagpapaalala sa inyo, mga kapanalig, na sumain niyo ang katotohanan.
2: Inyong napakinggan ang programang tumalakay sa mga makabuluhang usapin ng pamilya, pananampalataya at iba pa. Kalakbay! Kalakbay ng pamilya! Inihatid sa inyo ng Council on Pastoral Affairs of the Roman Catholic Archdiocese of Manila. Kalakbay! Kalakbay ng pamilya! Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kalakbay! Kalakbay ng pamilya! Sumain niyo ang katotohanan!
3: Kapanalig, rejoice and pray! The Regina Cheli, this Easter season!

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web. Veritas 846
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Araw ng Miyerkules, ika-anim na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may upo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
4: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys!
4: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin!
3: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
6: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
7: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
8: Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, mga personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa intensyon po ng ating mga Eucharistic advocates, benefactors, and donors, isama din po natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na po sa gitnang silangan at sa ating bansang Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules sa 5th linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pagdiriwang ipangunahan po ni Reverend Father Antonio Renoblas, CFIC.

0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pangapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pag-isa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat.
1: At sumain rin.
0: Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan
0: kami. Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan, itaguyod mo ang aming kaluuban upang sa paghango mo sa amin sa dilim na alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang mga kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkakahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi sa kanila, "Kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises." Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
2: Ako ay nagalak sa sabing ganito, "Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem."
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
2: Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
2: Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat kampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.

0: Sumayin niyo ang Panginoon
1: at sumayin rin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kaya naman pinuputulan at nalinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi nga makapamunga ang sangang hindi natiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang natili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat walang magawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi natili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung natili kayo sa akin at natili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Ito po'y maganda para sa mga sumusunod kay Kristo. At isa pong magandang halimbawa ng kumapit sa puno, yung mga alagad niya noong unang panahon. Ang bunga at yung sanga na natili sa puno. Noong ako po'y doon po sa pag-aaral sa religious life, nang ipadala po ako sa Italia, doon po ko humanga sa aming formator. Bakit po? Nang siya po ay nagsiring sa amin, sabi pa niya, siya po ay isang paring relihoso at yung apat na kapatid na babae ay mga madre. Doon ako humanga at karamihan nagtanong, "Bakit po, Father? Karamihan sa inyo ay pumasok sa pagsiservisyo para sa kaharian ng Diyos." Ang simpleng sagot niya sa amin, "Ang aming magulang ay kumapit sa puno ng isang magandang pananampalataya sa Diyos." So ganyan po ang isang magandang halimbawa na kumapit sa magandang puno at nakikita ang sanga nga namumunga. Yun po ang kagandahan sa mga sinasabi ni Jesus, nga sabi pa niya, "Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Dapat mamunga kayong mabuti." Mga kapatid, tayo po bilang Kristiyano, lalo na sa ating panahon ngayon, kailangan nga bilang isang Kristiyano, may magandang bunga ang ating pagkatao. Katulad nga, yung sinasabi ng aming formator, nga saan po kumapit ang kanyang mga magulang sa salita ng Diyos. Kasi pagtitingnan mo at paginilayan natin, ang magandang puno sa ating buhay Kristiyano, walang iba ang salita ni Hesukristo. Pag tayo po'y natili sa kanyang salita, maunawaan natin ang ating pananampalataya at maisagawa natin ito, mamunga tayo. E nga yung halimbawa, yung magulang, Tulad ng magulang ng aking formator na ang kanyang mga kapatid ay naglingkod sa Diyos at ang kanyang ibang kapatid, marami silang mga kapatid pero naglingkod karamihan sa kaharian ng Diyos. So maganda ang bunga. Dito rin sa atin, mayroon po akong nakikilala na magulang na ang kanyang mga anak naging pari, magkapatid, tatlong magkapatid naging pari. Na-interview siya, bakit po kayo ang iyong mga anak pumasok at naging sa seminaryo at naging pari? Simple lamang sagot, kumapit ako sa pananampalataya at palagi kong nagdasal. At doon po ang sanga. Nakita niya ang mabuting bunga na kumapit sa puno ng isang kagandahang kahoy ng ating pananampalataya. Walang iba si Jesus. Siya nagsabi nga, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Iyan ba kapatid isang kagandahan ng buhay Kristiyano? Sabi pa ni Jesus, kung manatili kayo sa akin at nanatili sa inyong salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkalob ko sa inyo. So isang magandang aral ito bilang isang Kristiyano, manatili tayo sa salita ni Jesus sapagkat itong salita na itong ating kinakapitan, siya ang puno. Katulad sa inyo, katulad ng mga magulang. Inga ang magandang halimbawa, yung magulang, puno ng pamilya, dapat kumapit sa isang malaking puno ng pananampalataya, walang iba ang salita ni Jesus. Si Jesus mismo ang kakapit sa kanya pag siya po'y kumapit sa puno. At yung mga anak niya ay sanga. At makita yon ano ang bunga ng kanyang mga anak. At makita rin ang bunga ng kanyang mga anak. Bunga ng mga anak ay ito po ang patuloy na dumadaloy ang kagandahang loob ng Diyos pag tayo po'y manatili sa kanya. Hilingin natin sa kanya. Kasi siya mismo ang nagsabi nga, manatili kayo sa akin. Kapatid, sa pananampalataya, ang importante, kapit tayo sa isang magandang puno, walang iba si Jesus. Tayo ang mga sanga, baka sakali bigyan tayo ng biyaya at mamunga pa tayong sagana sapagkat nanatili tayo sa isang magandang puno, walang iba ang Jesus sa ating buhay. Amen.

0: Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangailangan na may pagtitiwala. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway mahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, wala kaming magawa anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tingnan mo ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
1: Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan.
1: Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama naming lumikha, ay paloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay niyong anak upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumain niyo ang Panginoon.
1: At sumain niyo.
0: Itaas sa Diyos yung puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan nating Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang pag-aayon ng Mesiyas, mamungtupa tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na payubay ay handog ng pag-ibig na walang kabantay. Ito ang paghaing ganap ng kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak kong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaysa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo, nangumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyang banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghatiyatan niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihandog para sa inyo."

Yun naman, nung matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,

Ama, inagungayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinayon siyo ang tinapay nagbibigay buhay at kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Iyon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pang dapating kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin o pori sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

0: Inihiling namin kami at Diyas sa lahat ng masama, pakaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinibigkan na kilang araw ng upahayag na tagapagligtas naming si Hesus Kristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumaiyo rin.
0: Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace, peace.

0: Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami.

0: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob na ligayang walang katapusan na pawang idinulot ng banal na pagkikinabang sa pagdiriwang ng pagpalitan ng iyong bigay at aming alay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoong naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapaggaling sa oras na ito. Itaas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emosyonal o spiritual. Ipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at paggalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit. Ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health condition tulad ng depression at anxiety at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tinga at balat, paralisado at may kapansanan. Ipuoy mo po sila o Diyos at pagalingin ayon sa iyong kalooban, bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng napagpagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan. Pagloob mo sa kanila ang kaginawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. Nag-alaga sa kanila, naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng mabigat na dinadala, ipalaala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo po rin kaming maging instrumento na iyong pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay ng pag-alaga at suporta sa aming mga kapwa. Hiningin namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Patalastas. Sa darating na araw ng mga ina sa Mayot 10, mag-alay tayo ng banal na misa para sa ating mga mahal na ina, buhay man o yumao, upang ipagkatiwala sila sa pag-ibig at habag ng Diyos. Nanyahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lang po sa Religious Department, numero 8-925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rini Jose o si Miss Alinay. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon
1: at sumayin rin.
0: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang banal na misa ay nahandog na humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: skills training para sa kabuhayan ng mga magsasaka isinagawa ng DAR. Pag-uulat mula kay Norman Dikia.
1: Yes, maraming salamat. Nagbukas ng panibagong oportunidad para sa pag-aangat ng kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries ang inilunsad na hands-on training sa paggawa ng mga banana chips ng Department of Agrarian Reform at Department of Science and Technology sa Region 11. Isinagawa ang pagsasanay sa barangay Adihal para sa mga kasapi ng Mindanao Banana Growers Development Cooperative kung saan tinuruan ang mga kalahok kung paano mapataas ang halaga ng kanilang ani sa pamamagitan ng value-added processing. Bahagi ng aktibidad ng Support to Livelihood and Development Program ng DAR para sa Agrarian Reform Beneficiaries Organizations na nagdadayong hikayatin ang mga samahan ng pagsasakaan na hindi namang magbenta ng kinaw na produkto kundi maging sa pagpoproseso at paglikha ng mas mataas na halagang produkto. Tinanggulan naman ang pagsasanay ng isang registradong nutritionist at dietitian at a professional food technologist na nagbahagi naman ng kanilang praktikal na kaalaman sa wastong paggawa ng banana chips. Ipinapakita rin ang inisyatibo mas pinarawag na estratehiya ng pamahalaan para sa exclusive o inklusibong kaunlaran sa mga kanayunan. Samantara sa iba pa ang mga balita, inanyayahan naman ni Antipolo Bishop Roberto Santos sa mga pananampalataya ng pangibahagi sa taon ng Pilgrimage Season sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage at tanggapin ang plenary indulgence na ipinagkaroon ng simbahan kasabay ng tradisyonal na pag-ahon kahapon sa kapistaran Mahal na Birhen ng Antipolo. Orwa na binuksan ng obispo ang tatlong buwang panahon ng debosyon at pananalangin. Ayon sa obispo, ang mga debotong makibahagi sa mga pagdiriwang na binigang banal na misa at mga debosyon ay maaaring tumanggap ng plenary indulgence sa rinsunod sa karatiwang kondisyon ng simbahan. Isinasagawa naman ang pilgrimage season mula unang Martes ng Mayo hanggang sa unang Martes ng Hunyo. Natampok ang mga dupinaryo at ang mga prosesyon. Pagkukunan ito ng iba't ibang obispo mula sa buong bansa patunay sa pambansang kahalagahan ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Antipolo. Iniayag din ni Bishop Santos sa tampok sa pagdiriwang ngayong taon ang ika-apat na lang anibersaryo ng pagdating ng imahe ng Nuestra Senora de la Paz de Buen Viaje sa Pilipinas at ang ika-isang daang taon ng canonical coronation nito kung saan magdalabas din ng commemorative stamp sa July 7 bilang pagunita sa mga mahalagang celebrasyon. Sa kanyang humiliya, binigyan pansin ng obispo ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria ay dapat na maglapit sa mga pananampalataya kay Jesus. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Dikia, sumain niyo ang katotohanan.
2: Happy Mother's Day!
3: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ng taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
4: Ma, mahal kita.
5: Mami, salamat sa lahat.
4: I love you, Nanay.
5: Happy Mother's Day, Mama.
3: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: niyo ba na ang bulkan ay isang burol o bundok? Dito lumalabas ang mga lusaw o mainit na bato, abo at gas na naiipon sa palibot ng bunganga o crater nito. Maaari rin itong bitako uka na nabuo dahil sa isang beses na pagsabog ng materyales mula sa ilalim ng lupa. Ang permanent danger zone naman ay lugar sa palibot ng bulkan na lubhang mapanganib. Hindi inirekomenda ang pagtira sa loob ng permanent danger zone. Nagtalaga ang FIVOX ng permanent danger zone sa mga sumusunod na bulkan: 6 na kilometro sa palibot ng bulkang Mayon, 4 na kilometro naman sa palibot ng bulkang Bulusan at Canlaon, at ang buong isla naman ng Taal ay itinalagang permanent danger zone kung saan naroon ang bulkang Taal. Kapag may panganib sa pagsabog ng bulkan, huwag matakot, ugaliin ang magdasal at laging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Hello! Magandang oras po! Si Kapanalig Angeli Clase po ito ng programang Barangay Simbayanan na maririnig tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alam niyo ba? May bago kaming exclusive freebie para sa iyo! Opo, Kapanalig! Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sa bawat 1,000 pisang pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari ka makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbibigay ng pledge of support, tumawag sa 02-8925-7931 local 128 o mag-text o tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya, mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
0: Flores de Maria, Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagtutugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang prosesyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunuri na naging Ina ni Cristo. Flores de Maria.

0: magandang oras po. Si Kapralig Lorraine Icalia po ito ng programang Kalakbay ng Pamilya na maririnig Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alam nyo ba, may bago kaming exclusive freebie para sa'yo. Opo, Kapralig. Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapralig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari kang makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapralig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa inyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbigay ng pledge of support, tumawag sa 028-925-7931 Local 128 o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapralig Department. Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapralig T-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
3: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila.
5: The World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ang oras mga kapanalig, isang minuto makalipas ang alauna ng hapon.
9: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
10: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlat huling pagbasa ang National Land Use Act na layong magtatag ng iisang pambansang pulisiya sa paggamit ng lupa sa bansa. Nakakuha ito ng 234 na botong pabor, 3 pagtutol at walang abstensyon. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, layunin ng batas na magtakda ng malinaw at batay sa siyensang sistema sa paggamit ng lupa para balansihin ang agrikultura, pabahay, infrastruktura, kalikasan at kaunlaran ng ekonomiya. GTD, hindi lamang ito tungkol sa lupa kundi tungkol din sa seguridad sa pagkain, proteksyon ng kalikasan at maayos na pamumuhay ng mga komunidad. Ayon pa sa pinuno ng Kamara, ang kawalan ng pambansang land use policy ay matagal ng sanhi na magkakahiwalay at magulong plano sa pagpapaunlad ng bansa. Bahagi rin ang panukala ng Priority Agenda and Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na nakatuon sa mas maayos at pangmatagal ang direksyon ng pambansang kaunlaran. Inaasang magiging gawa ang bata sa mas maayos na paggamit ng lupa, mas ligtas na mga komunidad at mas matatag na ekonomiya sa mga susunod na taon. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
9: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
11: Inihahandog ng Caritas Manila at Radyo Veritas 846 ang Crisis Intervention Program na naglalayong makatulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Caritas in Action, gumagabay sa mga pasyenteng may karamdaman para umapila ng tulong sa pamamagitan ng pananawagan sa Radyo Veritas 846 mula sa kidney dialysis, cancer at iba pang malulubhang karamdaman. Caritas in Action, nakatulong na rin ng libu-libong individual, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Caritas in Action, tumutulong din sa iba pang social issues, tulad ng education, legal consultation, mental health, at poverty alleviation. suportahan ang programang Caritas in Action.
12: Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan niyo ang mga simbahan, nagkakaroon din ng pagkakataon upang makatulong din sa kanila sa pamamagitan nga ng inyong tulong.
13: Ang pangyayaring ito ay isang magagandang pagkakataon upang lalong yumaman sa pagdadamayan.
14: Kahit po kami ganito, ang tatulong po ng maraming kagaya ng Caritas.
11: Caritas in Action.
15: Napakahalagahan ang ginagampanan ng Caritas Manila sapagkat ang tugon nga sa matinding kahirapan, karahasan, pag-init ng mundo, no? At kawalan sa ating lipunan, talaga pag-ibig yan eh. Pag-ibig na hindi salita lang, pag-ibig na nakikitang makapangyarihan sa gawa. At walang iba kundi ang Caritas, no? Ito yung Charity in Action.
11: Caritas in Action. Hatid sa inyo ng Caritas Manila at Veritas 846 mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makinig!

0: Caricas, in action.
1: Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kamanalid, at sa lahat ng ating mga nakikinig, nanonood at kasalukuyang po nakasubaybay dito po sa ating programang
0: Caritas in Action.
1: Araw po ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Sa ngalan po ni Reverend Father Roy Villan, ang ating Pangulo sa Radyo Veritas. Ako po ang inyong damay kapadalig, Roel Garcia. At tayo po ay nagpapatuloy sa ugnayan na ito ng Caritas Manila at ng ating himpilan upang higit pang makatulong sa mga nangangailangan.
0: Caritas in Action.
1: Samahan niyo po ako hanggang alas 2 po tayo ng hapon. Live din niyo kami napapakinggan sa inyong mga radyo sa pamamagitan po ng ating DZRV 846 kHz. Napapanood po sa Facebook sa ating DZRV 846 sa Caritas Manila at Caritas in Action Facebook account. At syempre, kung mas prepare po ninyo sa YouTube, ayan, nasa YouTube na rin po tayo, mga kapanalig, at sa pamamagitan po ng Veritas PH. At syempre sa mga naka Sky Cable Channel 211, ang ating channel, ayan, 211. Oo, sige. So, ayan po, maraming salamat sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon. Kamusta po ba kayo? Sana kayo po'y nasa mabuti, maayos, masiglat, makabuluhang oras o panahon, ano? Dapat lagi natin sinisikap na maging makabuluhan ang ating buhay, no? Dahil mabilis po ang mga araw, no? Mabilis ang paglipas ng panahon, at sikapin natin na palaging meron tayong nagagawa, no? Na hindi lamang din para sa ating mga sarili, kundi maging para sa ating kapwa. Kaya yan po ang sisikapin nating gawin, no? Maidulot dito sa ating programa ang tayo po ay makapagpamalas ng kahit kaunting tulong. Makapakinig ng samot-saring mga story at kwento ng buhay ng ating mga kapanalig na mayroong pinagdadaanan. Kaya simulan na ho natin sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang mapagmahal, muli kami nagpapasalamat para po sa araw na ito, sa araw na iyong kinaloob sa aming lahat, sa mga nakikinig at nanonood po ngayon. Nawa, Panginoon, patuloy mo kami maging instrumento upang makatulong at makapagdulot ng mabuti sa aming kapwa. Pinapanalangin po namin ang lahat ng lumalapit at umaasa na sila'y masusugpungan namin ng pagtulong sa pamamagitan ng ugnayan ng Caritas Manila at ng Radyo Veritas. Pinagdarasal po namin ang bawat nakikinig at nanonood din ngayon na posibleng sa kani-kanilang mga buhay ay meron ding hamon o pagsubok na pinagdaraanan. Pinagdarasal po namin ang mga nasa ospital at mga paggamutan, ang mga nasa iba't ibang mga klinika o nangangailangan ng atensyong medikal sa mga oras na ito, ang mga kapanalig naming nasa malalayong lugar, lalo na mga nasa iba yung dagat na posibleng nakakaranas din po ng pagkalungkot, pag-iisa o pag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat po ng ito ay tinataas na namin sa ngalan ng iyong anak, si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
2: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
3: Narito na ang Tambuli Kapanali. Makinig.
1: Siyempre, babati muna tayo sa mga nagbe-birthday. Ang ating po makakasama ay ang ating pare Koy. Koy Lopez, magandang hapon sa iyo, pare Koy, kung nasan ka man.
4: Magandang hapon, Brother Will. At magandang hapon po sa ating mga kapanalig. Narito na po ang lisa ng may mga karawan sa araw na ito. May 6, 2026, araw ng Miyerkules. Happy birthday, kapanalig Benedicta T. Balbas, Benedicto L. Santos, Benjamin G. Salvador Jr. Happy birthday, Bernard M. Abrea, Bernardita Gwen Bondoc, Blenvenida, FT Dan. Happy birthday, kapanalig Brent, Ben Thomas, U. Villanueva, Brother Danny Hernandez, Carla Makapagal, Carbella Toca. Happy birthday, kapanalig Judith Bernache, Kimberly B. Cristobal, Kit S. Javier. Happy birthday, kapanalig Leonida, Ekacho, Leonora R. Pilares, Lily N. Andres, Leo Riza, Liriosa M. Salcedo. Happy birthday, kapanalig Lovable, si Rojas Lucita B. Trinidad, Lydia P. Dawang. Happy birthday, kapanalig Philip Gerald Dan, Reylina A. Fagarita, Reynaldo De Jesus Caluag. Happy birthday, kapanalig Rico P. Chavez, Rina Sebrero, Rita Fernandez, Rolanda R. Enase. Happy birthday, kapanalig Rosa Obernal, Rosalina T. Estrella, kay kapanalig Rowena A. Pacaanas. Happy, happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig at magbibigay po sa inyo ng birthday blessings sa pauna po yan. Nating minamahal most na friend, Asindo ay Jose Didi from Diocese of Urdaneta.

0: Happy birthday!
1: Maligayang kaarawan, kapanalig. Ngayon ay pinagdiriwang ang pinakamahalagang araw sa iyong buhay. Naway ang pagpapala ng ating Panginoon ay lalo mo pang makamtan at ang kanyang paggabay ay laging sumaiyo. Magpasalamat at palaging manalangin sa Panginoon upang hindi maligaw ng landas sa bawat taon ng iyong buhay. Ako po si Bishop Jacinto Jose mula sa Diocese ng Urdaneta. Maligayang kaarawan, kapatid.

0: Para sa ating live Kapanalig Update, Kapanalig, inaanayahan namin kayong makinig at manood ngayong Sabado mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang makabuluhang edisyon ng Kapanalig Hour Radio Program. Pakinggan tayo sa ating himpilan Veritas 846 at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, maging sa Facebook page DZRV 846 at Kapanalig Community. Makakasama natin ang ating mga resident Kapanalig, inyong lingkod po, Koy Lopez at si Ate Camille Mungcal de la Cruz. Para po sa mga karagdagang impormasyon o katanungan, maaari po kayong tumawag sa mobile number 0917-621-1902 or tumawag sa 0289257931 local 128 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Para sa ating
1: Biyayang Kapanalig!
0: Para sa ating Kapanalig winner na mag-uwi ng Kapanalig item, congratulations, Kapanalig Riza D. Magdamit ng Cavite.
1: Congratulations, Kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: At para naman sa ating birthday celebrator na mag-uwi ng religious item from Bulacan, congratulations, Kapanalig Bernadette M. Aberia.
1: Congratulations, Kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: Congratulations, Kapanalig Risa at Kapanalig Bernadette! Upang makuha po inyong premyo, tumawag lamang sa telephone number 8925-7931-39 local 128 o personal po kayo bumisita sa ating himpilan. 162 West Avenue, corner end sa Quezon City. Araw-araw po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All and game prices will be forfeited after 30 days. Para sa Tambuli Kapanalig Live Update, ako po ang inyong Kapanalig Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. Na nagsasabing, every gising is a blessing. Sumayin nyo po ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumayin nyo ang katotohanan.
3: Kapanalig ka, ilang ka.
4: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
5: Caritas in action.

0: Express na!
1: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
2: ganado!
1: Sa pamilya,
2: ganado!
1: At syempre, kapag good times,
2: ganado!
1: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay
2: ganado sa kalusugan!
1: Liver Aid,
2: it's Liver Lover, boys!
1: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Caritas in action.
4: Okay, maraming salamat kay Pare Koy. Koy Lopez at muli po sa lahat ng mga may karawan ngayong araw na ito. Happy birthday sa inyo, ha, mga kapanalig. At ayan, trying to reach here for, gumagana naman to, no? Gumagana ba tong natin? Pagganahin nyo naman yung text line natin, ha? Ayan, okay. Sige, kala ko di naman, di na rin gumagana. Ayan, kaya gumagana po. Kaya mag-text po sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Tignan nyo natin kung nakakatanggap talaga ng messages itong text line natin. Baka AI na lang ito. Ayan. Apo, bukas po text line natin, ha, para sa anumang mensahe o mga nais po ninyong ibabatid dito sa ating programa. At sa mga nanonood naman sa Facebook, aba, pwede ko kayong magkomento, mag-message dyan sa ating DZRB846. Okay. So, bigandaan po muna itong mga report na inihanda para sa ating
3: kapanalig.

0: Climate Change Commission, iginiit daw po ang kahalagahan ng climate budget tagging. Yan ang report mula kay Brother Michael Año Nuevo. Michael.
1: Maraming salamat, Brother Well. Binigyan diin ng Climate Change Commission o CCC ang kahalagahan ng institutionalized climate budget tagging upang mapalakas ang transparency, accountability at evidence-based decision-making sa pagpapatupad ng climate action sa ginanap na ASEAN Climate Week Parallel Session on Climate Finance and Climate Economy Modeling. Sa kanyang talumpati, sinabi ni CCC Vice Chairperson and Executive Director Robert E. A. Borge na hindi lamang usaping pangkalikasan ng climate action, kundi isa ring usaping pang-ekonomiya at pang-pinansyal na nangangailangan ng matibay na sistema sa paggabay ng public investments at development planning. Binigyan pansin din ni Borge ang Climate Change Expenditure Tagging o CCET ng Pilipinas bilang mahalagang mekanismo sa pagtukoy, pag-uuri at pagsubaybay sa paggastos ng pamahalaan para sa mga programang may kaugnayan sa klima. Iginit din ng komisyon na mahalaga ang ugnay ng mga ahensyang may kinalaman sa kalikasan, pananalapi at development planning upang maging mahusay ang paggamit ng limitadong mga mapagkukunan para sa programang pangklima. Inorganisa ang nasabing parallel session ng United Nations Development Program katuwang ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Finance bilang bahagi ng paumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Tiniyak ng CCC na patuloy na makikipagtulungan ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang higit pang mapalakas ang sistema ng climate finance at pagsusulong ng matatag at climate resilient development sa rehiyon. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Año Nuevo, sumainyo ang katotohanan.
0: Transparency at pananagutan ng industriya ng langis, yan daw po ang isinusulong ng isang mambabatas. Ano ang detalye nito, Brother Norman Digia? Norman?
2: Yes,
0: okay. Ano itong report mo na ito? At sino ba itong mambabatas na ito? Norman? Sige, balikan natin at maganda ito. Eh, no? Transparency at pananagutan daw sa industriya ng langis. Ano kaya ibig nilang sabihin? At isa pang mambabatas ang siyang nagsusulong. O, nagnanais nito. Okay na ba si Brother Norman? Ah, okay. Sige, balikan natin maya-maya. Alright, so yan po muna ang ating mga report o ang nag-iisang report para sa ating

0: Ayan. So, ayusin lang natin ng kaunti, no? Ang ganda talaga tumiming itong mga to pag wala si Father Royal. Joke lang. Natataon lang, no? Boss Alex, na natataon lang. Ah, sige. Okay, may message muna tayo dito mula sa ating suki, nakapanalig. 5859. Brother Roman, pwede mo ba makuha ang GCash ng kapanalig department? Uy, magre-renew daw siya ng kanyang kapanalig membership. Opo, may number tayo no sa kapanalig team, 090912, no, Kuya John. Sige, maya-maya po babanggitin ko, ha, kapanalig 5859. So, para kayo ay direkta ng makipag-ugnayan sa ating kapanalig team. Okay, meron ka ba dyan, Kuya John, yung sa number ng kapanalig natin? Ha? Para mamaya mabanggit ko. Ayan, kailangan ni kapanalig 5859. Ayan. Teka muna, basa muna tayo sa pamensahe. Ayan, mula po kay 4799. God bless. Shalom. Please pray for Elizabeth Marsan families. Thank you from Mrs. Marsan and praying for you too. Plus you and Brother Koy Lopez. You are both funny and compassion. Thank you. Salamat po. Planet 4799. Nasahan mo ang aming panalangin din para sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay. So, mamaya i-anunsyo ko yung number, no? Pero meron din tayong ikinakasa na programa para ho sa araw ng Lunes, Kuya Jimmy, no? Ito po yung ating krusada sa Pasada. So, ang unang salbo ng ating pong pagtugon sa krisis na ito para sa mga nasa sektor ng transportasyon ay gagawin ho natin sa Lunes. Kaya inaasahan po namin na kami inyong suportahan pa, no, sa iba pa nating mga kapanalig. At lalo na po ngayon, ang presyo ng gasolina talaga namang hindi pa stable and mataas pa rin. Kaya ang mga nasa sektor ng transportasyon, kailangan po nila ng tulong. Malapit na ho ang pasukan. Alam ko marami na ho sa inyo nag-aasikaso ng inyong mga anak. Kahit sabihin mo natin sa mga pampublikong paaral ay libre, pero kalakip po niyan ang samot-saring pangangailangan ng mga bata na kung minsan pag hindi natin maibigay ay baga nakaka-apekto rin, no, sa ating emosyon bilang mga magulang o bilang mga guardians. No, gusto natin yung anak natin, nabibigay natin yung kailangan nila pagka ganitong back to school. So, how much more yung mga nasa sektor na apektado po ng krisis. Kaya po, mga kapanalig, kami kakatok sa inyo, suportahan itong aming advokasya para sa mga tsuper.
1: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang

0: ang tugon, may buhay na nababago.
1: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bellien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
0: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
2: Caritas in action.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.

0: member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras po, ganap ng alauna imedya ng hapon.
0: Caritas in action.
1: Okay, at bago tayo tumuloy dun sa ating bisita, balikan ko lang yung numero, Brother John. Para na sa ganun, malista na ni Kapanalig 5859. Ito po, pwede kayo makipag-ugnayan sa numerong 0918-621-1902. Litin ko po ha, sa Kapanalig po ito, 0918-621-1902. So, kung sino po ang inyong coordinator, tama ba yun ang tawag natin, no? Kapanalig coordinator, ipaalam nyo lang po na sa ganun ay maasikaso po ang inyong tagapagbahagi ng ating kapanalig, no? Maraming maraming salamat po. Malaking bagay po ito para sa ating himpilan, lalo na't sinisikap po natin makatulong din, no? Bukod sa ating ugnayan sa Caritas Manila, ang Radyo Veritas po ay naglalayon na sa sarili nating pamamaraan, tayo rin po ay makagawa ng mga pagtulong. Kaya, ito po, sa pamamagitan ng ating programa, sisikapin nating makatugon.
2: Damay kapanalig, tulungan ating kapanalig.
1: Ang ating pong bisita mula ho sa Tandang Sora, Quezon City, si Kapanalig Ate Crisanta Prayre. Tama ba? Prayre. Parang Prayle. Pari, magandang hapon na sa inyo.
3: Magandang hapon.
1: Ito ba unang pagkakataon?
3: Pangalawa po.
1: Second time na kayo napunta rito. Kailan yung una?
3: Nung ano pa po? 2025.
1: Only halos ang taon lang. Kamusta na po kayo? Kayo ba mismo itong may chronic kidney disease?
3: Apo.
1: PCKD. Na-dialysis kayo?
3: Galing po sa dialysis.
1: Ngayon? Anong oras kayo nagpa-sumalang?
3: 1:05.
1: Umaga? Anong oras kayo natapos?
3: 11.
1: 26, 7, 10. 8, 9, 10, 11. Parang ang tagal nyo naman. Bakit ito... Mahigit apat na oras yata yung inyong...
3: Pag may kwan po, aberya.
1: Ano naging aberya?
3: Yung mga gaya po nag-chill.
1: Ganun nangyayari po yun?
3: Opo. Pag yung nahataka ng sugar, nababa ang... Baba ang kanilang ano, mga blood.
1: Pero sa... Pressure. Sa kondisyon nyo ba, lagi ba nagkakaganon? Hindi naman.
3: Hindi naman po.
1: O kanina may konting aberya?
3: Kasi po pag mga bago po ang dialyzer, meron pong aberya.
1: Yung gamit nila? Saan ka ba nagpapadialysis?
3: Sa Mindanao Avenue.
1: Sa Mindanao Avenue. Oo. So ikaw ay schedule mo Miyerkules, Biyernes?
3: Kwan po MWF.
1: Oo. So Monday, Wednesday, Friday, kada makalawa, bale. So, ikaw ba'y may mga anak?
3: Meron po.
1: Ilan ang anak mo?
3: Tatlo po.
1: Ilan taon na?
3: Yung isa po ay kasama ko dito sa...
1: Nandiyan ngayon.

0: yung dalawa po lang sa probinsya. Kasama po ng asawa ko sa Marinduque.
1: Marinduque. Okay, so ibig sabihin, ikaw lang at yung panganay mo nandito. Pero taga Marinduque ka talaga. Saan? Sa Bawak?
0: Lasal po.
1: Kaya ka lang ba naparito dahil nagpapagamot ka?
0: Opo, wala po kasi itong ano eh. Walang dialysis center. Yung mga ultrasound, wala rin.
1: Walang mga kagamitan noon.
0: Tsaka yun sa kidney na ano, doktor lang.
1: Nepro?
0: Oo, nepro.
1: Walang nepro sa kabuuan ng kahit doon sa Bawak, wala. So, ibig sabihin, yung ibang mga tulad mo rin na nagkaroon ng ganitong karamdaman sa inyo,
0: nandito rin po sa Manila.
1: Napipilitan pa lumuwas. O, saan kayo nakatira dito ng panganay mo?
0: Tandansora po.
1: Hindi, ibig sabihin, nangungupahan o may pinakikitirhan kang kamag-anak.
0: Nangupahan po sa kamag-anak.
1: Ay, paano yung pang-araw-araw nyo, Crisanta? Alam mo naman, pag nandito ka na sa Maynila, iba gastusin dito, diba?
0: Opo, wala tayo bibilhin.
1: Paano mo na
0: isa-raraos? Nag-sideline po ako sa tita kong magtinirang isda. Pag wala pong dialysis, nakapun po ako. Pamasahe lang, magkain.
1: May pwesto siya sa palengke?
0: Meron po.
1: Sumato, ikaw?
0: Mas palengke para pong talipapa.
1: Sa talipapa. So, ibig sabihin, pag wala kang kagaya bukas, wala kang dialysis, titinda ka naman, tutulong ka din sa tiyahin mo.
0: Pero po, pag meron silang bantay, hindi rin ako na kakapantay.
1: Ano ka lang, parang tawag dito, relievo, substitute, parang ganun. Pero sa Marinduque, may kabuhayan ba si mister mo?
0: Meron po. Walang isda po.
1: Ay, isda din. Sana naman, maganda-ganda yung...
0: May isang po, pagbilog ang buwan, walang huli. Gaya po ngayon, malang krudo. Ay, pag malayo ang kailangan 1,000 ang andala mo krudo, ay, buti po kung bawi ka agad yung pag ano.
1: Buti kung makabawi sa huli, no? May sariling bangka ang mister mo. So, siya pumapalaot, tapos... Yun nga, pinagkakasya yung huli doon sa mga pangangailangan ninyo. Then, paminsan-minsan nakakapagpadala din sa'yo.
0: Okay. Kung lang po siya, kagaling po dito kasi walang kasama ko pag dialysis. Kauwi lang niya nung 1,000.
1: Umuwi muna. Yung anak mo, nag-aaral dito?
0: Minsan po, may sideline din siya. Hindi mo
1: hindi na nag-aaral.
0: Pero ewan ko po kung makapasa sa ano ngayon. Kanyang ginawantay exam para makapasok siya.
1: Para makapag-aral naman, ano? Ilang taon na ba?
0: 19 po.
1: 19. So, ano? Senior high?
0: Opo. Tama ba? Senior high? Tapos po.
1: Tatapos. So, sana makapasok para kahit paano.
0: Makatulong po sa akin.
1: Oo. Saka siyempre yung edukasyon niya, no? Makapagtuloy-tuloy. Pero naintindihan namin yung condition mo, Crisanta. No? Bakit naman kaya nagkaroon-karaw ng... ganito, eh syempre sa probinsya naman. I'm sure, hindi ka naman siguro mahilig sa instant. Usda naman palagi ang kinakain. Bakit daw kaya?
0: Sa pag-bleeding daw po.
1: Sa pag?
0: Bleeding.
1: Daan nagkaroon ka ng bleeding?
0: Pan po, mga kulang lang 5 araw sa 1 buwan. Hindi po ako agad nagpa-ano, pa-check up. Ayun pala rin po, ikon din sa bato. Sa kidney yung ganun. Ay sa kung anong pang walang pera, hindi makapagpa-check up.
1: Hindi ka kagad nagpa-check up. So, bali ilang taon ka na nagda-dialysis?
0: 2 taon po.
1: 2 years. So, unang taon pa lang, nagpunta ka na dito sa amin. Ito, 2 taon. Sana kami nakakatulong kahit papano dito sa pangangailangan mo, no? Paano mo ba napag-alaman itong programan to?
0: May nakapag sabi po, sinama lang po ako nung friends ko po rin nag-dialysis.
1: Nakaibigan mo na sa pag-dialysis. Ay, salamat naman. Kamusta naman siya ngayon?
0: Nakasalang pa po sila.
1: Iniwan mo na.
0: Meron din po silang kon ngayon eh. Ay, hindi po natawagan ni ma'am.
1: Hindi pa sila natawagan?
0: Natawagan po, hindi nasagot.
1: Hindi sumasagot? Buti ikaw nakasagot.
0: Tulog po ako, sabi ng... Nurse ko po ayaw, may tumatawag sa iyo.
1: Pag ikaw yung nagda-dialysis, nakaka-idlip ka na?
0: Nakaka-idlip po. Ay, minsan di rin maka-idlip dahil ano, maya-maya ang kwa ng nurse.
1: Mabuti nga, kagaya niyan, pagkatapos, kumbaga, may energy ka naman, ano? Nasanay na rin ang katawan mo. Salamat naman sa Diyos.
0: Ano? Yan po talaga yung mga may sakit na, ano? Ipaidlip-idlip lang. Pag nasa bahay po naman kami, tulog kami, alas alauna. Hindi rin makatulog po ng maayos.
1: Mabuti na kung makatatlo, apat, no? Oo nga.
0: Swerte na po pag naka-idlip kami doon sa, ano?
1: Sa dialysis
0: namin.
1: Kaya ikay mag-iingat, lalo na init ang panahon. At sana dalangin namin marami ka pang tulong na mahanap, pwede mong malapitan. At gabayan kayo ng Panginoon, ganda na rin ang iyong mga anak. At syempre, iyong mister sa kanyang anak buhay doon sa Marinduque, no?
0: So, thank you po.
1: Santa, kaya mong dahil ikaw ang tumugon sa tawag, no? Ni Nanay Lina. No? Dutoy mo, naka-idlip na siya, no? Ginising siya ng nurse. Mag-thank you ka din sa nurse, ha? Pag nakita kayo ulit sa Biyernes, sabihin mo, buti ginising mo ako.
0: Sabi ko kayo na mahalaga ka po pagtulog. Ay, hindi po, tinay, mahalaga po yan.
1: galit pa yung nurse. Sorry na po, ma'am nurse, ha? Pero heto na po, ibigay na ho natin yung gamot ni ano ni Nanay Crisanta. Nagkakahalaga po ito ng 4,345. Oh, ayan, 43.
0: Marami.
1: Ano masasabi mo sa ikalawang pagkakataon, Ate Crisanta?
0: Thank you po ng marami sa Radio Veritas at sana po marami po po ninyo matulungan ng mga may sakit na kaya namin. God bless you po.
1: Alright, maraming salamat at muli ang aming panalangin para sa iyo at sa iyong buong pamilya at sa lahat ng mga kasama mo rin na nagpapagamot. At kayo may iuwi rin na konti mula sa Caritas Manila Damayan.
0: Ayan, thank you po, marami.
1: Makabawas sa pangangailangan niyo ng anak mo. Okay? So, ano, maraming salamat.
0: Thank you rin po.
1: Idlip ka muna konti, ha? Sige.
0: Thank you po.
1: Thank you. Thank you so much. Ayan po si Crisanta Prayre. Mabuti na lang siya ay ginising ang kanyang nurse habang siya ay nagda-dialysis, kaya nakarating po siya dito sa ating programa. Yun yung ano, yun yung mga tinatawag nating mga instrument ni Lord, di ba? Kagaya mo, Kuya Jimmy, minsan ko ikay naiidlip. Nandyan si Boss Alex. Para paalalahanan ka, di ba, John? Ganun po yun, eh. Minsan, di ba, hindi natin inaasahan yung mga taong nagiging instrumento ng Panginoon para maka-receive tayo ng blessings, no? Lagi namang meron at meron na magiging instruments in Lord para sa atin, no? Buti na lang yung cellphone ni Nanay hindi nakalagay sa number ni Nanay Lina, Shopee. Gastos yun. Sige, maraming salamat at meron pa tayo susunod na bisita, no? Ayan, blessing in disguise. Parang ganun nga, ano? Tama yung ibig mo sabihin. So, ituloy na natin. Dito sa ating susunod. At dito na si Sir. Sir Bienvenido.
2: Opo.
1: Tama po ba? Bienvenido?
2: Tama po.
1: Ayan. Pangalan pa lang, no? Parang si Father Bien Miguel.
2: Welcome.
1: Opo, welcome. 77 years old, tama po ba?
2: Yes po.
1: Kayo ho eh, taga Santa Mesa, Manila. Opo. Kamusta ho kayo?
2: Mabuti naman, kahit pa paano.
1: Kayo ba yung retired?
2: Retired na ako, tagal na, at the age of 65.
1: Retired na?
2: Retired ako.
1: Ano po dati ninyong hanap buhay?
2: Dati akong marino.
1: Sabi ko na eh. Diba? Tindig, diba, no, Jimmy, no? Tindig pa lang ni tatay, ano? may anak po kaya.
2: Meron ako.
1: Ayan, si Tatay Bienvenido. Tindig nyo pa lang, alam ko nang ano eh. Alam ko nang hindi ako po pwedeng magbiro sa inyo eh. Talagang ano, no? Kumbaga parte na ng inyong lifestyle na at this age. Kahit paano maging fit pa rin kayo.
2: Sana nga.
1: Kaya lang diabetic.
2: Diabetic, marami.
1: Ano pa ho?
2: Mataas ang krea. Mataas pati ang uric. Enlargement ng prostate.
1: Meron na rin.
2: Pati yung puso, ganun na rin. Wala nang paglalagyan eh.
1: Ilang taon mo kayo sa servisyo, tatay?
2: More or less mga 40 siguro. 40 years.
1: Saan kayo na destino madalas?
2: Madalas abroad. Tapos sa itong pinakahuli, bago ako mag-retire, dito ako sa Kwan. Sa local natin, domestic.
1: No. Mindanao, na-destino rin kayo? Minsan?
2: No, bumabiyahe lang naman. No.
1: Sino ko ang nangangalaga sa inyo at umaasikaso rin sa inyo mga
2: pangalaga? Wala pa. Naman? Hindi naman ako pwedeng... Merong nangangalaga, pero talibin lang gano'n.
1: Pero ang inyong mga anak ko ba?
2: Ay, yung panganay ko patay na. Yung pangalawa ko, medyo alanganin din. Dahil galing din sa rehab siguro. Kaya gano'n. Yung isa kong babae naman, nasa Mindanao.
1: Okay. So, kahit pa paano, datay, merong natatanggap na pension. Pang-survive lang.
2: Meron naman. Lang. Kahit pa paano, kaunting tulong. Opo. Pero hindi nakakasapat.
1: Naintindihan
2: ko. Lalo sa buhay dito sa lungsod. Alam mo naman dito lahat eh. Opo. Yung unahan mo lang ata hindi tumataas eh. Wala. Ganyan talaga ang buhay.
1: Totoo po. Napakahirap din magkasakit talaga.
2: Ay, mahirap. Number one talaga. Mm-hmm. Hindi mo masabi talaga kung anong gagawin mo sa... Ito lang mo lastly yan sa akin. Nabigla lahat yan. Tumaas lahat. Grabe naman sabi ko. Nung una, maintenance lang. Okay, sisipul-sipul ka pa. Uh-huh. Ngayon, hindi na pwede. Uubo-ubo ka na.
1: Kayo ba yung nag-i-insulin?
2: Hindi pa naman. Wala Diyos, pa naman. Wala pa ako.
1: So, maintenance po ang...
2: Maintenance mo lang sa akin. Oo.
1: Itong diabetes nyo, Sir Bian Benido, nung nasa servisyo kayo, wala pa?
2: Wala pa. Oh. Wala pa. Nung pagkatapos ng servisyo ko yan, kung nag-unti-unti, yan lahat.
1: Doon na naglabasan.
2: Doon naglabasan. Itong age ko, 76, doon tumas ang kreya ko. Sabi ko, ba't anong nangyari? Biglang-bigla, kaya wala akong magawa. Sabi ko, nandyan na yan, ang gagawin ko dyan. So, at least, nakarating tayo sa ganitong edad.
1: Opo, biyaya ng tunay. No? Sabi ko nga, at the age of 77, pagpasok nyo pa lang sa studio.
2: Ay, average na yun eh.
1: Opo. Ba, ano na ho yun? Sa panahon nga namin na. Umabot kami ng ganyan, malaking biyaya na ho yun.
2: Ay, malaki na ho. Diba? Talaga.
1: Yun nga lang, talagang ang tao ay kakaroon talaga ng karamdaman. No?
2: Hindi so, naman, wala naman exempted dyan eh.
1: Totoo po. No?
2: Oo.
1: Kayo ba eh, taga saan talaga?
2: Ako, tubong Batangas ako. Batangas talaga, Taal.
1: Taal Batangas, ha? Opo, Batanggen yung tunay. Mm-hmm. Di, paano nyo ba nalaman ho ang programang ito?
2: Sinala mo naman sa atin, yung mga senior, pag nagkasabay-sabayan, nagkausap-usap, nakakarating ang balita kung saan magandang lumapit, kung saan kung magandang kumuha ng mga gamot na libre, yun ang nalalaman natin.
1: Kayo mismo nag-aasikaso.
2: Ako mismo.
1: Sa kayo pwedeng lumapit, sa kayo pwedeng humingi ng tulong, pinupuntahan yes. nyo talaga.
2: Oo, pinupuntahan. Natural eh.
1: Oo.
2: Kailangan natin ng ganung tulong eh. Hindi naman tayo makakasurvive. Sa pension mo, singa, umuupo ka pa ng bahay. Pagkain mo pa. Lahat na. Paano gagawin mo? Kaya kailangan, humanap ka ng ibang paraan.
1: Totoo.
2: Basta huwag lang masama.
1: Tama.
2: Diba?
1: As long as buti, tama, ano? Kaya nga dalangin natin, sana yung mga tulad nyo nasa servisyo ay talagang magkaroon din ng mas maganda pang benepisyo, hindi ba?
2: Oo nga eh. Siyempre, kinakapos ka rin, kinakapos, wala kang magagawa eh. Lahat naman ngayon tumataas, wala nang hindi eh. Sabi ko sa iyo.
1: Height na lang ang hindi, ano?
2: Oo, yung height na lang eh. Grabe na nga ngayon.
1: Opo.
2: Eh kahit magpuputo eh. Tanungin mo, bakit nagtaas eh? Hindi naman bumibili ng gasolina, magpuputo yun, ha? Tumaas din.
1: Tumaas din yung paninda.
2: Tumaas din yung paninda eh. Sabi ko, grabe ka naman. Kahapon lang ganito eh. Ngayon, mataas na rin. Wala na paglagyan.
1: Dawa ng...
2: Wala na.
1: Problema sa ekonomiya.
2: No. Eh, hindi naman natin gusto ito. Yung away nila sa Iran at saka sa kuna yan eh. Anong pake natin doon? Kaya lang, doon ang gagaling yung mga crude nung ginagamit natin, eh. Pagtaas nung, taas din dito. Meron talagang retroactive effect yan talaga. Wala tayong magawa.
1: Totoo po yan.
2: Naintindihan natin yun.
1: Tama po. Kaya...
2: Pero meron naman din nagsasamantala.
1: Oo nga.
2: Diba?
1: Ano mga ilan, ano?
2: Mga ilan, eh. Siyempre, hindi natin makukuhan yun, eh. Yun ang hanap buhay nila, eh. Okay. Gusto niyo mamabigla, eh. Wala tayong magawa. No. Sunod lang tayo sa Agos. Kasi hanggat kaya natin.
1: May lang mga ordinaryong mamamayan, ano?
2: Marami nahirapan talaga. Okay. Sa panahon niya yun.
1: Kaya sana, marami pa ho kayong malapitan na po pwedeng tumugon at tumulong dito sa inyong pangangailangan. So, pero higit sa lahat po, ang aming matitiya kaya ang aming panalangin para sa inyo.
2: Huh? Maraming salamat po.
1: So ngayong pong araw, yan ninyo may pagkaloob namin ng konting tulong sa inyong mga gamot. Nakakalaga ho ito ng 4,370.
2: So, thank you very much po.
1: Ito pong mga gamot na ito, kukunin natin maya-maya dito sa Kinalang Butika. Ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga nakikinig at nanonood?
2: Well, ang mensahe ko, kung talagang ika nga ay kapos kayo sa mga pangangailangan, eh, isa itong Caritas para lapitan nyo. Malaking tulong din yan kahit papaano. Diba? Nakakapagbigay din ng ginhawa sa mga problema nyo. Yan ang number one natin nyo. Ha? Marami namang malalapitan din, pero hindi naman pwede lahat na may bibigay sa iyo lahat, eh, ng pangangailangan mo. Kahit sa mga center, meron silang gamot na hindi kayang ibigay. Kasi marami talaga nangangailangan ng gamot ngayon, lalo yung mga senior. Ang dami. Kahit siyang kapuntang ospital, pila, wala kang magagawa. Oo, wala talaga magagawa na. Pipila at pipila ka para ma-maintain mo yung kailangan mo mga gamot. Eh lahat nagtataas, nagmamahal. Wala nang kon. Kaya kailangan humanap ka ng paraan. Gumawa ka hanggat maaari ka, hanggat kaya mo. Kung nararatay ka na, wala na.
1: Yes,
2: hintayin mo na lang yung oras mo. Wala nang tayo magawa. Diba? Wala namang pupunta sa bahay mo na tutulong sa'yo. Meron ba?
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Kailangan ikaw ang maghahanap
1: at kikilos.
2: Kikilos dapat. Isa ito siya kwan na. Itong Caritas ang pinakamagandang lapitan din.
1: Salamat po. Maraming salamat. Salamat po sa pagtitiwala at higit sa lahat, tatay. Salamat sa serbisyo.
2: Thank
1: para sa ating bayan, ha.
2: Po. Nasaan natin yan?
1: Salamat po. Hanggang sa muli po. Asahan namin
2: hanggang
1: tayo
2: sa muli.
1: Ha? Sige. Mag-iingat po kayo.
2: Maraming salamat po.
1: At may uwi kayong bigas, ha? Tama ba? May bigas na tayo dyan. Ayan, ha?
2: Ay, tama ito.
1: Oo. Sa inyo na po yan.
2: Hindi naman pwede ata sa atin. Sa atin ata, kailangan brown rice.
1: Kailangan pala brown rice.
2: Mataas na yung sugar natin.
1: Kunti-kunti lang. Kunti-kunti.
2: Kaya nga, eh.
1: Ah, sige. Ayan ninyo sa susunod.
2: Thank you.
1: Thank you po. Salamat.
2: Salamat po.
1: Mga kapananig, sige noong Bienvenido de Leon mula ho sa Santa Mesa, Manila. Live po dito sa ating programa. Ayan ha, 40 taon. Siya po ay Philippine Marine. Ha, diba dyan? Alam mo, pwede ka rin pumasok sa servisyo dyan, eh. Oo. Oh. Diba? Iba talaga tindig. Alam na alam mo pag mga retired na mga nagservisyo sa ating bayan. At yun nga lang, ay mga pagsubok din hon dumating, lalo na sa kanyang kalusugan. Kahit sabihin natin na may natatanggap, eh, sabi nga ni Sir Bien, eh, pag marami ka ng sakit, lahat na nang natatanggap mo ay sa gamot na lamang napupunta. Kaya humahanap sila ng paraan. Malapit, 77 years old ho yun, ha? Ha? Diba Jimmy? 77 years old na si Sir Bien, ha? Pero trying to be ano pa rin, to be fit and makapagtuloy lang ng kanyang pagkagamot. So muli po, maraming salamat sa lahat ng mga naka-tune in sa atin at mga tumutugon dito sa ating programa. And salamat din. Ito, nakapanalig 5859. Ayan, thank you Brother John sa naging pagtugon sa kanyang tanong. Yan. At syempre dito sa ating mga nanonood po sa FB, basahin ko muna, ha, at narito na ho yung mga suki natin. Sina Cory Campanya, yan, magandang hapon. Si Kapanalig Cleta Alpaparas, good afternoon, praise you Lord Jesus Christ, holy mighty name, ayan, amen. Kapanalig Virgin Yegas, magandang hapon, guwapong Brother Rowell at poging pare ko. Naku, thank you so much po
3: Banalig Borgi, si Francisco Llavore Jr. Amen at amen. At syempre, si Kapanalig Amor Mantele, kapagpalang hapon sa iyo. Si Mary Ia Enns, thank you so much. Si Randy Vidal, ayan, thank you so much sa iyong mensahe. Kapanalig Randy, in Jesus Christ's name, amen and amen. So, salamat po sa mga naka-tune in ngayon. Sana naibigan nyo yung kwento, no? Yung sharing ng ating mga naging bisita, no? Dito, napapakinggan natin iba't ibang sabihin natin iba't ibang uri ng tao, no? Iba't iba ng pinagdaanan, sitwasyon, kalagayan. Pero tignan nyo po kung saan nagtatagpo, no? Sila po ay nagtatagpo sa paghahanap ng tutulong at tutugon sa kanila. Kaya sana di ho kayo nagsasawa, ano, mga kapanalig. Sana ay nariyan lang kayo sa pamamagitan ng inyong sariling pamamaraan. Kayo po ay nakakagawa ng okay. Sa mga nais po magbahagi din ng kanilang blessings para sa mga nangangailangan, bukas po ang programang ito para sa inyo.
4: Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programang Caritas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 5600459 05, BPI Savings Account Number 3063535701, Metrobank Savings Account Number 1753175069543, PNB Current Account Number 1682700 05731, at Union Bank Current Account Number 00030001275. Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lulier Branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph.
3: Okay, balikan na ho natin ang report ni Brother Norman Dikia kaugnay po sa transparency at pananagutan sa industriya ng langis na siya raw pong isinusulong ng isang mambabatas.
5: Yes, maraming salamat. Nadadabagan si Senator Jinggoy Estrada sa mas matibay na safeguards sa pag-aproba ng binding permits kasunod ng mga isyong dumidito hinggil sa kakulangan ng konsultasyon sa mga lokal na pamahalan sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Sa plenary session noong May 4, binigyan din ni Estrada ang mga natukoy na kakulangan kaugnay ng Committee Report No. 56 na tumatalakay sa pagmimina ng Wugol Corporation na humigit kumulang 3,101 hektarya na saklaw ng 5 barangay. Ayon sa Senador, kinestyon ng mga lokal na pamahalaan at residente ang paraan ng isinagawang konsultasyon bago na ibigay ang permit, kabilang ang maikling oras ng pakikipag-ugnayan sa bawat barangay. Binigyan din ni Estrada ng ganitong mga kakulangan ay maaaring makapagpapahina sa lokal na autonomiya at magdulot ng pagdududa sa transparency at accountability ng mga proyekto, lalo na yung mga epekto sa komunidad at kalikasan. Ibinungkay ng Senador ang pagdatag ng mas malinaw na definisyon ng meaningful consultation sa mga aplikasyon sa pagbimina, pati ng pagbibigay ng mga patakaran sa mga environmentally critical areas at pagpapatawad ng parusa sa maling representasyon sa mga dokumento. Para sa Veritas 846, ang radio ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Dikia, sumain niyo ang katotohanan.
3: Okay, maraming salamat Brother Norman Dikia. At muli po, ayan ha, yung ating kapanalig contact number 0917-621-1902. Pero yung GCash ng kapanalig, no, may GCash sila, no? 0998-588-3660. Ayan, so inanunsyo natin para mas maging malinaw, maging dun sa iba pang mga nakikinig nating kapanalig. Alright, so again, maraming salamat po. At sa iba pang mga nais pong magbahagi ng pagtulong dito naman sa programang Caritas in Action, anytime, pwede ko kayo mag-text sa aming text line na 0918-837-4827 o 0918-Veritas. Ayan ha, pakisave na lang. Dami natin. dami nating number, no? Marami pa po yan. May iba pa yung sa Caritas Manila, no? Paalala lang natin, anumang numero ang inyo pong tawagan, text, tiyakin po, no, na mga lehitimo, na mga kinatawan ng Radyo Veritas o Caritas Manila ang inyong nakakausap. Maraming pamamaraan para mag-verify. At ang maganda dito sa radyo, pwede kayong mag-verify on the air. Ayan. So, mahirap dayain ng AI yon, di ba? On air yon, no? Gaya nito yung ginagawa natin ngayon. Kaya nga, again, sa mga gusto pong magpahayag na suporta sa anumang programa na meron tayo at anumang layunin na inyo pong ibig, maaari kayong makipag-ugnayan dito sa 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Dito po, makakatiyak po kayo. Garantisado, 100%. Ayan, Veritas po yan, 0918-VERITAS. Diba? Abayanan niyo na po ang susunod na programa, Kaibigan sa Kalusugan, kasama naman Richard Nixon Gomez. At bukas, kami naman, Attorney John Castriones, serbisyong totohanan tayo. Sa ngalan po ng Caritas Manila, Veritas 846, at ng mga kasama ko rito, si Nanay Lina, si Jimmy, si John, si Boss Alex, at si yung OJT natin dito, si Brother. Ayan. Ang aming mensahe, sumain niyo ang katotohanan.
6: Inyong napakinggan ang Caritas in Action. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Magkatanggas natin Diyos ng pag-ibig.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web.
9: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Kapanalig Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Araw ng Miyerkules, ika-anim na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
11: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Inaprubahan ng Kamara de Representante sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas laban sa mas malawak na diskriminasyon sa kababaihan sa trabaho. Nakakuha ito ng 227 boto na layong palagkasin ng pangalaga laban sa hindi pantay na sahod, hindi patas na promosyon, hindi makatarong assignment at pagtanggal sa trabaho batay sa kasarian. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, pinapahusay ng House Bill 7704 ang Labor Code upang matugunan ang mga modernong anyo ng diskriminasyon sa lugar paggawa. Saklaw rin ang diskriminasyon sa promotion, assignment at benepisyo maging sa pagtanggal sa trabaho o retrenchment dahil lamang sa kasarian. Mas pinatitibay din ang proteksyon sa mga buntis na empleyado, kabilang ang pagbabawal sa pagtatanggal habang buntis, nakalive o nagpapagaling dahil sa pagbubuntis. Ipinagbabawal din ang hindi pagtanggap muli sa babaeng empleyado dahil sa pangambang mabuntis muli ito. May kaakibat na parusa ang lalabag sa batas mula multang 50,000 pesos hangang 200,000 pesos, pagkakulong na isa hanggang 2 taon o pareho, depende sa desisyon ng korte. Pinapayagan din ang mga biktima na magsampa ng hiwalay na kaso para sa danyos at benepisyo. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3. Ako inyong kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumain niyo ang katotohanan.
11: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
13: Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa Kalusugan, naibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong kaibigan sa Kalusugan, Mr. Richard Gomez.
14: Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong kapuluan at sa buong mundo. Ako si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Napapakinggan ninyo araw-araw sa FM radio, AM radio, sa Facebook, sa YouTube, sa cable TV. Maaari kayo magpunta sa ating mga free consultation. Pag-usapan natin ano karamdaman nyo, ano nagpapahirap sa inyo. Nung bata-bata pa tayo, ang liligsi, ang lulusog, oh, bilis pa tumakbo, di ba? Nakakatalon pa tayo. Kung ano pa ang ginagawa natin, pasyal dito, pasyal doon. Eh ngayon, konting kilos lang. Aray, sakit ng balakang ko, sakit ng tuhod ko. Nahihilo na ako. Yung blood pressure, 190, 200 pa ngayon naabot yung iba. Namamanhid na tuloy yung paa. Iba nga nangingitim na eh. Ikaw, ano ba karamdaman mo? Ano nagpapahirap sa'yo? Pag-usapan natin yan, ha? Meron tayo isang oras sa ating talakayan ngayon. Kung meron kayong mga karamdaman, meron kayong mga laboratory tests, ihanda na ninyo. I-message nyo ako. And then we will do our best to answer your questions on the air. Kung medyo komplikado, kung may mga CT scan kayo, may mga MRI kayo, o meron mga possibility ng cancer ba, pag-usapan natin in person. Magpunta sa ating free consultation. Ito pa ang ating hotline number.
13: Pakibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0999-364-1111. 0999-364-1111. 1111. Kaibigan sa kalusugan.
14: Kalusugan na ating pag-uusapan dito. Paano tayo maging maliksi, matikas, walang dinaramdam? 'Yan ang pag-uusapan natin. Kaya lang, syempre in reality, lahat tayo nagkakaedad. Ikaw ilan taong ka na ba? Nakikinig ngayon? 63, 73, 83, ba, may nagpupunta sa akin 90 years old eh. Syempre habang tayo nagkakaedad, unti-unting humihina yung ating katawan. Ikumpara mo na lang sa bahay. Nung bagong gawa ang bahay mo, tibay-tibay na, di ba? Paglipas ilang taon, medyo may tumutulo sa bubong. Yung ibang kahoy, medyo inanay. Siyempre, ayos. Lalagyan mo ng lason para mapatay yung anay. Di ba? Ganun naman, ano? Dahil kung di mo gagamutin yun, di lalala yan, di ba? Pero paglipas ng panahon pa, yung kuryente, medyo nasisira na. Yung tubo, nire-repair mo yung tubo, may agas. Hanggang later on, nakita mo, sa ilalim na pala ng bahay yung agas. Eh, kailangan huhukayin yung buong tubo na nakabaon sa ilalim ng sahig ninyo or magbabypass ka na lang, gagawa ka na lang panibagong linya ng tubig. Kailangan, nandun na lang sa may ibabaw na ng sahig mo, nakapatong na lang yon. Di ba, ganun na, no? Habang naluluma yung bahay natin. Ganun din naman ang katawan natin. Ipinanganak tayo, syempre baby pa tayo, hindi pa fully developed ang katawan until nag-toddler tayo, naging bata tayo, naging nag-teenager tayo, biglang lumaki tayo, di ba? Nag-adult tayo. Later on, unti-unti nasisira ang katawan natin. Yung kakalakad ng kakalakad natin, namamasyal tayo, nagsasayaw tayo, aray, sakit ng tuhod ko. Syempre, degenerative disease. Naluluma na rin ang tuhod, nagkikis-kisa na. Yung buto sa hita tsaka buto sa binte, nagtatagpo yan doon sa tuhod. May cartilage eh, may kutsyon yan, kutsyon. Unti-unti na pupudpud yan hanggang nagtatama na buto sa buto. Pag yung buto sa buto na yan, nakikiskisan, sobrang sakit na yan. Degenerative disease. We have so many diseases like that. Eh sabi ko nga eh, pag yung may napansin ka na tumutulo na ulan, tubig dyan sa bubong mo, una, masisira yung kisame mo. Later on, lalaki yun. Hindi lang yung bubong, kisame, pakapati wiring, madadama yan, di ba? Kailangan, inagapan yan. Hindi sa tag-ulan. Sa tag-araw pa lang, ayusin mo na yan para hindi ka naabuti ng tag-ulan. Naka niya? O, halimbawa, yung tuhod mo, masakit, nagkikis-kisan, pahiran mo ng mga haplos, no? Superficial. Mawawala ng konti sakit pero hindi nare-repair yung cartilage noon sa pamamagitan ng pagpahid lamang. Okay. Ikaw, nakikinig ngayon, nagkakaedad ka na, hindi mo may de-deny yan, medyo sumasakit na yung tuhod mo, medyo lumilihis na yan. Iba nga, nakatungkod na talaga eh. Akala ko na stroke yung pala, masakit lang tuhod, kaya nakatungkod. Iba nga, naka-wheelchair na, no? Lalo na may katabaan. Sorry po sa term, ha? Medyo mataba-taba, mabigat sila. Kaya mas pwersado yung tuhod. Naka-wheelchair na pagpunta sa akin, tuhod lang pala yun. Naput-put yung cartilage. Chances are, osteoarthritis. Ikaw, may osteoarthritis ka na ba? Puro haplos ba ginagamit mo? Or naglalagay ka ng mga bandage, mga benda? Ano bang ginagawa mo dyan? O umiinom ka ng pain reliever? Oh, temporary. Pain will be relieved. Pero long term, ang kailangan mo, patubuin muli ang kutsyon o cartilage dun sa tuhod mo. Ang ArthroPro, tandaan nyo pangalan ha, sa mga masasakit ang tuhod. Tandaan nyo, ArthroPro, para pakapalin ang kutsyon o cartilage sa inyong tuhod. After several days umiinom kayo, masakit pa rin yan. Sabihin, eh ba't masakit pa rin? Umiinom na ako ng ArthroPro. Eh natural, hindi yan pain reliever. Yan ay pampatubo ng kutsyon sa inyong tuhod. Pagkalipas sa ilang linggo, gumiginhawa na sila. Oh, huwag kang titigil, ha? Manipis pa yung kutsyon mo sa tuhod. Kailangan pakapalin pa natin yan sa tulong ng ArthroPro.
13: ArthroPro, masakit na ba ang tuhod mo? Hirap ka ng maglakad at kailangan ng magsaklay? ArthroPro, tulungang pakapalin ang cartilage o kutsyon sa iyong tuhod. ArthroPro, tamang paraan upang labanan ng osteoarthritis.
14: Tandaan nyo, kapag may sira sa bahay ninyo, ire-repair nyo. Habang magaang pa lang, huwag nyo ipunin yan. Baka bumagsak yung buong bahay ninyo. O, halimbawa, yung tuhod nyo, nagsisimula sumakit, huwag nyo i-ignore yan, ha? Ginagamot yan. O, magpunta naman ako sa usapan, sa mga nagkakaedad din, pero mga lalaki naman. Kayo mga lalaki, ako rin, lalaki rin ako, ha? Meron tayong prostate gland. Lahat ng lalaki, mayroong prostata, prostate. Nasa ilalim banda ng pantog. Ilalim, gilid ng pantog. Nung bata tayo, nasa 20 grams ang maximum sukat niyan eh. 20 gramo lamang yan, ha? Maliit-liit lang. Bakit ba pag nagkakaedad, nagsisimula lumaki ang prostate na yan? Kapag lumaki ang prostate, bahagyang humaharang sa daluyan ng ihi. Mula sa pantog, merong urethra. May tubo na maliit, lago sa ng ihi, palabas sa katawan natin. Urethra. Ang prostate ay malapit sa sugpungan o dugtungan ng pantog at ng urethra. Nandun siya. Pag lumaki yung prostate na yan, bahagyang humaharang sa labasan ng ihi. Mapapansin nyo, okay, nakakaihi ka, kaya hindi na kasi lakas ng presyon, ng pressure nung kabataan mo na sumisirit talaga. Unti-unti humihina ang ihi. Later on, iihi ka na naman. Yung pala, hindi nakakalabas lahat ng ihi. Merong urine retention. May natitirang ihi sa pantog. Bakit? Eh yung pantog, no? Dapat may laman ihi yan, ano? Dapat masasaid ang ihi niyan. Eh kaya lang malaki yung prostate. Hindi nakakalabas lahat ng ihi. Nagkakaroon ng retention, urine retention. Dapat pag umihi ka, halos 0% ang ihi. Minsan up to 10% tatanggapin ko. Pero minsan eh dahil malaki yung mga pantog, no? Yung prostate sa lalim ng pantog, 50% ng ihi hindi nakakalabas. Kaya maya-maya lang naiihi na naman siya. Oo, nakakaihi siya. Pero hindi lahat ng ihi lumalabas, bumabara yung prostate, naiihi na naman siya mamaya-maya. Yun, frequent urination, mahina ang pressure. Later on, pag lumaki pa lalo yung prostate yan, mahirap na lumabas ang ihi. Yung maghihintay ka pa isang minuto, dalawang minuto, iirim mo muna bago lumabas ang ihi. Pag pinatagal mo pa yan, later on, may kasama ng dugo o nana o kulay green na yung ihi mo na yan. Masama na yon. Later on, pag pinatagal mo pa yan, hindi nalalabas ang ihi mo. Barado na pala ang prostate gland mo. Lagyan ka ng catheter. Excited ka ba na pag-ihi mo may dugo na o nana? Okay, later on, nakakatheter ka na dahil na magaing prostate mo. Kasi mga lalaki, karaniwan, matiisin. Karaniwan, matapang. Namamagana yung prostate, ihi na ng ihi. Di na, mamaya ayaw na lumabas ihi. Hindi pa rin nagre-reklamo. Hanggang yun, namagana na todo ang prostate. Kayo po, mga nakikinig ngayon, mga kalalakihan, hindi yan nakukuha sa tapang o lakas ng loob. Yan ay kailangang gamutin. Lahat na lalaki may prostate. Bakit ba pagdating sa edad ay nagsisimulang mamaga? Prostate enlargement. Kapag hindi inagapan, maaaring mauwi sa prostate cancer. Nagpa-check ka na ba na iyong prostate? Dapat huwag lalampas sa 20 grams yan. Pag lumampas, enlargement. Nagpa-check ka na ba na iyong PSA, prostate specific antigen? Pag lumampas siya ng 4 o 4, maaaring patungo ng cancer ang iyong prostate enlargement. Ang PiCure, imbensyong Pinoy, gawang Pinoy, ay nakakatulong panlaban sa prostate enlargement maging sa prostate cancer.
15: PiCure, the world's most powerful natural antioxidant is here. PiCure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. PiCure helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from luyang dilaw, and piperine, extracted from siling mahaba. PiCure, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide.
14: May mga katanungan ba kayo? Ito ang ating hotline number.
13: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
16: Ang ating hotline, 0999-364-1111. 0999-364-1111.
17: Kaibigan sa kalusugan.
18: Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Nagpa-broadcast live sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGRI.
17: Kaibigan sa kalusugan.
19: 17 years na diabetic, nakalaya na.
20: Ako po si John San Martin, 62 years old, nakatira sa North Caloocan. Diabetic po ako since 1997. Nalagaan ko ang aking diabetes sa loob ng 27 years. Sawa na ako sa diabetes at gusto ko na itong tanggalin. Buti na lang at nakilala ko ang kaibigan sa kalusugan. Nagpunta ako sa kanilang pre-consultation sa Novaliches. Niresetahan nila ako ng Jamperin. Matapos na 6 na buwan, nung nagpunta ako sa kaibigan sa kalusugan, normal na ang akin FBS at HbA1c. Tanggal na ang diabetes ko. Maraming salamat sa Jamperin. Maraming salamat sa kaibigan sa kalusugan.
17: Kaibigan sa kalusugan.
21: Sa ika-apat na pagkakataon, muling itinanghal na Inventor of the Year si Scientist Inventor Richard Nixon Gomez sa 82nd anibersaryo ng Filipino Inventor Society. Taong 2021, 2023, and 2024 noong siya ay ginawaran din ng nasabing parangal. Samantala, kinilala naman bilang Young Inventor of the Year si Scientist Inventor Rigel Gomez. Nakuha rin ng mag-amang Gomez ang International Award Gold para sa kanilang mga natatanging imbensyon. Ang karangalan na natanggap ng mag-amang Gomez ay patunay ng kahusayan at inobasyon ng mga Pilipinong inventor na kinikilala na rin sa buong mundo. Matatandaan na ang PiCure at SombaCure Plus na kanila ring mga imbensyon ay ginawaran ng Gold Award sa mga international competitions. Ang mga ganitong tagumpay ay hindi lamang nagdadala ng karangalan sa bansa, kundi nagsisilbi ring tulay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Nagbubukas ito ng mas malawak na mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga inventor at siyentipikong Pilipino. Isang pagpupugay para sa mga inventor ng ating bayan.
17: Yeah.
0: Kaibigan sa kalusugan.
2: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
22: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
23: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
0: Kaibigan sa kalusugan.
14: Balik tayo sa ating talakayan. Ako si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Meron ako ikikwento sa inyo, ha. Sino ba dito ang buhay na noong 1970s? O 1960s pa? O 1950? Sino ba dito ang buhay noong 1950, 1960, 1970? O pinanganak na ba kayo noon? O baka naman nakalimutan na ninyo edad nyo, ha? O baka nagkukunyari kayong 38? Yung pala, bewang pala yun, no? 38, no? Hindi. Noong 1970s, balik tanaw kayo, napapansin nyo ba yung mga Pilipino noon, yung mga tao, yung mga adult noon. Sa bawat 100 adult Filipino noong 1970, 5 lamang ang overweight. Yung malaking bewang, may katabaan. Naalala ko nga dati, 70s, 80s, bihirang-bihira ang obese, kasama na dun si Ike Lozada, at saka si, sino yung babae? Si Dabiana. Sikat sila, no? Dahil obese sila, no? Yung Ike Lozada, Dabiana, at saka si Deli Atay-Tayan. Yung mga sikat na sa John and Marcia yun, eh, di ba? Yun ang karakter naman nila. Sikat sila noon kasi bibihira. Ngayon, kaliwat kanan, meron. Merong Ike Lozada, merong Dabiana. No offense to anyone, ha? I'm just relating this for health discussion purposes. 1970s, 5% lamang ng adult Filipinos ang overweight. Punta ka ng year 2026. Ngayong taon na to, 40% sa 100 adult Filipinos, 4 dyan ay overweight. 40% of adult Filipinos are overweight. Now, I have nothing against that, no? I have nothing against that. Except, kapag health ang ating pinag-uusapan, kapag overweight ka, mas prone ka, mas high risk ka sa maraming karamdaman. Oh, healthy ako! Healthy tawag na lang. No, hindi healthy tawag dyan. Overweight ka or obese ka. Iba yon. Iba yung healthy. Healthy, walang karamdaman, hindi inclined sa karamdaman. Ano ba ang ilan sa mga karamdaman na dala ng pagiging overweight? Una, hypertension. Tension, presyon, di ba? Hyper, mataas. Kapag ikaw ay mabigat ang timbang, hindi naman lahat, ano? Pero mas malaki ang risk mo ng hypertension o high blood kapag mabigat ay yung timbang. Overweight. In many cases, ha, kapag yung pasyente, binawasan ko ng timbang, unti-unting bumababa ang kanyang blood pressure. Hindi pwede magre-rely ka lang sa maintenance medication. I-maintain mong high blood mo tapos nagpapakabigat ka naman. Hindi. Mahihirapan gamutin na yung high blood, mamaintain mo lang yan kung hindi mo babawasan na yung timbang. Second, kapag ikaw ay overweight or obese, mas malaki ang chances na yung diabetes, mataas ang blood sugar. Mas maraming overweight ang diabetic kumpara sa normal ang timbang na diabetic. Oo, kahit normal ang timbang mo, pwede ka magkaroon ng diabetes. Pero kung overweight ka, mas malaki ang chances mo. Arthritis, mas malaki ang chances kapag ikaw ay overweight. Gouty arthritis at iba't iba pang uri ng cancer. Mas prone sa maraming uri ng cancer ang mga taong overweight kung ikukumpara sa hindi overweight. Tayo, matalino tayo, nadidinig mo sinasabi ko, eh. Don't be defensive. Huwag mo nang tanggihan ang sinasabi ko. Ang taong lampas sa timbang ay mas prone sa napakaraming karamdaman. O kahit sabihin natin, hindi mo na hinahabol magpa-macho, hindi mo na hinahabol magpa-sexy. Okay na, sabihin mo na ayaw mo yon. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay kalusugan. Mas makakatulong may balik ka sa tamang kalusugan kung tama ang iyong timbang. Ang Pro Nitro Light ay ginawa ko. Una, for ultra energy. It will give you a lot of energy. Yung pagkain na kinakain mo, ha, will be converted to energy. Yung stored fats mo, yung sugar mo sa katawan, will be burned, converting it to energy. Hindi ka naman binigyan ng energy nun eh. It is converting the food that you take, it is converting your stored fat or stored sugar into energy. E di syempre, mas maliksi ka, mabilis ka pumilos. At kapag yun ay nangyari, burning your fats or sugar, converting to energy, ito ay makakatulong pagbawas ng iyong timbang, e di mas bibilis ang gamutan natin. Pro Nitro Light.
1: Pro Nitro Light. Gusto mo bang pumayat pero di mo magawa? Pro Nitro Light. Gusto mo bang mag-exercise pero kulang ka sa energy? Pro Nitro Light. For weight loss, increase endurance, and enhance performance. Pro Nitro Light. Slim ka na, healthy ka pa.
14: Hindi masama ang maging gwapo, maganda. Hindi maging masama ang maging macho or sexy. Pero ang Pro Nitro Light, ang goal is to burn your excess fats and excess sugar, converting them to energy, mabawasan ang timbang mo, at ikaw ay maging mas healthy. Mag-text ka. Ito ang ating hotline number.
3: Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
16: Ang ating hotline, 0999-364-1111. 0999-364-1111.
4: Kaibigan sa kalusugan.
14: Tandaan nyo, kapag may dinaramdam kayo, dapat gamutin agad, ibalik sa kalusugan. Mari kayo magpunta sa ating consultation. Mamaya-maya, bibigay ko muli ang ating hotline number. Oh, by the way, etong April 2026, Holy Week po ito, ha? April 2026, nagkaroon na International Exhibition of Inventiveness and Innovation. Tagalog pa, kompetisyon ng mga invention ginawa sa Romania, April 2026. Ang Pilipinas ay nagkamit ng 2 Gold Award. 500 entries galing sa 40 bansa. 2 sa 500 entries na galing sa Pilipinas. Nagkamit tayo ng Gold Award. Kabilang na dyan ang Pro Nitro Light for increased energy, endurance, performance, and for weight loss.
4: Kaibigan sa kalusugan.
14: Ano daw ikalawang gold na nakuha natin? Ikalawang gold na nakuha natin sa Romania nitong April 2026. Holy Week yan. Nagkaroon ng competition sa Romania. Nagkaroon tayo ng award sa Jampirin. Jampirin, panlaban sa diabetes.
5: Matagal ka na bang nag-iinsulin o umiinom ng mga gamot pang maintain ng iyong diabetes? Jampirin! Tutulong gisingin muli ang pancreas na mag-produce muli ng insulin at tutulong sa katawan na tanggapin ang blood glucose. Jampirin! Bagong pag-asa para sa mga diabetic.
14: Ang Jampirin, hindi ito maintenance medication. Ah, kausap ko naman ngayon na yung kayo na mga matataas ang blood sugar, ha. Yung matagal na nagtuturok ng insulin o matagal na nagbe-maintenance, hindi naman gumagaling. O kayo, kausap ko ngayon, ha. May diabetes ka ba? Binigyan ka ba ng maintenance medication? Ito, itong tableta na to, iinumin mo to araw-araw. Maintenance mo to, ha, para ma-maintain ang blood sugar mo. Dahil pag may diabetes, hindi ka nagagaling. O sinabihan ka bang ganyan? May diabetes ka, kailangan mo ng maintenance. And then, isa iba pa, kainin ko na lahat ng gusto ko kasi meron naman akong maintenance. Mga maling-maling pilosopiya yan. Noong unang panahon, akala nila kapag may diabetes, hindi nagagaling ang tao. Sabi pa nila, once diabetic, you will be diabetic for the rest of your life. That is the theory decades ago, ilang dekada na nakalipas. As of now, hindi. Hindi. Napakarami na, libu-libong Pilipino na ang may diabetes ang natulungan nating makalaya mula sa kanilang diabetes. Oh, sige, may diabetes ka. Oo, may maintenance ka. I'm not saying na ihinto mo agad ang maintenance mo, ha. Huwag mo ihinto ka agad dyan. But what I'm saying is, pwede kang gumaling mula sa diabetes mo. Pag magaling ka na sa diabetes mo, hindi mo na kailangan mag-maintain. Pag-usapan natin ang tungkol sa diabetes.
6: Jumpery! Kapag hindi inagapan, ang diabetes ay maaaring mauwi sa pagkabulag, pagkaputol ng paa o pagdialysis. Jumpery! Hindi ito pang-maintain ng diabetes. Hindi ito pampababa lang ng blood sugar. Layunin ito na makatulong sa iyo na makalaya mula sa iyong diabetes. Jumpery! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.

0: inside the body converted to blood sugar. The blood sugar should enter your cells, susunugin ang katawan mo para makapagtrabaho ka, para makapila ka sa LRT, para makahabol ka sa jeep, sa agawan sa jeep dyan, ha? Para yung puso mo titibok, para yung lungs mo makaka-inhale, kailangan mo na energy. Kumain ka ng kanin, carbohydrates ang conversion nun, maging blood sugar, and then that will provide energy to your body. Ang may diabetes, hirap sa pag-utilize ng blood sugar. Oo, kumain ka ng kanin. Oo, converted to carbohydrates, naging blood sugar. Hindi makapasok sa cells. Yun ang diabetes. Kaya, asan ang blood sugar? Hindi nakapasok sa cells. E di nasa blood ang sugar mo. Mataas ang sugar sa blood. Hyperglycemia. Diabetes. Naku, yun ang diabetes. Ang type 1 diabetes, yung pancreas hindi nagtuturok ng hindi nagpo-produce ng insulin, kaya nagtuturok ka ngayon ng insulin. Ang type 2 diabetes, nagpo-produce ng insulin yung pancreas mo, pero hindi naman kinikilala ng cells. Type 1, type 2 diabetes, sasabihin habang buhay yan, hindi ka nagagaling. Hindi, that was decades ago. Ngayon, ang diabetes ay natatanggal na sa katawan ng tao. Jampirin ay tutulong sa pancreas mag-produce ng insulin para ang yung blood sugar ay makapasok sa cells. Eventually, babawasan na yung insulin shots. Later on, di mo na kailangan magtutunok na insulin. Later on, magaling ka na mula sa yung diabetes sa tulong ng Jampirin.
1: Jampirin! Kabilang ka ba sa mga napakadaming pinapahirapan ng diabetes? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong diabetes? Jampirin! Ayaw natin ang iyong diabetes. Ayaw natin ang komplikasyon ng iyong diabetes. Ayaw natin i-maintain ang iyong diabetes. Jampirin! Dapat itigil na ang diabetes mo. Kaibigan sa kalusugan.
2: Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Nagpa-broadcast live sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGRI.
1: Kaibigan sa kalusugan.
3: No. Uy, hindi ako mapalakad. Ang sakit po ng tuhod ko.
4: Matagal lang diabetes ko. Eh, hindi naman ako gumagaling.
5: Hirap na po ako mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako?
1: Kaibigan sa kalusugan.
3: Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako.
4: Ayokong mabulag. Ayoko. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako.
5: Tulungan niyo po ako makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling.
1: Magpunta sa aming free consultation upang matulungan labanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan.
6: Philippine-made SambaCure Plus earned a gold award at the 4th Silicon Valley International Inventions Festival, held from August 8 to 10, 2025 at the Silicon Valley Convention Center in Santa Clara, California. Formulated with premium Philippine-grown herbs, SambaCure Plus has helped thousands of individuals combat chronic kidney disease or CKD by supporting kidney function. Healthy kidneys help regulate essential compounds in the blood, contributing to improved wellness. Numerous users have reported significant recovery from CKD, and in many cases, even from dialysis. The product is manufactured by BioNTech Pharmaceutical Technologies and distributed

0: Kaibigan sa Kalusugan. The Silicon Valley International Inventions Festival is considered as the Oscars for inventions. It is organized under the auspices of the International Federation of Inventors Associations and attracts participants from around the world.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas sa alas 2 ng hapon.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Ako si Richard Gomez, inyong kaibigan sa Kalusugan. Pinag-usapan natin iba't ibang karamdaman, dinaranas natin habang tayo nagkakaedad. Kanina, napag-usapan natin ang tungkol sa diabetes. Nabanggit ko nga ng kanin, carbohydrate siyan, inside the body it is converted to blood sugar and that sugar has to enter the cells. Pag may diabetes ka, magbabawas ka na ng kanin, ha? Lalo na sa gabi, zero, zero rice ka na. Ano daw kakainin niya? E di gulay, mga kamote, saging, ulam. Pwede ka mag-ulam. Wala lang kanin. Yung tinapay, biskwit, pansit, pasta, carbohydrates din yan. Inside the body, it is converted to blood sugar. E di ganun din yung tataas din ng blood sugar mo. Kung gusto mong gumaling sa diabetes, tigilan ang excessive na intake ng carbohydrates. Lalo na sa gabi. At ganun na rin ang sugar mismo, kape, yung soft drinks, iced tea, mga kakanin. Naku, puro blood sugar yan. May diabetes ka ba? Magpunta sa ating consultation sa Kaibigan sa Kalusugan. I'll give you our hotline number.
7: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
8: Ang ating hotline, 0999-364-1111. 0999-364-1111.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Maraming mga katanungan dito. Simulan ko na nga. Si Lando, taga Muntinlupa. Madalas ako umihi at may katarata sa left eye ko. Ano po ba ang mapapayo nyo sa akin? Lando, ilang taon ka na ba? Ang madalas na umihi, polyuria, can be symptom of several problems. Nagpangunahin na dyan. Halimbawa, lalaki may edad, baka prostate enlargement. Pangalawang consideration dyan, baka may diabetes ka. Lando, kung meron kang prostate enlargement, ang Picure ay makakatulong sa iyong labanan ang pamamaga na iyong prostata.
9: Picure. May bukol ka ba sa dibdib? Ito ba ay benign o ito ba ay malignant? Ikaw ba ay may myoma o di kaya ay may cervical cancer? Nahihirapan ka bang umihi o masyadong madalas umihi? Namamaga na ba ang prostate mo? Picure. Tutulong labanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. Picure. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
6: Lando, magpunta ka sa ating consultation sa Alabang, Muntinlupa. Ngayong Martes ang nagsisimula ang consultation, alas 9 na umaga.
10: Sa Alabang, Muntinlupa, tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Monteliano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall Alabang, kumanan sa Monteliano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa terminal ng jeep at sa ibabaw ng Red Ribbon.
6: Every Tuesday, ang ating consultation sa Alabang, Muntinlupa nagsisimula alas 9, pero may special consultation ngayong May 12. Ako ay pupunta in person sa Alabang, ating schedule ay alas 8 ng umaga.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Taga Santa Maria, Bulacan si Ramon. Ang resulta ng kanyang lab test, fasting blood sugar 124. Ang target dyan is 100 or lower ha. Creatinine 1.2, yun lumalampas na rin. Cholesterol 155, okay pa. Uric acid 7, lampas na rin. Prostate niya 33 grams, ang target mo dyan ay 120. Yan, ang habol niya ay sa fasting blood sugar, malamang diabetes na yan. Kailangan ko rin makita ang iyong HbA1c. Makakatulong kay Ramon ng Santa Maria, Bulacan ang Jumpirin.
11: Jumpirin! Kabilang ka ba sa mga napakadaming pinapahirapan ng diabetes? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong diabetes? Jumpirin! Ayaw natin ang iyong diabetes. Ayaw natin ang komplikasyon ng iyong diabetes. Ayaw nating i-maintain ang iyong diabetes. Jumpirin! Dapat itigil na ang diabetes mo.
6: Ayaw ka ng diabetes ha. Gusto kong tanggalin na yung diabetes na yan. Si Ramon ng Santa Maria, pwede magpunta sa Monumento Caloocan. Ang schedule doon weekly, every Saturday, 7 a.m. ang simula.
10: Sa Monumento Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotonda ng monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber.
6: Tuwing Sabado, alas 7 ng umaga, simula na consultation sa Monumento, Caloocan. Pagdating sa rotonda ng monumento, merong malapit na Mercury Drug, kasunod Glory Lumber, at kasunod pa noon, mataas na building. The Big Orange Building, ikasyam na palapag, ando ng kaibigan sa kalusugan. Magpunta kayo doon ngayong Sabado ng umaga.
1: Kaibigan sa kalusugan.
6: Text quiz for the day. Magbibigay ako regalo, isang boteng Jumpirin. Isang boteng Jumpirin. At ito ang pinakamalakas na panlaban sa diabetes. Hindi para maintain ang diabetes ha. Para tulungan kayong makalaya mula sa diabetes. May tanong ako. Una-unahan magbibigay ng pangalan, taga saan at ng correct answer. Ang regalo, isang boteng Jumpirin. Text quiz for the day. Magbigay na isang komplikasyon ng diabetes na ayaw mo umabot sa iyo kaya gusto mo nang tanggalin ang diabetes mo.
8: Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan at tumpak na kasagutan sa 0999-364-1111. 0999-364-1111.
1: Kaibigan sa kalusugan.
6: Ito pa isang katanungan mula kay Fermin ng Tondo. Parang kung gaano na po kadelikado ang 234 na fasting blood sugar, masama yan. Ang diabetes hindi nakakamatay. Ang komplikasyon ng diabetes nakakamatay. Ayoko yun. 234, yes, magpunta ka sa ating consultation. Tuturuan kita ng proper diet, exercise, yung mga bagay na iiwasan mo. At ang Jumpirin, makakatulong i-activate ang pancreas, mag-produce ng insulin. Ano mga dapat na iwasan na pagkain bukod sa matatamis? Siyempre, lahat ng sweets bawal sa'yo. Yung kanin, tinapay, pansit, biskwit, bawal sa gabi. Umaga, pwede ka magkanin. Konti ilang ha. Cute lang na kanin ha. Sanghali, pwede ka magkanin. Konti ilang. Sa gabi, wala ng kanin. Mga gulay, dahon-dahon na lang yan. Taga Tondo si Fermin, pwede ka magpunta sa Monumento Caloocan ngayong Sabado ng umaga.
1: Kaibigan sa kalusugan.
6: Lucita, taga Marikina, 85 anyos na may 110 na fasting blood sugar. Consider diabetic na po ba ako? Depende kung kaisa lang nangyaring 110, hindi yan diabetes. Kung kadalawa lang, hindi. Pero kung palaging 110 ang blood sugar mo, I would say na borderline diabetic ka or baka diabetic ka na nga. Kailangan magpa-check na yung HbA1c, long-term blood sugar. At dalhin mo ang yung resulta sa Cubao, Quezon City, ngayong Miyerkules ng umaga.
10: Sa Cubao, Quezon City. Tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard, makikita ang Cubao Elementary School. Ang Crest Building ay katabi ng Cubao Elementary School.
6: Alam mo yung kanto ng EDSA at Aurora Boulevard? EDSA Aurora Boulevard, di ba? Cubao Ibabaw yun. Malapit doon, Cubao Elementary School, katabi ng Cubao Elementary School, Crest Building. Second floor, Kaibigan sa Kalusugan. Tuwing Miyerkules, nandun ako alas 7 ng umaga simula ng consultation.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Next quiz for the day, mamimigay ako isang boteng Jampirin. Itong Jampirin ay binigyan na award dito sa Romania nitong Holy Week, April 2 to 4, 2026. Binigyan ng Gold Award for Outstanding Pharmaceutical Innovation and Technical Excellence. Binigyan, kinilala sa buong mundo ang Jampirin. Panlaban sa diabetes. Yan ang regalo ko. Aking katanungan ay, magbigay na isang komplikasyon ng diabetes na ayaw mo umabot sa iyo, kaya gusto mo lang tanggalin ang diabetes mo.
8: Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0999-364-1111. 0999-364-1111.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa Kalusugan. Nagpo-broadcast live sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGRI.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
10: Diabetic na nag-insulin? Gumaling pa!
12: Ako, si Azucena Pamesa, taga Old Balara, Quezon City. Matagal akong pinahirapan ng aking diabetes. Hindi kayang pababain ng maintenance at maski ng 2 beses maghapon na pagturok ng insulin. Ang aking creatinine ay umabot na sa 400+. Sabi ng doktor ko, maghanda na daw ako sa pagdialysis. Napakinggan ko sa radyo ang Kaibigan sa Kalusugan. Niresetahan ako ng Jampirin para sa aking diabetes at Sambacure Plus para sa mataas na creatinine. Ngayon, normal na ang aking blood sugar. Bumaba na din ang aking creatinine. Hindi ko na kailangang magdialysis. Salamat sa Kaibigan sa Kalusugan.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
13: Sa bihirang pagkakataon, personal na binigyang pagkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang BauerTech Pharmaceutical Technologies sa nauwi nitong 3 gintong medalya at maging ang grand prize mula sa International Innovation and Invention Summit na ginanap sa Krakow, Poland noong Mayo. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidu. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paghanga at pagbibigay pugay sa imbensyong Pinoy sa larangan ng pharmaceutical. Ang BauerTech Pharmaceutical Technologies ay isang world-class pharmaceutical facility sa Pilipinas kung saan ginagawa ang world's most powerful antioxidant na Picure, ang black garlic at ang CanCure, o Philippine-made medical cannabis.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
14: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin
15: ang payo ng mga magulang mula sa aklat ng kawikaan. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran, at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan.
14: Ang tinapay ng buhay, inhatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Balik tayo sa ating talakayan. Ako si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa Kalusugan. Inuulan ng mga katanungan dito. Pipiliti ko sagutin hanggat kaya natin. Marvin ng Zambales, ang creatinine level ko ay 185. Delikado yan. Baka CKD3 ka o CKD4, chronic kidney disease. Kapag hindi inagapan, alam natin ang direksyon mo, patungo ka sa dialysis. Naglalakbay ka. Habang lakbay mo ka, tumataas ang creatinine mo pag umabot ng 500 dialysis ka. Without intervention, ang direksyon mo talaga, dialysis. Kaya ang gusto kong gawin, hilahin ka pabalik. Hindi kita dadalhin sa dialysis center hanggat maaari i-reverse ang iyong chronic kidney disease. Ang sabi niya, creatinine ko 185, may iniinom na maintenance. Huwag mo ihinto ang maintenance mo, tutuloy mo muna. Pwede po ba sa akin ang SambaCure Plus? Yes, kailangan mo ang SambaCure Plus upang tulungan kang makaiwas mula sa iyong pag-dialysis.
16: SambaCure Plus! Pinayuhan ka na ba na kailangang magpa-dialysis? Baka naman ilang taon ka nang nag-dialysis, subalit hanggang ngayon, ganun pa rin. SambaCure Plus! Tutulong palakasin muli ang iyong kidneys upang makalaya mula sa iyong chronic kidney disease. SambaCure Plus! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
6: Sabi na, paano ko isasabay sa maintenance ko? Usually may mga keto analog yan, ano? After meal. Pero yung SambaCure, before meal. 2 hours away sila. Taga Sambales ka, ang pinakamalapit na consultation sa iyo ay sa San Fernando, Pampanga.
17: Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 100 meters mula sa flyover ng San Fernando, makikita ang Rosie Motorcycle at Sting Flower Shop. Katabi ng Sting Flower Shop.
6: Halimbawa, galing ka sa NLEX. Pagdating ng flyover ng San Fernando, kakaliwa ka, makita mo Rosie Motorcycle, Kaibigan sa Kalusugan, Sting Flower Shop. Every Monday, 7 a.m. sa San Fernando, Pampanga.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Meron tayong text quiz, ha? Mamimigay ako isang boteng Jam Pirin, binigyan ng Gold Award sa Romania. International Invention Competition yan, ha? Nitong April 2026 lamang. Ang Jam Pirin, aprobado ng Philippine Food and Drug Administration. Kaya nga nakarating sa Romania at nanalo dun, eh. Entry ng Pilipinas yan. Aking katanungan ay, magbigay na isang komplikasyon ng diabetes na ayaw mong umabot sa iyo, kaya nga gusto mo na magpagamot sa kaibigan sa kalusugan at gusto mo na magsimula sa Jumpirin.
8: Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0999-364-1111. 0999-364-1111.
1: Kaibigan sa Kalusugan.
6: Alan, taga Pangasinan, may diabetes at high blood. Iisa lang po ba ang gamot para sa akin? Hindi. Iba yung sa high blood. Anong gamot sa high blood? Depende anong cause ng high blood mo. Mataas ba ang cholesterol mo? Minsan, mataas ang blood sugar, nahawa na rin nagkaroon ng high blood siya. Minsan merong atheromatous sa aorta. Alam niyo yun? Kumipot na yung ugat sa puso. Mahilig kasi sa mantika, matamang pagkain, kumipot yung ugat sa puso, namaga ang puso, nagkaroon ng cardiomegaly. E di mataas ang presyon nun. Ang gagawin ko, bigyan kita ng Pro-Nitro Plus. Ang Pro-Nitro Plus vasodilator, papaluwagin na ugat para mawala ang pamamaga ng puso.
16: Pro-Nitro Plus. Ikaw ba ay nakaranas ng stroke? Ikaw ba ay inatake na sa puso? Maaari kang matulungang gumaling. Pro-Nitro Plus. Huwag maging biktima ng cardiovascular disease. Pro-Nitro Plus. Tutulong pasiglahin ang mga ugat upang maging maayos ang blood circulation. Pro-Nitro Plus. Maraming taon na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
6: Alan, taga Pangasinan ka, magpunta ka sa Tarlac. Ito ating address at schedule.
17: Sa Tarlac City, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Namaharika Business Center, MacArthur Highway, Tarlac City. Kung galing ng Pangasinan, 300 meters bago dumating sa SM Tarlac, katabi ng Namaharika Hotel.
6: Ang dami pa katanungan, bibilisan ko nga. Taga Bustos, Bulacan, si Merlin, mabula ang aking ihi. Tama po ba na may kaugnayan ito sa diabetes? Possible, pero usually pag mabula ang ihi, mataas ang protina, may protina o albumin sa ihi, baka may kinalaman sa kidney. baka meron ka na bang chronic kidney disease? Magpa-urinalysis ka, magpa-blood test ka, dali mo sa akin sa consultation sa Baliwag Bulacan. Every Thursday ating schedule sa Baliwag Bulacan.
17: Sa Baliwag Bulacan, tuwing Webes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Vilago Complex, DRT Highway, Baliwag Bulacan. Nasa harapan ng SM Baliwag.
6: SM Baliwag across the road, nandun ang Vilago Complex, ground floor, kaibigan sa kalusugan. Tuwing Webes ang consultation dyan ha, ang nagsisimula alas 7 ng umaga.
1: Kaibigan sa kalusugan.
6: Ito naman si Grace Antipolo. Totoo po ba na pwede igamot ang SambaCure sa kidneys ko? Ang SambaCure Plus ay binigyan ng award sa Silicon Valley International Invention Festival. Saan ba Silicon Valley? Sa California, USA. Diyan ginagawa ang pinakamatitinding invention sa buong mundo. Binigyan ng Gold Award ang SambaCure Plus doon. 458 ang creatinine ko at pinapadialysis na ako ng doktor. Correct, I understand. Pag 458, talagang dialysis ang direksyon mo dyan. Ito ah, we have a small window, a small chance na i-recover ka. I will do my best. Marami na natulungan. 458 ang CREA, 800 ang CREA na i-reverse natin sa tulong ng SambaCure Plus.
18: SambaCure Plus! Pinayuhan ka na ba na kailangang magpa-dialysis? Baka naman ilang taon ka nang nag-dialysis, subalit hanggang ngayon, ganun pa rin. SambaCure Plus! Tutulong palakasin muli ang iyong kidneys upang makalaya mula sa iyong chronic kidney disease. SambaCure Plus! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
6: Si Grace, taga-Tupolo, pwede ka magpunta sa Ortigas, Pasig. Ang schedule doon ay tuwing Sabado. Consultation starts 9 a.m.
17: Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, at kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue.
6: Alam niyo kanto na EDSA at Ortigas Avenue, makita mo Robinson's Galleria, Crown Plaza Hotel at Corinthian Executive Regency. Ang ganda nga ng schedule dun eh. Sabado na umaga nagsisimula ang consultation.
7: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan at ano ang inyong karamdaman.
8: Ang ating hotline, 0999-364-1111. 0999-364-1111.
1: Kaibigan sa kalusugan.
6: Kapag hindi ginamot ang diabetes ay maring magdulot ng pagkabulag. Maring unti-unting mamanhid ang paa mo. Pagtagal pa ha, patagalin mo yan, mangingitim yan. Patagalin mo pa, magsusugat yan. Patagalin mo pa, hindi nagagaling ang sugat mo, putol pa yan. O maring mauwi sa pagdialysis. All of these are possible correct answers. Sino ang nagbigay ng correct answer? Bibigyan ko isang boteng Jampirin. I-post na ang ating text quiz winner for today.
7: Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, pamangkapon. Kahit gaano ka tagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka kakaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na may pinapayong dapat kagawin at sa lahat na ipinapayong huwag mong kagawin. At pangatlo, ang pag-ingin ng tulong.
6: Thank you so much for joining us today and join us every day. Ako si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Marami na po natulungan, sana matulungan din kayo.
7: Sumayin niyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang sa Veritas 846, ang radio ng simbahan.

Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.

0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanaliga, ating Philippine Standard Time, isang minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Araw ng Miyerkules, ka-6 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Nanawagan ang Power for People o P4P Coalition sa Energy Regulatory Commission o ERC na tiyakin na mapapangalagaan ang mga consumer kasunod ng desisyon nitong ibalik ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at fuel volatility. Ayon kay P4P Convener Jerry Arances, unang sinuspindi ng ERC ang operasyon ng WESM bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng krisis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa pandaigdigang presyo ng enerhiya. Gayunpaman, binatikos ni Arances ang pagbabalik ng operasyon ng WESM kahit nananatiling mataas ang presyo ng fossil fuel sa global market. Ipinaliwanag ng P4P na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng coal at liquefied natural gas na pangunahing pinagkukunan ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Meralco ay maaaring magresulta ng panibagong pagtaas ng generation charge na direktang papasanin ng mga consumer. Muli ring hinimok ng grupo ang ERC na pag-aralan ng pagsususpende ng karagdagang pass-through charges at magpatupad ng moratorium sa power disconnection habang nananatiling mataas ang presyo ng kuryente at fuel sa pandaigdigang merkado. Dagdag ni Arances, sa halip na hadlangan ng mga naghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng kuryente, dapat suportahan ang ligtas at mas abot kayang paggamit ng solar energy sa mga tahanan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Ako ay inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
7: Ito Dumax Guyamax.
8: Oras na para pag-usapan ang pangangalaga ng ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation, kaagapay sa kalusugan. Kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Kaagapay sa kalusugan. Maririnig na rin tuwing Miyerkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, kaagapay sa kalusugan. Makinig.
9: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
10: Panginoon, aminado po kami na napapagod ang aming mga lupang katawan, ngunit umaasa na lagi mo kaming palalakasin, iingatan at babantayan, at ilalayo mula sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kailangan namin ang iyong kalakasan at karunungan upang sa bawat araw ay makagampan kami ng aming mga tungkulin sa pamilya, hanap buhay at maging sa kapwa. Gamitin mong instrumento ang palatuntunang kaagapay sa kalusugan upang matuto ang aming mga kapanalig na mapalakas ang kanilang pangangatawan at mapanatili ang maayos na kalusugan.
9: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
11: Mga kapanalig, ngayon pong hapong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga natural at herbal na suplemento, lalong-lalo na yung mas bagay inumin ng atin pong mga senior citizen sa pamilya. Mamaya maririnig nyo ang tungkol sa My Marvel Tahibo, Gen C Vitamin C at Optin Lutein. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan!

0: magandang hapon ang aming bati sa lahat. Hi, hello! And welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na po kayo and welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Happy Wednesday afternoon to all. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pandagdag sa ating kalusugan na in our case, dito sa mga naririnig nyo sa program, ay mga natural. Ibig sabihin, yung kanya mga ingredients, yung pinagkuhanan ng kanilang mga pangunahing sangkap ay galing sa nature. Kaya hindi nakakatakot inumin kasi alam nating safe ito. At nakakatulong na malaki sa health natin. Pag-usapan natin yung kanilang mga health benefits, syempre yung iba't ibang mga natural na itutulong sa ating kalusugan. Kaya kikilalanin natin yung mga products na ito. Lalo na sa tulong ng ating scheduled interview mamaya na iba-ibang mga produkto din ng herbs and nature ang kanilang nagamit. Kaya't samahan niyo po kami sa isang buong oras natin mga talakayan sa tuwi na kami po ang inyong mga laging nakakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang hapon! Good afternoon sa lahat! Magandang hapon sa mga kasama ho natin syempre dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa New Center ng Himpilan, sa lahat po ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyong lahat. At syempre pa ito na kumpleto na po tayo ngayon dahil kasama na rin natin ang ating kapartner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems! Magandang hapon!
1: Magandang hapon din sa iyo, Master James. Hello. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Hello!
0: Hello,
1: kumusta po kayo? Lalo na yung mga senior natin. Marami tayong mga listeners, Master James. Eh. Pero lahat kasi tayo ay papunta
0: naman
1: doon.
0: Talaga.
1: Hindi naman pwedeng patanda ka tapos biglang babata
0: pating
1: ka.
0: Pating ager. Diba?
1: Ay, ang galing.
0: Yan yung mga ano, tumatandang paurong.
1: Sa ano lang yan, sa panaginip nyo lamang po yun. Diba? Yung pero, maging, pero pwede naman magkaroon ng youthful beauty.
0: Oh yes, definitely.
1: Diba?
0: Definitely. Lalo na sa health. Diba?
1: Yes.
0: Yun ang goal natin.
1: Yes. Alam mo, Master James, may mga natural supplements naman talaga ang mga senior na kailangan na talagang i-take. Halimbawa, vitamin D. Importante
0: tama
1: yan.
0: Tama ka. Narinig ko yan dun sa doktor. Vitamin D daw, importante. Pero sabi ko, hindi ba, ano, nasa araw din naman yan yung vitamin D.
1: Pero tapos, kailangan may supplement pa rin.
0: Sabi daw niya. Lalo na.
1: Baka, hindi sapat.
0: Siguro, baka mas less outdoor time na compared to before. Less sun exposure kung ikukumpara natin dati. Baka ganun.
1: Tama. And yung calcium, di ba? Importante
0: para sa
1: yan.
0: Anong bones?
1: Sa bones. Oo. Kasi nga, di ba, rumurupok na nga ang mga buto ng tao kapag ka nagkakaedad na.
0: At normal po na nangyayari yun. So talagang ganun ang nangyayari sa ating katawan, sa ating kalusugan pa tayo nagkakaedad. Kaya nga, di ba, yung mga osteoporosis, and other arthritic pains, di ba? Talagang dyan yan naglalabasan sa ganyang age group.
1: Oo, kasama pa ang issue sa nerves. So, kailangan mo rin ng B-complex o vitamin B12, di ba? Bukod doon, kailangan natin ng vitamin C. Kailangan din, hindi lang din naman yung parang karaniwan ng mga vitamin A, B, C, D, mga ganyan.
0: Tama.
1: Kailangan din natin ng vitamina sa mata, Master.
0: Oo nga. Alam mo, diba? Specific talaga din sa palagay ko sa pangangailangan ng isang individual. Kasi, halimbawa, dito sa mga tinatalakay natin sa Kaagapay sa Kalusugan, yung Optin-Lutin, yan, maganda yan for the eyes.
1: Lalo hindi na, lang pang-senior yan.
0: Hindi lang pang-senior, di ba? Lalo na dun sa mga kababayan natin na meron ng kinakaharap na problema sa mata, di mas lalong kailangan nila ng suporta sa ganyan. Pero yun na nga, tama ka Ate Nems, yung Gen C vitamin C na kahit hindi kulang yung inyong vitamin C intake, magandang nag-aaraw-araw ka ng Gen C para pang-boost ng immune system. And speaking of the immune system, yung My Marvel Tahibo, bagamat hindi siya vitamin supplement, sinasabi ni Miss Weng na ang tahibo nung inaaral nila ay maraming mga nakapaloob ng mga vitamins and minerals na innate, ibig sabihin natural na nakapaloob doon sa tahibo mismo. Kaya marami din siya mga dagdag na health benefits for our body. At lahat yun ay natural. Kaya yan ang ating mga pag-uusapan ngayong episode na ito, Ate Nems. Mamaya, maririnig natin yung ating scheduled interview na marami ding mga naitulong sa kanya yung pag-take niya ng kombinasyon ng ganitong klase ng mga natural na suplemento. O nga pala, dyan natin simulan natin sa kombinasyon. Kasi marami sa atin, may iba't ibang pangangailangan sa kalusugan, hindi lang iisa. Kaya gusto namin i-explain ngayon pa lang na yung mga pinag-uusapan namin dito sa program na products, may Marvel Tahibo, Gen C Vitamin C, Gen C Plus Zinc, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein, Artricin, lahat po na mga yan, Plemex Lagundi, kung sakali man dumating yung point, Ate Nems, na magkasabay-sabay sila dahil baka kailangan ng inyong kalusugan ng time na yon, okay lang, walang problema. Oh, yes. Inaral na nila na Miss Weng yan. So, kung magkaroon ng time na magtahibo kayo, mag-Gen C kayo, mag-Optin kayo, mag-Plemex kayo, kahit inumin nyo yan within that same day, ay ayos lang.
1: Yes, tama, Master James. And ang may Marvel Tahibo, palaging dapat nandyan eh. Kung kombinasyon lang din yung pag-uusapan.
0: Oo nga.
1: Hindi mo dapat nawawala sa sistema mo or yung everyday na intake mo bukod sa vitamin C, Master. Mm-hmm. Diba? Kasi parehong ang immune booster, parehong antioxidant, at ang laging nire-recommend nga ni Miss Weng ay kapag uminom ka ng, halimbawa, Optin, kailangan meron kang may Marvel Tahibo. Pag Gen C, meron kang may Marvel Tahibo. Kasi pag nagtitake ka ng Plemex, kailangan meron ding kasamang may Marvel Tahibo o kaya Gen C, di ba?
0: Alam mo, ang may Marvel Tahibo kasi, napakaganda na nung kanya mga naitutulong sa katawan, di ba? Natural anti-inflammatory, natural pain relief, natural po na pang-boost ng immune system, cleansing, at marami pang iba. Pero ang isa sa sinasabi ni Miss Weng na maganda kung bakit daw magandang meron tayo lagi nitong may Marvel Tahibo kasi dahil nalilinis niya yung katawan, mas nagiging maganda yung absorption natin dun sa ibang mga pinapasok natin. Speaking of mga supplements and vitamins. Kasi minsan, Ate Nems, wala rin sense, wala rin say-say yung dinadagdag natin kung hindi rin maayos na naaabsorb ng ating katawan. Eh. Kaya yung cleansing...
1: Para ka lang nagtatapon.
0: Parang gano'n na nangyayari. Hindi mo na susulit siguro at the very least. Hindi mo na susulit yung mga iniinom mo, yung mga kinakain mo na sana ay malusog. Kaya kung meron kang kagaya na may Marvel Tahibo na nakakalinis ng ating katawan, makakatulong siya para mas magandang makuha natin lahat ng sustansya na kailangan natin. At lalo na yung mga bitamina at yung mga gamot na kailangan na ating inumin. At kung sakali man na meron din kayong gustong i-share sa amin tungkol dito sa ating pag-uusapan ngayon, tungkol sa mga iniinom nyo, kung kayo ay merong kasama sa pamilya na senior citizen age o kayo mismo, kayo ay nasa 60s, 70s, 80s, tapos meron kayong iniinom sa mga products ng Herbs and Nature, i-share nyo naman sa amin yan, i-send nyo po sa amin. Kasama na rin yung iba mga kababayan natin, nag-iimbita na rin tayo dun sa mga may tanong tungkol dito sa ating topic ngayon. Ipadala ninyo ang inyong mga katanungan dito po sa ating Globe Line and Smart Line.
1: Ipadala po ang mga text message sa 0945-521-8853 at sa 0929-198-4002. Idagdag sa text message ang inyong pong pangalan, edad at ang inyong lokasyon.
0: Mahalaga po sa amin ang mga detalye na yan. At kung kayo naman ay magpapaabot ng inyong mga mensahe sa amin online or through the internet, simple lang ang inyong gagawin. Pumunta po kayo sa Facebook at i-search nyo ang Kaagapay sa Kalusugan. Yan po yung mismong pangalan ng ating palatuntunan. Kaagapay sa Kalusugan. O kaya naman pwedeng diretso na po kayo magpaabot ng inyong mga mensahe dito naman sa Facebook page ng atin pong himpilan.
2: Pag-umpisa akong uminom ng may Marvel Tahibo capsule, unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-uboy, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko, medyo mahilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
3: ang tulog ko dati, medyo parang tulog balok lang siya eh. Nung subuha ko na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin. May masakit dito, masakit doon. Parang biglang, parang pinitik lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko, parang sabi ko, ay nawala.
4: Lagi akong nag-ospital ng asma, minsan hindi ako makain yan. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, eh, hindi na po ako na-ospital.
5: Sabi ng mga kapitbahay namin, look, ha? Oo, sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad siya na sa agad? Eto, nakalakad ako.
6: Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahimu sila, doon ako gumaling.
7: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthris citizen yan!
8: For active adults, Arthrisin. Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Arthrisin.
7: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
8: Arthrisin. Get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Habang nagkakaedad, mas lumalabo ang paningin tulad ng macular degeneration. Mas lumalala katagalan. Ang lutein ay natural na nutrisyon sa mata na nakatutulong labanan ang panlalabo ng paningin. Every day is bright with Optin.
10: Para may laban, Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kagapay sa kalusugan.
12: Flores de Mayo.
13: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.

0: Kaagapay sa kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems.
1: Nabalitaan ho namin mga kaibigan na si Sir Elino daw ay gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature. Ano bang mga products po ng Herbs and Nature ang inyong ginagamit sa kasalukuyan, Sir Elino?
2: Ang ginagamit ko talaga ngayon yung tahibo capsule.
1: May Marvel tahibo capsule?
2: Opo. Gen C?
1: Opo. Gen C na alin po yan? Yung Gen C na plain o yung merong zinc?
2: Yung plain lang po.
1: Yung plain. Opo, opo.
2: Pero ang totoo nito, ganito.
1: Sige po.
2: Kasi 8 years na akong high blood.
1: 8 years na po kayo na mayroon pong high blood?
2: Na. Opo. Ngayon, yung apat na taong ko, ang iniinom kong gamot, yung reseta ng doktor, yung mga binibili sa butika. Since 2016 hanggang ngayon, yung maintenance sa high blood, iniinom ko yun.
1: Opo.
2: Ginawa ko, bumili ako ng ng mga herbal, yung mga sikat-sikat yan. Opo, yung maintenance ko to dito, pero herbal, meron ako ibang inom, hindi yung brand nyo.
1: Opo, opo.
2: Ngayon, kapag pakinig ko sa radyo, nandinig ko yung tahibo muna. Tahibo. Bumili mo ako ng 10 piraso.
3: Na capsule, sir?
2: Capsule, opo, opo, yes, capsule. Sir. Ngayon, pakainom ko ng dalawa ininom ko. Isa sa umaga, isa sa gabi. Ang una napansin ko, yung pag-iihi ko. Kasi yung dati pag umiihi ako, mayroong time na parang hindi na uubos.
1: Paano yan? Parang,
2: may naiiwan.
1: Oo, lagi may naiiwan. O parang umiihi kayo, pero parang hindi matapos-tapos. Lagi may natitira.
3: Sir, ilang taon na po kayo ngayon?
2: 74. Ngayon bumili ako ng isang buwan na supply.
3: Isang box.
2: Na 60 pieces na tahibo. 60 rin na agency.
1: Opo. Baka twice a day iniinom ni sir.
2: Oh. Yung bumili pa ako ng Optinidotin.
3: Okay. Sa mata.
2: Yes. Nung mainom ko na yung item na yun, maganda yung naging resulta sa akin kasi marami akong narandang na iba.
1: Opo. Opo.
2: Saka nakaminos ako kasi mahal yung
1: mga gamot na ibigay. Ano nangyari nga pala dun sir sa nyo? Dun sa inyong kinikwento kanina sa pag-ihi. Dati, kung ang pag-ihi nyo parang hindi matapos-tapos, hindi na ilalabas lahat, nung uminom na kayo ng May Marvel tahibo, ano po nangyari?
2: Nung dire-diretso na, parang may time na. Yung tarang pag-isama, ihi ka, malakas ako ng tubig, di ba?
1: Opo.
2: Hindi na kamukha nung dati na pagpabalik-balik ako ng banyo. Basta pagka-ihi, tapos ng ihi, inom ka agad.
1: Ilalabas niyo lahat. So pag umiihi kayo, tuloy-tuloy.
2: Opo.
3: Gaano na ho kayo katagal umiinom nito nga May Marvel tahibo capsule?
2: Siguro ang yung simula umiinom ko dyan, mga more or less 3 to 4 years na ako umiinom. Pero hindi naman kasi hindi lang ako makabili nung isa kasi marami pang gagawin eh. Kaya hindi ka makakaroon ng capsule ha.
1: Hindi mo mamimiss.
2: Meron na kayong promo, meron nang 10 maging yung GNC 10 tatlo ang libre.
1: Lagi natin kinukuwentong tipid pack.
3: Sir, ang May Marvel tahibo po, ano naman ang naitulong sa inyo pong pagkakaroon ng mataas na presyo ng dugo? Kasi yun yung umpisa natin nga pinag-usapan, di ba? Mataas yung dugo ninyo. Ano naman ho ang naramdaman po ninyo? Nakaigi po ba sa inyo pong pakiramdam yung pag-inom na May Marvel tahibo pagdating po sa pagkakaroon ng high blood?
2: Yung aking high blood, normal na. Yung maintenance ko tinatanggal. Yun lang iniinom kong nabibili ko pera sa nature na product.
1: Opo, opo.
2: Pwede ko sabihin yung pangalan?
1: Okay lang.
2: Amlodipine na iniinom ko, 5 milligram.
1: Amlodipine, tama ba?
3: Amlodipine.
1: Yung amlodipine na yan, mula noong 2016, hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy nyo siyang iniinom. Ano po?
2: Oo, tama.
1: Opo. Anong napansin nyo ho na pinagkaiba, lalo ho dito sa inyong high blood, sir, mula nung nagdagdag kayo ng tahibo, meron bang naiba? Kasi yung gamot, nandun lang lagi, di ba? So yung amlodipine is ang, nandoon ang, lagi. Pero ano, anong napansin nyo na iba, sir?
2: Ang napansin ko, hindi na ako nagiging magagalitin kasi yung ang high-dad ko, Colorado eh.
1: Hindi kayo...
2: Hindi na ako magagalitin.
1: Magagalitin. Mm-hmm. Ah, hindi mainitin ang ulo. Aba, okay yan ah.
2: Siyempre, stressful eh.
1: Oo nga, hindi lang eh. Sir, alam nyo, naisip ko nga parang ano eh, dahil ngayon maganda na rin ang tulog ho ninyo. Siyempre yung ano natin, mas kalmado na ang katawan natin, mas nakakapahinga. May tanong ako sa inyo, sir, kasi nakuwento niyo yung tungkol sa pag-ihi. Dati ba, nung kayo ay merong kahirapan pa sa pag-ihi, anong epekto nun sa tulog niyo sa gabi? Meron bang kahirapan? Kasi yung iba ganun ang nirereklamo eh, na pag sila daw ay naiihi lagi sa gabi, nakukulangan ng tulog.
2: Kasi ganito, pagka iihi ka ng hindi normal yung oras, siyempre, pako ka mato, iihi ka.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang, pagka parang mayroon pang natira, in between ng pagtulog mo, magising ka. Mm-hmm.
1: Ay, ganun na nga, nangyayari.
2: E ngayon, kung ituloy ang tulog mo, tumaga ka na iihi.
1: So, mula nung uminom kayo ng may Marvel Tahibo, napansin nyo ba na mas hindi na kayo iniistorbo nung pag-ihi nyo sa gabi?
2: Ay, hindi na. Yung late nga, yung pati yung pagdumi.
1: Opo.
2: Yung pagdumi. Yung minom ako ng daladalwa niyan, pagka yung marami akong tahibo, nagiging O, tsaka hindi siya basa. Hindi siya basa, hindi siya yun. Kasi pagka basa, yung masakitan dyan.
1: Opo.
2: Ito, parang kasi kami, hindi mong hirap kami. Yung pagkain namin, hindi man pwedeng pigilin kung
1: So parang mas, lang. Sa ngayon, mas maaliwalas hunin nyo na ilalabas.
2: Opo.
1: Yun, oo.
2: Hindi ka, misan paghihi mo, hindi ka kailang makahihi kasi papas ko isang nga. Pero ang problema, yung paghihi mo maring normal, ang problema, laging parang may naiwan.
1: Ngayon, di ba? Ngayon, okay na yan.
2: Matagal na.
1: Matagal na, okay.
3: Simula nung uminom, wala na may Marvel Tahibo.
2: Para bang namimintay niya na yung cycle ko ng pag-ihi.
1: Mabuti kung gano'n.
2: Pati nga yung pagtulog ko sa 4 yung gabi, namimintayin ko na rin yun. Alam niyo, sa dati malaki ako, nalaki, 5'7 ako.
1: Opo.
2: Payat ako. Ngayon, medyo totoo lang, kumaba ako konti.
1: Gumanda na ang timbang. Mabuti ho kung gano'n.
3: Naapektuhan yung pagkain.
2: Hindi, kasi yung pagkain ko sa kain turog, medyo nagbago.
1: Mabuti ho. Natutuwa kami para sa inyo.
2: Opo.
1: Sir, tatanong ko nga lang po, bilang panghuli, sir, kasi alam ko, sabi nyo, uminom rin kayo ng Optin eh. Kumusta po yung paggamit po ninyo ng Optin?
2: Yung Optin naman, since pagka na-stroke ka, high blood.
1: Opo.
2: Yung left side ng mata ko, ang nakakakita. Yung right side ng mata ko, yun ang medyo marabo.
1: Okay.
2: Kung minum ako nun, parang nawawala yung cloud.
1: Nawawala yung ulap-ulap pag umiinom kayo ng Optin. Teka, walang salamin ho itong tinutukoy natin, Sir Elino, hindi kayo nagsasalamin.
2: Nakabasa naman ako. Pagka minum ka, habang tumatagal, yung katawan mo nababago gamot yung sa iniinom niya.
1: Totoo. Sir, bilang panghuli, gusto ko lang sanang kayo na mismo yung hingan namin ng tulong pagdating sa pagpapayo sa mga nakikinig sa atin ngayon eh.
2: Ang pagpapayo ko lang, yung kasawa na kayo sa mga nabibili natin ng mga kumbisyon na gamot, makinig kayo doon sa mga programa nila. Kamukha ko, hindi naman ako basta-basta minum nung sumubok muna ako, tsaka ako bumili. Ngayon ko lang naman na kung noong ko pala ginawa, baka mas maraming, mas maganda yung katawan ko ngayon. Kaya lang wala namang una sa uli.
0: Kaagapay sa kalusugan. Kasama si Master James at Ate Nems.
4: Habang nagkakaedad, mas lumalabo ang paningin. Tulad ng macular degeneration, mas lumalala katagalan. Ang lutein ay natural na nutrisyon sa mata na nakatutulong labanan ang panlalabo ng paningin. Every day is bright with Optin.
5: Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata, mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw, Optin. Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin lutein capsule. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Ang Optin ay mabibili sa inyong Suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang Tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng Tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon.
3: Kung may dagdag na katanungan tungkol sa mga produkto ng Herbs and Nature,
1: maaari po kayong diretsyong tumawag sa ating Kaagapay sa Kalusugan.

0: Nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
1: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week!
2: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
0: Isend ang mga entry sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
2: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
0: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline
0: 0969-610-8133.
2: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
1: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
3: Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
4: Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
3: Gen Z Vitamin C, may laban tayo!
5: Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, then consult your doctor.
1: Kaagapay sa Kalusugan!
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web.
8: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas sa alas 3 ng hapon.
10: Kaagapay sa Kalusugan, Health Update.

0: Laging prioridad natin ang mga nakatatanda o senior citizen. Binabantayan natin ang kanilang physical, mental, social, and emotional well-being. Pagtuunan natin ang kapakanan ng ating mga lolo at lola, lalo na ang kanilang mga kalusugan. Batay sa data ng Philippine Statistics Authority, nasa 8.4% ng kabuuang populasyon ng bansa ang nakatatanda. Dito sa Kaagapay sa Kalusugan, nais nating makatulong sa mga nakatatanda na mabigyan ng mga impormasyong pangkalusugan habang tinatahak ang landas na hindi gaanong madali, lalo na sa kanilang mga health. Kapag nagkakaedad na ang tao, marami ng mga sakit na nararamdaman. Ilan sa mga karaniwang karamdaman ni na lolo at lola ay ang adult onset diabetes, arthritis, kidney and bladder problems, dementia, Parkinson's disease, glaucoma, katarata, lung disease, osteoporosis, enlarged prostate, Alzheimer's disease, macular degeneration, depression, at cardiovascular disease. Kung ang iyong magulang o lolo at lola ay na-diagnose ng alinman sa mga nabanggit na karamdaman, ang pinakamainam na maaari mong magawa ay ang pag-aralan kung ano ang pinakamabuting paraan para sila ay matulungan.
1: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.
2: Tama yun. Kailangan talaga aaralin mo yung problema na inyong kinakaharap.
0: Ano ang pwedeng magawa ng solusyon?
2: Oo, sa palagay ko talaga. Lalo ngayon, ang dali na ng research, mas marami ka ngayong mga pwedeng pagtanungan, di ba? May mga parang ano na ngayon sa social media, may mga groups na, may mga support groups, di ba? May information kayo na makukuha from other people. Mm-hmm. So pwede niyong gawin 'yun. Ngayon, 'yun nga ang ano, 'yun ang siguro dapat nating klaruhin. Iba-iba kasi tayo, hindi po pwedeng yung problema ko sa kalusugan exactly the same nung kay Ate Nems, di ba? Mm-hmm. Kaya yung mga vitamins natin, yung mga supplements natin, yung mga herbal natin ay iba-iba rin.
0: Kapag talagang ang isang tao nagkakaedad na,

0: Dahil parang madami na kasi silang iniinom na mga maintenance medicine.
1: Totoo, totoo.
0: Maghahanap sila talaga ng mga natural supplements.
1: Yan ang takbuhan talaga ng marami. Uh-oh. Kahit na sa ano, pain relievers, kunyari may pain na nararamdaman, marami ang kilala ng mga nasa senior citizen age, ayaw nga uminom. Mas gusto pa nilang tiisin yung kirot kesa uminom ng pain reliever or yung mga synthetic na mga gamot butika na nakakaalis ng ano ng
0: kaya
1: mga sakit.
0: Kaya very interesting sa kanila kapag ka nakakarinig sila ng mga ganitong mga kwentuhan, nakakarinig sila ng mga impormasyon na may kinalaman sa kalusugan na hindi kinakailangan uminom ng mga synthetic na gamot kapag ka meron silang mga sakit na nararamdaman.
1: Mm-hmm. Yung pinagsimulan po talaga ng Herbs and Nature Corporation, may Marvel Tahibo. So, alam na nating natural yan kasi ano yan eh, parang kumbaga sa kanila, parang kumbaga halamang gamot yan sa Brazil, sa South America. Pero again, hindi siya halaman, puno po galing ang tahibo. At sa mahabang panahon, dyan sa South America, ginagamit po yan bilang pantulong sa napakarami mga bagay. So, fast forward to the present, hanggang ngayon, meron pa rin tahibo at kumalat ng buong mundo. Kaya nga dito sa atin, nakailang decades na tayo na umiinom ng tahibo, di ba? Pero ang dami niyang mga health benefits at ang daming mga naitutulong sa ating mga kababayan. Yung kanina lang na interview natin, di ba? Ang ganda ng tulong sa kanya, pati blood pressure, pati yung mga pananakit ng katawan, yung kabuuan kalusugan, Atenems ay natutulungan. Tapos dinagdagan pa ni Sir ng Optin. So meron siyang may Marvel Tahibo, meron siyang Gen C Vitamin C, may Optin Lutein pa para sa kanya mga mata. Kaya nga yung kinikwento ni Sir kanina, yung left side lang daw kasi ang nakakakita sa kanya. Yung right side, talaga malabo at saka cloudy. Pero nawala yon nung nag-take siya ng Optin. Kaya maraming salamat sa ating interview. Siya ay nasa 74 years old na Atenems. Actually, yun pa siguro. No? Iba-iba rin kasi tayo ng estado ng kalusugan. May mga ibang nasa 70s na pero hindi na masyado mobile kasi nagkaroon na ng early onset ng dementia o yung Alzheimer's. So, hindi siya kagaya nung ibang sabihin natin nasa same age, pero ano pa, nag-gym pa. May mga ganyan, di ba? Nagninegosyo pa.
0: Babike pa.
1: Nagtatrabaho pa. Tama nga, nagbabike. Marami pang ibang ginagawa. Iba-iba rin talaga, di ba? May mga ganong klase ng differences sa kalusugan ng isang tao na nasa senior citizen age, which is technically ang laki naman kasi, di ba? 60, 70s, 80s, and 90s. Pero dun sa mga age group na yan, iba-iba rin kasi yung kailangan natin na mga supplements. Lahat actually ng products na nababanggit namin dito ay pwede ninyong inumin. Depende dun sa kailangan ng katawan. Halimbawa, pag inuubo, di ba?
0: Plemex
1: Lagundi.
0: Inumin mo.
1: Kung merong issue yung inyong atay o baka may fatty liver o kaya medyo malaki yung katawan. Ayan, bagay ho kayong mag-take ng liver aid silimarin. So, yun. Tapos, ito ang common lang kasi. Pagdating sa senior citizen age, ang isa sa pinaka-common, at kahit na wala pa nga sa senior, papunta ka pa lang, ay may mga malapit-lapit ka na sa senior citizen age, nakakaramdam ka na ng mga sakit sa katawan. Kaya nga, sabi mo nga, Ate Namsa, yan yung isa sa gustong-gustong marinig at mapag-usapan ng ating mga kababayan na usually suki dito sa Kaagapay sa Kalusugan kasi meron tayong dalawang produkto na nakakatulong para sa ganyan mga pananakit ng katawan.
0: Yes.
1: May Marvel Tahibo.
0: TN Capsule.
1: TN Capsule. Tapos meron pang Artricine. Yan yung pinakabago.
0: Pagka nauubusan ng stock sa mga drugstore, nalulungkot ang mga senior citizen, mga elderly natin.
1: Eh kasi doon sila, yun ang ano nila eh, yun ang nakakatulong para sa kanila eh. So pag nagkaubusan, di ba, ang maghahanap ka na naman ng bago, di ba?
0: Tama.
1: Pero alam nyo, ang maganda...
0: Hindi ka naman sure sa iba.
1: Hindi ka naman sure kung anong pwede mong inumin. Pero ang maganda dito sa My Marvel Tahibo, sa Artricine, sa lahat ng mga binanggit namin kanina, lahat ito'y available sa mga butika. So, yung mga leading drugstores, Sigurado kayo makakakuha ng ganito mga products pag pumunta kayo sa Mercury, Watson's, Southstar at lahat pa ng mga malalaking butika.
0: At available
1: and nationwide
0: din.
1: To, ah, nationwide.
0: Available din online, Master James.
1: Oo,
0: nga
1: pala.
0: So, sa mga senior citizen natin na hindi makalabas, meron ho kayong chance pa na makabili online, Shopee, Lazada, TikTok.
1: Bibilib ka. Marami ring mga ano, mga online buyers ng ganitong mga products. Talagang ano, Ate Nems, nandiyan sa senior citizen age, sila mismo, hindi yung tipong pinapakisuyo sa kanilang mga kasama sa bahay. Sila mismo yung ano, nag-place ng purchase. Account talaga nila, sarili nilang account. Minsan nakakapagtanong, nagsisend ng question dun sa mismong selling platform. At makikita mo talaga na gusto nilang mas makilala yung product, yung My Marvel Tahibo.
0: Tataka siguro yung rider, Jensi. Ang galing talaga umorder ni Lola. Maya-maya.
1: O yun, regular. Oo. Eh, kasi naman, kung halimbawang kayo ay bibili online tapos nakakarating naman sa inyo, hindi ganun kabilis, di ba? Unlike bumili ka sa butika, na kapag nandyan sa kapitbahay mo, pumunta ka, automatic, nandyan na sa'yo kagad yung product. Usually kasi Ate Nems, pag online, ilang araw? Two to three days. Kung malapit lang. Kapag na-tsempohan ka ng delay, kapag tsempohan ka ng hindi magandang pangyayari, pwedeng tumagal ng up to 1 week.
0: Pero, nadidelay din kapag kayo mismo hindi makatanggap.
1: Pwede din yun.
0: Babalik na lang, kinabukasan. Pero alam mo, talagang best pa rin dyan, Master James, yung personal talaga na nakakabili ka or on-site mismong mga butika. Pero kung halimbawa naman po, hindi kayo able na makabiyahe, pwede naman syempre ipakisuya. Alam na natin yan.
1: Alam mo ano, kanya-kanya talaga ng preference. May mga iba ako na nakausap na ganyan talaga. Kahit na may access naman sila na bumili online o kaya may pagkakataon na may ibang kasama sa bahay na pwedeng pakisuyuan na bumili sa butika, gusto nila sila mismo yung pumunta dun sa drugstore para makita, mabasa, makilatis. Sa panahon ng na may marami mga naglalabas ang mga peke-peke, gusto mo talagang masiguro na legit yung product na ano na mabibili mo.
0: And legit, diba? Po talaga yung mga product ng Herbs and Nature na mabibili po sa mga butika.
1: Siguro magdududa ka pa online eh, kasi sa online minsan nakakalito, diba? So
0: tama.
1: Dahil hindi mo masyado sigurado kung yun ba talaga yun.
0: Never pa akong order online, Master.
1: Ah, talaga? Ako hilig ko sa online.
0: Hindi. Nang ano, nang mga product ng Herbs and Nature.
1: Ah, oo nga naman. tama ka.
0: Mga product, yun pala, mali pala yung pagkakasabi ko. Never pa akong umorder ng mga product ng Herbs and Nature online.
1: Pero, nakaka-purchase ka naman ng iba.
0: Gusto ko, hindi, kasi pag nasa limbawa, mall, favorite ko kasi sa mall, hindi sasabay ko na. Hanggat kaya ko pa.
1: Pasensya ka na, kasi minsan, may mga items na mas mura online.
0: Ayun,
1: kung ikukumpara mo sa mall purchase. Pareho din
0: sa
1: lang.
0: Sabagay noon, pamasahin mo, tapos o kaya magpa-parking ka kapag may dalakas sasakyan.
1: Minsan
0: diba,
1: ganun.
0: May parking fee pa.
1: Again, depende na lang talaga sa inyo. Kasi may iba, nag-enjoy sa mall. Di dyan ka na nga lang bumili. Sabay mo na. Tama ka naman.
0: Maganda kasi, Master James. Kahit saang lugar ka pumunta, meron mga butika. Kahit mag-mall ka, may butika.
1: Yan ang maganda sa ano natin ngayon, sa mga produkto ng Herbs and Nature ngayon. My Marvel Tahibo, Optin, Jensi, Jensi Plus, Plemex Lagundi, Liver Aid, Artrisin, lahat sila available na sa mga butika. Alam niyo yung unang-unang produkto, itong My Marvel Tahibo, nung unang panahon, halos pahirapan para makakuha nito. Naririnig mo sa radyo nung time na yon, Ate Nems, naririnig mo na ang ganda ng mga naitutulong sa kalusugan, pero ang tindahan o opisina na mapagbibilhan mo, siguro lilima lang. Baka nung nag-start nga, isa, dalawa, tatlo lang yung pupuntahan mo, so dadayuhin mo pa
0: hindi
1: siya.
0: Hindi mo pa kabisado.
1: Eh, taga ano ka? Taga norte ka, di ba?
0: O kaya taga south ka. Taga east, taga west.
1: So, ang mangyayari, ang layo ng ibabiyahin mo para lang makakuha ng My Marvel Tahibo. Yan yung dati, mga 90s pa yan.
0: Nagsimula sa Metro Manila kasi.
1: Hindi ko maalala kung ano, Quiapo yata ang pinaka-start.
0: Quiapo
1: or or monumento. Oh. Yan yung parang mga ano dyan. Yung mga unang mga tindahan po ng Herbs and Nature Corporation nung unang-unang panahon. Mm. Pero ngayon nga, ayan.
0: Tagal na, unang panahon talaga.
1: Eh kasi, biruin mo, 90s, ilang decades na yan. Di ba?
0: Ilan? Oh, sige, ikaw sumagot. Oh.
1: Hindi ko alam. 3 decades or more, di ba? Oh, ganun ka
0: tagal. 3 dekada.
1: Oh, di ba? Diba? Kaya ngayon, maganda na available na siya sa kahit na saan.
0: Yes.
1: Kahit kailan mo siya gustong bilhin.
0: As in, kahit saan sa buong bansa.
1: Literally. Oh, kahit saan sa buong bansa. At kahit saan, nasaan ka, pwede kang bumili dahil ngayon online.
0: Meron tayong dating nakausap. Medyo matagal na rin na, hindi naman siguro katagalan ano, pero nasa island sila, talagang isinasabay nila yung pagbili. Halimbawa, may Marvel Tahibo yung favorite nila. Mm. Talagang lagi silang nasa bucket list nila.
1: Hindi ko maalala kung yan yung isla dyan sa may Quezon o yung tinutukoy mo yung sa may taga Marinduque.
0: Dalawa pala. O, parang Marinduque.
1: Oo, yun yata. Naalala ko.
0: So, may naalala ka pa Quezon?
1: Naalala ko Quezon kasi meron dyang island sa may bandang Quezon na ang ginagawa nila pag bumibili sila ng products, pupunta ng ano, ng tatawid pa. Ngayon, dahil medyo biting kami sa oras, kung meron kayong ibang questions para sa amin dito sa program, kahit tapos naman yung oras ng palatuntunan, natatanggap namin ang mga mensahe po ninyong pinadadala, lalo na dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo ang mga text message sa 0969-610-8133.
1: Ito naman ang globe line natin, 0945-521-8853.
0: At ang smart line po ay 0929-198-4002.
2: Kaagapay sa Kalusugan. Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
3: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
4: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
5: Magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
6: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
5: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
6: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
5: Liver Aid Silymarin,
6: Optin Lutein,
5: at Arthrosin.
6: 10 capsules plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C at Gen-C Plus.
5: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
6: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
5: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature.
6: Available po sa mga leading drugstore natin nationwide.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, tiyak mayroon po kayong mapagkukuhanan ng ating mga paboritong produktong mula sa Herbs and Nature. Punta lang kayo sa mga leading drug stores na malapit sa inyong mga tahanan, kagaya ho ng Mercury Drug Store, Watson's Drug, South Star Drug, Rose Pharmacy, St. Joseph Drug, Manson Drug at marami pang iba. Kung mapapansin nyo, yan po yung mga malalaking butika, yung mga leading drug stores ho natin. At kung sabagay, hindi lang naman po dyan sa mga butikang yan, mayroon po mga produkto ang Herbs and Nature, maging dun sa mga maliliit na butika. Pero ang pinakamagandang gawin ho natin, kung halimbawang first time ninyong marinig itong palatuntunan at nagkaroon ho kayo ng interes dito sa My Marvel Tahibo o sa Liver Aid Silymarin, sa Gen-C Vitamin C, Optin Lutein o ito pong Plemex Lagundi, kung may tanong kayo, papaano po ba kami makakakuha niyan? Saan kami makakakuha? Ano kaya ang pinakamalapit na butika dito sa amin? O kaya mga tanong po tungkol sa produkto mismo. Halimbawa po para saan ang My Marvel Tahibo? Para saan ang Plemex Lagundi para sa anang Liver Aid. Pwede nyo rin pong diretsyong isend sa amin. Dito po sa ating mga numero, meron tayong ilang mga numbers na ibinibigay dito sa Palatuntunan. At isa dyan ay tinutulungan tayo ng ating mga kaibigan sa Herbs and Nature. Sila po mismo sumasagot dito po sa mga questions na pinapadala nyo sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline. 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133. Inuulit ko, anumang mga tanong ninyo na related sa products, pwede nyo diretsyong isend yan sa number na yan. At tiyak po na may mag-a-assist po sa inyo. Ganun din ay natatanggap namin lahat ng inyong mga pagbati, mga komento, mga mensahe, mga kwentong pangkalusugan. Ako, lahat po yan ay pwede rin namin matanggap online. Pwede ho kayo mag-send sa amin ng mga messages nyo sa Facebook page ng ating himpilan. Pero meron din kaming laging ginagamit na mga numbers, yung talagang hawak-hawak ho namin ina Atenems na mga numero, yung ating pong Globe Line and Smart Line.
0: I-send po ninyo sa 0945-521-8853 at sa 0929-198-4002.
8: Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
9: Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
8: Gen Z Vitamin C, may laban tayo!
10: Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week!
6: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
11: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week.
7: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
6: Isend ang mga entry sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
7: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
6: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
6: 0969-610-8133.
7: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
11: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
12: Pag-umpisa kong uminom ng May Marble Tahibo Capsule, unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubod, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ako, medyo mahilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
13: Ang tulog ko dati, medyo parang tulog malok lang siya rin. Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin.
14: May masakit dito, masakit doon. Parang hindi lang, parang pinitik lang na. Parang sabi ko, pag tayo ko, parang sabi ko, ay nawala.
15: Lagi akong nag-ospital ng asma, minsan hindi ako makainyan. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-ospital.
16: Sabi ng mga kapitbahay namin, sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad siya na kaagad? Eto, nakalakad ako.
17: Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahimu sila, doon ako gumaling.
18: Kaagapay sa Kalusugan, kasama si Master James at Ate Nems.
0: Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marble Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C at Gen C Plus. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen-C o Gen-C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen-C Vitamin C o Gen-C Plus 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman.
19: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
20: Tuloy lang sa activities. On the go!
19: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
21: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
19: Let's go!
20: Make your move, baby.
22: Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masasobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay.
23: Moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid.
22: Ang Liver Aid ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liver Aid Silimarin Capsule.
24: It's Liver Lover, boys!
25: Cheers! Ang Liver Aid bilis sa Suking Drugstore. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
26: Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silimarin Capsule.
27: Be a liver lover.
26: Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang sakit walang pinipiling panahon.
29: Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon.
28: Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan.
30: Gen-C Vitamin C.
28: Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate,
29: Vitamin C na banayad sa sikmura.
28: Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan.
29: Prevention is better than cure, ika nga nila.
28: Kaya panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya.
30: Dapat everyday healthy.
28: Gen-C Vitamin C.
29: May laban tayo.
18: Kaagapay sa kalusugan. Kasama si Master James at Ate Nems.
31: Ubo?
32: Lemix!
31: Kika?
32: Lemix!
31: Lema?
32: Ilabas yan!
31: Lemix 40 Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi.
32: Lemix!
31: Basta lagundi.
32: Lemix!
31: Vitex Negunduel is the generic name of Lemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata. Mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong uminom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise, at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan.
25: Ang Optin ay mabibili sa inyong Suking Drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri na sakit.
0: Kung may dagdag na katanungan tungkol sa mga produkto ng Herbs and Nature,
29: maaari po kayong diretsyong tumawag sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: Isend nyo po sa 0969-610-8133.
29: Ang lahat ng mga produkto ng Herbs and Nature gaya ng Plemex Lagundi, Gen-C Vitamin C, Gen-C Plus Zinc, My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules, Optin Lutein ay available sa mga butika gaya ng Mercury Drug Store, Watson's Drug, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide.
18: Kaagapay sa kalusugan.
34: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Lord, thank you po sa inyong pagsama sa amin sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Gamitin mo po ang palatuntunan at himpilang ito para maisulong ang maayos na kalusugan para sa lahat ng Filipino. Tulungan mo kaming matutunan ang wastong paggamit ng mga produkto ng Herbs and Nature upang maranasan namin ang mabubuting epekto nito sa aming mga kalusugan. Gawin mo kaming malusog at masigla, maging ang aming mga kapanalig, ilayo sila mula sa samot-saring sakit at karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda, mayroong mga underlying condition, mga nagdadalang tao, at mga bata.
34: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At sa pagkakataon pong ito, gusto kong magpasalamat sa lahat po ng ating mga nakausap. Siyempre, sa ating mga naging interview, kina Miss Weng, kina Dr. Kelly Salvador, sa mga kasamahan po natin dito sa Himpilan. At siyempre, maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
28: Maraming salamat din sa iyo, Master James. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa loob ng isang oras. Ang lagi po naming paalala sa inyo, mag-ingat po kayo, manalangin, and God bless everyone. Ako po si Ate Nemi Turla. Bye-bye!
34: Maraming salamat, Ate Nems. Until tomorrow, sa ating tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.
1: Sumainyo ang katotohanan.

0: Inyong napakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Inihatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation. Abangan muli tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla. At maririnig na rin tuwing Merkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Kaagapay sa Kalusugan. Sumainyo ang katotohanan.
1: Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay iaadya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkakasakit at naghihirap. Naway sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na, o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis. At hari naway, matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahin. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa mga karamdaman at nakakahawang mga sakit. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon. Araw ng Merkules, ka-6 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
6: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Nagbabala ang World Health Organization o WHO kaugnay sa patuloy na banta ng hantavirus, isang sakit na mula sa mga dagana at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon at pagkamatay ng tao. Kasunod dito ng pagkasawi ng 3 individual sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean, habang patuloy na iniimbisigahan ng mga opisyal sa kalusugan ang mga naitalang kaso ng naturang viral infection. Ayon sa WHO, naipapasa ang hantavirus sa tao sa pamamagitan ng direktang pagkakadikit sa ihi, laway o dumi ng mga dagang may impeksyon, lalo na sa mga lugar na madumi, sarado o matagal nang pinagmumugaran ng peste. Ipinaliwanag ng ahensya na ang mga bansa sa North at South America, maaari itong humantong sa hantavirus, cardiopulmonary syndrome o HCPS, isang mapanganib na kondisyon na umaatake sa baga at puso at may case fatality rate na maaaring umabot sa kalahati ng mga kaso. Batay sa tala ng WHO, tinatayang nasa 10,000 hanggang sa mahigit 100,000 kaso ng hantavirus infection ang naitatala sa buong mundo kada taon, kung saan pinakamataas ang bilang ng mga kaso sa Asia at Europa. Binigyan din ng organisasyon na wala pang lisensyadong bakuna o antiviral treatment laban sa sakit, kaya nananatiling mahalaga ang maagang pagkilala sa sintomas at agarang suportang medikal. Dahil dito, hinimok ng WHO ang publiko na paigtingin ng kalinisan sa tahanan at komunidad, iwasan ang direktang pagkakalantad sa mga daga at agad na magpakonsulta sakaling makaranas ng lagnat, pananakit ng katawan, hirap sa paghinga o iba pang kahinahinalang sintomas. Ipinapanalangin naman ng simbahan ang kaligtasan ng lahat sa banta ng mga umiiral na nakahawang sakit, kasabay ng panawagan para sa pagkakaisa, malasakit at sama-samang pananagutan sa pangangalaga sa buhay ng bawat individual. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 5. Ako inyong kapanalig, Reynaline Letran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
6: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Turmerica Plus.
9: Basta turmeric, dapat Turmerica Plus.
10: Nandito ang Turmerica Plus, tunay kong walastig.
11: Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Alamin ang mga natural na paraan upang mapanatiling malusog ang katawan. Makabagong teknolohiya sa pagpapagaling ng karamdaman para makamtan ang hinahangad na kagandahan. Kasama si Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
12: Usapang KKK with Dr. Aileen Lim mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon.
13: Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Aileen Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc.
14: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything.
15: Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa uric acid at kidney stones. Ang hyperuricemia ay kondisyon kung saan mataas ang uric acid sa dugo. Kapag ka sobra ang uric acid, pwede itong magbuo ng kidney stones. So lalo na yung tinatawag na uric acid kidney stones. So, isa ho sa nagiging sakit ng mataas na uric acid ay ang pagkakaroon ng bato sa bato. Bukod ho sa pwede itong mag-cause ng high blood, pwede itong mag-cause ng gouty arthritis, pwede rin ho itong mag-cause ng kidney stones. At paano ho ba nabubuo ang uric acid? Ang uric acid ay waste product na galing sa breakdown ng purines. Ang purines ho ay mga substances na nasa pagkain tulad ng red meat, lamang loob, sardinas, at beer. Ang normal na process po, ang kidney ang nagfi-filter ng uric acid at inilalabas ito sa ihi. Pero ang gumagawa ng uric acid is the liver. Pinifilter ng kidney at ilalabas po natin sa ihi. Pero kapag mataas ang production ng uric acid o mahina ang kidney na maglabas nito, naiipon ang uric acid sa dugo. Kaya ho, ang mataas na uric acid is red flag for kidney problem. Ibig sabihin, hindi na ganun kalakas ang function ng kidney para ilabas sa ihi ang uric acid, kaya naiipon sa dugo. Yun ho bang iinom kayo ng pampababa? Bababa temporarily, but pag wala na ho kayong gamot, tataas siya uli. Red flag po yan, ang kidney ninyo hindi na ho 100% ang function. Paano nagiging kidney stones? Kapag mataas ang uric acid sa ihi, nagiging acidic. Kaya nga ho, uric acid ang urine. Sa acidic urine, nagkakaroon ng crystals. May na-form hong crystals. At ang crystals na ito ay nagdidikit-dikit. Unti-unti silang tumitigas at nagiging bato. Ang uric acid crystals, ano ho ito eh, sharp ang edges nito. At kung ito ho ay sa joints pumunta, napakasakit ho nito. At bakit ho delikado ang mapunta yan sa kidney? Nagbabara ho yan sa daanan ng ihi, itong microcrystals na to. Therefore, tumataas ang pressure sa kidney, pwedeng magkaroon ng infection at pwedeng humantong sa CKD, chronic kidney disease. Dahilan ho sa bumabara ito sa daanan ng ihi, so hindi ho nakakalabas lahat ng ihi. Nagkakaroon ho ng residual urine, ibig sabihin natitira na ihi. Therefore, nandun ho yung waste product, hindi naubos ilabas, tutubuan ho ito ng bacteria. Bukod sa may kidney stone, symptoms ang pasyente, magkaka-UTI pa ho ang pasyente pag palaging ganun ho ang kondisyon. Kaya ang ibang pasyente na may mataas na uric acid, kalaunan ho nagkakaroon ng problema sa kidney. At kung hindi man ho UTI, nauuwi ho sa pagkakaroon ng CKD or chronic kidney disease. Paano naman ho nauuwi sa CKD? Kasi ho, yung ating kidney tissue, malambot lamang ho yan. Ang microcrystals pong ito na uric acid na nasusugatan niya ho at na-erode niya ho ang kidney tissues ay nagpo-form ho ito ng scarring or peklat. And of course, yung peklat ho yan or scarring, hindi na ho yan napapasukan ng blood. So, kumbaga, hindi ho yan nagpa-function. E kung paulit-ulit ho ang kidney stone ninyo sa iba't ibang lugar ng kidney, dadami ho ang non-functioning part ng inyong kidney. Nakababawas ho ito sa function ng ating kidney. Plus, kung may UTI pa ho, recurrent UTI also, ganun din. Yung microbe ho, masusugat yung kidney, magpo-form din ho ito ng scarring. So, both recurrent UTI and kidney stones can both damage the kidney tissues and form scarring or peklat. At ano ang mga symptoms ng may kidney stone? But minsan ho, wala siyang symptoms sa simula. Pero kapag lumaki ang bato, nagkakaroon ng matinding sakit sa tagiliran o likod. Dito ho sa may balakang natin, ito hong siko natin, ang level ng ating elbow dito sa may tagiliran at sa bandang likod, yan ho sakto ang level ng ating kidney. Hindi ho sa harap sa tagiliran papuntang likod. Masakit po kayo dyan, nangangawit. Ang UTI ho hindi naman gaano sumasakit dyan, but kidney stones. At masakit umihi, burning sensation. May dugo sa ihi. Isa rin ho yan sa symptoms. Ang dugo ho sa ihi, posibleng gross, nakikita ng mata, or microscopic. Pag gross, syempre ho, ang magiging kulay ng ihi ninyo, yellow plus pula, magiging parang tea-colored. While kung microscopic naman ho, yellow pa rin ang makikita ninyo, pero pag sinilip ho yan sa microscope, marami ang red blood cell ninyo. At yun nga ho, tulad ng sinabi natin, madaling ma-UTI ang pasyenteng may kidney stones, at minsan ho, merong pagsusuka at naduduwal ang patient. At sino ho ang mga taong mataas ang risk na magkaroon ng uric acid stones? Siyempre ho, yung mataas ang uric acid sa blood, yung mga taong dehydrated, yung mga mahihilig ho sa maalat at karne, yung may gouty arthritis, yung may high blood at yung may diabetes. At for prevention, uminom ho ng maraming tubig and bawasan ang pagkain ng laman loob, red meat at sardinas. So when we say red meat, pork and beef, tsaka sardines, kontrolin ang uric acid level. So iiwasan nyo lahat ng pagkain mataas sa uric acid such as oatmeal. Marami hong may hindi alam na ang oatmeal ay mataas sa uric acid. Magkakaroon ho kayo ng mga parang buto-buto dito sa daliri ninyo. We call it tofai. Pagpaminsan-minsan ho ay okay lang, pero kapag ho araw-araw ginagawa ninyong breakfast ang oatmeal, magkaka-gouty arthritis kayo. At yung mga may caffeine, yung cheese, nuts, gulay na may buto, monggo, toge, and others, laman loob. So yan po ang mga matataas ang uric acid level. At panatilihing, hindi masyadong acidic ang ihi. Kumain po ng mga green leafy vegetable and fruits, kasi ho, alkaline foods yung mga yan. Pero pag palagi hong karne ang kinakain, acidic foods po yan. Bukod ho doon, pagka acidic ang pH sa ihi, malamang ho, acidic na rin ang pH sa blood. Gustong gusto ho yan ng bukol at mikrobyo na tirahan. Mabilis ho silang mabuhay at mabilis silang magparami sa blood pagka ganun. Kaya nga ho, ang tamang pH ng blood is slightly alkaline. Ang uric acid ho ay galing sa purine. Ano ba ang purine? Isa ho itong natural na substance na matatagpuan sa cells ng katawan at sa maraming pagkain. Gawa ho ng metabolism natin sa pagkain, ang resulta ho ay purine na nakoconvert ho sa uric acid. So kapag ka ang purine break down ng katawan, nagiging uric acid po ito. So purine breaking it down sa katawan, magiging uric acid at inilalabas natin ito in the form of urine sa ihi. Kaya kung sobra ang purine na kinakain o mahina ang kidney, kaya tumataas ang uric acid sa blood, or sobra-sobra ho ang kinakain food na maraming purine, tataas ang uric acid sa blood at pwedeng magdulot ng gout, gouty arthritis, or kidney stones. Ayan o, yung mga binanggit natin kanina, mga pagkain mataas sa purine, lamang loob, atay, balun-balunan, yung red meat, sardines at dilis, beer at alcohol, mas mataas po sa beer, and shellfish. Kaya ho ganito, kung kayo ay nagpulutan ng mani, pagkatapos o naka-beer kayo, umagahan ho ang may mga gouty arthritis, hindi na ho makatayo at makalakad. Namamaga ho ang kanilang big toe, and that is sign of gout. Kasi ho, ang beer or alcohol nakakahad lang para sa excretion ng uric acid. Hindi ho sumasama sa ihi ang uric acid na dapat sana ay lalabas sa ihi. Nagdagdag na kayo ng uric acid dahil sa pulutan ninyong peanut, then uminom pa kayo ng beer na humahad lang ho sa paglabas ng uric acid sa ihi, eh 100% ho talagang tataas ang uric acid ninyo sa blood. Eh kung nakaisang case po kayo at nakarami kayo ng mani, ayun na ho. So, na-imagine nyo na ho kung paano. At ang importanteng point po dito, hindi naman ho masama ang purine dahil natural ito sa katawan. Nagiging problema lang ito kapag sobra, kaya tumataas ang uric acid. Everything should be in moderation. At madalas ho, may mga pasyente na may masakit sa katawan like tuhod, binti, paa. Pero pag nagpa-blood test ho, ay normal. So, paano natin maipapaliwanag yan? So, baka ho hindi uric acid, baka ibang klase ng rheuma, pero meron ho talagang uric acid ang problema, pero negative ang blood test. Ang rason po dito, nauna nang nabuo ang crystals sa kasukasuan sa joints ninyo, bago pa tumaas sa blood ninyo. Kapag dati nang mataas ang uric acid ninyo, pwedeng nakapag-deposit na ho ito sa mga joints, tuhod, paa, hinlalaki sa paa. Kapag dumalaw ang crystals na to, ayan, naiirita ang joints, nagkakaroon ng inflammation, sumasakit kahit normal na ang uric acid sa dugo. So, limbawa ho, uminom na kayo ng pampababa, pero nauna na ho na nandoon sa joints ninyo yung microcrystals na uric acid. Yung mga crystals na nasa joint, kahit bumaba ang uric acid sa dugo, ay hindi ho basta-basta yung natutunaw at naaalis. At during acute attack and during gout attack, may parte ho ng uric acid na lumilipat o nagmumove from the blood to the joints, no? Yung iba ho, hindi na nailalabas sa ihi. Kung hindi, yung nasa dubuhong uric acid ay pumupunta sa ating mga joint. So, nagdi-deposit ho sa ating mga kasukasuan. At ang uric acid ay hindi stable buong araw. Pwede itong tumaas o bumaba. Depende sa ating kinakain, sa level ng ating tubig, pag-inom ng alak, at kidney function. Kaya, possible na normal sa test pero mataas sa ibang oras at araw. Sensitive na ang joints. Kapag dati nang nagkaroon ng crystals, nagiging mas madaling mamaga ang joint kahit maliit lang ang trigger. So, yun nga po, pag meron na kayo sa joints, kahit hindi naman ganun karami ang kinain ninyong pagkain na mataas sa uric acid, may dati na ho kasing deposito sa mga joints ninyo, hindi ho ito basta-basta natatanggal. May crystals na naiiwan sa joint at during acute attack, bumababa ang uric acid sa dugo na pupunta ho sa joints at nagbabago-bago ang uric acid level, depende sa araw at oras at kinakain. Kaya, hindi ibig sabihin na normal ang lab result ay walang uric acid problem. Para rin ho yung chest x-ray, false negative, wala daw hong TB, walang pneumonia, but in reality ho, may TB at may pneumonia. Hindi lamang po nakita. Because chest x-ray ay napakababa ho ng accuracy niyan. Kaya wag ho kayong aasa sa resulta ng chest x-ray. At ang ating uric acid blood test ay sinusukat lang ang uric acid sa dugo at hindi ho nasusukat ang uric acid crystals sa ating joints. Kaya itong mga uric acid crystals ay pwedeng magdulot ng mild inflammation at magbigay ng paulit-ulit na joint pains. At kapag kakulang sa tubig, nagiging concentrated ang uric acid sa ihe at sa joints. At diuretic and herbal support, tumutulong ho ito sa fluid balance sa inyong pag-ihe, kaya less risk ng crystal formation at kidney stones. Gamit ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, pwede mong iligtas ang kidney mo mula sa silent uric acid damage, maibalik ang energy at maiwasan ang komplikasyon gaya ng CKD, high BP or kidney stones.
14: Makiagaw na ho kayo sa ating book 1 and book 2. Available na ho siya sa Shopee and sa clinic, Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. Sa book 1 ho natin, malalaman nyo kung ba't hindi kayo gumagaling sa diabetes. Meron ho kasing root cause, which is the pancreatic fluke, which is a kind of parasite in the presence of methanol, a chemical, and dehydration equals diabetes. Hanggat hindi ho yan na-address, habang buhay ho na masisira ang pancreas natin. And leading to total shutdown later. And yung atin hong book 2, Food 101, ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food, at ito rin ho ang magiging diksyonaryo ninyo sa pagkain. Bago ho kayo kumain, kung kayo ho ay may mga comorbidities, pakibuklat ho ang ating Food 101 to check na ito ho ay pwede sa inyong mga high blood, diabetes, mataas na uric acid, cancer, para ho may guidance kayo and protection. Get a copy ASAP of our book 1 and book 2. Yung mga matataas ho ang creatinine at dinadialysis, meron ho tayong PRP, platelet-rich plasma, wherein nagse-cell repair ho ito, cell regeneration and tissue healing of the damaged kidney. Di ho ba ang taong may CKD o mataas ang creatinine? So 75% of the kidney is already damaged. So kailangan ho ng something that will do cell repair and tissue healing, wherein dialysis and kidney transplant, hindi niya ho nagagawa yon. And ang PRP ho is 100% autologous, meaning it is coming from our own blood. Wala ho siyang synthetic chemicals. Pwede ho natin gamitin ito as a complementary approach alongside with your current medical management, whatever ang ginagawa nyo as of now, dialysis or pre-transplant care. And yung pagda-dialysis nyo po, it will not cure your damage kidney. So, ipinaglilinis lang ho kayo ng blood na marumi na kasi hindi na ho kayang gawin ng ating sariling kidney. At yung mga na-kidney transplant naman ho, hindi ho alam ng pasyente na kadalasan ay iinom ho sila ng immunosuppressant or immunosuppressive drugs para ho hindi i-reject yung kidney nila. So, magiging very prone to infection ng pasyente. Ang kadalasan ho nangyayari, ang kinamamatay ng pasyente is infection like pneumonia, hindi ho yung CKD. And take note na kahit ilang beses ho kayo magpa-kidney transplant, kung yung root cause ho, which is diabetes and hypertension, ay hindi ho na-address, sisirain niya rin ho uli yung bago niyong kidney. It is very important na yung root cause ho ay ma-address. And wag niyo na hong hintayin na ang inyong kidney ay mag-total shutdown to 100%. Umaksyon na ho kayo ngayon before it's too late. And isa ho sa text ng ating televiewers and listener, inainom niya ho ng kaunti yung anak niyang nagsiseizure ng ating coffee. Simula daw ho nung pinainom niya ng kaunti ay hindi na ho sinumpong ng seizure. So, ang seizure ho, the root cause is eggs of parasite in the brain. So, meaning, isa ho sa ating natural ingredients, meron hong anti-parasitic effect. That is how good our coffee is.
15: And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado hong maibababa ang sugar nyo agad, at yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyong ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. Ibi mga numero.
13: Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899.
16: Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ako ang inyong kapanalig, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
17: Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
18: Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama rin natin si Dr. Irene. Dok, tanong ni 1709. Magandang hapon po. Kailangan bang maipa-opera itong goiter? Kasi toxic goiter po sa akin. Hyperthyroid ito. So, pinagpa-check upan ko. Kaya ito ang lumabas.
19: Okay, so hindi nyo po kailangan ipa-opera yan. Marami na po kaming pasyenteng nagamot when it comes to hyperthyroidism. Yung iba nga po talaga hong payat na. But meron po tayong magandang protocol po dyan at simple lamang. Napatabaho namin yung pasyente at sa ngayon ho ay okay naman. Plus, pag kayo inoperahan, magme-maintenance kayo lifetime ng thyroid hormone na may effect din ho sa triglycerides atay. No? At kadalasan ho, may isang brand na ang pasyente ho always feels dizzy. Kaya ilang taon ho siya sa buhay niya na nakahiga lamang. Nung binago ho namin yung kanyang maintenance, ayun po, nabuhay po muli ang pasyente. Huwag po kayo magpa-opera, pumunta ho kayo sa amin. And meron ho kasing isang doktor sa UST na lahat ho ng hyperthyroid ay pinauoperahan. Well-known po yan sa ganyan. Huwag na ho kayo maging isa sa biktima. Pwede naman ho yan sa hindi operation. At pagkatapos ho noon, niraradiation pa ang pasyente. It's either operation or opera or radiation ho ang ginagawa. RAI, radioactive iodine. Radiation ho yan sa may hyperthyroidism. Walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, Makati Avenue. So kailangan lamang po ay magpalista kayo bago humag check up. And IBM mga numero.
18: Pwede po kayong tumawag sa 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
19: Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho siyang simptomas. Sabayan nyo na ho ng pagpapa-detox and blood cleansing kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. At yung ating hong buy 2 plus 1 promo ho natin sa detox and blood cleansing ay i-avail nyo ho yan at sayang po ang laki ho ng madi-discount ninyo kasi malilibre nyo na ho yung vector scan. Parang ang binayaran nyo lang is the detox and blood cleansing. And yung ating hong Shopee, available ho dyan ang ating soap, ay IV anti-aging soap, IV whitening soap. Yan ho ay naka 5 plus 1 and napakabisa ho niyang pang banat at pang paputi ng skin. Sabi ko nga yung mga elderly ho natin, ituwang tuwa dyan. Dati ho ang order nila pa isa-isa, ngayon ho duse-duse na. Lalo na ho nung 5 plus 1 tayo. Subukan niyo po ito mga elderly at hindi ho kayo magsisisi. Yung atin ho beauty set, Love Your Skin, LUVURSKIN. Yan ho ang pangalang hahanapin ninyo sa Shopee. Kahit ilang araw pa lang ho ninyong ina-apply, makikita nyo na ho ang changes. Napakagaling ho nito magtanggal ng impurities sa inyong face. And of course, yung atin hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, wala hong tumikim nito na hindi ho nasarapan. And napakasustansya ho nito because blended ho ito with 15 powerful natural ingredients na kadalasan ho na-address halos lahat na ho ng comorbidities ng umiinom. At yung isa ho naming pasyente sa probinsya na taga City Hall, palagi na lang ho humihingi sa kanya ng kape at nasasarapan. Yan sabi nga ho namin, pabilihin mo ng kanila. Alang, ikaw lang yung malilibre ng kape. Kung gusto niyo maka-discount at maging reseller, bumili ho kayo by bulk order. So, buy 10 boxes,
14: discount of 50 pesos per box, 20 boxes, discount of 90 pesos per box, and 30 boxes or 100 pesos per box. No? Malaki yung discount yan. Kailangan lang bumili kayo ng marami. And yung anti-diabetic shot and anti-obesity shot, ito na ang kasagutan sa mga hindi ho bumababa ang sugar at hindi pumapayat. Once a week shot lamang po ito. Hindi ho kayo iinom ng gamot araw-araw at mag-i-insulin araw-araw. At

0: risky na ho ang magpa-opera. So meron ho tayong non-invasive procedure po dyan na much better pa ho kaysa sa opera. Kasi ho pati yung bara sa brain ninyo maa-address, hindi lang po puso. Yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, so ito ho ay parang stem cell. Babata at gaganda kayo, but bukod po doon, ginagamit po natin ito para ma-recover ho yung mga sakit na may damaged organ tulad ho ng may mga CKD, dialysis, liver cirrhosis, yung mga diabetic foot na papukutulan ho ng paa, agapan nyo ho, pumunta kayo sa amin. And yung mga Alzheimer's ho, yung dati namin pasyente, blank affect, ngayon ho, umingiti na si nanay pag kinakausap. So ibig sabihin ho, may improvement talaga. Pati ho yung mga stroke patient, lumiliit po ang stroke area. So yung mag-asawa ho, yung babae ho, nakalakad na. Yung lalaki ho, na-stop na ho yung drooling of saliva. Ganun ho kabisa. Pati ho may mga diabetes, osteoarthritis, and osteoporosis. Actually, ito ho ang future ng mga may osteoarthritis. Ha? Yung mga damage knees po ninyo, cartilage. Ha? So, i-re-repair ho yan o isa-cell regenerate ho yan ng PRP. And yung atin hong book 1 and book 2, makiagaw na po kayo at malapit-lapit na pong maubos. At book 1, Unveiling the Truth of Diabetes. Bakit po hindi kayo gumagaling aside from the fact na inom kayo ng inom ng gamot, kailangan nyo hong malaman ang mystery behind para ho kayo gumaling. Hindi pa huhuli ang lahat. And yung atin hong Food 101, ito ho ang magiging Biblia at dictionary ninyo when it comes to food and pagkain. So bago ho kayo uminom o kumain, isanggunin nyo po ho muna kay Food 101 kung hindi bawal sa inyo. At sa atin hong social media, i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim. At paki-follow, like, share, and subscribe ang atin hong YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, pati ho FB page natin na Ano Ba Talaga Doc? And Clinica Medica 101. Kailangan po ang subscription and pagpa-follow ninyo para ho tayo ay makapag-live na in the future once a week. Makakapagtanong ho kayo hanggat gusto ninyo pag tayo ho ay live. Maraming salamat po sa pagpapasok nyo po sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Be kind, do one good thing a day, makes this world a better place. Ivy?
1: Please like us on Facebook, ang account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pag-inig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat.
2: Abangan muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
7: Ang gabay sa ating tahanan na magkahain ng payo tungo sa tunay na kagalingan, tahanan at kalusugan. Ang programang nananalig ng lumos na kagalingan sa pamamagitan ng likas na gamutan, tahanan at kalusugan. Kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltasar mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, tahanan at kalusugan. Makinig.
8: Maraming banal ngayong hapon, Panginoon. Muli po kami lumalapit sa inyo. Samahan niyo kami sa kalahating oras na programang ito. Patnubayan niyo po yung mga nakikinig sa radyo, nanonood sa Facebook Live. Yung mga may sakit, Panginoon. Tumataas ang kanilang mga creatinine. Panginoon, tulungan ang kanilang mga kidney. Maghimala po kayo ngayong hapon na ito. Nag-high blood, sumasakit ang dibdib, Panginoon. Walang pakiramdam yung mga paa, namamaga, nagmamanas, Panginoon. Alam namin kayo po ang dakilang magagamot at walang imposible sa inyo, Panginoon. At tulungan niyo po yung mga nag

0: sa kanilang mga bahay. Walang tumutulong, wala nakakatulong sa kanila, Panginoon. Samahan niyo po sila. Aliwin niyo, Panginoon, para magkaroon sila ng pag-asa at kagalingan. Mga malalabo yung mga mata, may mga katarata, glaucoma ngayong hapon, Panginoon. Tulungan yung tahang gamot galing sa tahanan at kalusugan magkaroon ng bisa sa kanila. Lahat, Panginoon, sapagkat kayo naman ang nagpapagaling, hindi yung gamot, hindi kami ng mga doktor. Panginoon, kayo po ang aming dakilang manggagamot. Salamat sa pagdinig naming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Kayo'y nakikinig sa programang Tahanan at Kalusugan.
2: Tahanan at Kalusugan.
0: Kaya magandang hapon sa inyo, mga kapanalo. So medyo na-late tayo, no? Sa ating pagmumuni-muni, basahin po natin ang Isaiah 46:4. Isaiah 46:4. At hanggang sa katandaan mo ay ako siya. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking dadalhin at ililigtas ka. Ayan ang pangako ng Panginoon sa atin, lalo na sa mga may edad na. Ang sabi niya, kayo na mga matatanda, tutulungan ko po kayo. Kahit na may uba na kayo sa katandaan nyo, dadalhin at ililigtas. Yan ang pangako niya po sa Isaiah 46:4. Alam mo, kapag ang Panginoon na nangako, ginagawa niya yan. Kaya huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Ako, 69 na ako ngayong June. Natatakot ako. Nako, ano kayo mangyari sa akin pagtanda ko? Ay, nandiyan ang Panginoon. Tutulong. Mayroon akong, may tumawag nga sa akin eh. Sabi niya, Dok, hindi ba kasalanan? Kasi iniwan ako ng mga anak ko, iniwan ako ng asawa ko, nag-iisa na ako sa bahay. Hindi kaya kasalanan? Para, alam mo na, ang ibig niya sabihin, ah, buti pa. Anyway, may sakit na ako, hindi na ako makagalaw masyado, buti pa. Tapusin ko na lang ang buhay ko. Hindi. May pag-asa pa. Kahit wala yung anak mo, wala yung kapatid mo, wala yung magulang mo, wala yung asawa mo. Ito, nag-represent ang Panginoon. Sabi niya, hanggang sa katandaan mo, ay ako siya. At hanggang sa magkauban ka, ay dadalhin kita. May uban ka na. Ha? Ginawa kita at aking dadalhin ka, aking dadalhin at ililigtas kita. Kaya sa may mga sa nag-iisa, parang iniwan ka na, hindi ka iwan ng Panginoon. Yun ang pangako niya. Dadalhin ka niya. Ha? Siya ang tutulong sa atin. So, nawa ito magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Huwag tayong matakot na nag-iisa na tayo. Parang pinabayaan tayo ng mga anak natin, asawa natin, mga kamag-anak natin. Nandiyan ang Panginoon. Basahin mo ang Isaiah 46:4, mga kapanalig. No? At na mag-usap kami, buti naman mga kapanalig, eh, parang naayos naman. O, tinatanong, may bahay ka ba? Oo. May popahan pa nga ako eh. O, tinan mo. May sarili na. Tapos mag-isip ka kung ano-ano. Ganun lang mga kapanalig. Ang Panginoon ay tutulungan tayo, no? Okay. So, dito pa rin po kayo nakikinig sa Tahanan ng Kalusugan. Ngayon po ay Miyerkules. Bukas, dyan ako sa Niyog, Bacoor, Cavite, mga kapanalig. Malapit sa Jollibee Niyog, harap ng PS Bank, sa taas ng 7-Eleven, along Aguinaldo Highway. Now, makikita niyo yung footbridge sa Niyog, makita niyo 7-Eleven, sa taas tayo niyan, mga kapanalig. So, ang pag-usapan natin ngayon, ako, dahil senior citizen naman talaga ako, ito, mga pagkakamali ng mga senior citizen. Ayan, mga kapanalig. Siyempre, kung minsan, ba't nagawa ko ito? Ba't hindi ko napaghandaan ito? Alam mo, yung pagsisisi, bandang uli. Una, neglecting physical health. Pinabayaan natin ang sarili po natin. Una, hindi tayo nag-exercise. Alam mo, exercise pang palakas eh. May mga kalaro ako, 80, bibilis pa tumakbo. Ha? Nakakapaglaro pa mga kapanalig. Pag may edad ka na ako, hindi ako nagsigarilyo eh. Ingatan po natin yung ating baga kapag nagsisigarilyo po tayo. Nako. Pagtanda natin ako. Dami dyan. Daming mga sakit-sakit. Pneumonia, ha? Asthma, ha? Problema sa baga. So, paghandaan po natin mga kapanali. O kung may problema po kayo dyan, meron tayong Pulmo Cleanse, meron tayong Propolis, meron tayong Activated Charcoal, sa inyong mga baga. Oo, mga kapanali, mahirap, no? Tapos, ang pagkain natin, napabayaan po natin kung ano-ano lang kinakain natin. Ha? Dapat, ang pagkain ng mga may edad, marami sa umaga, kunti sa tanghali, at mas kunti sa gabi. Eat like a king in the morning, like a queen at lunch, and like a beggar in the evening. Ha? Tapos, ikaw ba eh, kumakain ng mga matataba? Nakaw, diabetes, high blood, ang abutin mo mga kapanali. Maaga pa kailangan, tulungan na natin ating sarili. Ngayon, isa pa ang problema, no? Nakalimutan mo magpa-colon cleansing. Alam mo, 90% ng pagkakasakit natin dahil sa colon. Yan kasi ang pinakamarumi na bagay ng katawan natin, mga kapanali. Kapag nag-edad ka ng 60, marami ng lubak-lubak, marami ng bulsa-bulsa, ano ibig sabihin nun? Kapag pumasok ang dumi sa bulsa, hindi makalabas. So, yan ang breeding ground ng infection, mga kapanali. Colon cleansing, magkano lang? 1,000 per session. Ang 7 session is 6,000 lang. Sa Linggo, sa Friday, may colon cleansing dyan sa Santa Cruz, Manila. Ang colon cleansing dyan, mga kapanalig, ay Miyerkules at Biyernes. Ha, pumunta kayo. May naka-line up na po na 5 or 7 ngayong Friday. No? Kaya agahan nyo lang, alas 8 kasi pwede na magsimula eh, mga kapanalig. 30 minutes lang naman yan. Ngayon, ang iba kumukuha kasi ng double session, so 1 hour yun. Ha? Kaya subukan nyo. Pasyal po kayo mga kapanali. Diyan sa Santa Cruz, Manila, harap ng Plaza Santa Cruz Catholic Church, sa may ongpin, yung bintana mga ginto dyan. Ayan, makita nyo, Manuel Chiauqui. Second floor po tayo, room 206. Pag hindi nyo pa makita, i-text nyo ako. Ang cellphone number ko mga kapanali ay 0919-0044-217. Pagkain natin, more on prutas at gulay po tayo. Huwag na yung mga fast food na yan. Ha? Ako, gatas niya, hindi na ako uminom. Paminsan-minsan, napakain din naman ako. Halo-halo. Paminsan-minsan, mga kapatid. You need to exercise. Alam mo, pagsisihan talaga natin kapag wala tayo exercise. Eh. Mahina ang katawan natin lahat. Mahina kapag wala tayo ehersisyo. Kaya ako, nag-invest po ako sa exercise. Ano, at least 3 to 4 times a week. Ay nagsisimula kami kuminsan, alas 6, o natatapos mga alas 7:30. O yun. Okay na yan. Takbo ka, masaya kayo kuminsan. 5:30 to 8, depende. Wala natin mga kapanalang exercise. Lahat, lumalakas. Lahat na sakit, matutulungan. Kapag nag-exercise tayo, isa pa, kapag nag-edad ka tapos naging isolated ka, wala ka nang kinakausap, nasa kwarto ka na lang, hindi ka na lumalabas, pagkakamali po yan. Alam nyo, madali kayo niyan sa sakit sa puso, ha? Hindi nagaganda ang tulog nyo, tataba kayo, magkaroon kayo ng mga arthritis, yung mga chronic inflammation na yan mga kapanalig. Ah, tsaka pala ang Facebook Live ko is Arnaldo Baltasar, Doctor of Naturopathy. Ang cellphone number ko po ay 0919-0044-217. No, paki-like nyo po ako sa... May reels po tayo eh. No, mababasa nyo po dyan. Inspirational health tips. Yan mga kapanalig. So try niyo 'yan, no? Nanonood ng Facebook Live, binabati ko pala Sister De La Cruz. Sister Adelaida Placido 'yun, nanonood ng Facebook Live. At ito sabi ni Sister Flaviana Victorino, tagal ko na nakikinig sa inyo, brother, hindi niyo pa ako binabati. O binabati na po tayo. Ano pa yung order ni Sister? Charcoal at likas kape. Bukas, Sister, matatanggap nyo na yan. Si Sister yata, sa ano siya eh, from Bulacan. Ayun, si Brother Orlando Ambagan din, nanonood ng Facebook Live. Oh, mga kapanalay, tulungan natin. Eh, tumatanda tayo eh. Huwag tayo maging isolated. Ha? Sanhi po yan ang premature death, stroke. Kasi wala na tayong kausap. Ha? Oh, mga kapanalay, kapag wala ka ng kausap, nag-iisa ka na lang dyan, anxiety, depression, yun ang tatama sa iyong mga kapanalig. Ang iba, ay, nako, nag-substance abuse na. Yan, nag-iisa mga kapanalig eh. Sabi nga ni Brother Orlando Ambaga, likas kape is good. Tama po yan mga kapanalig. Ha? Pang magpapatulog sa iyo, makakadumi ka, pangpalit ng tiyan, pangpalakas ng katawan. Kano yan? 350 lang yan eh. Mga senior, kung ang kape na ininom niyo sa labas, ako, maadi kayo dyan, hindi kayo patutulugin, mag-high blood kayo, mag-acid kayo. So itong likas kape, 350 lang yan. 1 glass to 2 glasses a day. Okay na po yan mga kapanalig eh. No? So yun ang pagkakamali. No? Alam mo ang pagsisisi ng mga seniors kasi sa huli. Oo! Oh! Bakit nagawa, ano nangyari sa akin? Ba't hindi ko napaghanda ng pagtanda ko? Pero kahit anong mangyari sa iyo, ha? Huwag kang mawalan ng pag-asa, ang Panginoon nandyan pa rin. Tutulong! Yan ang pangako niya sa Isaiah 46:4. Hindi niya tayo pabayayaan, mga kapanalig. Ha? Ikaw, takot ka ba? Nako, patulad din tumawag sa akin. Nako, ano ba, Dok? Kasalanan ba itong gagawin ko? Ako, kasalanan mo yan, brother. Bakit? Binigay, pinahiram sa inyo ng Panginoon ng buhay. Wala tayong karapatan na isauli natin na hindi niya pa kinukuha. Siya nagbigay, siya rin ang kukuha. Oo, mga kapanalig. Alam mo, maraming malulungkot ng mga senior citizen. Nang pumunta dati kami sa, ano ba yan, sa Rizal, aba, may pasyente doon, iniwan din mga magunang asawa at mga anak. Na-stroke pa, halos hindi na makalakad. Kaya ang dumi-dumi ng bahay, ginawa namin, nilinis po namin ang bahay. Kinulong cleansing namin siya, hindi lang namin nilinis ang kanyang, ano, tiyan, ang kanyang kolon, pati bahay niya. Eh, sabi ko, hindi, masarap linisin yung marumi, makita mo na luminis, guminawa. Aba, pati ako masaya rin. Asya, masaya. So, Sister Angelita de la Cruz, magandang hapon po. Floral. Ayan, floral. Ang ganda, no? Bulaklak yan, ha? Magandang mayon. Nod sila ng Facebook Live, mga kapanalig. So, kung kayo may mga problema, no? Ito pa ang mali ko minsan ng mga senior citizen. Refusing to adapt changes. Ay, wala na ngayon telegrama. Wala na ngayon sulat. Ay, matuto tayo mag-cellphone. Ako, kahit huli na ako mag-cellphone, nagsiselfone pa rin po ako. Pinag-aralan ko. Bakit? Yun eh. Wala naman yun. Tingnan mo ngayon yung post office dyan sa Santa Cruz, Maynila. Halos magsasara na eh. Wala naman yung papadala halos ng sulat. Pwede ka na gusto mo mag-chat. O makikita mo pamukha. Gusto mo mag-text. Eh, bagong ano yan eh. Dapat maka-adapt tayo dyan. Yung senior citizen ayaw gumamit ng cellphone, kawawa po tayo mga kapanalig. Ha? Madali na naman matutunan kahit medyo late tayo. Ako, papaturo ako sa mga... Kasi mga bata ngayon, kahit mga elementary, gagaling na sa cellphone eh. Lalo yung mga college na, mga... Nako, galing po yan mga So, yung mga nanonood sa Facebook Live, Pearl Paharon Kanyada, magandang hapon po sa inyo dyan. paki-like nyo po ako, paki-follow nyo po ako sa Facebook live ko, no? Para mga kapanalig, marami tayong matutunan. Gumaling po tayo sa ating mga karamdaman. Isa pa, finance management, nagkamali tayo. Hindi ka nakapag-ipon. Ha? Kumbaga sa ano, alam mo na darating ang tag-ulan, hindi ka nag-ipon kahoy. Ha? Kapag tag-ulan, mahirap na. Kailan may pension tayo. Ang pension mo, naubos lang sa maintenance mo. Ako, ang late lang ng pension ko, pero at least wala naman akong maintenance. Ha? Finance mismanagement. Alam mo na, kapag wala kang pera, ay nako, mag-high blood ka. Sa kakaisip mo, magma-migraine ka. Kapag wala kang pera, magka-insomnia ka. At kaya matuto tayo mga kapanalig, kung ano lang yung matuto tayo mamaluktot sa maliit na kumot. Hindi yung wala ka ng income, ang lakas mong gumastos. Tapos aasa ka sa mga kapatid mo, sa anak mo, sa mga hindi eh, mga kapanalig. Dapat napaghandaan natin yan. Ha? Kung ikaw ay nawala na, mayroon pa naman. Ang Panginoon po, tutulong sa iyo. Yun ang pangako niya, hindi niya tayo papabayaan. Manalangin ka ngayon na. Ha? Panginoon, dito ako. So, binabati ko rin si Sheila Asuncion. Maganda nga po sa inyo. Yun, mga nanonood ng Facebook Live. Ngayon, i-text niyo po ako mga kapanalig kung may mga sakit-sakit po kayo. Ha? Ito pa, ignoring mental growth. Ha? Yung ating mental, hindi na tayo nag-iisip. Kaya makalimutin na tayo. Ha? Alam nyo, dapat tuloy ang aral po natin. Ako tuloy ang aral ko mga kapanalig. Araw-araw mga kapanalig. Ha? Tuloy ang pagbabasa ko. Siyempre, dahil tayo talaga ng mga bata pa. Eh, kumuha nga ako ng exam eh. Dapat yung top ay pupunta ng Vietnam. Libre lahat. Eh wala eh, iba na talaga mga bata. Tapos cellphone, online, alam mo na. Mga bata-bata eh, magaling dyan. Tayo eh, mabagal na tayo. Wala. Dementia, no? Makalimutin ka. Hindi ka nagbabasa. Yung puzzle. Kailangan natin yan mga kapanalig para maging active pa rin. Alam nyo si Antonio Vivaldi, 70 years old na siya, nang dumami ang kanyang mga komposisyon at sumikat mga kapanalig. Oh. So, dito sa Tahanan at Kalusugan, no, meron tayong lecithin para sa brain, neuro cleanse. Ayan, mga kapanalig. May mga problema-problema kayo. Makakatulong po yan. Available po yan sa Tahanan at Kalusugan. Lecithin, magkano? Neuro cleanse, 720. Sabi nga ni Sister Samora, Corazon Samora, Black Donny Samora, neuro cleanse, magaling. Okay yan. Totoo yan, mga kapanalig. No? So bukas diyan ako sa Santa Cruz sa Niyog Bacoor Cavite ha. Sa Friday diyan ako sa Santa Cruz Maynila at may colon cleansing tayo diyan. Punta kayo, yan mga pagkakamali ng mga senior citizen hindi na paghandaan. Oh, wala din man akong pera pero at least wala akong gastos masyado sa sakit. Kaya mga kapanalig, alam mo, kaya ang Tahanan at Kalusugan na dito pa rin. Dahil sa pagtangkilik nyo, bumibili po kayo ng mga gamot, doon pupunta yan. Pangbayad sa radyo, sa opisina. Kaya mahigit 3 dekada na ako rito, hindi ako yumaman mga kapanalig. Isang kahig, isang tuka pa rin po tayo. Dahil ang tinuturo ko sa inyo kung paano kayo hindi magkasakit. Ha? At kung magkasakit man kayo, yung hindi kayo gumagastos ng malaki, yung tama lang, hindi yung 50,000, 100,000, 500,000, 1 million, hindi. Alam mo, gagaling tayo sa simple lang, nagamutan, tulungan mo yung sarili mo. Ha? Ay kung wala tayong alam, ayun, ubos na ang pera mo, eh. Wala na ako dok, wala na akong mabibinta, ubos na. O pagkatapos niyan, ano? Ha? O nakakaawa po tayo mga kapanalig. Okay, maging wise tayo, ha? So, kung may mga katanungan kayo, text niyo po ako, no? At malayo kayo, ipapadala ko po sa inyo. Sample yung sa puso, yung cardio cleanse, no? Maganda po yan, anti-inflammation, anti-blood clotting, anti-cholesterol, anti-high blood. Maganda po yan, mga kapanalig. Yung neuro-cleanse naman sa nerves, mga makalimutin, di makatulog. Kung anong naramdaman to sa nerves, may mga nervyos. So, 720 lang din po yan, mga kapanalig. Pagandaan po natin ang ating katawan. Huwag na makorner po tayo ng sakit. Ha? Nasabi ko sa inyo, mga kapanalig, huwag tayo makorner na i-transplant ka na, ay nako, i-dialysis ka na, huli na yan. Ha? I-chemotherapy, nako. Simulan po natin. Ang lungkot mo na yan, ang takot mo na yan, yan ang papatay sa iyo. Kaya pagandaan po natin, kung nahuli man tayo, nagkamali man tayo, kausapin natin ang ating Panginoon. Panginoon, ito, hindi ko napaganda ng sarili ko, mag-isa na lang ako, may sakit ako, parang wala na mag-aalaga sa akin, tutulong sa akin, pero nangako kayo. Nakat sa puti ng buhok natin at sa ating katandaan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yan ang pangako niya sa Isaiah 46:4. Kaya mga senior citizen, may pag-asa po tayo. Hindi ka nag-iisa. Nadalawin ka ng Panginoon. Oh, ano ba ang problema? Ha? Walang dumadalaw sa iyong anak? Oh, sige. Papanaginipin kong anak mo para madalaw ka. Ah, wala kang pera? Oh, sige. Sabihin ko sa panaginip yung kapatid mo, papayaramin ka. Bila magugulat ka lang, pupunta, may pera ako, papayaram. Ganun, mga kapanalig. Hindi tayo pababayan ng Panginoon, no? Kaya yung mga senior citizen, laban lang, no? May problema ka sa baga, mayroon tayo pulmo cleanse. One capsule twice a day, 720 lang din yan. Yung kape na gamitin mo, yung likas kape na po, mga kapanalig. May bas-bas po yan, magpapagaling sa'yo yan. May problema ka sa yung nerves, so neuro cleanse, sa yung baga, o pulmo cleanse, sa puso, cardio cleanse, o sa, kung may problema kasi yung kidney, o abusam, activated charcoal, maraming makakatulong sa iyo, mga kapanalig. Ngayon, kapag malayo ka, i-text mo ako, ipapadala ko sa iyo. Ang payment mo, through GCash or Palawan. Padala mo pangalan mo at address, sabihin mo yung sakit mo, o ito yung mga kailangan mo, itong bawal sa iyo, itong dapat mo gawin. Gagaling ka, mga kapanalig. Uso na online ngayon, malayo ka. Magaling naman. At siyempre, isabay po natin sa ating panalangin para gumaling po tayo, mga kapanalig. No? At sige sa lahat, magpa-colon cleansing po kayo. Lalo kapag senior po kayo, laki ng pakinabang, maraming sakit na ma-prevent, mga kapanalig. Ganun lang naman. So, mag-ano tayo ng time. Allocate tayo ng time at pera. Mura lang, magkano? 6,000 ang 7 sessions. Kung mag-per session ka, 1,000 lang. Sa laboratory pa lang sabi nga ng nagtitinda ng isda Kung pa-laboratory ako, may sakit ko, nasa 15,000 Imagine, mga kapanalig. 15,000, sa akin sabi ko, hindi ko kaya yan Buti ikaw, pipilitin na lang kailan. Pero may pamamaka, alam mo, laboratory, malalaman pa lang kung anong sakit mo, pero pwede ka na sanang mamuhay ng tama, alam mo, yung sobrang pamroblema, sobrang puyat, sobrang tamis, sobrang alat, sobrang taba, yan naman kulang sa tulog, wala ehersisyo, ayun ang dahilan ng sakit. Ngayon, tulungan natin ang sarili natin na matulungan para gumaling po tayo, mga kapanalig, Hirap may sakit, kahit wala ka ng pera, basta wala ka lang sakit. Kapag may sakit ka, puro palabas po yan. Walang papasok po yan na pera. Palabas yan. Mababayaran mo ba yung kerot? Ang sakit ng katawan mo? Hindi. Yung takot mo dyan. Buong pamilya yung napiktado, mga kapanalig, kapag may sakit po tayo. So, tulungan po tayo ng ating Panginoon. Ano po? Bukas, dyan ako sa Niug, Bacoor, Cavite, sa Friday, dyan sa Santa Cruz, Manila. Ang cellphone number ko po, mga kapanalig, ay 0919-0044-217. Wala na po tayong panahon. Ito po si Doc Arnaldo Baltasar. Pansamantala po, no, papalam sa inyo. Sumayin niyo ang katotohanan.
1: Inyong napakinggan ang programang Tahanan at Kalusugan. Kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltasar. Abangan muli mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, para sa karagdagang impormasyon sa tahanan at kalusugan. Makipag-ugnayan sa 0919-004-4217, 0919-004-4217, o sa 0915-979-6284, 0915-979-6284. Tahanan at Kalusugan. Sumainyo ang katotohanan.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas sa alas 5 ng hapon. Araw ng Miyerkules, ka-6 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
4: Ang oras ay inihatid sa inyo ng Department of Health.
5: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Pinatibay ng Caritas Manila ang pangangalaga sa mental health at kalagayan ng mga opisyal o kawani nito sa pamamagitan ng pagdaraos ng Mental Health Advocacy Seminar. Sa gawain na pinangunahan ni Caritas Manila Executive Director Father Anton C.T. Pascual at ni V-Line Media Group General Manager Rolando Cortez ay itinuro ang mga kahalagahan ng mental health advocacy sa pamamagitan ng seminar na pinamagatang Strong Mind Spiritual Seminar sa pangunguna ng Caritas Manila. Layunin ng programa na palakasin ang kamalayan sa mental health, lalo na sa usapin ng suicide prevention sa pamamagitan ng pagkakaisa sa pananampalataya at personal na paghilom. Tampok din ang pagbabahagi ng sanaysay ni Angel Asay, isang seminary attendee noong 2024 na patuloy na humuhugot ng lakas mula sa tinatawag na Paschal Seed o Aral ng Misteryong Paschal, ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, kung saan ibinahagi ang karanasan bilang isang individual na may bipolar disorder at ang kanyang patuloy na laban sa araw-araw na hamon ng mental health. Kaugnay nito, nananatili ang panawagan ng mga organizers sa patuloy na pagpapalaganap ng kamalayan sa mental health at pagbibigay ng suporta sa mga individual na dumaranas ng tahimik na laban, kung saan una nang binigyan din ni Pope Francis na mahalaga ang malasakit pakikinig at pagkalinga sa mga nahihirapan bilang bahagi ng pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao at pagsusulong ng pag-asa sa gitna ng mga pagdurusa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Ray na Linletran Ibanez. Sumain niyo ang katotohanan.
5: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Veritas Patrol!
3: Matibay na panuntunan sa pag-aproba ng mining permits, apela ng senador. Ulat mula kay Norman Dequia. Good Norman.
8: Yes, maraming salamat. Nagbabala si Senator Francis Pangilinan sa posibleng price manipulation at profiteering kasunod ng pagtas ng rice inflation sa 13.7% noong April 2026 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bilion chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, dadadabagan ng senador sa pamahala na tugisin ang mga hoarders, profiteers at abusadong traders na posibleng nasa likod ng pagtas ng presyo ng bigas. Binigyang din ni Pangilinan na nakababahala ang bilis ng pagtas ng inflation, lalo't direktang naapektuhan nito ang mga mamimili, magsasaka at banging isda. Ayon sa PSA, umakyat sa 7.2% ang headline inflation noong Abril mula sa 4.1% noong Marso, ang pinakamataas sa loob ng tatlong taon. Malaki ang ambag dito ng sektor ng pagkain at transportasyon, kung saan ang food inflation ay pumalo sa 6.1%. Partikular na itinuturo ng PSA ang krisis sa bigas at mais bilang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation, kung saan ang rice inflation ay tumaas sa 3.5% noong Marso tungo sa 13.7% noong Abril. Habang ang corn inflation naman ay nasa 21%. Panawagan ng senador ang whole of government approach upang mapigilan ang pagdala ng inflation at maprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Veritas 846, ang radio ng simbahan, ako ang inyong kapatid Norman Dequia. Sumain niyo ang katotohanan.
3: At impeachment ni Vice President Sara, hindi kinakailangan ng majority vote para maisulong sa Senado. Ulat mula kay Marian Navales Pulco. Good Marian.
9: Nilinaw ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na hindi kailangan ng mayor ang boto sa Kamara upang umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mababata sa mata ang boto ng one-third ng mga miyembro ng House of Representatives para maipadala ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Kiti Defensor Marie ang kumakalat na impormasyon na maaaring maisantabi ang impeachment kung mas marami ang bumoto ng no kaysa yes sa plenaryo. Ipiliwanag na mababatas ang botohan sa Kamara ay hindi paghatol ng pagkakasala, kundi pagtukoy lamang kung may sapat na batayan para isulong ang kaso sa Senado. Nauna nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang committee report na may probable cause matapos ang unanimous votes na 55 miyembro. Binigyan din pa ni Defensor na kahit mas marami ang tutol, hindi ito hadlang basta makuha ang kinakailangang boto para maiakyat ang kaso. Sa huli na sa Senado pa rin ang desisyon kung mapapatunayang may sala o mapapawalang sala ang opisyal. Samantara, itinuring naman ni Defensor na pinakamigat na ebidensya ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Ang video kung saan nagbanta ito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Defensor, ang video ay hindi lamang simpleng banta kundi maaaring ituring na betrayal of public trust at isang mabigat na krimen na saklaw ng impeachment. Nagmula ang video sa isang virtual press conference noong November 2024. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumayin nyo ang katotohanan.
3: At PMPI, nakiisa sa sulong Peace Partners Assembly 2026. Ulat naman mula kay Michael Anyonevo. Good, Michael.
10: Nakiisa ang Philippine Misery or Partnership Incorporated o PMPI National Secretariat sa ginanap na sulong Peace Partners Assembly 2026 na dinaluhan ng mahigit 40 kinatawan mula sa mga sektor ng kapayapaan, karapatang pantao at pangangalaga sa kalikasan. Sa pagtitipon, ibinahagi ng mga kalahok ang mga naging tagumpay ng kani-kanilang advokasya at nagsagawa ng malalim na talakayan hinggil sa mga hamong dulot ng armadong tunggalian, sigalot sa likas na yaman at epekto ng climate change sa mga pamayanan. Naglatag din ang mga delegado ng mga konkretong mungkahi at takbang upang matugunan ang mga suliraning patuloy na kinakaharap ng mga apektadong sektor sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa PMPI, nananatili itong nakatuon sa paglikha ng ligtas na espasyo para sa pakikipagtulungan sa mga local government units, women's groups at indigenous people's organizations. Iginit ng organisasyon na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor upang maisulong ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Alinsunod sa katuruan ng simbahan, ang kapayapaan na hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi bunga ng katarungan, pagmamalasakit at pakikiisa sa kapwa. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Anyonevo, sumenyo ang katotohanan.
7: Veritas Patrol!
11: Damay kapanalig! Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng programang Caritas in Action, si Senon Entuna ng Quezon City, na unang nanawagan at sumailalim sa dialysis dahil sa diabetes at high blood.
12: Opo, mula po mga 4-5 buwan na po akong nagda-dialysis. Okay naman, ang pinoproblema ko lang po sa ngayon, ito na pong kabila kong mata. Para pag ginanon mo, hindi na siya maka... Ano na lang, liwanag na lang. Yung mukha, hindi mo na talaga ma... Kung hindi magsasalita, hindi makikilala pag sa malapitan. Gumagana na lang po itong kabila kong mata. Nakikita pa po. Liwanag na lang, ganyan. Inaantay ko lang pong huminto sa tapat ko para kung mabasa ko po yung...
13: Mabasa niyo.
12: Pero pag yung malayo, hindi talaga mahirapan. Kasama po yun sa high blood diabetes. Yeah. Mga 5 years na siguro ako nag-maintain ng inom ng gamot. Hindi naman po. Bale, nangyari po kasi... pasyente na po ako ng INKITI ay ng 2000 bago mag-pandemic. Bali monitor na po nila ako doon. Bali inaano na ako every 3 months. Meron akong laboratory kailangan na i-ano. Ang nangyari po kasi nung pagka-pandemic, hindi na po ako nakabalik ng ano kasi mahirap na po mag face-to-face. Ngayon, sa ano ng paghanap buhay, tuloy-tuloy lang po kasi wala naman akong nararamdamang kaiba, tuloy-tuloy lang po ako ng pagkatrabaho. Pero yun na nga lang, hindi ko na napansin pala nung nitong April, nung bago mag-October, doon na po bumagsak talaga yung ano ko. Katawan ko, nung pina-check up ko po sa doktor, kinunan ako ng dugo, ang sabi sa akin, 16 na lang daw yung hemoglobin ko. Ang creatinine ko, umabot na ng 1-2. Mm-hmm. Nagtaka nga yung doktor, sabi niya, wala ka bang kasama? Ako, wala, so ako lang. Naku, anytime pwede kang bumagsak dahil sa kailangan masalinan ka na ng dugo. Yun, kaya po nung umagaan din po nung chinigap ako nung araw na to, pumunta na po ako ng mga ospital. Buti tinanggap ako sa Quirino. Po, mismo nung pag ano po doon sa emergency, tinapat na po kami kagad na ganito ganyan ang gagawin sa inyo. Po, sinabi na po. Hindi, nung bago ako pumunta ng ospital, parang naisip ko na rin po talaga na gano'n ang mangyayari kasi sa sinabi ng doktor, sa taas ng creatinine mo, either magiging ano ka na sa dialysis. Kaya nung ano na yun, pinag-anuhan ko na po, tinanggap ko na po yung ano na gano'n po talaga mangyayari sa akin.
13: Opa.
12: Ngayon, inanuhan ko na lang po yung asawa ko na magtulungan na lang po kami kung ano man ang magiging pwede namin gawin sa ano, laban sa buhay. Asawa ko po, may trabaho po ngayon, janitress po sa school. Tapos, yung anak ko po, nakapagtrabaho na sana, kaso natanggal, pero nag-a-apply na rin po siya ngayon yung isa kong anak. Aywan ko sa kanya kasi inano kong bakit ka, nagkaroon daw ng ano talaga daw sila doon kasi magdi-December. Ano lang sila yung hindi naman sila temporary lang. Oh, parang nandiyan po sila. Bali yung nakatira sa bahay, ano po, apat.
13: Pero in total, ilan po ang...
12: Bali, pito po sila.
13: Pito ang anak.
12: Pero may mga asawa na yung tatlo. Isa po yun. Tapos meron pong tumutulong sa akin, yung kapatid ko rin po.
13: Ay, mabuti naman.
12: Meron po. Tsaka pag ano po, kasi medyo magaan naman na trabaho, halimbawa nag-electrical o plumbing, pwede pong sumasideline din po ako kung paminsan-minsan pag merong tawag ng... Ang bawa, may magpapa-electrical. Nagagawa ko po yun sa araw ng wala akong dialysis.
13: Opo.
12: Hindi na po ako nagsisinsil nun. Kumbaga, yung magdudugtong-dugtong na lang. Meron ako isang kasama na, pati sa electrical po, gano'n. Pag meron mga mabibigat, hindi na po ako mag-aabali, mag-i-splice-splice na lang po. Ako po yung nagpa-pandemic ko, construction na po ang pinasukan ko po eh. Po yan, nagwe-welding ako, nagta-tile sitter. Bali, all around po ako pagdating sa construct, tile sitter, ganyan. Kaso ngayon sa pagta-tiles hindi ko na inaano yan kasi mabibigat yung mga tiles eh, tsaka pag-welding mo yun, isa rin siguro dumata ko na
13: posible
12: na ano sa pag-welding ko noon. Ano ko po ito ngayon sa mga kapwa ko dialysis, nakikibalita sa kanila kung saan tayo pwedeng lumapit ganyan. Kaya mayroon nakapagsabi sa akin na subukan mo lumapit sa Veritas ganito. Kaya po napunta po ako nung nakaraang taon po dito.
13: Maraming
12: salamat po sa pagkakaloob po niyo sa akin. Malaking tulong po yan sa akin. Tapos na po, nilakad ko na po sa East Avenue. Na may clearance na po, kaso mag-antay pa ng 3 buwan daw. Kasi marami nakapila daw doon. Bali, indigent PhilHealth po.
13: Indigent PhilHealth.
12: Ina-apply ko na po rin po sa City Hall. Po, nananawagan po ako kung sino pong may magpapagawa po dyan ng mga electrical or plumbing.
11: Damay Kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig. Para sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan lamang sa programang Caritas in Action. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon o tumawag sa 0917-540-1189, 0917-540-1189 o sa 8925-7931 hanggang 39 Local 189.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Happy Mother's Day.
2: Sa bawat sakripisyo, sa bawat yakap, iisa ang dahilan, si Nanay.
3: Ngayong Mother's Day, ibalik natin ang init ng kanyang pagmamahal sa isang simpleng text message lamang.
2: Gumawa ng sariling mensahe, maiksi man o mahaba, siguradong tatagos yan sa puso.
1: Happy Mother's Day!
0: Kapanali, sali na sa pitik ng puso. Text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Ngayong Linggo, May 10, i-text lamang ang pangalan ni Nanay, ang inyong mensahe, at isend sa 0918-837-4827. 0918-837-4827 para sa tsansang manalo ng munting regalo at gift certificate para kay Nanay. Pitik ng puso, text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Dahil minsan, isang thank you word lamang sapat na para mapasaya si Nanay. Kaya huwag magpahuli, sumali at mag-text sa araw ng Linggo para sa Mother's Day Promo.
1: Happy Mother's Day!
0: Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay iniladaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.

0: magandang oras po. Si Kapralig Lorraine Icalio po ito ng programang Kalakbay ng Pamilya na maririnig Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alam nyo ba, may bago kaming exclusive freebie para sa'yo. Opo, Kapanalig. Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari kang makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa inyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbigay ng pledge of support, tumawag sa 0289257931 local 128 o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumain niyo ang katotohanan.
1: Posibleng pag-abuso ng mga negosyante sa pagtaas ng presyo ng bilihin, babala ng mambabatas. Ulat mula kay Norman Dekia. Good Norman.
2: Yes, maraming salamat. Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpasa sa Senate Bill No. 641 upang palakasin ang transparency at pananagutan sa industriya ng dangisa nang hindi inaalis ang ubiiral na deregulasyon sa bansa. Sa plenary session ng May 4, iginit ng senador na bagamat layunin ng Republic Act No. 8479 na magtaguyod ang kompetisyon at matiyaka ang sapat na supply ng petrolyo, lumiditaw na may kakulangan sa implementasyon nito sa paglipas ng panahon. Ayon kay Tulfo, pagunang isyo ang kakulangan ng malinaw na batayan sa pagtukoy ng presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan na nagdudulot ng pagdududa sa publiko hinggil sa patas na pagpipresyo. Ang panukan ng batas na inyakda ni Senator Sherwin Gatchanian at sinuportan ni Tulfo ay dagdala yung obligahin ang mga kumpanya ng dangis na idahad ang detalyadong breakdown ng kandalang presyo kabilang ang acquisition cost, freight charges, buwis at iba pang sangkap sa pump price. Sa inalim ng panukala, bibigyan din ang mas malino na kapangyarihan ng Department of Energy upang tiyakin ang pagsunod ng mga kumpanya sa transparency requirements. Binanggit ng senador na kapansin-pansin ang halos 50% pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa kumpara sa ibang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Iginit ni Tulfo ng transparency ay mahalaga upang maprotektahan ang mga mamimili, mapanatili ang tiwala sa sistema at maiwasan ang posibleng pang-aabuso. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Dekia. Sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol!
3: Damay kapanalig. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng programang Caritas in Action, si Glenn Gatcho ng General Trias Cavite na unang nanawagan at sumailalim sa dialysis.
4: Ako na ang lumalakad nung una ko pong sa pagdadialysis, napapasama pa ako sa anak ko or asawa ko. Nakita ko naman na kaya ko na, sabi ko, sige ako na lang. Kaya ko naman. Monday, tsaka Webes at Sabado. Basta't makapagpahinga po, makatulog ka ng sapat, recharge na naman po yun. May ganun, may mga 4 o'clock ka na umaalis, ganun. Para lumalaban sa ano, sa hirap ng pagdadialysis, yung gastusin, kaya kailangan pong magtiyaga. Pero pag hindi kaya ng katawan, syempre, nililiban ko na yun. 3 years na po itong February 24. Noong lumapit po ako sa DSWD Batasan, may nakausap po akong isang matagal na rin nagda-dialysis. Sabi niya, pumunta ka sa North Avenue Veritas, magdala ka ng ganitong requirements, makakapag-ano ka, makakalapit ka ron. Yung kasi may tinatawag kaming co-pay, kung tawagin, yung para sa dialysis, cash out namin every session. Malaking bagay yun, sabi niya. Pumunta po ako last year, kaya pangalawang ano ko na po ito. Kasama ko sa pila. Inano niya lang, in-inform niya lang sa akin. Ako po, wala pong trabaho kasi hindi na kaya eh. 3 times. Yung ano na lang po, ang asawa ko na lang po ang nagtatrabaho. Sa office po, accounting ano, parang assistant ano, ganun, sa admin. Ganun.
5: Sa admin, okay.
4: College na po yung panganay, okay. Pati yung pangalawa. Yung ano po, panganay po sa CABSU naman po siya, ano, Cavite State University. Uh-huh. Yun naman po ay walang bayad, walang tuition. Basta maipasa mo lang yung ano mo, yung exam niya. Ano po, BS sa Mascom naman po, nursing. Opo. Jo, siya na yung BP sa akin, blood pressure, ganun. I-inject naman mo. Siyempre, yung panalangin. Malaking importante sa bawat tao na lalo may karamdaman. So, sa panalangin talaga. Sa Diyos. Ako po si Glenn Gacho, taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga tumugon, tumulong sa atin sa Radyo Veritas para mabigyang daan itong tulong sa akin at sa maraming tao. Sana po ay marami pa kayong blessing na matanggap para marami rin po kayong matulungan. Katulad ko na isang nagda-dialysis. At maraming salamat po. Yun lang po. Okay. Dalawa po, MRT, Pasayang Baba ko po, tapos bus na to Cavite. Diretso na yun, Aguinaldo Highway. Salamat.
3: Damay Kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig. Para sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan lamang sa programang Caritas in Action. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, o tumawag sa 0917-540-1189, 0917-540-1189, o sa 8925-7931 hanggang 39, Local 189.

0: Veritas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846.
1: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sir Romeo, may report ha? Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas sa alas 5 ng hapon. Mahigpit at balancing regulasyon sa online platforms isinusulong ng Senador. Ulat mula kay Norman De Kia. Good Norman.
5: Yes, maraming salamat. Isinusulong ni Senator Joel Villanueva ang mas mahigpit gunit balancing regulasyon sa online platforms sa ilalim ng Senate Bill No. 2071, Wang Smart Kids Act, na nagdalayong idipat ang pananagutan mula sa mga menor de edad patungo sa mga kumpanyang nagpapatakbo ng digital services. Ayon sa Senador, layunin ang panukala na magdatang ng madinaw at may patutupad na framework para protektahan ang kapakanan ng mga batang wala pang 15 taong gunang, partikular sa kanilang exposure sa online media platforms. Sa halip na parusahan ng mga bata o kadalang mga magulang, binibigyan din ng panukala ang pananagutan ng mga platform operators ang mga nagdisenyo, nagpapatakbo at kumikita sa digital ecosystem. Sa ilalim ng panukala, obligadong pigilan ng mga online platform ang paggawa ng account ng mga age-restricted users at magpatupad ng mga sistema para tuklasin, i-verify at alisin ang mga dumadabag na account. Kabilang din sa mga kinakailangan ng pagbuo ng mga age assurance mechanisms, content moderation systems at safety by design features upang matiyak ang ligtas na paggamit ng digital platforms. Inatasan din ng mga kumpanya na magpatupad ng parental controls, content filtering, limitasyon sa interaksyon at tools para sa tamang paggamit ng oras online. Bahagi rin ito ang paglimita sa mga features na maaaring magdulot ng addiction o labis na paggamit tulad ng algorithmic amplification. Magkakaroon naman ang pananagutan ng platform operators na dadabag sa panukala, kabilang ang multa na mula sa 1,000,000 piso hanggang sa 20,000,000 piso. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Garman Tikia, sumainyo ang katotohanan.
2: Veritas Patrol!
6: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas. Tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!
7: Pakinggan natin ang isa sa mga lumapit sa programang Caritas in Action.
8: Ngayon po, naoperahan na po yung anak ko po sa Bituka sa Maylipa, Batangas. Sa totoo lang

0: Po, matagal na po siyang may sakit. Lahat po ng ospital dito sa NCR ay napuntahan ko na. Ang problema lang po, yung case niya po sa Bituka ay kulang daw po sila ng studies. Kaya po, naghanap po talaga ako ng paraan para makahagilap po ng makakatulong po sa amin para yung anak ko ay maoperahan. Nakilala ko po yung doktor na nag-opera po sa kanya sa may Lipa, Batangas. At ngayon po, successful naman po. Ang problema lang po ay dahil sa private hospital po, hindi po namin mailabas yung anak ko. Nung August 13 pa po siya discharged, hanggang ngayon po, hindi ko po mailabas. Kung saan-saan na rin po akong ahensya pumunta, kaso hindi daw po nila shoulder yung Dr. P. Natanggal din po sa trabaho yung asawa ko dahil binantayan po siya. Kaya, opo, hindi po siya makapasok. Binantayan po yung anak ko sa ospital. Kaya ang ginawa ko po, naghanap po ako ng magbabantay dun sa anak ko para makapagtrabaho lang yung asawa ko. May nagpaano po sa kanya ng motor para po siya makapag-move it at makapag-rider. Dahil meron po kaming 5 anak. 3 po yung PWD namin. Yung isa po, intellectual disability po, since birth po, tas yung isa naman po, meron din pong CSD saka severe malnutrition po yung baby po namin, 11 months. Opo. Si Caitlin po ay may 8 pong sakit. Balik dito na lang po kasi yung sabito kanya po ay na-opera na po at successful kasi pangalawang operation niya na po yun sa Bituka, yung una po kasi hindi po na ano. Hindi po nagbago, walang nagbago kasi lagi pong dumadaing po siya na masakit yung tiyan niya, nagsusuka po. Tapos hirap na hirap po talaga siya, hindi po siya nakakadumi. Kaya halos lahat po talaga ginagawa ko para sa kanya. Kung saan-saan po humihingi ng tulong. Kaso ang problema po ngayon, hindi ko po talaga siya mailabas. Lahat na po ng ahensya na lapitan ko na po. Pero wala po sa aming makatulong na mailabas siya kasi professional people yung babayaran namin. Kailangan na po namin siyang mailabas dahil may mga schedule na po siya sa public hospital na pinapakonsultahan po namin sa iba po niyang sakit. Meron po siyang naka-schedule na MRI, EEG, saka BAR. Pag di po kami nakapunta, mabibigay po sa iba yung slot. Next year na naman po siya mai-schedule. E may operation pa po siya sa puso. Kailangan po niyang ma-clearance. Opo, hindi po kami pinapalabas kasi hindi po kami makabayad po sa professional fee. Gagawa ko ng paraan. Nagawa ko na nga rin pumandi mo sa bus. Nag-akyat na po ako, nangingi po ko ng tulong doon. May hawak-hawak po kong karatulan na tulungan nila yung anak ko mailabas. Sabi ko kahit wag na pong pera, kahit kayo na po magdiretso ng pera sa ospital. Ang problema ko po, na-scam pa po yung 70,000 ko noong August 15. Ano po kasi, may tumawag po sa akin na nagpakilalang billing daw po sa ospital. Naipadala ko po yung pera sa sobrang pagmamahal ko po dun sa anak ko kasi isang linggo na po siyang discharge noon. Hindi ko po talaga siya mailabas sa ospital. Nung sinabihan po ko na papalabasin namin yung anak mo, sabi ng doktor nyo, mag-down ka ng para sa professional fee kasi ang laki po ng professional fee niya. Sabi ko, ang pera ko lang po dito ay 70,000. Pinautang po sa akin yung 60, yung 10,000 po binigay po ng mga nagbibigay ng tulong dun sa anak ko. Tapos sabi niya, sige, mag-down ka ng 70, papalabasin na namin ngayon na ngayon yung anak mo. Inandito po ako nun sa, nasa Las Piñas po ako, tapos yung anak ko nasa Batangas. Kagustuhan ko pong makalabas yan, nabilog po yung utak ko. Sa banko po, sinend ko po, kasi sabi po nila, banko daw po yun nung doktor. Ano po yung pangalan po nung doktor ng anak ko, pero ang sabi po nung mga kakilala ko, ibang pangalan daw po yung nakaregister dun sa GoTime Bank na nang scam po sa amin. Hindi na po yun na-verify, kaya hanggang ngayon po, nabaliwala na po yun. Ipagtatrabahuan ko po yung inutang ko po na yun na pera. Sobra po. Damay kapanan, tulungan.
1: tulungan ang ating kapanalig. Para sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan lamang sa programang Caritas in Action. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, o tumawag sa 0917-540-1189, 0917-540-1189, o sa 8925-7931 hanggang 39, Local 189.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
2: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Ted Herbosa ng DOH. Be a healthy.
0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
3: Malawak ang reforma sa party list system inihain ng mambabatas. Ulat mula kay Norman De Quiago. Norman.
4: Yes, maraming salamat. Isinusulong ni Senator Riza Ontiveros sa malawak ang reforma sa party list system sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2090 o ang Party List Reform Act na layong tiyakin ang tunay na representasyon ng mga sektor na kulang sa boses sa Kongreso. Sa kanyang sponsorship speech sa Senado, binigin din ng senador na ang party list system na nakamatay sa 1987 Philippine Constitution ay dedikado pagbigay ng espasyo sa marginalized at underrepresented sectors ng lipunan. Ayon kay Ontiveros, layunin ang panukalan na ibalik ang orihinal na diwa ng sistema na isang mekanismo na nagbibigay boses sa mga vulnerableng sektor, nagpapalakas sa mga grupong baybalinaw na advokasya at pumipigil sa pang-aabuso ng mga baykapangyarihan. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng panukala ang pagbabawal sa mga party list nominees na kabilang sa political dynasties, gaya din sa mga kontraktor at empleyado ng kumpanya na may kontrata sa gobyerno upang maiwasan ang conflict of interest. Itinatakda rin ang mga nominee ay dapat tatunay na kabilang sa sektor na kanilang kinakatawan upang batiyak ang lehitibong representasyon. Ang 12 kalahati ng seats ay idadaan para sa political party list organizations na may malinaw na ideolohiya at plataforma bilang hakbang sa pagpapalakas ng party system sa bansa. Nagdadaman din ang panukala ng bagong formula sa seat allocation upang mas maging makatanungan at naaayon sa prinsipyo ng proportional representation. Iginit ang senador na napapanahon na ang reforma upang batiyak ng party system ay tunay na nagsisilbi sa demokrasya at hindi nagiging instrumento ng pang-aabuso o interes ng iinan. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanarig Norman Dikia, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol!
5: Damay Kapanalig. Pakinggan natin ang isa sa mga lumapit sa programang Caritas in Action.
6: Sa sobra nga pong nangyari sa buhay ko, na-depressed po nung nakaraan yung kapatid ko. Naghiwala daw po kasi siya maitulong sa akin. Sobrang na-depressed na din siya. Na-depressed na mag-iisang buwan na po. August 7 pa po siya sa Mary Mediatek sa Maylipa, Batangas po. Bali po dun po kasi mag-oopera yung doktor. Ang una po kasi mag-oopera po yung doktor sa Nazareth Hospital po sa May Batangas. Ang expect ko lang po talagang babayaran namin dun yung sa PF lang po na 130K yun lang po. Tapos mailalapit po namin sa PWD niya sa PhilHealth. Ang problema lang po, marami pong sakit yung anak ko. Kaya pagdating po dun sa Jesus Nazareth po, na na-admit na po siya, hindi po siya pinayagan nung anesthesiology doctor na mag-opera yung cancer surgeon sa kanya na wala pong cardiologist. Iwala pong yung cardiologist po sa heart center, sa Mary Mediatics po, nag-a-attend. Kaya dun po kami, discharge po kami, tapos sa Mary Mediatics na po siya na-admit. yung ano po, makalabas po siya sa ospital po sa babayaran namin, hospital bill. Hindi daw po kasi sila nagtatanggap din ng guarantee letter. Pero yung nailapit ko po nun sa DSWD kasi down payment po kasi sa kanila. Kasi ang sabi ko po, una po kasi ayaw po nila kasi hindi nga daw po. Sabi ko, may down payment po ako. Ganito po ang gagawin ko. Lalapit po ko sa DSWD para makahingi po ng guarantee letter. Tapos yung guarantee letter po, yun ang papasok sa hospital bill. Tapos yung dinown ko po sa inyo na para sa hospital bill, ipapasok sa Dr. P. Kaya po ang babayaran na lang po namin sa professional fee ay 126,000 na lang po. Sa professional fee sa apat po na doktor na nag-attend po ng operasyon po ng anak ko. Opo, sinabi sa kanila. Magandang araw po sa lahat po ng kapanalig. Ako po ay tapos puso pong humihingi po ng tulong po sa inyo na matulungan po ang aking anak na makalabas po sa hospital po sa may Lipa, Batangas. Hindi ko na po alam ang aking gagawin dahil kung saan-saan na po akong ahensya lumapit. Pero hindi po ko matulungan dahil hindi daw po nila shoulder yung professional fee ng doktor. Kaya po ako ay nagbakasakali po dito sa radio station po ng Veritas na makahingi po ng tulong po sa kanila para makapanawagan po ako sa inyo na makahingi po ng tulong. Ang aking anak po ay halos maglilimang taon na po siyang may sakit at kung saan saang ospital na po kami nakapunta. 40 times na po siyang na-admit at 4 times na po siya nang naoperahan. Ngayon po ay kailangan na po namin siyang mailabas dahil halos 2 weeks na po siyang discharged doon. May operasyon pa po siya sa puso. Kailangan po namin makapunta sa check-up niya po kasi pag hindi po siya nakapunta, yung kanyang slot po para sa operation mapupunta po sa iba. Maghahantay na naman po kami ng taon bago po kami mabigyan ng schedule. Kaya po taos puso po kong humihingi po ng tulong sa inyo na sana po ay matulungan niyo po ako. Ano man po ang halaga, ay taos ko po puso ko pong ipapasalamat sa Panginoon at sa inyo po. Kahit po hindi na po sana sa akin ibigay yung ano, diretso na lang po sa ospital. Kung may tutulong man po o sasagot sa bill po ng anak ko, diretso nyo na lang po sa ospital. Tatanggapin ko po, makalabas lang po yung anak ko po. Kasi yung pera naman po, kung wala po siya dun sa ospital, makakapaghanap buhay naman po ako. Marami pong paraan basta po wala po siya dun. Dahil po pag nasa bahay lang naman po kami, kaya ko pong magtrabaho kami ng asawa kung magtutulungan kami. Tatlo po kasi yung anak kong PWD at yung anak ko po na yan ay may 15 pong maintenance na araw-araw po niyang iniinom. Kaya sobra pong hirap. Wala rin po kaming malapitan na kamag-anak kasi sobrang hirap din po sila. Kaya kami dalawa lang po ng asawa ko ang nagtutulungan para maipagamot po yung mga anak ko. Sa totoo lang po, yung anak ko po na yan ay dati po halos karga-karga ko lang po yan, buhat-buhat, hindi po siya nakakain ng normal, hindi po siya nakakadumi. Dahil po sa pagtsatsaga ko po at sa tulong din po ng mga may mabubuting puso, ngayon po ay siya po yung nakakain na po, nakakapagsalita, nakakapaglakad at normal na din po siyang nakakadumi. Kaya sana po ay matulungan niyo po kami na makalabas po yung anak ko na yun sa ospital para po siya ay sa kanyang operasyon din po sa puso at tuluyan na rin po siyang gumaling. Taos puso kong pong ipapasalamat sa inyo at sa poong may kapal sa pagtulong niyo po sa aking anak. Salamat po. Salamat po. Kahit po hindi nyo na po sa akin ibigay mismo kahit sa ospital na lang po, makalabas lang po yung anak ko. Kahit naman po siya, yun lang din po yung panawagan niya kasi nananawagan din po siya dahil meron po siyang page sa Facebook mula nung siya'y pinanganak ko. Kaya lahat po ng video niya po doon, yung kanyang mga dinanas, nasa page po ng Facebook po niya. Maraming salamat po, lalo na po sa Panginoon.
7: Damay Kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig. Para sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan lamang sa programang Caritas in Action. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, o tumawag sa 0917-540-1189, 0917-540-1189, o sa 8925-7931 hanggang 39, Local 189.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Happy Mother's Day.
2: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga, dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
3: Ma, mahal na mahal kita.
4: Mami, salamat sa lahat.
3: I love you, Nanay.
4: Happy Mother's Day, Mama.
2: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media, dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable, Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable, Channel 211.
1: Kapanalig, rejoice and pray. The Regina Cheli, this Easter's

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846 ang
0: radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa alas 6 ng gabi. Araw ng Miyerkules, ka-6 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may upo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
4: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys!
4: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin!
3: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
6: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
7: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
8: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay nanayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 na lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mamahal nating na maihapan na. Gayun din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Miyerkules sa 5th linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay Reverend Father Jupiter Diloy, MMSJ.

0: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat.
1: At sumairin.
0: Mga kapatid, sa pagsisimula ng banal na misa, mabuti po kung buong kapakumbabaan nating aaminin at pagsisisihan muna ang ating mga kasalanan upang sa pagpapatawad tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
1: at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Tungkol dito, kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkakahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat na isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit, tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos.
2: Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
2: Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
2: Ang hangad ng poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.

0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko na sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. Miyerkules po ngayon sa 5th week of Easter at sa araw na ito, pag-asa po ang hatid ng mabuting balita. Napakinggan po nating inihahalin tulad tayo ni Jesus sa isang sanga. Namumunga tayo kung nakaugnay tayo sa puno o sa kanya. Maaari ding sabihin sa ama dahil siya at ang ama ay iisa. Gayon din naman, hindi tayo mamumunga kung hindi tayo nakaugnay sa kanya. Ganun lang po kasimple. Hindi ko po pinaparaphrase ang ebanghelyo. Inuulit ko lamang para bigyang diin na napakasimpleng mag-isip ng Nazareno, mga kapatid. Kaya huwag na po natin gawing komplikado. Tingnan natin ang ating sarili, mga kapatid, bilang sanga. Kung tayo po ay namumunga bilang sanga, ang puno po ang nadadakila at hindi tayo. Hindi po gantimpala ng sanga ang kanyang pamumunga kung nakaugnay siya sa puno. Hindi rin naman po kaparusahan sa sanga ang hindi niya pamumunga kung hindi siya nakaugnay sa puno. Ito lang po ang pinakanatural na pwedeng mangyari. Hindi rin po inaalis sa atin ni Jesus ang pagpili kung mananatili ba tayong nakaugnay sa puno o hindi. Pero kung ikaw ba ay isang sanga, mas gusto mo bang mamunga o ipanggatong na lang? Wala naman sigurong matinong sanga na maghahangad na ipanggatong na lang. Siyempre, mas makakapagbigay buhay ka sa mga nagugutom sa pagbibigay mo ng iyong bunga. Paano naman kaya ang mga sangang masyado nang marupok, tuyo na, at halos mabali na? Magpahanggang sa huli, mga kapanalig, binibigyan po sila ng pagkakataong makapaghandog ng sarili, pinakamataas na antas ng pamumunga, na maging sa pagiging panggatong na lang, maaari pong sa pag-uuling na lang o sa pagiging abo na, makakaluto at makakakain ang pinaglalaanan nila ng kanilang buhay. hindi na nga lang gaya ng dati noong sila ay namumunga. Pero ibang anyo na ng pamumunga. Ito yung tinatawag natin mga kapanalig na passive fruitfulness. Na sa pinakadulo ng iyong buhay, dahil sa iyong pagpaparaya, nabibigyan mo ng pagkakataon ang mga sayo'y kumakalinga na maging Kristiyano sa iyo, maging kapwa-tao sa iyo. Kahit nasanay ka na ikaw noon ang nagpo-provide, ikaw ang namumunga, sa iyo sila namimitas, sa iyo sila kumakain, pero ngayon, maaaring nahaharap ka na sa ganitong pagkakataon. Ang iyong huling handog ay kapakanan pa rin ng iba ang iyong isinasapuso. Kung tutuusin mga kapanalig, nung magkatawang tao si Jesus, siya ang naging primerong sanga. Bagamat siya ang puno sa kanyang pagkakatawang tao, minarapat niyang maging sanga. Nagbibigay buhay sa kanyang pamumunga noong lumalakad pa siya sa daigdig kasama nila ng mga alagad. Pero nagbabahagi sa atin ng buhay sa kawalang hanggan ngayong kasama na uli siya ng Ama. Sa puntong ito ng ating munting pagninilay, mga kapanalig, mabuti siguro kung maitatanong natin sa ating sarili kung ano kaya ang pinaglalaanan ng ating pamumunga. Kanino natin iniaalay ang pinakahuli nating maaaring ihandog? Mabuti pong isaisip natin ang mga katanungan ito bilang paghahanda sa ating mga huling araw. Pero habang tayo'y naririto pa, huwag po tayong mahiyang mamunga nang sagana. Ang sabi nga po ni Jesus, napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga nang sagana. Ibig pong sabihin, kung nagiging mabuti kang Kristiyanong Katoliko at marami tayong nagagawang mabubuting bagay, halimbawa'y na-enhance ng husto ang ating talento at nagagamit ito sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, huwag po nating ipagmakahiya na gumaling nga tayo ng husto. Ang Diyos po na nagbigay nito sa atin ang siyang napararangalan dahil dito. Sa kabilang banda, huwag din naman nating masyadong ipagmalaki ito. Dahil na rin sa katotohanan yun na hindi lamang ito atin, kundi sa nagbigay nito. Sa kanya po ang karangalang ito at hindi atin. Ihanda nga lamang natin ang ating sariling mabato. Dahil gaya ng sangang hitik na hitik sa bunga, pipitasan ka talaga. Babatuhin ka, kakainin ka, pupulutanin sa mga inuman, gagawing panghimagas sa mga chismisan, umasa ka lang na may sapat kang tamis para hindi ka iluwa. Wala pong kapuri-puri sa false humility kung paanong wala ring kapuri-puri sa false pride. Hayaan mong mamukadgad ka, lumago at mamunga kung saan ka nakatanim. Nadadakila ang Ama sa iyong pamumunga. Otherwise, tutuklawin ka pabalik ng sarili mong pagmamaliit. Mabubuhay ka lang sa bitterness at madadampin ang iyong spirits dahil dinideny mo kung sino ka. Tandaan po nating ang susi sa pamumuhay sa biyaya ay paglakad sa katotohanan, sa liwanag at sa daan ng krus ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay, ang daan ng kapakumbabaan, pag-ibig at katarungan. Idalangin natin sa pamamagitan niya ay ipagkaloob sa ating lahat ng kahilingan natin sa Ama.

0: Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit po natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga pari, reliyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga may sakit, naway tignan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo, magpasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Idalangin din po natin ang ating mga personal na intensyon at yung mga ipinagkatiwala sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Idalangin din po natin ang intensyon ng Santo Padre sa Roma, ng ating obispo dito sa Diocese of Cubao, at ng ating mga tagapangasiwa dito sa Radyo Veritas. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
1: Amen.

0: Halina at manalangin, mga kapanalig, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumaiyo rin.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay, ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."

Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.

0: inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at irayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
1: Kapayapaan po sa bawat isa.

0: ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Berhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
2: Kaunting patalastas, mga kapanalig, sa darating na araw ng mga ina sa Mayo 10, mag-alay tayo ng banal na misa para sa ating mga mahal na ina, buhay man o yumauna, upang ipagkatiwala sila sa pag-ibig at habag ng Diyos. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating Healing Mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lamang po sa Religious Department sa numero 8925-7931, Local 129, o 131, o 137, o mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin lamang si Ms. Renee Jose o si Ms. Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
2: Pagpalain po kayong lahat at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Naihandog na po natin ang banal na misa. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno.
1: Salamat sa Diyos. Amen.

0: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again, kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan!
1: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress! Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise! Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
2: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
3: Happy Mother's Day!
4: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
5: Ma, mahal na mahal kita.
6: Mami, salamat sa lahat.
7: I love you, Nanay.
6: Happy Mother's Day, Mama.
4: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Flores de Mayo.
1: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
0: Flores de Mayo.

0: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang paguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
1: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Villien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kakapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating pong mga numbers ng programa pong ito.
0: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada. Ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen. Flores de Maria. Ang Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging ina ni Kristo.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, isang minuto makalipas sa alas 7 ng gabi, araw ng Miyerkules, ka-6 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
3: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
4: Narawagan ang pagkakaisa si Borongan Bishop Crispin Varquez upang kagiyat na makabangon ng mga nasa lantaw na apektuhang Pilipino na magkakasunod ng kalamidad. Ito ang mensahe ni Bishop Varquez matapos na maranasan ang magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar ng San Julian City. Ayon sa obispo, bagamat magkarating lalawigan ng dioseses at mga naitala na epicenter ng lindol, ay ligtas at walang gaanong pinsala ang naranasan ng mga mamamayan sa dioseses ng Borongan. Gayunpaman, panawagan ng obispo ang pagkakaisa higit na sa panahon ngayon para sa mga nasa lantaan ng lindol at naranasan din na pagliligalig ng Bulkang Mayo noong nakalipas na linggo na naapektuhan ng maraming mga residente. Panalangin ng obispo ang kaligtasan ng mga Pilipino higit na ng mga biktima ng sakuna dahil sa anumang oras ay maaari itong maganap sa anumang bahagi ng bansa. Gayun din ang panalangin ng obispo sa kagyat na pagbangon at pagpapanumbalik ng buhay ng mga Pilipinong biktima ng pagliligalig ng bulkan at ng malakas na lindol. Sa mga datos na nakalap ng pamahalaan, bagamat sandali ay umabot sa magnitude 6 ang lindol na naramdaman sa mga karating lalawigan, habang hindi naman nakapagtala ng mga major damage sa mga infrastruktura sa lalawigan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 8. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
3: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Maria.
6: Ang ating pagmamahal,
7: ang ating pasasalamat,
6: ang ating panalangin.
5: Aray kay Inang Maria.
7: Ito po'y mapakikinggan tuwing araw ng Miyerkules,
6: tuwing ikapito hanggang ikawalo ng gabi.
5: Aray kay Inang Maria.

0: Yes, mga kapanalig. Yes, isa po mapagpalang araw ng Miyerkules sa atin lahat. So, yan, yun nga po ay unang Miyerkules sa buwan ng Mayo, May 6. At kapag ganito unang Miyerkules, ay itinatampok po natin ay ating mahal na Birhen, our Mother of Perpetual. Yan, sabay na po kayo mga kapanalig. At maya-maya po ay makakaisaw na po natin ang ating mga nariyan sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Health. Pero dito muna tayo. Yan, Sister Rina, magandang gabi sa'yo.
1: Yes, Ate Ami, mga kapanalig. Magrasya ang pakikinig po sa lahat. Opo. Ay sama natin patuloy ang ating mga panalangin sa pangunguna ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Opo, Ate Ami, lalo na yung mga, naku, ang daming dapat ipanalangin. Una na po, nawa ang kapayapaan mula sa ating mga puso at maging marapat tayong daluyan ng kapayapaan maging sa buong mundo. Kasi, opo, sa pamagitan ng Radio Veritas, ang radyo ng simbahan.
0: Yes, Sister Rina, at alam mo ba, ay araw na ito ay napakasaya sa St. Francis of Assisi Parish.
1: Yes, opo.
0: Titi, oo. Nandiyan na ating mga sokmed at together Norman, kasi ngayon ay ang solemn dedication of the altar and the church mismo and the 69th anniversary of the canonical erection. Yeah, 69 years na pala yung pagkakatatag ng St. Francis at Assisi Parish. At ngayon na 5:30, kanina po ay mayroong solemn dedication of the altar and the church. At ang minsan po ay pinangunahan na ating minamahal, presided by His Eminence, Jose F. Cardinal Advincula D.D. at Bishop of Manila. Kaya nandiyan na ang mga crew ng Radio Veritas. And together with the Capuchin Friars Palayan and the religious and diocesan clergy with their parish priest, Reverend Father Jeffrey Agustin. Diba? Nag-inisa yan sa Radio Veritas si Father Jeffrey Agustin. Kaya masaya ngayon po dyan.
1: At, kaya nga po, Ate.
0: Kung malapit nga lang doon tayo, sabi ni Sister Elenita, ipasusundo tayo.
1: Oh, grande.
0: Sabi ko, Sister, beg off muna kami at kami may programa po. Ngayon, first Wednesday, Mother of Perpetual Health.
1: Kaya nga po, ito yung pamamaraan ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng mahal na Inang Maria na kahit nandito tayo sa ating kanya-kanyang tahanan na i-co-connect sa mas malaking pamayanan kung saan ang panawagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga santo, at ang mahal na ina, alam natin siyang reyna ng mga santo. Kaya, ayun po, sa buong mundo, sumatinawa ang patuloy na kapayapaan mula rin sa mahabaging puso ng ating Panginoong Jesus. At Ate Ami, mga kapanalig, gusto ko rin pong i-shout out yung mga kapanalig natin na talagang enjoy na enjoy po ako nung kapanalig day, first Saturday of May 2.
0: First Saturday.
1: Opo.
0: May
1: 2, yung kapanalig day. Ate, yun din po ang pinag-uusapan natin na nawa magkaroon tayo ng reunion with the kapanaligs. At yun na, every first Saturday of the month, makiisa po tayo, no, sa kapanalig day.
0: Yes, opo, sila Sister, ano yan, Amor Mantele.
1: Yes, opo, nakakatuwa yung mga kapanalig natin na hindi ko na matandaan ang mga pangalan. pero yung mga mukha eh anak ko parang reunion ng mga senior na naging batang isip dahil yung hiyawan kaya harinawa po itong June, no? Ako yung personal na nag-iimbita rin first Saturday, Kapanalig Day at ito rin naku, talaga hindi ako iniiwan ni Sister Maria Lerma Aquino Centeno, 82 years old ate.
0: Umatensya.
1: Opo, akay naman nito, opo. Gabay niya, gabay siya ng kanyang apo si Solomita Centeno, o di ba? Maakay pa rin natin ng ating anak kasi kung talaga mangungulit tayo mga lola, yung anak or apo, no?
0: Apo. Maapo.
1: Makakapagkinig pa sila ng yung talk na kung saan para sa spiritual growth din natin. Ganon din po si Kapanalig Erlinda Vibal. Yun, Kapanalig Juliet from Bulacan. At mga kaibigan din po mula sa Mindoro, Kapanalig, mga kapanalig natin, kaibigan ng kura paroko namin, si Father Wilmer, SCHP. Kaya napakasaya po.
0: Good Father, sino namuno dyan? Father Joel Restover?
1: Opo, ate. MC.
0: Opo. Ayan.
1: At salamat sa invitation din ni Brother Coy Lopez.
0: Amen, Lord. Ayan. Very blessed. Blessed na blessed talaga, no? First Saturday with Mama Mary.
1: Amen.
0: So, yan. Nakikisa sa atin, ano? At baka makapunta rin si Sister Amanda Rapin.
1: Sister Amanda, di ba sabi ko, sana magkita rin tayo, please.
0: Yes.
1: Nakakamiss din yung mga dating ano natin.
0: Dati
1: kasi
0: natin nakasama.
1: Opo, ang last na pag-join ko dyan, alam ko, ano, before pandemic pa. Kasi tayo ang unang mga kapanalig, ano dyan, di po ba? Aktibo.
0: Amen, Lord. All precious memories.
1: Amen. At ate, advance Mother's Day, lalo na sa iyo.
0: Amen.
1: Opo.
0: Amen. Oo, lahat ng mga nanay, mother, sa umuno, ating mga nabirin, Maria.
1: Amen.
0: Opo. So ngayon pong gabi, ang ating pong appreciator ay Reverend Father Kenneth Dan Gayamaso,
1: CSSR.
0: Opo. So itataas natin ang ating mga special na intention at lalo-lalo na po unahin natin ang siyempre kapakanan ng ating lahat mga kapanalig worldwide.
1: Amen.
0: Ang itatatahimik, nakapaligiran, magkasundo-sundo na sa isang layunin na para sa ating mga kababayan at syempre sa lahat na ng ano ito, no? Lahat ng sa humanity na ito nag-uusapan, no? Kapalapaan sa buong mundo.
1: Syempre, at isama rin natin sa panalangin ng ating mga prayer partners on air. No po, hindi na natin sila isa-isahin pero as group, ano yung mga Eucharistic advocates natin sa panalangin po at patuloy na ano suporta.
0: Isama natin sa intention sa May 8 special day niyan.
1: Opo, ito po ang kumbaga yung birth anniversary na ng aking pinakamamahal na asawa si Kuya Rick. Opo. Nasa heaven. Siyempre, kiklaim natin with God's grace, ano po. Sabi nga, kapag ano, may personal saints tayo, small S lang, yung mga uncanonized saints ba, yun yung mga personal natin. Kapag naano na ng Vatican, canonized na talaga. Big S na yun.
0: Amen. Isama ko rin, ano? Ang aming tiyahe na si Nanay Dolores Dolores at siya rin po yung kanyang eternal repose kanya pong anniversary in heaven din.
1: Amen. At si Nanay Nina
0: Yes, si Nanay Nina
1: Opo, binigyan Pinigyan din ako ng pagkakataon na makantahan siya nung bedridden siya.
0: Yes. Daon-daon na yun sa langit.
1: Amen. Salamat sa Diyos.
0: Alam mo si Serena, maano yung kanyang kwan dahil siya ay rested in peace with yung patient Faustina Kowalska. October 5 naman si October 5. At alam mo, sa tapat nung simbahan ni pinagawa ni Father Vic
1: Robles,
0: National Shrine of the Divine Mercy.
1: Opo.
0: Doon mismo sa tapat na yun, yung libingan. Libingan, cemetery. Doon siya na, ilibing. Yung nakataas yung kamay ni Jesus, diba?
1: Opo.
0: Yung nakataas ang kamay, doon sa tapat na yun, siya'y nakalibing. Kasi every Saturday kasama nga namin sila ito COVID ng rosary, doon sa National Shrine of the Divine Mercy. Siya ang taga buha, taga abit-bit yung mga ano ni Brother Peter, mga Mike Microphone yun, mga Mikey Constant. Kaya sabi ni Father B, talagang napakabait ng Diyos.
1: Amen. Totoo po.
0: Pina.
1: Okay. Buhay ang Diyos. Buhay ang Amen. Espiritu ng Diyos na sumasa atin at nawa patuloy na magsumikap tayo na maging marapat na maging templo ng Espiritu Santo sa pamagitan na rin ng panalangin ng mahal na Inang Maria.
0: Amen, Lord. Amen. Sa pamagitan po niya, si Serena, tayo ipagsamantala magpapaalam para bigyan daan ang ating almost 40 minutes dito na Novena de Tagalog, Novena Benedicto na magmumula po sa National Shrine of our Mother of Perpetual Health.
1: Salamat din po sa ating production director, Brother Romar. Love you.
2: In your joys and in your songs, for I
3: feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
4: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
5: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ngayong Hypertension Awareness Month.

0: Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisihan ang aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo po. Noong nakarang linggo, nakatanggap po ang mahal na ina ng laging saklolo ng mga liham, kahilingan at pasasalamat. Mga liham kahilingan, 2,075. Mga pasasalamat, 3,103. At mula po sa mga pasasalamat, pang-espiritual na biyaya, 217. Pagbabalik loob, 2. Kapayapaan sa tahanan, 115. Pagkakasundo, 6. Katuwang sa buhay, 19. Kalusugang sa paggaling, 144. Kaligtasan sa mga sakuna, 65. Pagkakaroon ng anak, 13. Tulong pinansyal, 29. Pag-aaral, 33. Pagpasa sa eksamen, 29. Pagbiyahe sa ibang bansa, 27. Lokal na trabaho, 31. Trabaho sa ibang bansa, 14. Pangligal na biyaya, 3. Pangmaterial na biyaya, 7. At lahat ng mga biyaya, 2,749. Narito po ang isang liham pasasalamat. Mahal na ina ng laging saklolo, bata pa lamang po ako noong una akong ipakilala sa inyo ng aking mga magulang. Mula noon, patuloy ninyo kaming ginabayan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kasalukuyan, nakatapos na po ako ng senior high school na may pinakamataas na karangalan. Sa mga susunod na buwan, magsisimula na po ako ng aking kolehiyo sa isang universidad. Sa aking pagre-review at pagkuha ng exam, hindi niyo po ako kinalimutan at patuloy ninyo akong ginabayan. Sa daan-daang libo ng kumuha ng exam, isa po ako sa nakapasa sa tulong at gabay ng Panginoon. Inaalay ko po ang aking mga tagumpay at paghihirap ng aking mga magulang na walang sawang gumabay at nagsakripisyo para sa amin sa mahabang panahon. Naway, patuloy silang pagkalooban ng lakas upang kayo ay lagi nilang maalala. Bukod dito, taos puso kong ipinagpapasalamat ang lahat ng biyayang aming natanggap at patuloy na tatanggapin. Naway, patuloy ninyo kaming gabayan, lalo na ang mga nangangailangan ng tulong at ang mga patuloy na nangangarap tulad ko. Maraming salamat po, mahal na ina ng laging saklolo. At ang sulat po ay may lagda. Magsitayo po.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumaiyo rin.
1: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
0: Papuri sa iyo, Panginoon.
1: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Talinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.
1: Mga kapatid, isipin ninyo ang mga sandaling pakiramdam natin na tayo ay pagod na, no? So tired, pagod na tila walang kakampi sa hirap ng buhay. At sa gitna ng ating paglalakbay sa buhay, kahit sa pating pang-araw-araw na paglalakbay sa kalsada, trapiko at mga ang daming problema na hinaharap natin, dumarating ang ating Panginoong Hesukristo at mahinahong bumubulong, no, sa ating puso ng sinasabing manatili ka sa akin. Mga kapatid, napakagandang paalala na kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon ngayon, hindi tayo nag-iisa dahil ang Panginoon ang ubod ng ating lakas at pag-ibig. Ngayong araw sa ating ebanghelyo ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pamumunga, to be fruitful. Ang bunga na ito ay hindi basta-basta bunga lang, kundi ang bunga nito ay pag-ibig. Pag-ibig na sumasalamin sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Ginamit niya ang larawan ng puno ng ubas at mga sanga. Kung hiwalay sa puno ang sanga, natutuyo at hindi namumunga. Ganon din tayo, mga kapatid, kung hiwalay tayo kay Kristo at ng sa ating Amang nasa langit, wala tayong magagawa. Ang pamumunga ng pag-ibig, mga kapatid, ay makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga ehemplo nito ay ang tulad ng isang magulang, no? Isang nanay, isang tatay na kahit pagod sa trabaho, the very first thing that they made sure ay tinitiyak na may kakainin ang kanilang mga anak, may baon ang kanilang mga anak sa eskwela, pagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. O kaya isang tulad ng isang jeepney driver na matyagang naghihintay ng pasahero kahit sa init ng araw, minsan pa ay nalulugi, inuuna pa rin ang kaligtasan at kapakanan ng kaniyang mga pasahero. Tulad din ng mga tumutulong, no, sa outreach para sa mga nasalanta ng bagyo na walang hinihintay na kapalit. Ang mga bagay na ito, mga simpleng gawain ng kabutihan, ay bunga ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na umaagos mula sa puso ng mga nananatiling sanga sa kanyang ubasan. Those who continue to be faithful to God will also be faithful in His works to others. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin ngayong araw, tulad ng sinabi ni Kristo, manatili ka sa akin, tayo din ay nahamon na manatili sa Kanya. Sa pamamagitan hindi lang ng ating pananalangin, kundi ang ating pakikibahagi sa sakramento at sa mga gawaing kabutihan, lalong-lalo na para sa ating kapwang nangangailangan. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaang putulin tayo sa pinagmumulan ng ating lakas, ng ating buhay na walang hanggan. Isipin din natin, mga kapatid, kung tayo'y namumunga ng pag-ibig sa ating tahanan, sa ating trabaho, at sa ating komunidad, hindi lamang tayo ang masisihan. We will not be the one who will just be happy and contented, kundi ang buong paligid natin, ang mga taong nakapalibot sa atin, ay mapupuno din ng kabutihan at higit sa lahat, malululuhati natin ang Diyos. We will be able to share God, share Christ to them. Kaya mga kapatid, yakapin natin ang pagkakataong ito na maging buhay na sanga ni Kristo at magbunga ng pag-ibig na magpapakita sa mundo na ang Diyos ay buhay sa ating puso. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Magsitayo po, awitin po natin, Birheng Maria, tala sa umaga.

0: Panalangin sa Nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Bonggilyo mong tunghayan kami iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makababahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang dinadalangin namin ang aming mga adikain at ang mga adikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na iniling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nangaapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming ama, sa langit. At sa isa't isa, buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong paggalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hiniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nilang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dilisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria,
1: ipanalangin mo kami.
0: Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan,
1: ipanalangin mo kami.
0: Aming ina ng laging saklolo,
1: ipanalangin mo kami.
0: Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo.
1: Masintahing ina, panalangin mo kami.

0: amin. Upang kasama mong ipagdiwang namin ang tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang katulad mo, unti-unti na kaming matulad sa aming mahal na Panginoon.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang ipayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang gamitin namin ang aming mga kayahan para sa ikabubuti ng iba.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay leyoso.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang itaguyod namin ang pagkakapatay-pantay ng kababaihan at kalakihan.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang magkaroon ng tunay at pagmatagalang kapayapaan sa ating mundo.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Para sa mapayapa at makatarungang paglutas ng lumalalang krisis sa gitnang silangan ng mga karatig na bansa, naway ang poot ay maging pag-ibig, ang karahasan ay maging habag, at ang kawalang pakialam ay mapalitan ng tunay na pagkakaisa upang ang kapayapaang nakaugat sa katarungan at awa ay maghari sa lahat ng bayan.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos.
1: Masintahing Ina, panalangin mo kami.
0: upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit.
1: Masintahin, Ina, panalangin mo kami.
0: Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay.
1: Masintahin, Ina, panalangin mo kami.
0: Upang idalangin namin ng mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak.
1: Masintahin, Ina, panalangin mo kami.
0: Tahimik na idalangin ang mga pansariling hangarin. Lahat po tayo, Santa Maria, panalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, binigay mo sa amin si Maria upang laging ina namin sa laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay aming ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Tinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kanis-nisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Tinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Tinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, pinangangako namin ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po, awitin po natin Birheng Mahal.

Pasasalamat, Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Hinulugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ang mga itong aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ng mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Maghiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na hirapan dahil sa dinaras nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen.

Pagpupuri. Purihin ang Diyos, purihin ang Kanyang santong ngalan, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar, purihin ang Diyos, Espiritu Santo ang mga aliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santisima, purihin ang santa at dinarumisang paglilihi sa Kanya, purihin ang malulhating pag-akyat sa langit kay Maria, purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, purihin sa San Jose na Kanyang kanisnisang esposo, purihin ang Diyos sa Kanyang anghel at sa Kanyang mga santo.

Binagay na ka ng audio. Yes, mga kapanalig. Nahayagdag na po ating tuwing unang Miyerkules ng buwan na ating pong Novena Benediction na nagmumula po sa Pambansang Dambana na ina ng laging saklolo. Ating pong pre-sharer ay si Reverend Father Kenneth Dan Galliamaso, CSSR. So tayo po yung lubos na nagpapasalamat sa ating mga masisipag na kaagapan dyan sa ating himpilan, si Brother Omar Bendo, ating PA, at si Brother Enteng Samaniego. Maraming salamat po sa inyo. At sa kalan po ni Sister Nina Valencia Hidago, ating po kasama sa ating pag-anchor dyan sa Radio Veritas, kami po ay nagpapasalamat sa inyo lahat, mga kapanalig worldwide. At tabayanan na po ang susunod na programa, Buhay at Kalusugan, Sister Chat Ramirez de Luna. At para po sa lahat na ating mga kapanalig worldwide, sumayin niyo ang katotohanan. May God bless us all. Amen.

0: para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa Langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito nang tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan, ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalan kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran na tabag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay natunisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
1: Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan,
0: ipanalangin mo kami.
1: San Miguel Arcangel,
0: ipanalangin mo kami.
1: San Jose,
0: ipanalangin mo kami.
1: San Francisco ng Assisi,
0: ipanalangin mo kami.
1: San Lorenzo Ruiz,
0: ipanalangin mo kami.
1: San Pedro Calungsod,
0: ipanalangin mo kami.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Araw ng Miyerkules, ka-6 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Itinalaga ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advin Cola si Father Sunny De Claro bilang Spiritual Director ng Adoration Nocturna Filipina Regional Council of the Ecclesiastical Province of Manila at bilang National Director ng Tarsicians. Ang pagtatalaga ay batay sa rekomendasyon ng National Council ng Adorasyon Nocturna Pilipina bilang pagkilala sa pastoral na sigasig at dedikasyon ng pari sa paglilingkod. Kabilang sa tungkulin ni Father De Claro ang pangunguna sa espiritual na paghubog ng mga miyembro at pagpapalalim ng debosyon sa Banal na Eucharistia, gayon din ang pagpapatibay ng misyon ng Eucharistic Adoration sa mga samahan. Epektibo ang appointment kay Father De Claro noong unang araw ng Mayo ng kasalukuyang taon. Ang Adorasyon Nocturna Pilipina ay isang samahan ng mga laikong katoliko na nakatuon sa gabi-gabing pagdarasal at pagsamba sa Banal na Sakramento. Nagsimula ang tradisyon na itinatag noong 19 na siglo sa Europa bilang tugon sa panawagan ng simbahan para sa mas malalim na debosyon sa Eucharistia. Ito ang tugon ng mga Kristiyano sa malalim na inspirasyong pinakikinggan ng Panginoon ang sinumang nananalangin at nagtatanod sa Banal na Sakramento upang makabalik sa Roma si Noy Pope Pius VII na binihag ni Napoleon Bonaparte sa France noong 1814. October 10, 1920, formal na naitatag ang Adorasyon Nocturna Pilipina sa bansa sa St. Ignatius Church sa Intramuros, Maynila at mabilis na lumaganap sa iba't ibang dioceses bilang samahang nagtataguyod ng taimtim na panalangin, pagbabantay sa gabi at pag-aalay ng sarili para sa simbahan at lipunan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Narito ang programang Buhay at Kalusugan, hatid sa inyo ng Herbena, Buhay at Kalusugan, kasama si Ate Chat Ramirez de Luna mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Buhay at Kalusugan, makinig.
7: Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon ng ibinigay upang kami po ay magkasama-sama. Nawa po ay iyong pakibasbasan ang mga herbal na aming tatalakayin upang magsilbing kalakasan ng mga nanghihinang katawan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristong tagapagligtas. Amen.
6: Buhay at Kalusugan.
8: Okay, isa pong magandang gabi ang aming bati para sa inyong lahat, mga kapanalig. Kaway-kaway tayo dyan. Ito pong muli ang palatuntunang Buhay at Kalusugan. At isa po, sa inyo nakakasama niyo po Aban Lingkod, si Ate Chat Ramirez de Luna po ito. Tawagin niyo na lang po akong Ate Chat at tayo po'y magdire-diretso na. Siya nga pala, uunahin ko na po ito ha. Kasi marami ang nagtatanong kung yun daw bang pag-inom ng Tres Mosqueteros eh, pwede ba yan kahit na Ate Chat, inumin ko kaya ng bago kumain? Kasi marami po akong iniinom na gamot pagkatapos kumain. Yung gamot na yun ay galing sa aking doktor. Yan, may mga ilang nagtanong na ganyan. Ngayon, pwede bang inumin ko na ang Tres Mosqueteros bago kumain? Isang oras bago kumain. Okay lang po ba yun? Salamat po Ate Chat. Okay, magandang tanong. Ang Tres Mosqueteros po, lahat kasi ito natural, lahat herbal. Walang problema kahit inumin isang oras bago kumain. Basta't wala kayong, mga kapanalig, walang hyperacidity, walang ulcer, gastritis, acid reflux. Kasi kung meron kayo nung apat, meron kayo nung hyperacidity, meron kayong history nagka-ulcer, gastritis, acid reflux, mas magandang inumin ito nang nakakain na. Yun. Ngayon, paano nga kung talagang halimbawa'y mayroon? Mayroon pangangasim ng sikmura, hyperacidity, acid reflux, ulcer, gastritis. Paano gagawin teknik? Ganito. Pagka iinumin ang gamot na galing sa doktor, halimbawa, alas 7 ng umaga, nag-almusal na, ininom na yung gamot galing sa doktor, palilipasin nyo lang ng mga 45 minutes kahit hindi po isang oras. Para kahit papano po, hindi pa lumayo ng gusto doon sa kayo ay nakakain na, busog pa kumbaga. So ngayon, nakalipas ang 45 minutes, doon nyo po inumin yung mga herbal ng herbena. Ganun yung technique. Para at least, busog ka pa din, di ba po? Kesa naman yung makalipas na ang isang oras, dalawang oras, di, ang nangyari tuloy noon, kakain ka na naman na ulit. Ano po? So, ganun yung technique. Ngayon, yung iba po sa atin na bago pa lamang sa pakikinig at hindi pa po alam yung ilan sa mga detalye ng mga herbal po ng herbena, lalo na po itong ating Tres Mosqueteros, na kung saan, talagang ito yung dapat na inumin natin, pangunahin, pang buong pamilya po. Huwag lang tayo. Tignan din natin yung miyembro ng ating pamilya, 18 years old pataas. Ito kasi, itong apat na herbal po, na magkakaiba ng lalagyan po ito ha, pero kung tawagin Tres Mosqueteros, mga kapanalig, itong tahibo na tsaa, na pinapakuluan, tahibo capsule, resista, Genzy Vitamin C, ito kapag iniinom, talagang gumiginhawa pakiramdam. Nare-relax ka. Gumagaang, maalwan ang pakiramdam kahit may sakit. Ngayon, kapag walang sakit naman, kasi ang ibang miyembro ng pamilya, wala naman talagang maliwanag na sakit, pero adult na, maganda uminom din sila. Para bilang paghahanda, sabi nga ni Dr. Kelly, kailan pa tayo mag-iingat kapag may sakit na ba? So, habang wala pang sakit ang ibang miyembro ng pamilya, sabi ng ating Dr. Kelly, mainam, naka-Tres Mosqueteros na. Yan. Ngayon, yung iba pong nagtatanong, saan lumipat naman yung ating herbena store sa Commonwealth at saka yung ating hotline? Marami nagtatanong po, pero mamaya ibibigay natin yan. But for the meantime, puntahan muna natin. Sino ang makakapanayan po tonight ng ating kapanalig Sedi para sa karanasang pangkalusugan?
9: Tayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan,
8: hatid ng herbena.
10: At yes, eto na. Magandang araw, buhay at kalusugan. At ako, si Sedi Wow de la Cruz, na maghahatid sa inyo ng mga kwento at makikipag-usap sa totoong tao. At ang ating tampok ngayon sa ating segment na Karanasang Pangkalusugan ay si Nanay Pilar Enriquez, 70 years old, ng Santa Maria, Bulacan. Magandang tanghali po, Nanay Pilar.
11: Magandang tanghali rito
10: yun. Yes po. So, diretso tayo sa unang katanungan, Nanay. Ano-ano po yung mga karanasang pangkalusugan nyo po or naramdaman nyo sa kalusugan nyo bago pa man kayo gumamit ng mga herbal or produkto ng herbena?
11: Ayun yung kuminsan, namigin pa ako. Kasi sabi, meron daw akong sinigay. At saka, parang ano na rin yung arthritis. Pagkaraan, meron akong diabetes na nagpa-laboratory ako. May diabetes, may high blood, at saka merong sugar. Medyo mataas ng blood sugar. Mula nung mag-take ako ng herbena, medyo naka-okay, lumakas ang katawan. Kaya nasabi ko dito sa herbena, awa na dito, pakaka-apit na ako dito sa taas at hindi na makiritang pa ako.
10: So, linawin ko lang, Nanay Pilar. So, meron kayong arthritis, tapos meron kayong diabetes, sabi nyo po, na mataas yung blood sugar nyo at high blood din.
11: Oo. Oh.
10: So, ano-ano po yung mga herbal po ng herbena ang iniinom nyo, Nanay Pilar?
11: Resista, amibo, at saka Jensi, Megatrol. Yung makulong, yung saan na nilalaga.
10: Opo, yung tahibo pure source natin.
11: Pero okay na umukay naman. Umukay naman doon sa aking kapatid. At saka umukay doon. Ang mas maganda na nakaigil sa kapatid ko, yung Megatrol.
10: Oh, so ibig sabihin, Nanay Pilar, dalawa kayo ng kapatid mo ang umiinom ng ating mga herbal po, yung mga produkto natin. Sabi nyo po yung Resista, yung Tahibo Capsule, at yung Tahibo Pure Source natin o yung pinapakuluan. katawan, saka yung Gen C vitamin C natin, at umiinom din kayo or siya ng Vegatrol.
11: Oh, at normal na yung kanyang presyon. Dati nag-dismay ako kasi 140, 120.
10: I'm sorry, linawin ko lang Nanay Pilar, nag-normal na yung kanyang blood pressure, sabi niyo?
11: Normal na, hindi mababa. Nainom siya ng lahat ng gamot ng herbena, lalo-lalo na yung Vegatrol. Normal na, hindi na ako natatakot na ano, puro laging puro normal. At saka nakakatayo siya lagsat. Pag kami kakilala ko, sinasabi ko talaga, nagsipunta naman sila dyan.
10: Wow, maraming salamat din kasi inaanyayahan niyo po yung mga kakilala niyo po, Nanay Pilar, na sumubok din ng mga herbal po ng herbena.
11: Eh, kasi yung mga kanakakausap yung binibili rin dyan, kaya lang, ay, mga iba, nasa simbahan, mga nagtatrabaho, mga kakilala ng kapatid ko, kaibigan ng kapatid ko, mga pagka nakikita ko, at yung mene, punta ka dun sa Rubena, o ay, dinin mo nalang ita ako, at pagkarano ko, ano yun, tinuturo dun sa town center, doon sila pumunta ka ako.
10: Yes po, maraming salamat na Nanay Pilar, kasi pati sa location, tinuturuan mo sila kung paano pumunta doon. So last na tanong na lang, Nanay Pilar, ano po yung masasabi nyo sa mga herbal po ng herbena, sa produkto ng herbena? Na po.
11: Ay, bako talagang napakaganda at nakatikim ko naman ginhawa. Kaya minsan, pag wala, malungkot ako. Malulungkot ako pag walang iniinom na herbena. Lalo itong kapatid ko, pagka alam na bukas ay wala nang iinomin, sinapupunta na ako doon at sinabibili na ako kahit konti. Talagang, ano, di na niya talaga makakalimutan ng ano ng herbena kasi nakaramdam siya ng ginhawa. Dati hindi ko naiiwanan siya. Kaya yun lang ang aking masasabi. Lalo yung Vegatrol, at galing sa tubig cholesterol at uric acid.
10: Yes po. Si Nanay Pilar at ang kanyang kapatid daw ay nalulungkot kapag hindi nakainom ng mga herbal ng herbena. Sadyang nakakatulong talaga yung mga herbal ng herbena, lalo na sa may mga karamdaman, Nanay Pilar. Alright? So, yan po si Nanay Pilar Enrique, 70 years old, ng Santa Maria, Bulacan. At yan po ang kanyang karanasang pangkalusugan. So, ulit, maraming salamat, Nanay Pilar. Mag-ingat po kayo palagi.
12: Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen C din araw-araw. Ang Gen C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen C Vitamin C, may laban tayo!
13: Ascorbic acid is the generic name of Gen C. If symptoms persist, then consult your doctor.
9: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
8: Hatid ng Herbena.
6: Buhay at Kalusugan.
14: Happy Mother's Day.
15: Sa bawat sakripisyo, sa bawat yakap, iisa ang dahilan, si Nanay.
16: Ngayong Mother's Day, ibalik natin ang init ng kanyang pagmamahal sa isang simpleng text message lamang.
15: Gumawa ng sariling mensahe, maiksi man o mahaba, siguradong tatagos yan sa puso niyo.
14: Happy Mother's Day!
6: Kapanali, sali na! Sa pitik ng puso, text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Ngayong Linggo, May 10, i-text lamang ang pangalan ni Nanay, ang inyong mensahe, at isend sa 0918-837-4827. 0918-837-4827. Para sa tsansang manalo ng munting regalo at gift certificate para kay Nanay. Pitik ng puso, text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Dahil minsan, isang thank you word lamang, sapat na para mapasaya si Nanay. Kaya huwag magpahuli, sumali at mag-text sa araw ng Linggo para sa Mother's Day Promo.
14: Happy Mother's Day!
6: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig,
17: tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
18: Alam mo na, sa hassle at cry ng buhay, kailangan laging handa. Pero paano kung biglang umataki ang sakit? Don't worry, nandito na ang Resista. May tahibo herb, vitamin C at arabinogalactant. Kompletong combo para palakasin ang immune system mo. Stay strong, stay protected, at i-level up ang game mo araw-araw. May ilalakas pa ang resistensya. Kasama ang Resista. Mabibili sa lahat ng Herbena stores. Tibay resistensya, kasangga ang Resista.
7: Pakinggan natin ang karanasang Art Resina.
19: Ako po si Helen Pino, sa Antipolo, Masinal po. Ang Art Resina, sasabihin ko sa inyo, talagang mahusay ho. Hindi ko ipagpapalit yung Art Resina po kahit anong mangyari. Matagal na rin po akong nagaganito, tapos hanggang ngayon po. Nawala po yung pain ng ano ko, ng bewang ko. Nasira ho ito sa pagmamasads po. Totoo po ito. May nagalaw silang hindi maganda. Kasi 68 na ako noon eh. Pagka sumakay ako ng motor at dumaan sa lubak-lubak, umiiyak ako. Nagpa-check-up ako sa Megazone at Friendly Care. Wala rin nagawa ang mga doktor sa akin. Ang atresin, magdamag at saka maghapon, ayos na ayos po ang katawan ko. Totoo po yun. Talagang nilalaanan ko po ng pera ang atresin.
7: Hatid ng Herbena.
9: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
7: Hatid ng Herbena. Okay, sa ating muling pagbabalik, maraming salamat ulit, Kapanalig Sedi. Sa lahat naman nakakapanayam ng ating Kapanalig Sedi, maraming salamat po, mga kapanalig. Dahil marami kayong natutulungan, nabibigyan ng inspirasyon, kumbaga nabubuhayan ng loob, kasi hindi naman lahat ng may sakit ay talagang sasabi natin na mayroong kaisipan na kaya ko pa to. Kaya. Yung iba po kasi nanghihina ang kalooban, nawawala ng pag-asa. Huwag po mga kapanalig. Tama po yung kasabihan. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga po ba, di ba yung ating mga nakakapanayam eh? Di ba naalala nyo, meron tayong one time nakapanayam eh, sumakay sila dun sa taxi. Tapos sabi ng taxi driver na paano po kayo kasi galing sa ospital. Ano sabi ng taxi driver? Itres musketeros niyo po yan. Di ba po, ang ating Amang Lumikha gumagamit din ng kasangkapan para ipaalala sa atin na huwag tayong mawala ng pag-asa. Lahat ng bagay talagang ibinibigay sa atin. Kaya po, kung tutuusin, itong mga herbal po ng Herbena, kung iisipin natin maigi, hindi po naman masasabing mahirap bilhin o ano paman. Talagang kaya nating lahat. Minsan nga kung iisipin mo, mas mahal pa cellphone. Di po ba mga kapanalig? Mahal pa yung mga damit na talagang signature. Ultimo mga tsinelas ngayon, kay mamahal. Di po ba? Pero itong para sa kalusugan natin, eh kung tutuusin po, halos pangmasa talaga lahat. Doon po sa bahagi na kailangan natin na mag-ingat sa ating kalusugan, hindi lang dapat isipin, kundi gawin po natin. Kasi mahirap talaga doon sa punto na tayo po ay may sakit na. Ganun pa man, kung mapapansin niyo po mga kapanalig, karamihan ng ating mga nakakapanayam, talagang nagtataglay ng karamdaman. Ngunit awa po ng ating Amang Lumikha, pagkainom ng Tres Musketeros, itinaas yung level ng resistensya, lumakas po, nakarecover po. Yung iba na may problema sa joints, sa mga hugpungan, na sabi ng Doktor ay, inang, yan po yung sakit na ng mga nagkakaedad. Wala na po kayong cartilage sa inyong mga buto. Osteoarthritis po yan. Pagka ganun po mga kapanalig, syempre nahirapan ka lumakad. Halos gumagapang. Ang iba po ay talagang hirap bumangon, hirap kumilos, lalo na kung nag-iisang namumuhay. Di po ba mga kapanalig? Kaya ang maganda dyan, Tres Musketeros plus Art Resin. Uulitin ko po mga kapanalig, Tres Musketeros plus Art Resin. Yan ang mainam.
8: Ngayon, kapag may katanungan po, lagi niyong tandaan, meron tayong hotline sa Buhay at Kalusugan. Sana maisulat niyo po ito, mga kapanalig. 0906-455-0099. 0906-455-0099. At yung isa nating hotline, 0921-218-5672. 0921-218-5672. Sa mga nagtatanong, saan na po lumipat ang ating Herbena Store sa Commonwealth? Mga kapanalig, narito po ang bagong address ng ating Herbena Store sa Commonwealth. Tayo po ay nasa ground floor, Raffi's Building, Villonco Street, corner Commonwealth Avenue, Commonwealth, Quezon City. Ang Raffi's Building ay katabi lang po ng Jollibee, dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ang ating hotline sa ating Herbena Store sa Commonwealth, mga kapanalig, ay 0977-837-4035. At ngayon, sabay-sabay nating tunguhin ang ating tampok na patotoo. Naku, ang edad. Sa edad pa lang, napakaraming blessings. 82 years old ang ating bisita ngayong gabi. Anong sabi niya? Magaling ang Tres Mosqueteros niyo, Ate Chat. Malakas po ako. Sa edad kong 82, ako po ay nagtatricycle pa. Ha? 82 nagtatricycle pa? Parang first time lang kumaka-encounter ng ganito, mga kapanalig, pero maganda pag siya na magkukwento. Hatid ng Herbena, Buhay at Kalusugan. Narito ang magandang karanasan, taga Quezon City. Kaway-kaway tayo dyan. 82 years old si Ginoong Benjamin Ramirez. Hello po, Buhay at Kalusugan po, Sir Ben. Sino po sila?
20: Oh.
8: Ano po inyong pangalan? Yung pangalan talaga, pangalan.
20: Benjamin Ramirez po ako, kapilyado nyo.
8: Ah, si Sir Benjamin. Opo. Taga saan po? Taga saan si Sir Benjamin?
20: Dito lang po sa Martinez Street. Kasi 82 na dad ko eh. Nagtatricycle po ako.
8: Ah, nagtatricycle ba kayo? Ilang taon na kayo ngayon?
20: 82 na. Inom ako ng inom ng gamot nyo.
8: Wow! Ibig sabihin, 82 years old ka na ngayon?
20: Sa Mayo po.
8: Uy, ang galing naman! Eh, Mayo na nga ngayon. Di ba Mayo? Mayo na ngayon eh.
20: 25 po.
8: Bali,
20: May 25.
8: Ah, May 25. Advance happy birthday po sa inyo.
20: Salamat po.
8: Ah, isang mabilis lang. Sa edad na 82 years old ngayon, ikaw ay nagtatricycle pa. Ibig sabihin, kaya pang magtricycle pala?
20: Oo. Wow! Magaling ang gamot ninyo eh.
8: Ha? Ang
20: palakas eh. Rekista yung tatlong Tres Mosqueteros.
8: Yun ang iniinom mo? Yung Tres Mosqueteros?
20: Nag-iinom po ako niyan.
8: Wow! Wow! 82 years old, nakakahanga, maliwanag ang mata. Nakikita mo yung daan kahit gabi.
20: Maliwanag po, lalo pag pera po.
8: Sir Benjamin talaga, maliwanag lalo pag pera. So ibig sabihin, pag namamasada ka ng tricycle, anong oras ka nag-uumpisang mamasada sa umaga?
20: 4:30 po, ang madaling araw.
8: Nako, madilim pa yan. Ang galing mo dun ha, ang galing. Tapos kahit...
20: Magaling yung gamot nyo.
8: Opo. Ibig sabihin, kahit madilim pa lang, madaling araw, ikaw, pakiramdam mo sa katawan mo, malakas ka talaga habang nagmamaneho ka ng tricycle.
20: Oo. Oh, di ako nakaramdam ng ganong pagod. Kaya lang ako umuwi ngayon po.
8: Opo.
20: Dahil, siyempre, nag-ingat na ako dahil mainit na mainit.
8: Oo, tama.
20: Pareho-parehingin mong tubig.
8: Yun, tama po yun. Pero, yung pagkakainom mo po nung tambalang tahibo na... Tsaa, tahibo, capsule, resista, dyan si vitamin C. Ibig sabihin, nakadagdag sa lakas ng katawan mo po yun.
20: Opo.
8: Ay, biruin mo
20: eh. Malaking bagay.
8: Malaking bagay.
20: Lalo na yung rekista.
8: Talaga?
20: Yung tatlong Mosqueteros nga.
8: Oo. Ibig sabihin eh, naramdaman mo sa iyong katawan, pag inom mo ng resista ng tahibo, dyan si, talaga naramdaman mo kahit ikay namamasada, hindi ka madaling napapagod.
20: Ay, oo.
8: Aba?
20: Eh, anong... Opo tayo pa nga eh.
8: Opo tayo,
20: may
8: oo nga.
20: May itong third floor eh. Akit baba pa nga ako. Kuminsan may bit-bit akong haloblak.
8: Aba?
20: Halong piraso. Nag-itas kamay.
8: Aba, ibig sabihin, gumagawa ka pa na talagang may bit-bit kang dalawang haloblak, magkabila sa kamay, aakit ka hanggang anong floor yan? Second floor?
20: Bakit ako doon? Nagbababa lang haloblak.
8: Yeah.
1: Yun
20: kukuha,
1: yung
20: kukuha doon.
1: Ibig sabihin eh, hanggang ikalawang palapag yung inaakit mo po.
20: Bali ano ho yun, lima, rooftop.
1: Ha?
20: Kasi doon nilagay yung aloblock eh.
1: Naku, ibig sabihin pagkukuha ka na.
20: Pagkaba. Nagkabaha kasi sa amin, kaya nilatagan ko ng hollow block.
1: Yun! So yung hollow block, kukunin mo pa sa ikalimang palapag, walang elevator yun, maghahagdan ka lang, bit-bit ang dalawang hollow block.
20: Oo, oh, dahan-dahan lang po.
1: Dahan-dahan lang. Sa edad na 82 years old, hindi ka ba hinihingal o parang nahihilo dahil mabigat din ang hollow block habang bumababa?
20: Hindi naman o. Oh.
1: Hindi naman?
20: Alalay lang.
1: Alalay lang. Ibig sabihin eh, maingat lang talaga. Dahan-dahan kumbaga.
20: Eh kung walang bit-bit, mabilis akong lumakad.
1: Yun! Kung walang...
20: Ako nga lang. Ako lang po pinakamatanda sa lahat ng driver dito.
1: Yun nga sana itatanong ko sa iyo eh. And hindi pa sila nagtataka kung bakit 82 ka pero nagmamanayo ko ang tricycle. Ano sabi nila?
20: Oo, oh, nagtatricycle pa ako.
1: Opo, opo. Hindi. Anong sabi ng mga kasama mong nagmamanayo ng tricycle? Hindi pa sila nagtataka ang 82 ka na pero ang lakas-lakas mo?
20: 1944. May 1944 ako ate chat.
1: Ah, 1944 kayo pinanganak?
20: 1944.
1: Opo, opo. Eh, paano yung panahon? Ano? Opo,
20: panahon
1: Hapon. Oo nga, panahon ng hapon. Oo nga, tama. Eh, teka muna. Sir Benjamin, hindi ba nagtataka yung mga tricycle driver na ikaw eh 82 pero kaya mo pang magmaneho?
20: Ano daw ang sekreto? Sabi ko, unang-una, hihingi ka ng lakas sa itaas, buhay, haba.
1: Opo, opo, tama.
20: Tapos, iwasan yung pagkain ng matatabang mataba, mantika, maalat.
1: Uy!
20: Maalat.
1: Oo, tama. Galing.
20: Tapos, yung lahat ng klaseng chichirya, lahat ng klaseng soft drink.
1: Wag.
20: Yan ang sinasabi ko. Tapos, inom mo kayo ng herbal.
1: Ay, kinukwento niyo yung ano, yung umiinom kayo ng herbal?
20: Oo, yung Christmas kiteras po.
9: Tayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
8: Hatid ng Herbena. Mga kapanalig, babalikan natin kaagad ang karanasan ng ating si Sir Benjamin, pagkaraan po ng ilang mahalagang paalaala.
21: Buhay at Kalusugan.
22: Happy Mother's Day!
23: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
24: Ma, mahal na mahal kita.
25: Mami, salamat sa lahat.
26: I love you, Nanay.
25: Happy Mother's Day, Mama.
23: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting. This Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapananig, ang ating Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas alas 8 ng gabi.
4: Tayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
5: Hatid ng Herbena. Mga kapanalig, narito na po ang pagpapatuloy ng karanasan ni Ginoong Benjamin Ramirez.
6: Christmas kiteras po. Bisan bumili ako. Di ba bumili ako sa inyo marami yung nakarang taon na ano, nag-promo. Bawat nag-promo. Bumili kaya ako marami. Dinala ko sa Leyte, sa aming probinsya.
5: Uy!
6: Tapos sa Laguna.
5: Wow!
6: Kasi mayroon kong kapatid doon na hindi na rin nakakalakad.
5: Uy!
6: Sumunod sa akin.
5: Kaya
6: naubos. Nawalan ako ng staff sa inyo. Nag-promo kayo. Wala naman ako dito.
5: Ayun! Kaya. Oo nga. So, ibig sabihin pala, binitbit niyo po yung binili niyo ng mga Tres Mosqueteros sa Leyte. Tapos dini sa inyong kapatid.
6: Oh, sa Laguna, sa Cavite.
5: Ayan.
6: Tapos dito sa, may anak din ako dito sa Quezon City.
5: Opo. Mm-mm.
6: Tapos may anak ako sa Makati.
5: Wow!
6: So, sinusupplyan ko sila.
5: Aba, talaga na. Pakabait niyo po, kayo pa nagsusupply. Hindi pa sila nagtataka sa inyo na, ano ba tawag sa inyo? Tatay? Papa? Ano tawag sa inyo?
6: Papa o, saka tatay.
5: Oh, hindi ba nagtataka?

0: sila nag-prove.
1: Oo,
0: hindi sila nag-prove si Artet. Artet siya, hindi sila nag-prove ng maliit paho. Payo sa way lang.
1: Ah, opo, ibig sabihin yung inyong mga anak lalaki to, lalaki?
0: Lalaki, may anak akong polis at susiete.
1: Ah.
0: May manager ako sa bangko, Swiss Bank.
1: Wow!
0: Nagpadala pa ako ng gamot, muwi ako ng sursugon.
1: Oh, sursugon.
0: Anak ko panganay, na-stroke.
1: Ay.
0: Kinainom ko ng ano nyo, mga gamot.
1: Oh, Tres Mosqueteros. Eh, kumusta po yung, kumusta po yung inyong anak na panganay?
0: Eh, malakas na po.
1: Ha?
0: Mayingat. Ito, mayingat, sabi ko. Mayingat ka lang sa pagkain.
1: Ah, mag-iingat sa pagkain. Oo.
0: Malaking tulong yung gamot nyo po.
1: So, ibig sabihin, nang inuwi nyo po yung Tres Mosqueteros, yung mga Herbena product doon sa inyong anak na panganay na na-stroke sa sursugon, ay nagkaroon ng magandang epekto sa kanya yung tahiboresista Jensi.
0: Oo, oh, oo. Oh.
1: Gumanda po yung pakiramdam.
0: Wala nang ano. Yung tatlo lang, Tres Mosqueteros lang.
1: Opo, opo, yung tahiboresista Jensi.
0: Oo. Oh,
1: nako ay.
0: Yung ano nyo, yung kapsul na tahibo.
1: Tahibo kapsul, opo. Nilalagang tahibo, tapos resista. Tapos Jensi vitamin C. So, ibig sabihin po, Sir Benjamin, sa inyong pagkakaobserba mismo, lalo sa inyong kalusugan na 82 years old, nagtatricycle pa kayo, na kayo'y malakas at awa ng Diyos eh, hindi kayo dinadapuan ng mga karamdaman, kung bakit ka malakas ang iyong katawan, nakakapasada ka ng tricycle sa edad na 82, ibig bang sabihin nun eh, sa inyong palagay eh, nakatulong din po yung tahiboresista Jensi?
0: Laking tulong ka, Ate Chat, laking tulong po.
1: Ah, malaking tulong po talaga.
0: Malaking tulong talaga. Pati yung mga anak ko na ramdaman nila. Kaya nga, pagka nag-aabang ako pag nag-promo ulit kayo. Kasi nandito na ako eh.
1: Opo, naku, salamat po sa Diyos kayo nakakapagpasada pa. Kaya ingat na lang po sa pagpapasadaan. Lakas-lakas ng katawan, 82 years old. Ano po ang inyong may papayo doon sa mga naiiyak na lang? Hindi na nila alam ang gagawin kung iigi pa sila sa kalusugan nila. Nawawala ng pag-asa sa inyong palagay po, Sir Benjamin.
0: Opo, tatalikin yung gamot niyo, yung lalo na yung Tres Mosqueteros. Malaking bagay talaga, nararamdaman ko sa katawan ko. Ito ay tulong ng Diyos ito.
1: Opo.
0: Nagkaroon kayo ng ganyan.
1: Opo. At doon po, Tatay Benjamin, doon po sa mga iba na hindi naman nila alam yung mga pangalan ng mga herbal ng herbena ang kanilang bibilin. Ano nga po yung mga pangalan ng herbal ng herbena ang inyong iniinom po?
0: Yung resista, saka yung tahibo, saka yung herbal, yung ano, yung kapsol, ginse.
1: Ayun, halos kompleto pala, no? Resista, so, tahibo na tsaa, tahibo kapsul, at saka ginse vitamin C. Ano po?
0: Oo.
1: Ano
0: dati,
1: ang...
0: Bumibili ako ng marami dati yan.
1: Oo nga, dinala nyo pa sa Leyte, sa inyong mga kapatid.
0: Oo.
1: Galing.
0: Kadami kong binili.
1: Oo
0: nga
1: po.
0: Nung pumunta ko ng Makati, mayroon din kayo yung
1: apo.
0: Tindahan doon.
1: Opo, opo. Herbena so, Store sa Guadalupe.
0: Sinusupplyan ko yung manager sa banko.
1: Yun, ang galing yung inyong anak na nasa
0: tapos yung
1: banko.
0: Anak ko naman, inano sa kusina.
1: Opo.
0: Hindi siya nagpapatubo.
1: Ah.
0: Magkano ng bilo ko. Kaya
1: nagtitinda siya doon sa opisina. Galing.
0: Para tulong ko na rin sa inyo yon. Kasi nga...
1: Opo, opo, salamat po. Mm-mm. Maraming...
0: Para tulong ko na rin sa inyo kasi nga, paano ko na gagawin yun eh, napatunayan ko naman sa sarili ko.
1: Na maganda po. Ayun, ako talaga naman, naka-Tres Mosqueteros. Ano po inyong paboritong awitin, Sir Benjamin? Paboritong awitin ninyo, Mrs.
0: Marami po. Ano, yung mga sinauna.
1: Sinauna? Kagaya ng, ano yung gustong-gusto mo sa lahat na pag narinig mo eh, napapakanta ka din? Alin doon?
0: Eh, mga Bisaya po eh.
1: O sige, okay lang. Meron tayo niyan. Ano doon?
0: Balod.
1: Ah. Yan ang title niyan, Balod.
0: Oh, Balod, yung sa dagat 'yun eh.
1: Ah, sa dagat
0: ba?
1: Oh, sige.
0: Sa Kapalaran, yung Balod sa Kapalaran, unong na.
1: Ah, okay, okay. Balod sa Kapalaran. Sige nga, patugtugin natin 'yan at aming i-dedicate sa inyo, Sir Benjamin, at saka sa inyong misis ay nakakahanga ang inyong karanasan. 82 years old, ngayon na ako naka-encounter nito na nagmamaneho pa ng tricycle 4:30 ng madaling araw. Biruin nyo yung napakalakas ng katawan.
0: Matagal na po akong nag-iinom niya kasi yung nasa Makati pa ako nakatira.
1: So, ibig sabihin, yung Tres Mosqueteros,

0: So, matagal nyo nang iniinom?
1: Matagal na, kaya...
0: Bago pa mag-COVID, umiinom na kayo?
1: Ay, wala pa COVID, matagal na. Malakas na ako.
0: Ayun.
1: Tapos, supplyan ko yung mga anak ko, mga kapatid ko sa Bisaya.
0: Yun.
1: Kaliti, Tacloban.
0: Napakabait nyo po. Talagang kilalang-kilala pala nila yung Tres Mosqueteros doon.
1: Palumpuliti, bye-bye,
0: wow.
1: Baasin.
0: Wow.
1: Pag bumili ako niyan, kasi mayroon kayong mga...
0: Apo.
1: Mayroon kayong mga ano sa iba-ibang lugar eh.
0: Yung mga bilihan po, Herbena Store.
1: Oo.
0: Ay, salamat. Tapos, po sa Diyos.
1: Minsan, nag-ano kayo sa bandang gabi, sinabi niyo na kung sa mga lugar.
0: Opo, opo. Yun, ako'y talaga yun, naman.
1: Sinusulat ni Mrs. ko, tapos kung saan malapit yung mga kamag-anakan ko,
0: opo.
1: Yun ako bumibili, tulad sa Montilupa.
0: Ay, opo, sa Alabang. Yeah. Herbena Store, Alabang.
1: Mayroon kayo doon.
0: Opo, opo. Oo. Tama po, Sir Benjamin. Ang galing.
1: Mayroon kayo sa Makati.
0: Yes, Herbena Store, Guadalupe. Opo.
1: Hindi nyo lang kasi alam, Ate Chate.
0: Opo.
1: Pero ako, tinutulungan ko rin kayong pag, ano sa mga tao.
0: Opo, opo. Kumbaga, pinamamalitan nyo rin yung mga herbal po ng Herbena sa lahat ng inyong makakilala at mahal sa buhay.
1: Oo, kasi... Karanasan mo na po eh.
0: Opo naman. Ay, maraming salamat po ulit ha, Sir Benjamin, sa magandang karanasan sa kalusugan po ha.
1: Ako nga naman dapat magpasalamat eh, dahil maraming natulong niyo sa amin. Karamdaman.
0: Ay, wala pong anuman ang ating papuri sa ating Amang Lumikha na po. Opo. Thank you po. Opo, ingat
1: sa lahat.
0: Opo. Ingat po. God bless po sa inyo, Sir Benjamin.
1: Ayun din po.
0: Apo, thank you po. Sa inyo din po. Thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ingat po.
0: Apo, ingat po.

0: Nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
1: Hatid ng Herbena.
2: Buhay at Kalusugan.
3: Hello! Magandang oras po! Si Kapanalig Angelic Lazo po ito ng programang Barangay Simbayanan na maririnig tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alam niyo ba? May bago kaming exclusive freebie para sa iyo! Opo, Kapanalig! Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari ka makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbibigay ng pledge of support, tumawag sa 02-8925-7931 local 128 o mag-text o tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya, mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
4: Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
0: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
1: Hatid ng Herbena. Narito po ang sentrong bilihan ng mga herbal ng Herbena. Kasama ang contact numbers kung saan maaari po kayong magtanong. Quiapo Main Herbena Store, Unit A, number 339, Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Telephone number 8735-5396. Cellphone number 0919-079-8169. Ang ating Quiapo Main Herbena Store ay bukas mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Herbena Store, Alabang. Telephone number 8366-4578. Cellphone number 0946-944-1432. Herbena Store, Angeles City, Pampanga. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, Angono, Rizal. Cellphone number 0926-510-3064. Herbena Store, Antipolo City. Cellphone number 0936-394-1020. Herbena Store, Baclaran. Telephone number 88531434. Cellphone number 0919-081-6681. Herbena Store, Hermosa, Bataan. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, Alauli, Pilar, Bataan. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, Bicutan. Cellphone number 0919-540-9226 at 0919-079-8170-271. Telephone number 8701-7593. Herbena Store, Kalumpang, Binangonan, Rizal. Cellphone number 0951-856-3926. Herbena Store, Calamba, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Herbena Store, Camarin. Cellphone number 0930-846-2221. Herbena Store, Commonwealth, Quezon City. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, Cubao. Cellphone number 0931-011-9843. Herbena Store, Guadalupe, Makati City. Cellphone number 0919-079-8170. Herbena Store, Imus, Cavite. Cellphone number 0908-961-7949. Herbena Store, Kawit, Cavite. Cellphone number 0993-284-8546. Herbena Store, Malabon. Cellphone number 0998-340-7102. Herbena Store, Malolos, Bulacan. Cellphone number 0919-081-6678. Herbena Store, Mandaluyong City. Telephone number 8701-7593. Cellphone number 0909-807-7205. Herbena Store, Marikina. Cellphone number 0930-375-7184. Herbena Store, Monumento. Telephone number 8366-4578. Cell phone number 0931-996-2244. Herbena Store, Morong, Rizal. Cell phone number 0927-706-9240. Herbena Store, Munoz, EDSA. Cell phone number 0977-837-4035. Herbena Store, Nova Leaches. Telephone number 8722-3331. Cell phone number 0915-717-8840. Herbena Store, Pasig City. Cell phone number 0930-896-1684. Herbena Store, Rodriguez, Rizal. Cell phone number 0912-041-1442. Herbena Store, Rosales, Pangasinan. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, San Fernando, Pampanga. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, San Jose, Del Monte, Bulacan. Cellphone number 0919-081-6680. Herbena Store, San Pedro, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Herbena Store, Santa Maria, Bulacan. Telephone number, area code 044-2400-250. Cellphone number 0919-081-6679. Herbena Store, Santa Mesa, Manila. Cellphone number 0916-172-0574. Herbena Store, Santa Cruz, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Herbena Store, Tanay, Rizal. Cellphone number 0963-304-3609. Herbena Store, Tarlac City. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, Taytay, Rizal. Cellphone number 0950-057-4687. Herbena Store, Tagaytay City. Cellphone number 0912-807-2590. Herbena Store, Valenzuela City. Telephone number 8567-3534. Cellphone number 0921-872-3415. Herbena Store, Zapote. Cellphone number 0933-927-1254. Para sa online ordering, 0915-857-4105.
0: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan,
1: hatid ng Herbena. Okay, sa ating muling pagbabalik, ayan, ang bilis talaga ng takbo ng oras. Kanina lamang kausap natin si Tatay Benjamin, 82 years old. Biruin nyo namamasada pa ng tricycle at siya daw po ang pinakamatandang nagta-tricycle sa kanilang lugar, sa edad, when it comes to age. Pagkatapos, umaakit ako hanggang ikalimang palapag na nung gusali o nung bahay. Kasi pagbaba ko, dala-dala ko dalawang hollow block, bit-bit ko yun . Kasi daw po bumaha sa kanila yung hollow block yata nandun sa fifth floor. 82 years old. Talagang napakalakas po ng katawan. Kaya sabi niya, talagang maganda rin nag-iingat sa pagkain. At saka nakakahanga, binibigyan siya ng panggastos ng kanyang anak. Sabi niya, anak, wag na. Pag-aralin mo lang ang aking mga apo at huwag kayong mananakit. Kasi ang anak po pala niya ay mga lalaki. Nakakahanga, Talagang kumakayod po siya para talagang hindi na siya umasa sa kanyang mga anak. Nakakahanga talaga. Lalo na yung kalakasan niya. Higit sa lahat, sa awat tulong po yan ng ating Ama Lumika. Sa nagtanong ano pong ininom, Tres Mosquiteros po, mga kapanalig. Yung tambalang, tahibo na siya ang pinapakuluan, tahibo capsule, Resista at Gen C Vitamin C. Pag may tanong po, Mga kapanalig, tawag lang po sa ating hotline 0906-455-0099. Ulitin ko po, 0906-455-0099. At yung isang hotline 0921-218-5672. 0921-218-5672. At akin pong ipapaalala doon sa mga nagte-text na pakiulit daw po yung bagong address ng ating Herbena Store sa Commonwealth. Mga kapanalig, narito po ang bagong address ng ating Herbena Store sa Commonwealth, Quezon City. Tayo po ay nasa ground floor, Raffis Building, Villongco Street, corner Commonwealth Avenue, Commonwealth, Quezon City. Ang Raffis Building po ay katabi ng Jollibee. At ito po ay along Commonwealth Avenue. Hotline po ng ating Herbena Store sa Commonwealth ay 0977-837-4035. Samantala, ako po'y mag-iiwan ng isang mahalagang talata ng Biblia mula po sa aklat ng Mateo 24:13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amang makapangyarihan sa lahat, muli po'y maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa patuloy na pagpapala sa mga herbal po ng Herbena. Tinanggap po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Amen. Mga kapanalig, ito po muli niyo balingkod si Ate Chat Ramirez de Luna. Sa ngalan po ng ating kapanalig Sedi de la Cruz, kapanalig Ma'am Weng Bravo, Sir Jaime Lee, Ma'am Chinky, Ma'am Rife, at sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po at sumain niyo ang katotohanan.
5: Inyong napakinggan ang programang Buhay at Kalusugan. Inihatid sa inyo ng Herbena. Abangan muli mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama si Ate Chad Ramirez de Luna dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Buhay at Kalusugan. Sumain niyo ang katotohanan.
6: Ronda Veritas Report.
7: Mga kapanalig, ating pakinggan ang damdaming anawim ng ilang mamamayan sa Mandaluyong kaugnay sa ipinamahaging libreng 10 kilong bigas para sa mga apektado ng oil crisis. Sa ulat natin din Nolan Ariola. Good, Nolan.
8: Maraming salamat mga kapanalig. Lubos ang pasalamat ng mga senior citizens, jeepney, tricycle operators and drivers sa mga natatanggap nilang tulong, particular na bigas at iba pang ayuda mula sa pamahalaan. Ang mga ganitong programa ay naglalayong mabawasan ang pasanin ng mga tsuper dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo at bilihin. Kaugnay nito, narito ang damdaming anawim ni na Aling Nelia at Elmer, Federation President ng PGDAP sa Mandaluyong.
9: O, makatulong talaga yan. Pamilya namin. Pero mag-sindigin, kung Marcos at sa Camiora.
10: Pero parang limang mingkura ka dito, ilang araw mo na kayo na. Eh, sa mga natibis nyo. Kaya po talaga yung ganyan ang mahalagang kami niya. Dahil, kaya yung kahapon, dumasan mo ng puno. Eh, dumasan mo ng kita kami. Kasalamat po kami, kung kaulog dito eh.
8: Sinimulan ngayong Merkules ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas mula sa national government. Bahagi ang programang ito ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa. Pinangunahan ni Mandaluyong City Mayor Mechi Abalos ang pamamahagi ng bigas para sa mga senior citizens na may edad 65 hanggang 79. Tricycle drivers at jeepney drivers na ginanap sa City Evacuation Center. Ang pamamahagi ng bigas ay isinagawa sa bawat barangay simultaneously sa buong maghapon para sa mga senior citizens. At mga tricycle at jeepney drivers naman ay nakatanggap ng bigas sa City Evacuation Center.
11: Simultaneously, sabay-sabay kami, 27 barangay na mamimigay. Tatlong sektor na yan, yung medyo ang senior na isip ko, kahit buong pamilya, sa isang pamilya, meron isang senior, di ba? Yung jeepney and yung tricycle drivers, alam natin sila yung pinakatinamaan ng itong pagtaas ng gasolina.
8: Mga kapanalig, ang lagyan pala ng Simbahang Katolika ay magamit ang pondo na mula sa kabanang bayan ng naayon at kapakipakinabang.
6: Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Nolan Ariola. Sumayin niyo ang katotohanan.
12: Ronda Veritas Report. Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media, dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.
13: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
14: to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
13: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, isang minuto makalipas sa alas 9 ng gabi, araw na Miyerkules, ka-6 na araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
15: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
16: Ibinahagi ni Cebu Archbishop Alberto Uy na nais sumiti na sa Vatican ang panukalang paghahati sa Archdiocese of Cebu na tinatawag na Sugbuswak at kasalukuyang hinihintay ang tugon ng Holy See. Ayon sa Arsobispo, matagal nang pinag-aaralan ng panukala at bahagi ng patuloy na proseso ng pakikipag-ugnayan sa Roma para sa kaukulang pag-aproba. Sa isinagawang press conference, sinabi ng Arsobispo na nagpapatuloy ang konsultasyon sa lokal na simbahan kung saan lumitaw ang magkakaibang pananaw mula sa mga pari at iba pang stakeholders, kung saan may mga sumusuporta habang ang iba ay nananatiling maingat o tutol. Ipinaliwanag ni Archbishop Uy na lumaki na ang archdioceses at nagiging mas hambon ang pamamahala nito, kaya't nakikita ang paghahati bilang hakbang upang mapabuti ang governance at pastoral care. Dagdag pa ng Arsobispo, ang paglikha ng bagong ecclesiastical jurisdiction ay itinuturing ng ilan bilang praktikal na solusyon upang mapalakas ang koordinasyon at paglilingkod sa mga mananampalataya. Kinumpirma rin ng Arsobispo na natalakay niya ang usapin kay Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown bago pa man siya maitalaga bilang pinuno ng archdioceses bilang bahagi ng paghahanda sa proseso. Binigyan din ni Archbishop Uy na nananatiling nasa pagsusuri ng Vatican ng panukala at ang pinal na desisyon ay magmumula sa Roma. Kung maaprubahan, hahatiin ng Archdiocese of Cebu sa tatlong jurisdiction, ang Mother Church at dalawang bagong dioceses sa Hilaga at Timog ng Lalawigan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10. Sa ko inyong kapanalig, Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
15: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
17: Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay maiinom sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, Father. 911.
1: Magandang gabi po, mga kapanalig. Welcome po.

0: Kasalukuyan po ngayon nagkakaroon ng internet interruption daw po kay Father Doms, kaya itatry niya daw po ang kanyang best, Father, para po ay makapasok o makahabol ngayon.
1: Ganun ba?
0: Opo.
1: Naku, talaga pag itinatay talaga, ano? Naku,
0: opo.
1: Pinto ko sana.
0: Pero hello, Father. Anyway,
1: meron tayong mga kasama ngayon, di ba?
0: Yes po, meron po, Father. At nasa ere na po sila at kasama po natin sila. At siguro hayaan po muna natin silang bumate sa ating mga tagapakinig. Umpisan po natin kay Ma'am Mary Joanne Iyabut. Ma'am Jo, pwede po ba kayong bumati sa ating mga listeners?
2: Hi, good evening. Magandang gabi po, Father Romeo. Hello. It's nice to see you sa radio. First time po siya nakasama sa radio, right? Nice to see each other, yes, sa background. Magandang gabi po sa lahat po na nakikinig sa ating programa po today. Good evening.
1: Okay. Mary Joanne po, Mary Joanne.
2: Joanne na lang po.
1: Kaya nga, medyo na full, no? So ako po si Father Lito Hopson. No? Welcome po sa Palato 2. Hello, Father 911. Romeo, meron pang isa pang tayo kasama?
0: Yes po, at kasama rin po natin ang isa po sa mga ginagalang sa larangan po ng pagluluto sa Pampanga. At isa rin pong butihing nanay. Kasama po natin si Chef Manuela Pasyantan. Hello, Chef. Good evening po.
3: Hello, Maya Pabengi po. Magandang gabi.
0: Ayan.
1: Okay po. So maganda po. Interesante po yung ating in topic po ngayon, no? Tukol po sa mga nanay, no? No? So pag nanay, welcome po, no? Muli sa ating palatuntunan. So medyo ano, no, kararating lang din po natin sa US po. Okay naman po yung situation doon. Medyo malamig po, malamig doon sa Chicago. Tayo ay umattend doon sa media convention sa Las Vegas po, no. Tapos we also stayed with our sister po sa US and some friends. So it's nice to be back here in the Philippines. Medyo nag-opposite. Ang naramdaman ko talaga yung init. Ay, grabe talaga. Medyo kailangan talaga i-shield yung sarili. Medyo ingat po mga kapanalig sa lagay po ng ating panahon. Medyo mainit po. Pero okay naman po. Welcome sa ating lahat sa pagbalik din sa Pilipinas. Ikaw naman, Romeo. Ano bang latest sa iyo?
0: Yes po, at kayong pong buwan ng Mayo, Father, at pinasimulan po natin ito sa Solemnity of St. Joseph the Worker. At syempre po, itong buong buwan ng Mayo ay Flores de Mayo, ang ating po pag-aalay ng bulaklak kay Inang Maria. At dito po sa ating parokya, sa Our Mother Perpetual Help, ay nagpapatuloy po ang ating mga kabataan. At saludo po sa lahat ng mga katikista sa araw-araw po nilang pagtuturo na kasisismo sa ating mga kabataan at sa pag-aalay ng bulaklak, at sa lahat, hindi lang po siguro dito sa ating parokya kundi sa lahat ng mga parokya na nag-aalay po ng bulaklak kay Inang Maria ngayong Flores de Mayo. Mabuhay po kayong lahat.
1: Ayun, so tama nga naman, ano, hindi lang dito sa ating parokya kundi sa buong Pilipinas, no? Very close tayo sa mahal na ina at lahat ng ating mga parishes ay ganito rin ang in-observe, no? Pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen. At yung buong Mayo, naka-aalay din po sa ating Mahal na Birheng Maria. So, pagbigay po tayo ng ating mga greetings. Maganda gabi sa ating mahal na obispo. Also, Reverend Milo Hubert Vergara, kumusta po kayo? No? We are reporting for duty. Tapos sa ating mga pare, welcome din po. Sa ating mga parishioners, no? Sa Our Mother Perpetual Help Parish, sa kasama po yung ating ibang parishes sa Immaculate Conception Cathedral. Maganda gabi sa inyo, mga parishioners po ng Santo Rosario, De Pasig Parish, sa ida ng mga dukha, no? Magandang gabi rin sa lahat ng mga ano na naglilingkod po sa simbahan, lalo na sa mga BEC. Magandang gabi po sa inyo. So tuloy-tuloy po yung ating formation, no? Dito po sa ating parokya, sa Our Mother Perpetual Help Parish, sa mga ano, in-empower po natin mga lay people para maging community evangelizers po na kanilang mga kapitbahay. So stay lang po, no, sa pagkakatuto sa mga catechesis at yung iba pong pagtuturo tungkol sa basic ecclesial communities. So yun po, ginigirit ko po kayo lahat. Magandang gabi po.
0: Ayan po, at siyempre binabati rin po natin ang ating pumbutihing obispo, Bishop Milo Hubert Vergara.

0: atin pong lahat ng mga nakasama last Wednesday po, ano, nagpa-unlock sa atin kay Father Glenn Magpusa, o National Director po ng UCAT Philippines. At Father, dito ngayon pong araw ay nagsimula na rin po ang regional gathering po ng youth directors and youth gatherings po dyan po sa Central Visayas na ginagawa po ngayon sa Romblon. At meron po tayong representative from UCAT Philippines. Mabuhay po kayo sa ating po mga representatives ng UCAT Philippines na nandyan po ngayon sending permission sa Romblon. Mabuhay po kayo kay Brother Noni at sa lahat po ng mga representatives po ng UCAT Philippines. And of course po, sa akin pong lola at sa akin nanay nakikinig ngayon gabing ito, at sa ating pong mga parokya, no, sa ating pong mga masisipag na pamayanan, kawan at buklunan leaders po ng BEC dito po sa Our Mother of Perpetual Health Parish, sa ating pong mga PPC executive.
1: Okay, sana po sa ating mga guests, Sister Joanne at Sister Cherry, hope you would stay with us. Sa ating pala tutok ang 11, pero makakapagbigay po talaga tayo napakalaki inspiration, lalo na sa mga nanay, no, dito po sa buong bansang Pilipinas. So pwede po kayo magbigay ng inyong greetings.
2: Mauna na siguro ako. Hello, yes, po John, sa mga friends natin na magugulat ngayon na ano, meron akong video in the evening that I shared. I rarely share, but only my program po pag Sabado sa Bright FM. Doon kami nakita ni Brother Romeo. Oh. And mga friends natin ng It's a Girl Thing na sumasubaybay. Sana makita din nila to, and hopefully may ma-summarize natin yung napakarami nating nakakwentuhan ng mga nanay, and of course our personal experience. Hello po sa mga friends natin sa St. Jude Village na lagi nakikinig po at nanonood sa atin, and lahat po ng kaibigan natin dyan sa Pampanga, sa Archdiocese of San Fernando. So good evening. Okay. And of course, my City College family. Hello po sa inyo, City College of San Fernando, Pampanga. Thank you.
1: Jerry?
3: Yes, ulit po, Maya Pabengi. Magandang gabi sa lahat, lalo na sa mga nakikinig dito sa Pampanga. Ako po ay taga Santa Rita, Pampanga. Malapit na ang aming fiesta sa May 22. Saint of the Impossible Cases, Saint Rita de Casia. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Ayan. Sige, okay. So, adyan po natin si Brother Romeo sa ating pambunganda panalangin.
0: Magdasal po tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito, at nawa, Panginoon, ay ipadala niyo po sa amin ang inyong Espiritu Santo upang magabayan ang aming programa. At itinataas din po namin ngayong gabi ang lahat po ng mga kababaihan, lalo tigit ang aming mga nanay, ang aming mga mama na naging gabay at patnubay namin sa aming paglaki. Nawa, Panginoon, lahat po ng mga nanay na ngayon ay nakikinig sa kanilang mga tahanan ay basbasan, gabayan at patnubayan niyo po ang kanilang kahilingan, ang kanilang kalusugan. Nawa ay patuloy nila maipadama ang iyong mapagkalingang pagmamahal sa mga taong kanila nakakasalamuha. At lalo tigit, Panginoon, itinataas din namin ng mga nanay, ang mga nanay na may karamdaman at may sakit na hindi na makagalaw at mga bedridden, Panginoon, at silang mga nag-aalaga sa kanila. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po sila at kabayan ng kalakasan upang patuloy nilang maibigay at maialay ang kanilang buhay sa iyo. At kami naman, Panginoon, ay basbasan niyo po at gabayan, patuloy niyo kaming tulungan upang magbigay inspirasyon sa aming mga tagkapakinig. Ito ay samo dalangin namin sa aming mahal na ina ng laging saklolo at aming amang San Jose. Amen.

0: Father, 911.
1: Pare, ang mahal ng mangustin ngayon.
2: Pare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko.
3: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay!

0: Mahalagang paalala, ang Comerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sumainyo ang katotohanan.
2: Hello, Father. 911.
3: Tayo po yung nagbabalik sa ating palatuntunan, Hello Father 911, at sa segment na ito ay tayo po magnilay sa pagbasa, no, sa Ebanghelyo itong darating na linggo, ika-anim na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tapos inaanyahan din po natin yung ating po mga guests na magbigay po ng kanilang mga reflections po tungkol sa Gospel for next week. Yung Gospel for po natin for next week ay mula sa John chapter 14 verse 15 to 21, no? Kung hindi po ako nagkakamali. At ito yung tungkol sa ano, no, sa Espiritu Santo, na para inorient po tayo na ating Panginoon. Tama nga naman, kasi in one week, next week ay yung isa pang week na darating ay ipagdiriwang po natin ang pag-akyat ni Kristo sa langit o yung ascension, pero dito ay inoorienta po tayo tungkol sa una, pagtupad ng kanyang mga utos, pero mangyari po ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magbibigay rin po sa atin ng katotohanan, no? So yun po ang pagnilayan natin, Espiritu Santo sa ating buhay na gumagabay sa atin at nagpapalakas sa atin, na at siya rin ay nagbibigay buhay. So ang Espiritu Santo, di ba natin nakikita ang Panginoon, ngunit alam din natin na hindi niya tayo iniiwan, sapagkat pinagkaloob niya ang Espiritu Santo upang manatili sa ating puso at akayin tayo sa kabutihan. Kapag tayo naman ay nalulungkot, siya ay nagbibigay lakas sa atin. Kapag tayo ay naliligaw, siya ang gumagabay para ipakita muli sa atin ang tamang daan, pabalik. Kapag tayo ay nawala ng pag-asa, siya ang muling bubuhay sa ating pananampalataya. Kaya itong mga paraan, at palagay ko, mas parami pa tayong masasabi tungkol sa banal na Espiritu, kung paano ito kumikilos sa atin. Wala iba kundi ang Diyos na sa ating buhay. Una siguro, yung paggabay sa atin patungo sa katotohanan. Alam natin na ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin sa clarity, no, ng ating isipan, at tubitimo rin ito sa ating puso. Nalaman natin kung ano ang tama, at ito ay susundin at iwasan naman natin ang mali o nagdadala sa atin sa kasalanan. Ikalawa, pinapalakas tayo sa gitna ng pagsubok. Kapag tayo ay nanghihina, ang Espiritu Santo nagbibigay tatag at tapang. At ikatlo, binubuhay niya ang ating pag-ibig, no, sa Diyos at sa kapwa. Ang puso na may Espiritu Santo ay marunong magmahal, magpatawad at maglingkod. Kaya tayo na merong kahit yung sinasabi natin na minamahal natin ng Panginoon ay nagiging posible dahil lamang sa Espiritu Santo. At talalaman natin ito na nananatili ito sa ating lahat, at nagsasanhi rin, no, upang tayo ay magmahal, no? Una-una sa Diyos, at yung ikalawa ay magmahal din tayo sa ating kapwa. Lahat ito ay dahil sa Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya nangangahas ako sabihin, maaari pa rin talaga natin makita ang Panginoon. Kailangan lang natin buksan yung mata ng ating pananampalataya. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo gumagabay sa atin, makikita natin at masisilayan natin ang ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pag-ibig sa ating kapwa. At yung isa sa mga tema na medyo mahalaga po sa akin ay yung pagiging simbahan natin. Sinasabi ko nga eh, kapag sa homily, gusto nyo ba makita si Kristo? Oo, madaling makita si Kristo. Paano? Tignan mo lang yung katabi mo. May katabi mo. O mahirap, paano ako makikita si Kristo sa katabi ko kung kilala ko siya, di ba? Pero kailangan ng pangalawang tingin, ang Diyos ay sumasa atin at madaling makita doon kung merong uri ng pagbubuklod dahil pagbubuklod ng pag-ibig tayo, lahat ay nagiging iisa sa puso at isipan. Itong lahat ay dahil sa Espiritu Santo. So, hindi magwawa kasi, no? Talagang never ending, no? Hindi pa tayo perfecto, pero ang Espiritu Santo magdadala sa atin patungo sa landas ng katotohanan, no? Ng ating katotohanan sa ating Panginoon. So, kayo na po ang bahala na magbigay ng inyong reflection tungkol sa Espiritu na ng katotohanan na pinapa-orient sa atin ng ating Panginoon. At sana mamuhay rin tayo sa Espiritu Santo. Kaya nga, yung sinasabi, life in the Spirit, diba? Sinasabi ng LSS, simula ngayon, ang buhay natin ay may paggabay ng Espiritu Santo sa ating buhay. So, yun po yung aking reflection. Baka pwedeng dagdagan ito ni Romeo. Pagbigay na rin ng personal sharing yung ating mga mothers, no? Si Joanne at si Cherry. Romeo, ano bang gusto mo? Ano muna or ano?
4: Sige po, siguro mauna na sila bago yung sa akin.
3: Kaagad?
4: Opo.
3: O sige. Go na kaagad. Cherry or John. Si Cherry naman siguro ang una.
4: Chef? Okay. Cherry.
5: Simula nung bata po ako, ang mother ko parati niyang paalala sa akin is always pray to the Holy Spirit for enlightenment. Parati yon. Bata pa lang ako, pag may exam ako, pag meron program or may gagawin na kailangan mo nang antabay at maliwanag na pag-iisip, parati niyang sinasabi, pray to the Holy Spirit. So hanggang ngayon po, dala ko yon na pag may mga desisyon, may mga pagsubok, talagang sa Holy Spirit ako nagdarasal at humihingi ng gabay. Yun lang po.
3: Okay, no, thank you, no, Cherry. Joanne, feel na feel ba ang Espiritu Santo? Paano ba?
6: Yung when we started po yung radio program, ang theme namin was light and love. No? Being able to commit to light, no, yung and loving na paano ba natin mapapaliwanag yung buhay, magdadala ng liwanag. And when we were younger sa youth ministry, lagi namin sinasabi, to bring Christ to others. Pero yun nga sabi nyo kanina, Father, to be able to see Christ in others is also a mission and a gift, no? Na pag tayo ang nakikisalamuha, sana makita natin ang Diyos sa ibang tao. No? So, light and love, no? Na pag nakikipagkwentuhan tayo, lalo na po kaming women, we love to to converse and, you know, makipagkwentuhan sa mga katulad naming kababaihan. At meron kami napukulot, kaya nga naging ganun yung aming program, no? Tips, you know, practical tips, mga konting kaalaman na pwede naming i-share, and hopefully it's going to change the lives of people, no? So ngayon ang bagong team namin is to live the best life, no? So everything about it is about being true to yourself and accepting the truth, no? Marami pong concerns kayo ng mga kababaihan, like ang dami pa rin women, violence against women. Marami pa rin na, kahit hindi pa, we have to acknowledge, ang dami pong kababaihan na are single parent, no? So, napakarami. And of course, they have a lot of needs. And masaya po tayo na yung government is able to address some of those. But again, going back to the light, no? Ang Holy Spirit, what is it telling us, no? Na kailangan nating tanggapin. Kasi minsan tayo takot makinig dun sa katotohanan na tulad nun, single parent. Iba ang need ng single parent, no? Iba ang din ang need ng violence against women, no? And of course, to be able to provide more opportunities for women is such a concern, no? At kailangan natin acknowledge na nandun pa rin yung glass ceiling na tinatawag nila sa management. Ang hirap pa rin makapuesto ng maganda ang mga kababaihan. The opportunities for women are still very limited compared to men. And if we acknowledge that truth, then maybe we will have a better community, maybe we'll have a better society. But again, listening to the Holy Spirit and finding out that truth that we have to work on and be able to see na meron namang nangyayari, pero kailangan pa natin bilisan ang galaw natin. So, and acknowledging na kahit napapagod tayo, it is maybe, hopefully, for the good of everyone in our community and especially our family.
3: Oh, okay. Maraming salamat, John. Romeo?
4: Yes po, naalala ko lang, since pinag-uusapan po natin ang Holy Spirit, naalala ko lang po the late Monsignor Sabino Benko, no, at lagi niya po sinasabi ito sa klase namin, no, the most forgotten person in the Holy Trinity is the Holy Spirit, kasi hindi naman natin nakikita ano po, at minsan kakarampot lang po ang talagang deboto ng Espiritu Santo. Ano, meron tayong mga devotees of the God the Father, the Son, the Jesus himself, Sacred Heart and all, pero kakaunti ang nagdidebusyon sa Espiritu Santo. Ano po, at nagpapasalamat tayo at meron tayong charismatic community who are really devoting themselves, no, to the Spirit, to the movement of the Holy Spirit. At siguro isa po sa magandang katangian ng Espiritu Santo, bagamat hindi natin nakikita, ay yung presensya niya ay tahimik na gumagabay at pumapatnubay po sa atin. Sa lahat po siguro ng mga contemplatives, no, congregations, they always begin and end their prayer asking the presence of the Holy Spirit, no. They always begin with "Come Holy Spirit," no. It is an intimate friendship with the Holy Spirit, asking the guidance of the Holy Spirit, no, to inspire them throughout the day. At siguro ito po yung kailangan natin, ano, at ngayong pong darating na linggo ay may mga tahimik na gumagabay at pumapatnubay sa atin. Sino po sila? Ang ating mga nanay, ang ating mga kababaihan, na silang tahimik na naglilingkod, silang tahimik na nagmamahal, katulad ng Espiritu Santo. So sana po sa ating buhay rin makita rin natin itong mga tahimik na gumagalaw at gumagabay sa buhay natin, katulad po ng Espiritu Santo. Napakaraming regalo ng Espiritu Santo na minsan po ay naisasantabi natin, no? At magandang pagnilayan din natin, ano kaya yung mga regalo ng Espiritu Santo na natanggap ko ngayong linggong ito o ngayong araw na ito, no? Ano ba yung mga regalo ng Espiritu Santo na aking isinabuhay, no? The virtues of the Holy Spirit, yung gifts of the Holy Spirit na kailangan ko ngayong mga panahong ito, no? We can research about it, no? And I hope, no, we can not only ask the Holy Spirit to inspire us with these gifts, but also to live out those gifts in our life, no? Yung maisabuhay natin itong mga regalong ito ng ating buhay at lalo tigit ng paggabay ng Espiritu Santo.
3: So, hindi kaya, ano, no, parang significant na habang sineselebrate natin yung Easter at malapit na po yung celebration Ascension Sunday, ito din tungkol sa Holy Spirit, eh, ano kaya kinalaman ng mothers, no? Ba't biglang sumingit doon yung ano? Parang it must be a special day. There must be something common between mothers and the Holy Spirit, no? Ewan ko kung ano, no, before we meron pa tayong oras, eh. Siguro baka isa sa inyo makakabigay ng sagot yan in a very quick way. Anong tingin ninyo na common sa mothers at saka yung pagsasabuhay sa Espiritu Santo?
6: Siguro po kung merong tao that could show unconditional love, yung nanay.
3: Yay!
6: Lalo na yung sinasabi nilang the face that only a mother can love, yung mga ganon. Or, you know, pag kami po bilang educators, so nakikita namin pag very loved ang anak, no, kahit napakasimple ng capabilities, yan makikita mo nagsashine eventually bago mag-graduate, magmamature. Pag malaki po, pataas po yung suporta ng pamilya sa kanya sa pag-aaral. So, we're very thankful, no, pag nakikita namin yung nanay laging, or even, of course, the father, no, minsan makita mo mag-ahatid. But that itself, no, yung kahit hindi mo siya nakikita, pero alam mo nandiyan yung, alam niyo, pag uuwi kayo sa bahay, sasabihin mo, nasan si mami? Nasan si nanay? Kahit hindi, nagmano ka lang, and then, it's as if you feel refreshed and recharged already, no? Kaya yung sister ko, she moved back to Pampanga kasi, para mare-recharge ako pag nakikita kong nanay. Sabi niya, pag nakikita kong nanay ko, eh. Yeah. So, there is this, ano, siguro yung presence na kahit hindi mo nakikita, pero alam mo nandiyan siya sa paligid mo and acknowledging that. Siguro yun yung parallel ako na na-feel ko, no? Kahit ngayon po, my mom starting 80 next month, na-appreciate ko kasi parang, ang dami ngayon nanay maagang nawawala. And we're very, very thankful and grateful. Happy birthday, Apollo Ding. Kahit next month, ba birthday.
3: Okay po. So, maraming salamat. Thank you for your sharing. At welcome po natin yung ating mga mothers dito po sa ating palatuntunan. Hello, Father 911. So, yun ang susunod natin na pag-uusapan.
2: Hello, Father 911.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web.
9: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi, araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo taong 2026.
11: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Naglabas ng bagong ulat ang Synod of Bishops hinggil sa pagpili ng mga obispo at sa pagharap sa mga umuusbong na usapin ng simbahan. Ayon kay General Secretariat of the Synod of Bishops, Cardinal Mario Grech, nananatiling sentro ang maingat na pagninilay o discernment sa pagpili ng mga bagong obispo. Sa ulat ng Study Group 7, binigyan diin na dapat ang isang obispo ay may kakayahang magbuklod ng komunidad, makipagdayalogo at umunawa sa lokal na kultura. Minungkahi rin na mas palawakin ang konsultasyon hindi lang sa mga pari kundi pati sa mga laiko, relihiyoso, kabataan at mahihirap upang mas maging malinaw ang pangangailangan ng bawat dioceses. Sa ulat naman ng Study Group 9, inilahad ang bagong paraan ng pagharap sa mahihirap na usapin ng doktrina, pastoral at etika. Sa halip na tawaging kontrobersyal, tinukoy ang mga ito bilang mga umuusbong na issue na dapat lapatan ng mas malalim na pakikinig, pag-unawa sa realidad at sama-samang pag-aaral. Kabilang sa tinitingnang usapin, ang karanasan ng mga homosexual Catholics at ang pagsusulong ng non-violence o mapayapang pagkilos. Layunin ng mga pagbabago na palakasin ang pakikilahok at pananagutan ng buong simbahan sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. Magbabalik ang mga balita bukas sa Veritas Balita sa umaga. Manatiling nakikinig sa ating himpilang Radyo Veritas. Ako ay inyong kapanalig, Reynaline Letran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
11: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
2: Hello, Father 911.
4: At nagpapatuloy po ating programang Hello Father 911 at tayo po ay may program. Tema po ngayong gabi ito ay ang ating tungkol sa mga kababaihan, lalo tigit po sa ating mga nanay. For this coming Sunday is Mother's Day. Sa mga lahat po ng mga nanay na nais po makipag-Hello Father sa ating po ngayong gabi, ay maaari po kayo mag-text o mag-message po sa ating po mga number sa 8925-7931 local 128 o mag-text at tumawag po sa numerong 0917-621-1902. Pwede niyo pong ibahagi sa amin ang inyong makaranasan bilang isang nanay. At syempre po mapapanood po tayo ng live sa ating pong Facebook page sa DZRV846 at sa ating pong social media accounts naman po ng ating pong Diocese of Pasig, lalo tigit po sa DOP Hello Father Pasig at sa Roman Catholic Diocese of Pasig. At sa ating pong radio 846 kHz AM band, sa ating pong Veritas TV Sky Cable Channel 211, sa ating pong YouTube channel, mapapanood din po tayo sa Veritas PH, Veritas PH live stream, at ang ating pong e-radio portal sa ating pong Signal Cable TV 313. Ayan po, tayo po ay makipag-Hello Father na po ngayong gabi.
3: Okay, thank you. Bigay mo naman siguro a little bit of the yung sa introduction. We are celebrating Mother's Day also on May 10, no? So, humanda ang mga mga nanay na iaalay po sa misa, pupunta sa harap, pagkatapos i-bless po ng parin. After that, ayan na, ano, maraming ewan ko anong ginagawa, pero alam ko lumalabas kayo, tapos may, you're in for surprises, naku, binigay niyo mga surprises kaagad. Pero no, beyond that, yung mga celebration na yan, it may seem that everything is normal, mukhang ordinaryo, at least may nanay ako nandyan, di ba? Yung kasi mga mothers, yung nanay ko na makita po sa langit eh, ganun. Pero marami at napakarami mga fond memories with mothers. Pero para sa mga iba, lalo sa mga bata, ano, andyan lang naman yung mother ko, hindi ba yung mawawala? Ito, mga ganyan lang, parang automatic na ganyan. So a mother is a mother unless na sa ating sharing, there must be something that is greater or deeper than our knowledge of mothers. No, tingnan natin dito sa ating discussion dito po sa Hello Father 911 with our guests. No, but first things first, kita natin, tingnan muna natin sa ano, no, kumusta po kayo mga mothers of the 21st century. Kumusta po ba ang buhay nanay po natin? Siguro doon tayo magsimula, Sherry and Joanne. How would you describe yung inyong pagiging nanay sa nakalagay dito sa aking guide eh. How would you describe yung pagiging mother in 3 words? Yan, ano mga favorite words to describe motherhood? Ngayon lang kaagad sa ano na. So, kumusta kayo po bilang nanay? Go, go, go na po tayo. Sino ang mauna? Si Cherry naman, no? Ano? Cherry, ko muna. How would you describe yourself in 3 words?
5: Nurturing, siguro. Nurturing, resilient, and faithful. Yung tatlo. Nurturing okay. As a mother. Siyempre, ano yan eh. Basic instinct ng mother yan is to nurture. Mag-alaga. Mag-alala, malasakit sa mga anak, sa pamilya. Resilient naman, syempre, ang dami na pong pinagdaanan, lalo na dito kami sa Pampanga, no?
3: Maraming challenges, ganon?
5: Maraming challenges, syempre, lalo na yung pandemic. Negosyante po kasi ako, may restaurant ako, kami mga sinara, nung panahon ng pandemic, na may mga anak akong nag-aaral noon. Kaya dapat maging maabilidad ka, maging resilient ka para malampasan lahat yon. And of course, para magawa lang lahat yon, it is because of the faithfulness, no? Faith in God, pananampalataya at pananalig na lahat ay magiging maayos sa huli. Okay. So yun po ang aking as a mother. And ang mga bata kasi ngayon, they're more independent. Opinionated, independent. They have their own minds. Hindi katulad ng mga bata kami. Pag sinabing hindi, hindi. Pag sinabing bawal, bawal. Ngayon, marunong na sila mag-reason out. Nabino-voice out nila kung ano yung mga opinion nila at mga naiisip nila. Which is maganda naman po kasi kabaligtaran yun ng mga unang panahon na hindi ka pwedeng sumagot. Tinatago mo sa loob mo yung mga gusto mong sabihin. So yung mga bata ngayon, mas expressive sila. Kaya lang may adjustment lang bilang magulang na dapat maging open-minded ka, hindi ka maramdamin na hindi ibig sabihin sinasabi nila ang kanilang kalooban parang dinidisrespect ka na nila. So talagang ganun lang ang kabataan ngayon, mas expressive sila. So yun, may mga adjustments po. May mga kaibahan dun sa paraan ng pagpapalaki nung kami ang mga bata.
3: Okay, para mas makilarin po natin kayo, Cherry, ilang years na po kayong mother? So, okay lang ba yun?
5: Magta-30 years na po. Ang aking panganay, magta-30 na. Ayun. Ang aking bunso po ay 26 na. 25.
3: Wow, thank you for that. Thank you for that answer. Nakikita rin natin kasi sabi nga bilis-bilis sa tumakbo ang panahon, No, at tama ka, merong ano eh, iba yung sa time din namin, iba, tapos yung sa time niyo rin, iba. At tingnan natin kay Joanne sa kanyang experience. Ilang years ka na rin, Joanne, muna sa pagiging mother?
6: My eldest is 21. Tapos yung kapatid, pangalawa na bunso ay 20. So, both in college.
3: So, yun. Yung anong tingin niyo? Would you say na parang pareho yung time frame o yung ano, medyo ka-contemporary? Or, sige, tingnan natin yung, yung sagot. In
6: saka
3: three words
6: nyo,
3: mo.
6: Three words
3: mo. Oh.
6: Sabi niyo, three words. Yung three words ko is, nanay na tatay. Because we are, nanay na tatay po kasi we are an OFW family. So, mas madalas po wala sa Pilipinas yung tatay. So, kailangan ko tumayo na tatay. And there are some sacrifices. No? Hindi ka pwedeng malambot lagi. No? So, we understood that. And minsan natatakot sila. Pero mas gusto ko yung nadidisiplina sila kesa dun sa permissive. Kasi ito pong generation na to, hindi ka pwedeng masyado maluwag, hindi ka rin pwedeng masyado mahigpit, no? But the, yun nga, sabi ni Ma'am Cherry kanina, the line is so ano, precarious, no? Nakaka-nervous kasi hindi, ano, balance dapat, no? So yun, no? At kasama na dun yung pagiging tatay mo din kasi hindi naman niya pwedeng mabantayan lagi yung mga anak niya. So that's a concern. Hopefully okay naman sila kasi they're doing okay. Of course, yun nga yung syempre, mga decision ko, iba doon sa decision nila, no? Iba yung plano natin doon sa mga plano ng mga bata. And we just have to be open to the conversation na hindi talaga, ayaw talaga. Kami ay yung generation na ipinilit yung ilang kurso, yung ilang, you know, career path. Tapos eventually, hindi mo rin nagustuhan. And, well, at least now, you are given that opportunity na mag-change career eventually, mga ganun. So, sila, napakarami po kasi ng opportunities for them. So, masaya tayo na may ganun, pero syempre, nandun din yung kaba na baka they will not thrive in that industry or whatever. But, yun, nanay na tatay kasi lagi pong ang stand ko is ibalik ko sa kanila, ikaw, sa tingin mo, what do you think? You know? And being able to listen to their answer kahit hindi mo gusto, kahit hindi ka agree, but, you know, being a family about it and accepting their decisions, lalo na po college na sila. Nung high school, pwede pa eh. Ipilit ng konti. Pero now, they make their own decisions. So, hopefully, ay mature decisions. So, yun, naitay po tayo. Dalawa po sila. At saka yung aso namin na makulit, si Jack. So, yun. They're both in college. Napaka-extreme po na kanilang personality, no? So, hindi pwede yung parenting mo dun sa isa ay pareho dun sa isa. Para kaming catering, ang spaghetti namin, tatlong klase. Mga ganun. Hindi mo mapipilit na kainin nila yung gusto mo kasi iba yung gusto nila. And very, very similar to our choices. Like, one will have spaghetti, the other one will have carbonara. Dadalawa lang po ang anak ko. Ma'am Sherry, para akong catering. Diba? So, mga ganun po. That's how we are. Tatatlo na lang kami yung naiiwan sa bahay. And yet, iba po yung mindset. And of course, we have to be a family about it.
3: Okay. Engage na si Romeo. Romeo, pasok.
4: Siguro po, Ma'am Sherry, balik tayo kay Ma'am Sherry. Ano po yung typical day po ninyo bilang kayo po ay isang restaurateur, may-ari kayo ng restaurant, no? Tapos, paano nyo pagsasabay? Yung trabaho, pagiging nanay, may me-time pa po ba kayo? Ano, Ma'am Sherry?
5: Oh, ang me time ko sa gabi, naglalaro ako ng Candy Crush at saka Netflix. Hindi kasi ganito, at this stage, lahat ng anak ko may trabaho na. So, isa na lang nandito sa akin na kasama ko. So, yung independence nila talagang nasa full blast na siya. Although, pag may mga changes sa kanilang mga career, may mga importanteng mga desisyon, pinagpapaalam pa rin sa akin, sinasabi sa akin. Pero, tapos na ako dun sa stage na parating nakatutok sa kanila. Pero, that was the reason why I availed of an early retirement dun sa dati kong trabaho. That was in 2006 when they were growing up na elementary high school sila. Nung napansin ko na ang trabaho ko kasi noon sa sales, I travel from region 1 to 3 eh. So wala na akong time talaga. Weekends lang ako umuwi. Pagod pa ako. And ang realization ko was, hindi ko na alam kung anong gusto nilang mga anak ko. Hindi ko na sila kakilala. At pag maalis ako o dumarating ako, wala nang attachment. Hindi na umiiyak pag maalis ako. Pag dumarating ako, parang wala lang ako. Parang ganon. Yun yung realization. So that was the time na nag-decide ako to retire. Tapos for 2 years, hindi ako nagtrabaho. Ang ginawa ko lang, nagahatid lang sa school. So yun, dun ko dinevote yung time ko to them. Dun ako bumawi. Dun sa 2 taon. And then, we open up a restaurant dito na rin sa Pampanga wherein nahatid ko sila, nasusundo sila, or nakakasama sila pagdating ng gabi. Pagkatapos sila ng school, pwede pumunta sa restaurant. So, doon ako bumawi doon sa panahon. So, parang yun na rin yung mga sacrifices eh. Sometimes you have to let go of something for something else, for something better or more valuable to you like that. I had to give up my career dun sa aking corporate world. Pero, in the end naman, ito naman, naging okay naman, naging maayos din naman ang aming kalagayan because of the business. So, sabi ko nga, hindi tayo nagpapabayaan ng Panginoon. Basta we stay faithful. Yan.
4: Ayun, okay. Natalamin pa po natin ang marami pang kwento ng ating mga nanay din sa ating programang Hello Father 911.
2: Hello, Father. 911.

0: wala sting.
1: Mahalagang paalala, ang tumerica plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kaagapay sa kalusugan.
3: Hello mga kapanalig!
4: Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Ito po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Nemia Turla.
4: Pag-usapan po natin ang ating mga kalusugan at kung papaano nakakatulong ang mga natural at herbal na suplemento sa pagpapatibay ng ating mga katawan.
5: Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
4: At tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
5: Maririnig na rin ang Kaagapay sa Kalusugan program sa mga sumusunod na mga araw. Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi.
4: Kaagapay sa Kalusugan.
5: Dito sa Veritas 846,
4: ang radyo ng simbahan.
6: Sumayin niyo ang katotohanan.
7: Ronda Veritas Report.
8: Mga kapanalig, ating paraanin ang pag-uulat sa labas ng ating himpilan. Magtungo tayo sa Central Luzon kung saan ang ayuda sa mga apektado ng oil crisis sa rehiyon maipagkakaloob na bukas. Anong detalye, Ronda Veritas? Vicky Custodio.
9: Maraming salamat mga kapanalig. Bukas araw ng Huwebes ay magbibigay ng tulong pinansyal o fuel subsidy ang pamunuan ng LTFRB Region 3 para sa kwalipikadong chuper tulad ng PUJ, UB Express, PUB, minibus, kasama na dito ang school transport. Magsisimula bukas ang pagbahagi ng unang batch ng tulong ng LTFRB, Mayo 7, ganap na alas 8 ng umaga, at ito ay magtatapos sa ganap na alas 5 ng hapon. Ito ay gaganapin sa LTFRB Region 3 Office na matatagpuan sa Matulungin Street, Diosdado Macapagal Government Center, Barangay Maimpis, San Fernando City, Pampanga. Para sa mga driver na mag-claim ng kanilang fuel subsidy, dalhin lamang ang kanilang original professional driver license, dalawang photocopy at lagdaan lamang ito ng tatlong beses ang kabilang photocopy na driver license. Para naman sa hindi makakapunta o makakadalo ng mga driver, padala lamang ang kanilang representative ang power of attorney SPA, kalakip ang valid ID tulad ng government ID, dalawang kopya na may pirmang original professional driver license. Dalawang photocopy na may pirma para naman sa mga driver. Maaari nilang tingnan ang kanilang pangalan kung sila ay nakasama diyan sa listahan sa pamamagitan ng Facebook page LTFRB Region 3 at i-click lamang ang link. Para sa mga driver, iwasan muna sa nakatakdang petsa kung hindi pa nila nakikita ang kanilang pangalan sa listahan na itinilaga ng LTFRB, at para sa karagdagang katanungan, maaari nilang tawagan ang numero 0915-379-1143. Mga kapanalig, isa sa lagyang dalangin at naisin ng Simbahang Katolika ay may pagkaloob ng naayon ang mga ayuda para sa mga apektado ng oil crisis saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Vicky Custodio. Sumayin niyo ang katotohanan.
7: Ronda Veritas Report.
10: Hello Father, 911.
11: Tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Hello Father 911. Narinig natin si Cherry kanina. Ngayon naman ay si Joanne, no, sa kanyang karanasan. Yung question pa rin ni Romeo.
12: Opo, Ma'am Jo, meron pa ba kayong me time sa sarili ninyo? At ano ba yung typical day ng isang nanay?
13: Yan. So, ano po, kami po ay, lalo na sa radio, we're an advocate of ano, self-care po, self-care habits, no? So, lalo na nung nag-pandemic, syempre kasama tayo sa naging plantita, no? Naging heightened na pagiging plantita natin. Different pockets of like, nanonood sa akat ng ano din, video streaming, nanonood. Yung ano, hindi ka nagigilty na binibigyan mo ng oras yung sarili mo. Na pag hindi mo kaya, huwag mong ipilit, no? Kasi dati, lalo na po I am an empath, no? Ang dali kong makarelate doon sa emotions ng ibang tao, making others feel ano, less uncomfortable. Yan ang ano natin, lalo na panganay po ang babae. Napakagaling ko po sa ganyan. Pero ngayon, dahil nga naitay ako, I made it a point pagdating po nila ng senior high, it will be my letting go years, no? So, binigay ko na lahat, no? Lang kaya kong ibigay so that they'll be all set. All, hopefully, all set for college and real life. So, nung pumasok na po sila ng college, nag-enroll din ako sa pag-aaral. Nag-aral din po ako kasi yun yung isa na backseat talaga mula nung nag-aral po sila. And so, hopefully, makatapos na this next semester, yun po ay isa sa feeling ko ay para sa akin talaga. So, pag oras ng klase ko, akin yun. Pag oras ng pag-garden ko, I make it a point if I feel na pagod na po, nag-garden. Meron akong maliit na garden ngayon sa school. So, pag medyo napagod ako, magdidilig-dilig ako, kunwari, magkausap ako sa dyante, doon ako sa labas, nagpapaaraw kami, nagpapailaw. You know, light and, you know, warmth has a lot of effect on our bodies. And hopefully, ma-feel din po nila yon na pag nakakausap mga estudyante natin, na sila nagpapa-counseling. Sana ma-feel nila yung warmth and heat na yon na and light, no, pagkasama natin nag-guard. Tapos natutuwa sila, nakikita nila ang dumi ng kamay ko, gano'n ba. Just so they will feel, I'm also a person, no, sa school. Also my kids, no, they see na nagdudumi ang kamay ko, nagka-garden, pinapawisan, no, sa init. Yun, and maybe, and of course, yung personal development, professional development, sana makita din nila na ako, I am making sure I am developing myself, and hopefully, inspire them also na makita rin nila yung potentials nila and be inspired na ako nga at this age, I'm still pursuing a lot of things in my life. Meron po ako maliit na business, no, para dito sa community. Mga ganun na hindi na tumitigil yung buhay ko dahil busy na sila bilang anak ko, no. So nanay pa rin ako pero marami akong pinupursu na mga endeavors, and I also have friends na into social civic. So pag nakakatulong, hopefully nakakatulong yung radio, pag nai-invite natin sila. Ang dami ko po, hindi po ako busy. Hindi po ako masyadong busy, pero I make sure na pag kailangan nila ako, nandun ako. And sadly, hindi na nila ako masyado kailangan. Wala na po umiiyak pag umaalis. So yun po, kirot din sa puso ko yun. So me time, I do have me time, I do have self-care habits po. Ano, I make it a point na I do spend time for myself.
11: Okay. Siguro ako naman mag-tanong. Kanina, doon sa unang segment, parang on the surface, no? Kumusta ang yung typical day, tapos yung pagiging mother po ninyo. Itatry na natin na medyo lumalim-lalim. Kadalasan kasi, parang hindi naman namin na-interview yung mothers namin, no? Parang sabi ko nga kanina, pwede na sabihin, sometimes we take our mothers for granted kasi nandyan lang naman siya and we do not ask anymore. Ikaw naman, mother, kumusta ka naman? Kasi parating yung mother, parating siya ang nagtatanong sa kanyang anak. Pero walang anak na nagsabi, mami, kumusta ka na? Ngayon, kami ang bibigay ng pagkakataon na kami naman ang magtatanong, kumusta ba talaga ang mga mother? At kung bibigyan kayo ng pagkakataon na kayo ang magsalita, siguro yung mga tipong mga sagot na, makinig na ba kayo sa akin? ano kaya ang sasabihin ninyo? No? Ano kaya ang sasabihin ninyo? In a way, merong yung question ko ay patungo sa kung bibigyan kayo ng pagkakataon to express a challenge, no? In your life, no, as a mother, naging mother po kayo, ano yung pinaka challenging part ng inyong motherhood na pwede nyo sabihin, makinig naman kasi kayo, hindi kasi kayo nakikinig. what can you say about that? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon yung sa puso ng isang mother. Sige, simulan natin kay John.
13: Ako po yung letting them make mistakes. I was waiting for their father to come around para turuan silang magbike. Ito kasi yung mga pang-boy na roles, no, na ibibigay, pwedeng sa kanya ko ibibigay kasi madalang na umuwi. And sadly, no, I had to take over and I had to buy them bikes kasi talagang ako curious na sila. Ganun. Tapos, dahil dalawang lalaki, I had to buy two, no? Tingi isa sila. Tapos, donorin mo. And then, yung parang takot na, yung isa takot. Ang sabi po sa akin, ayaw niya mag-bike kasi masusugat daw siya. So, very intuitive, no? Naisip na niya, nasugat na siya, hindi pa siya sumasakay. No? Pero yung isa talagang, let's go again, go. And then, nauna pang natuto yung mas maliit. So, nakakatawa. And that joy of them finding out na, yes, my fear, pero nung natuto na silang magbike, that joy, yun, hindi mo na mabibili po yung opportunity na yun na makikita mo sila. Saya-saya nila, they discover their own strength and it's a life skill, hindi po ba? And allowing them na magsugat man. Alam niyo tayo, mga nanay po, kasi parang, oh, ingat ka, oh, ganyan. Wala pa man nangyayari, nauna na sumisigaw yung nanay, no? So, ako, I have a sister who is a guidance counselor. Pag natumba, huwag kang sisigaw, kasi iyak yan. So, yun ang natutunan ko sa kanya. So, sabi niya, hayaan mo siya. Pag umakyat sa puno, eh, dinasaktan, o edi sa susunod, very careful na siya. So, we were able to create these opportunities for them to, ano, parang tayo, test out, explore their environment. At nakakatuwa, yung pong joy na ako ang nakakita sa mukha niya na na-realize niya na marunong na siya mag-bike, priceless. So, I love that. Yun po yung pinakamasakit bilang nanay na malalaman mo masasaktan siya. Pero dun sa sakit na yon matututo siya. I think that's the biggest challenge as a parent para sa akin po.
11: Medyo mahirap yun talaga, no? Medyo naalala ko rin yung sinasabi ng lari kung sino man tao na, oh, yun, ingat, mahulog ka, mahulog ka. Ayan, nahulog ka tuloy. Parang condition natin na mahulog. But anyway, yung ano na, nakukuha ko yung message mo na yung challenge of letting go. Di ba? Letting go, letting them commit mistakes so that they can also learn, no? Tapos yung pangalawa na ikita ko, sabi mo nga ay, ano, yung taking two roles, naging tatay ka rin, no? I think that is very significant. Kasama natin ngayon si Father Jay. Father Jay, mamamusta ka muna, direct from Rome.
0: Wow. Ayan, hello po. Hello po, everyone. Kumusta?
11: Inaayos mo pa ba ang iyong camera?
0: Ayan. Okay na to, Pads. Ito na to.
11: Ayan. Siguro wala ka sa ano, no? Wala ka sa studio, no?
0: Opo, wala ako sa studio dahil nasa labas ako. Katatapos lang ng exam.
11: Sabi na nga ba eh. Oo. At dahil nakangiti ka, I would suppose na medyo you are passing it with the flying colors.
0: Doon lang tayo sa passing, Father. Medyo confident naman tayo sa answers. Anyway.
11: So, okay. Sige, you have 1 minute, no, para magbigay ito.
0: So, hello po mga kapanalig. Ako po si Father Jay Dador mula po dito sa Rome. Hello po sa aking nanay na nakikinig, no?
11: Ayan.
0: Advance Happy Mother's Day. At syempre sa lahat po ng ating mga kapanalig ng mga mothers, lalo na sa mga kabahagi ng Couples for Christ at saka sa lahat ng mga in one way or another, no, naging nanay, no, in their own way sa iba't ibang tao at iba't ibang pare na tulad ko. Hello po sa inyong lahat.
11: So very quickly lang, ah, medyo ipapamiss ko muna ikaw sa iyong mother. Ano naalala mo sa mother mo sa kanyang pinaka endearing quality?
0: Hello, yung pinaka endearing quality ni mama ay yung pagpalo.
11: Taray ko.
0: Hindi. Oh, pero ano sa akin yun? Significant sa akin yun. Kasi yung pagpalo na yun ay hindi naman permanente. Pero dun ko na, ano na, ah, okay. Mahal ako ng nanay ko kasi may pakialam pa siya sa akin kahit masakit.
11: May magandang attitude yan, ha? Yung pagpalo na yun, tanda ng pag-ibig.
0: Actually po, ano eh, nung time na maliliit pa kami, talagang hindi lang kasi si mama nagpapalo eh. Ina-explain niya kung bakit niya kami pinapalo. Hindi lang basta palo agad, no. Yung mga tingin na makuha ka sa tingin, yung mga ano yun eh. Yung mga kahit ganun yung mga bagay na yun, kahit parang tingin natin, parang ang sama naman, hindi eh. Ano yun eh, parang it's a show of I see you, I can see you. Ano, I my hands can feel you in a way, no? So, yun. Yun yung akin.
11: So, medyo quickly ano lang. Aminin mo sa amin, masakit ba? Miiyak ka ba o hindi?
0: Ay, oo.
11: O nagsasakit-sakitan ka lang?
0: Grabe naman. Masakit po na. Masakit pumalo, nanay ko. Sabi ko nga, lagi ko po itong sinasabi sa ano, sa mga pag nagbibigay ako ng talk. Lahat po ng levels ng palo na ramdaman na namin mula hanger hanggang walis tingting at walis tambo.
11: Pero sige, sa lahat ko ng instrumento ng pampalo na isang bata, pero dahil at mga pag-ibig ng isang ina, matutunghaya natin din sa ating palatuntunan. Hello, Father Naimol.
14: Hello, Father. 911. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
15: to the World Wide Web.
16: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
14: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
18: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
19: Narito na ang Tampuli

Kapanalig, maligayang kaarawan. Pinagpala ka ng Diyos sa panibagong taon ng iyong buhay. Dahil mahal ka niya, ipinagkatiwala niya sa iyo ang isang mahalagang layunin. Naway patuloy kang pagkalooban ng matibay na pananampalataya, biyaya at kabutihan upang manatili sa landas na patungo sa kanyang dangal at kaluwalhatian. Binabasbasan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako po si Bishop Jules Escon mula sa Diocese ng Balanga sa Bataan na bumabati sa iyo ng isang maligayang karawan sa araw na ito, Kapanalig.

0: Kapanalig, available na po ang pinakabagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt freebie. Maabil ito sa bawat 1,000 pesos pledge of support sa Radio Veritas Foundation. Ang Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt ay exclusive at may makabuluhang design bilang regalo at taus-pusong pasasalamat sa inyong suporta sa ating misyong maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at mapatatag ang pananampalatayang Katoliko. Para po sa detalye kung paano makapagbibigay ng inyong pledge of support, tumawag lamang po sa numerong 8925-7931 local 128 o mag-text at tumawag lamang po sa numero 0917-621-1902 at makipag-ugnayan po sa Kapanalig Department. Mag-pledge na para sa makapag-abil na po ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumain nyo ang katotohanan.
1: Biyayang Kapanalig.
0: Para po sa ating Kapanalig winner ay mula sa Cavite, walang iba kundi si Riza Dugan. Magdami kayo po yung nanalo ng Kapanalig item.
1: Congratulations, Kapanalig!
2: Congratulations and celebrations.
0: Para naman po sa ating birthday celebrator winner ay mula sa Bulacan, walang iba kundi si Bernadette Mangahas Aberia. Kayo po ay nanalo ng religious items.
2: Congratulations and celebrations.
0: Upang makuha niyong premyo, tumawag lamang po sa numero 8925-7931-239 local 128 o perfect personal kung bumisita sa ating himpilan, 162 West Avenue Corner EDSA, Quezon City. Araw-araw po tayong bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All ang claim prices will be forfeited after 30 days.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumain nyo ang katotohanan.
3: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
4: Hello, Father. 911.
5: Ay, babalik sa ating palatong to. Hello, Father 911. At bago tayo tumungo kay Father Jay o kay Romeo sa kanilang mga katanungan, dumako tayo kay Cherry, no? Kay Sister Cherry with the same question. Kung bibigyan ng pagkakataon na i-reveal mo ang iyong pinaka-greatest or one of the challenges in your life as a mother, what would it be and how did you, palagay ninyo, address that challenge na yun?
6: The greatest challenge po na na-experience ko is yung individuality nila eh. Yung how to deal with them individually. Sabi nga ni ma'am kanina, iba-ibang ugali. Sila nga, ilang tao lang eh. Ibang klase pa yung pastang niluluto niya. So, parang ganun eh. Tatlong anak ko, kanya-kanyang

0: kanya-kanya ang kanilang personality, kaya dapat iaakma mo dun sa ugali niya o dun sa attitude niya yung pag-intindi mo o how to deal with them. So yun po ang pinaka-challenging eh, kasi pwede mong sabihin dun sa isa na ganitong pagkakasabi, na pag sinabi mo dun sa isang anak mo ma-offend siya. So parati mong tinitimbang, yun ang mahirap, yung parati mong tinitimbang kung paano mong sasabihin na hindi ma-offend yung bata o hindi makakasama o magbibigay ng masamang epekto sa kanya. Kasi we are very careful with children, di ba? Kung hindi maayos yung pag-handle mo sa kanila, may effect yun sa kanilang pagtanda, bibit-bitin nila eh. So yun yung pinaka-challenging po sa akin, the responsibility on handling them. Na ayoko magka-traumatic experience yung anak ko, ayoko maging ganito. Parati kong iniisip yun na ano kaya ang magiging ano kaya magiging pananaw niya? Ano kaya magiging stand niya? Ano kaya magiging paninindigan niya kung ganito ang aming pag-handle sa kanya? So it's more really of handling each individuality po ng mga bata. Yun ang pinaka-challenging.
1: Okay. Sige po. Thank you, Cherry. Romeo, Father James?
2: Father James. Ayan. Hello po. Ayan po. Si Ma'am Cherry at saka kay Ma'am
3: Joanne.
2: Ayan, hello po sa inyo. Alam niyo po, actually kapapasok lang, pero gusto ko lang, na-curious lang po ako sa, well, the way you see your children, napaka unique, no? Talagang nakikita niyo yung uniqueness nila. And siguro, itong pagkakaroon ng, ano tawag dito, parang sensitivity to the uniqueness of each children. Ito po ba ay nakuha niyo when you became a mother? O parang mas na-develop ito nung kayo na ay naging nanay po? Sige po, sino po ang pwedeng sumagot?
0: Ako po, na-develop na lang po ito eh. Kasi sabi nga, wala namang handbook sa pagiging nanay. So parang nakikita mo kasi yung reaction. And ngayon, marami ng mga books, marami ng mga studies, marami ng pinag-uusapan na yung mga ganitong issues eh. Lalo na yung mental health, diba? Naging aware tayo because of after pandemic. So ngayon, inaano mo na lahat to. You're taking account of all these studies, facts, na on behavior. Kaya nagiging mindful ka. Pero hindi ka tulad nung mga unang panahon, diba? Yeah. Ang mga bata sa eskwelahan, pinapalo. Ano ba, may pinagsasabihan na, di ba, bawal na magsalita ngayon ng negative sa mga bata, pero ng mga bata tayo, nakakarinig tayo ng ganyan. So, di po ba? So, yun, dun po nagmula eh. Ano ka lang, dapat open-minded ka, tsaka nakikinig ka. Hindi open-minded ka, hindi sarado ang mata mo kasi nagbabago talaga ang panahon. Hindi mo pwedeng sabihin, nung panahon namin, ganito. Nung panahon na, hindi na eh, doesn't apply eh. So, dapat matuto kang, umakma sa kung ano yung present, kung ano yung nangyayari ngayon.
2: Mm-hmm. At saka talagang, malaking adjustment talaga yung pagiging parent. Yung gusto ko po sa sinabi nyo, parang sinasabi nyo na each to his own time talaga, no? Kasi may developments at may developments talaga. Kayo po, Ma'am Joanne, ano po ang ano ninyo? Ito po bang skill na ito na to be sensitive to each child, no? Ay na-develop nyo po ba ito ngayon na nagkaroon kayo ng anak? O matagal na naman na, pero mas na-develop nyo pa?
4: Kasi, like I said, empath ako, no? Bilis kong mag-absorb ng emotions, no? So, usually, lagi akong two steps ahead, no? Ngayon, I'm just learning to let that go, eh. And, sabi ko, ang challenge ko now is, who am I when nobody needs me, no? Kasi nga, 20s, no? 20 years ka na nakaantabay, lagi nakabantay sa pangangailangan nila. But, again, yun nga, na matuto na huwag masyadong laging naka-hover, no? Laging nakabantay sa kanila. Kasi, hindi rin sila matututo kung lagi kang nandyan, no? Although tayo nga, gusto natin, lagi tayo nakadikit sa nanay natin kung nandyan din lang, no? But yun nga, yung nung maliit sila, yung tatakbo. Tapos pag napagod, yayakap sandali, no? Tapos tatakbo ulit, yan. Seeing na mas tumatagal na sila na on their own, tapos magkukwento na lang sa'yo pag nakapag-desisyon na, no? Or alam nila nagkamali, magkukwento, ma, alam mo ba, ganito. Yan. And yung layo na yung panganay ko, very verbal kasi siya. No? Hilig niyang, pag tapos na, doon niya ikukwento. And yung alam na niya na, alam ko yung mali ko, alam ko yung dapat kong ginawa, and ngayon, ang gagawin ko, ganito. So, para siyang ano, para kami managers. Para kami managers na, ano na, alam na niya, na napagtanto na niya sa sarili niya, yung mga ganun. So, hindi ka na laging tinatanong na, ma, ano bang gagawin sa ganito? Okay. So, may marunong na mag-desisyon, marunong na mag- disposition sa Tagalog ba yung word na yun? Na mag-decision para sa sarili. Yun, I think it's a challenge. Yun yung pinaka-challenge namin bilang parents siguro na allow them to make their own decisions kasi tayo, nakita na natin to eh. Nakita ko na to eh. Masasaktan to eh. Sabi nga nung bayo ko na minsan, alam mo yung pinaka-masakit, yung unang heartbreak. Kasi iiyak niya talaga sa'yo eh. Tapos, you'd been my reason. Well, yung pangalawa ko kasi, no girlfriend since birth. No? Pero yung pangalay, nung umiyak na, tapos parang, nakwento na lang niya, ma, isang buwan na kaming break. So, I was looking at him and observing, nag-iba yung behavior, tapos titignan ko, magsasabi ba to? And, hihintayin mo siyang magkwento kasi hindi mo mapipilit yung kwento na yun. And I think yun yung challenge ng nanay. No? Napakaraming challenge ng nanay. But, again, as an educator, because I started teaching nung nang maliit sila. So, na natuto ako dun sa mga estudyante ko na, ah, pag ganito pala, dapat ganito yung atake sa bata. Ganyan. So, I learned from my students. Hindi nila alam ako natututo sa mga estudyante ko. No, I've been teaching for, I started 2007, kung na-invite tayo sa Holy Angel University. NSTP pa lang, no? Weekends pa lang. But I got to learn with interacting with young people na, ito pala, no, bilang teacher, nina-apply ako. Papasalamat ako sa lahat ng mga naging estudyante ko, lalo na the least, the lost, and the last. Paborito ko yung mga yan eh. Yung talagang huling-huli sa klase. Hinahanap ko talaga. Kasi when they come back and tell you their stories na, alam nyo po, ganito na yung buhay ko. Alam mo, hindi naman ikaw yung may lahat ng yun eh, dahilan doon. Pero alam mo, maganda na yung buhay nila kasi you are able to guide them. So, kailangan pala pag yung anak ko ganitong age. Ganito ang gagawin ko, ganyan. So, I had a lot of tips from them. So, natuto ako sa mga estudyante ko.
1: Yeah, okay. So, bago tayo mag-delve sa iba pang topic, at tayo may lumalalim at mapapasok tayo sa puso ng mga mothers, yun po ang ating matututunan dito sa ating palatuto. Hello, Father 911.
3: Hello, Father 911.
5: Happy Mother's Day!
6: Sa bawat sakripisyo, sa bawat yakap, iisa ang dahilan, si Nanay.
7: Ngayong Mother's Day, ibalik natin ang init ng kanyang pagmamahal sa isang simpleng text message lamang.
6: Gumawa ng sariling mensahe, maiksi man o mahaba, siguradong tatagos yan sa puso niyo.
5: Happy Mother's Day!
8: Kapanali, sali na sa pitik ng puso. Text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Ngayong linggo, May 10, i-text lamang ang pangalan ni Nanay, ang inyong mensahe, at isend sa 0918-837-4827. 0918-837-4827 para sa tsansang manalo ng munting regalo at gift certificate para kay Nanay. Pitik ng puso, text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Dahil minsan, isang thank you word lamang sapat na para mapasaya si Nanay. Kaya huwag magpahuli, sumali at mag-text sa araw ng linggo para sa Mother's Day Promo.
5: Happy Mother's Day!
9: Flores de Mayo. Alam nyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
3: Flores de Mayo.

0: 911.
1: Nasa last segment na po tayo na ating palatuntunan. Hello Father, 911 sa pagkakilala po natin sa ating mga mothers, no? At siguro Romeo, diretso mo na po ang iyong katanungan.
2: Siguro po nasa huling yugto na tayo na ating programa. Magandang tanungin po natin ang ating mga nanay na kasama ngayon. Kung i-describe po kayo ng inyong mga anak, ano po kaya o paano po kaya nila kayo ilalarawan? Iumpisaan natin ito kay Ma'am Sherry. Ma'am Sherry, kung ilalarawan kayo ng inyong anak, sa palagay ninyo, anong paglalarawan ito?
3: Ayan. Parang mahirap yung tanong mo. Dapat sa kanila yata itanong eh, no? Pero, ang alam ko, ang una nilang maiisip is malinis. Medyo OC ako sa kalinisan. Medyo maselan ako sa paglilinis. Tapos, pangalawa, pagkain. Mga anak ko, kasi nga nag-iisip ako kung ano yung nakakatawa nilang sinabi o ano sinasabi nila parati. Parati lang sinasabi. They always comparing the food that they get outside. Kung anong kinain nila sa labas, kwento nila sa akin, Mama, yung bistik nila, hindi naman bistik. Hindi kasi lasa ng bistik natin. Yung mga ganon. So, kalinisan yan eh. Kalinisan siguro at saka yung pagkain. Yung value. Kasi, ano kami, siguro being Kapampangan, very particular po sa pagkain. Saka mundo namin parang tumiikot yata sa pagkain. So, yun ang nakikita kong para maaalala nila o maiisip nila yung papasabato kay Mama, masarap ba ito? Kasi ganoon sila pag nagluluto eh. Nagbubulungan sila, tapos tinitingnan yung reaction ko, natatawa lang ako sa kanila. Pero alam nila na bawal kumain ng hindi masarap. So, mga ganoon lang. Alam nila, maselan ako sa kalinisan at saka sa pagkain. Pagdating naman sa ibang bagay kasi, I let them be kasi.
2: Okay.
3: Sila magbibigay ng sariling pressure sa sarili nila. Yeah, but it will not come from me.
2: Thank you, sir. Kay Ma'am Jo naman.
4: You have to try yung luto ni Ma'am Cherry. Kailangan yung pumasya doon sa restaurant niya. Masisira ang panlasa.
1: Saan ba ito?
4: Masisira yung panlasa ninyo. Ito yung authentic.
2: Authentic ka pang pangan. Di pa kami dinadala ni Romeo.
4: Iba ang dila. No? In-invite ko na po sila para sa inyo, Ma'am Cherry.
3: Salamat po.
4: Well, food, you know, is very, a very good way of connecting, lalo na po kami Kapampangan, no? Yung pagkain. And sometimes, even when they were smaller, pag Sabado, sasabihin ng anak ko, this is the best pancake ever. Hindi ka ba magluluto ulit next week? Diba? Hindi ka ba magluluto next week? O kaya, hindi to karasa ng spaghetti ni Mami. Akala mo naman talagang 10 oras kang nagluto, no? But you take time to be able to provide. Even ngayon po, we have Hot Pot Friday. Pero nung nag-let na yung Sabado siya, magan instant ramen na nilagyan mo ng gulay at saka ng konting meat at saka and we get to eat it together habang mainit kasi nga kasi magiging soggy yung noodles, no? So kailangan kumain kami sabay-sabay at least once a week. And I hopefully get to do that longer pa na magkakasama kami. Yun, no? Yung panganay ko kasi used to write, parang draw caricatures on my birthday and on Mother's Day. So, pag, makikita mo may update. So, yung mga pictures ko ngayon, first time ko po nagpahaba in 20 years, 10 years, no, na nagpahaba ng buhok, na-update na yung mga pictures ko sa kanya. So, dati may nakasalamin, may nakaganyan. So, and then, meron mga konting maliliit na bagay sa paligid. So, yung pagiging plantita ko, yung pagiging mahilig ko sa halaman. And I know that he's listening. No? Pati yung sabi ko na, bakit wala kang anak na babae? Sana isda na lang. Kasi mas madaling alagaan ang isda kaysa sa tao, diba? Kaysa sa anak na babae. So, meron siyang fish bowl doon po sa gilid. Si Romeo, I think I showed you the picture already, no? Yung caricature niya. Nakikinig pala yung anak ko na sana yung pangatlo kong anak ay isda na lang na babae kasi nga wala akong anak na babae. Yung mga ganun. And it's heartwarming to know na nakikinig sila. Kanina tinatanong, anong sasabihin mo kung makikinig sila? Nakikinig pala sila. And I appreciate that. That he sees me, they see me, they know me. Pag sinabi kong paabot ng biogesic, may katabing, may kasabay na tubig yan. Yung mga ganun na yung pinakita mo sa kanila, napapakita na rin nila sa'yo. And that's, sabi nga, I'm sure si Ma'am Sherry will agree with me. Every day is a Mother's Day for us. Makita lang namin yung mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kailangan ng isang Mother's Day. Kaya pag tinatanong po ako kung anong gusto ko regalo, bigyan niyo ako ng isang araw na pwede akong matulog, na wala akong inaalala. Kasi, you know, a mother will always be, will always have one eye open, sabi nga, isang mata nakabukas, nakikinig, isang tenga nakikinig sa mga anak niya. Pag hindi pa nakaka-uwi yan, gising ang isang mata at isang tenga nakabukas, no, nakikinig, nandiyan yung anak. Kasi we will never rest, no. Even ba, siguro my mother was 30-80, sabi ko nga, next month. Siguro, palagi ko hanggang ngayon, no, ganun pa rin ang mindset na nakikinig, na nanonood pa rin sa amin. And we're so grateful we still have our parents, no. Hopefully I could still stay as long with my kids, no. But yun, sana ayun, masarap malaman na nakikinig sila. Masarap malaman na nag-aalaga na rin sila sa amin. So yun, malaking bagay po sa akin yun.
1: Okay. Well, Jay,
0: napakaganda ng mga ano, ang tinatabi nila, nakakatuwa. Anyways, siguro malapit na kasi po tayong magtapos. Ano po yung pwede niyong i-recommend or gusto niyong sabihin sa mga first time, no, or papasok pa lang dun sa motherhood era nila? No, ano niyo sa kanila? Parang mga tips, kahit isa or dalawang tips for them. Sige po.
3: Okay. Sige. Ako po, mauna na po ako.
0: Okay.
3: Do not overthink.
0: Mm-hmm.
3: Do not overthink. Kasi kung ano yung nangyari, napanood mo sa iba, sa ibang panahon, mag-iiba yan pag panahon mo na. So, ano ka lang, kung first time mong maging nanay, ay kung may anak ka, no, pareho lang kayo eh. First time mo, first time din nila. So, it's okay to learn. Okay, di ba ba?
0: For us mothers,
3: it was our first time also when we were mother. So, wala ka rin experience. Kaya talagang, do not overthink. Ano ka lang, be open-minded, be sensitive. Doon matututo ka along the way. Yun lang.
0: Wow, talaga naman. O nga, no? First time parents, first time din na. Siguro first time din ng anak na maging anak. So, it's a common, ano, parang it's a mutual thing. So, o nga, tama. Yeah. Dapat maging
3: anak.
0: Minsan
3: po kasi we're very hard tayo on ourselves, eh. To do it na tama. Eh, ano ba ang tama? We wouldn't know until the time na nandun tayo. So, yun yung understanding ko. Kaya, sorry, mahaba. Yun na rin yung pag-intindi ko eh. Kung ang magulang ko may pagkukulang sa akin o may natingin akong mali, parang ngayon naiintindihan ko na you cannot blame them. It was also their first time.
0: Yes.
3: Parang ganun po. Yun. Thank you.
0: Thank you. Ma'am Joanne, kayo po.
4: Ako po, ano, nung kabataan ko, hate na hate ko yung kantang Greatest Love of All. Sabi niya, you have to love yourself first. No? Na ano, ano kasi ang idea ko is parang kandilang mauupos ka to be able to give warmth and light to everyone. Hindi pala. You have to take care of yourself para you can continuously give light and love to everyone. So yun yung ngayon, yun yung natututunan ko po. Lalo na ngayon na hindi na nila ako masyadong kailangan. I have to take care of myself. Sana makita ko pa yung mga apo ko, di ba? Ang dami po nagkakasakit ngayon at this mga kabatch, even younger, no, na nagkakasakit. And we have to take care of ourselves, our health, our wealth also. Sana, ano, no, we get to enjoy our life also na hindi laging ipon lahat o kaya gastos lahat, no, na ano, ingatan natin yung grasa yan, no. So, sana may ngayon, no, kasi po ngayon pa lang natututo talaga humawak ng pera. Matutunan din nila, no, na para pag sila na nag-umpisa, maaga po yung umpisa nila na taking care of what their graces are, no. Whatever it is, their talents, their wealth, their health, and everything else, no, yung mga accomplishments nila maybe, no, and hopefully matuto sila to live for others, no. Yun naman na natutunan ko sa magulang ko na get to live for others. You do things because you have to be healthy. Because a lot of people need you, mga ganon. So, yun. kailangan matuto tayong mahalin yung sarili natin para po marami tayong maibigay na pagmamahal sa ibang tao.
1: Okay.
0: Napakaganda po.
1: Naman sa akin, sa last lang eh, kung ang message eh para sa mga bagong mothers, kasi yung sa mga anak ninyo, sabi nga 30 years old isa, ito na mga 20s, ano ang message sa inyo ngayon? Kasi meron din akong mga kakilala na kapag yung mga anak ay umabutan ng ganung age, meron ding ano, anong message sa inyo sa mga anak na mga adults na? What could be the message sa'yo?
3: Our message to our message or their message to us?
1: Message sa iyo. Sa mga anak ko? Oo, kasi mga medyo letting go na yun eh. Hindi naman talaga letting go eh. Alam ko naman.
3: Siguro na sabihin lang ng mga anak ko is trust us and do not worry too much. Kasi tama yung sinasabi ni Ma'am Joy eh. Hindi kami nakakatulog. Tulog kami, pero gising yung diwa na hanggang hindi nakaka-uwi yung mga bata. Kasi hindi lang, sa dami ng nangyayari ngayon, mga aksidente, di ba? Hindi mo may iwasang mag-worry. Kaya, yun. Sabi lang siguro mga anak ko, trust us. Mag-relax ka na. O, mag-chill ka. Bumili ka ng gusto mo. Parating sinasabi sa akin yun.
1: Mm. Pero parang sinasabi rin na ano na, once a mother, always a mother. Is that true?
3: Yun nga, oo. Yes, that's true. Kaya lang po siguro ako I'm very thankful na siguro I've learned to manage na rin, no. Unlike nung I was growing up, yung nanay ko talagang gising, umiiyak pag hindi pa ako nakakauwi kasi nagtatrenerbyo siya. Buti lang ako ngayon nakakatulog naman, pero pag magising ako, I look at my phone. Titingnan ko kung nag-text na yung anak ko na nakauwi na po ako, ma. Tulog ka na, yung mga ganon. So, yun lang, okay. yun. Siguro sabihin ng anak ko sa akin, ma, mag-relax ka na.
1: Relax.
3: Magpahinga ka, mag-enjoy ka. Ganon, yun ang sasabihin nila. Okay. Kasi lahat sila nagtatrabaho, okay na po sila eh.
1: Johan, medyo naubusan na po tayo ng oras, ano? Pero I think that will also be your statement. So, maraming salamat for giving time para maano natin tungkol sa motherhood. Maraming salamat, Cherry, at maraming salamat, Johan. Father Jay, final prayers.
0: Okay po, tayo po yung manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pagmahal naman, nagpapasalamat kami sa panahon ito, pagkakataong ito ng pag-uusap-usap sa ere. Hinihiling namin na kami ay patuloy mong biyayaan nang sa gayon lahat ng aming napag-usapan ay magdala ng inspirasyon, hindi lang sa amin kundi sa aming kapwa na sa kanilang pagpapatuloy sa pagtahak sa landas ng buhay ay makita kanila sa kanilang mga karanasan. Lahat ng ito, mapagmahal na Ama, ay samot na langin namin sa matamis na ngalan ng aming Panginoong Jesucristo kasama ng aming Inang si Maria at Amang San Jose. Amen.
1: Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: Dito po nagtatapos ang aming palatuntunan. Ako po muli si Father Lito.
0: Ako naman po si Father Joy.
2: At Brother Romy po.
1: Na nagsasabing, sumayin niyo ang katotohanan. Ang tabayanan po ang hiligtan sa Veritas. Hello!

0: Father 911.
1: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media, dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oras po natin, mga kapanalig, sa buong kapuluan, Philippine Standard Time. 4 minuto po matapos po ang alas 11 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-6 na araw ng buwan ng Mayo, taong 2026.
1: Ang programang tutulong na maabot ang biyaya ng may kapal.
6: Ang pinakamagandang regalo natin at handog sa ating kapwa ay mapaghilom ang kalandamdamin at maibalik sila sa ating Panginoon.
7: Ipumunan ninyo yung pagpapala na tinatanggap ninyo, ang mabuting balita ng muling pagkabungay ni Kristo.
1: Pakinggan ang 3 oras na pakikilahok sa kasaysayan ng buhay sa dampi at taplos ng Panginoon.
8: Pag hindi na kaya ang ng ating isip, no? Pero kaya habang kaya pa ng isip natin, yan, we can do something about it, no? Sabi nga, ang
9: may kasalanan daw po ay hindi yung nagkulang, hindi rin yung bumitaw. Ang may kasalanan po ay yung hindi nakontento. Hindi nakontento.
10: Madalas we build a make-believe world na perpekto, maayos, maganda lahat sa online. Yun po yung totoo, yun ang kailangan mapanghawakan, yun ang kailangan maalagaan, na paano sila may empower kahit offline.
11: Pero kapag tayo ay dry ating buhay, diba? Effort po sa atin na magdasal.
12: Healing Touch sa Veritas.
1: Kasama sina
13: Father Hersey Giovanni D. Sulit,
14: Father Gerald Metal,
15: Father Arnold Layos,
16: Father Benjamin Beta.
17: Ito po niyo lingkod, Reverend Father Vong Turingan,
18: Father Edong Dantes po mula sa Society of St. Paul,
19: Father Joel Rescover at CM.
1: Mula Linggo hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At maglogon sa www.veritas846.ph. Makinig!

0: Magandang magandang gabi po sa atin lahat, mga kapanalig. Tayo po ngayon ay nasa ating programang Healing Touch sa Veritas. Kasama niyo lingkod Reverend Father Vong Turingan ng Prelatura ng Batanes, sa isa na namang serye ng pagtulong sa ating paghilom at pakikipamayam sa ating mga kapanalig na dumudulog sa ating himpilan sa ating programang Healing Touch sa Veritas. Magandang magandang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat na ngayon po ay tuloy-tuloy na nakikinig at patuloy na sumusuporta sa ating programa. At pa-shoutout daw po sa ating lahat na nandirito ngayon sa ating programa na naghihintay na marinig ang kanilang mga tinig sa pamamagitan ng mapagbati nila, no? Upang sa gayon ay at mga mensahe ng panalangin, no? Mensahe ng paghilom at mensahe din po para sa ating lahat na ngayon ay nakikinig. Lalo-lalo sa mga kapanalig po natin na hanggang sa mga sandaling ito ay nasa kalsada pa, nasa lansangan pa at nakikibaka sa buhay. Okay, so tayo po mga kapanalig ay live na live po tayo ngayon sa ating Instagram. Follow us on our social media accounts, Instagram at Veritas PH, at mapapanood po pa rin po tayo sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211. Facebook live stream po ay live po tayo sa DZRV 846, YouTube Veritas PH, at mapapakinggan sa ating ang ating sa radyo sa 846 kHz AM band, signal cable channel 213 at e-radio portal. Tayo po ngayon ay nasa alas 11 na ng gabi, di ba? At sa mga nais po magpadala at magpahatid ng kanilang mensahe para sa atin, pwede po tayong i-text sa ating text line 0918-837-4827 or 0918-VERITAS, o kaya mag-login pa rin po tayo sa ating DZRV846 at mag-send po tayo ng message. Kaya naman po, babasahin po natin ngayon, mga kapanalig, ang paumpisa ng ating programa, ang mga pangunahing nagpadala ng kanilang mensahe, ang kapanalig natin si Ronnie Ragsak, Mary Ia Enns, or Sister Jen Avila, watching from Ohio, USA. Nangunguna po yan, ano? At of course, sa ating text line, nangunguna pa rin po si RB Kiambao ng GMA Cavite. Yan. Greetings of grace and blessing and best regards, Reverend Father Vong Turingan. Father, with courtesy po, kindly include me as again, me and my wife for our total complete healing of our hypertension, of my prostate gland, my daughter's medical finding, and for her successful radiation in your healing prayers and mass. Likewise, her family, my elderly six siblings and Ate Lydia's diabetes and dementia, Ate Linda and her spouse, our financial blessings, my OFW daughter's validation of her employment, and my 21-year-old grandson. Spiritual guidance, disposition, life, enlightenment, and discernment. Likewise, our departed loved ones, Father, amen to your inspiring opening prayer. And God bless you in your aspects of your life and always be in the best line of good health, protection, and safety, especially on your way back home. With great gratitude, salamat po for your kindness and prayers always. RP Kambao from GMA Cavite. Si Donna ng may Kawayan, Bulacan, nag-message na rin po siya sa atin. Good PM po, Leia of Quezon City po, asking for prayers for the healing of my sister Victoria and Priscilla and myself. Blessing for me, family, and financially as well. Ingat po kayo sa pag-uwi, mamaya, Father. God bless po. Ayan. So mga kapanalig, tayo po ngayon ay nasa isa na namang serye. Malu Ramos, yan, nag-message po si Sister Malu Ramos. Good evening po, Father Wong. Been sick for 15 years. Excuse me. Now since my stroke last 2011, please pray for me and my healing po, ang healing for my husband, my son, and Abby Llanesa, and Kevin Bonoan, and Marisa Gragadon, and Alejandro Fontencilia, and sick members of the Serviam and BLD, and healing of my siblings in their illnesses, conversion of my brother Bernie Bonoan and Carlos Bonoan, speedy recovery of George Aller and Nelson Fugan, complete healing of my husband, my son. Ulit na po yan. Please pray for myself, my parents, parent-in-law, Lola Luz Francisco, and Socorro Pedro Ronnie Navarro, and David Buela. And Eloisa Banda, and Rene Guevara, and Regina Gauna, Reynaldo Cagiwa, and Jeffrey Esguera, and Jares Llanesa and Matilde Pabericio and Father Jeff Panlapig Senen Kabilingan, Efren Gonzalez, Imelda Manicio, and departed members of the Serbian and Building Success for Business Continually. Father, please pray for those who are suffering from cancer, depression, suffering from diabetes, and suffering from body pain, suffering from depression, kidney disease, and lung cancer. May the Lord bless my heart, desires financial blessings and justice for our Malabon court case and dismissal in our case in Quezon City. Yeah, and to be able to get a caregiver immediately po. Thank you for the prayers you offer me. For me, thank you, Father. Oh, thank you rin po, Sister Malu Ramos. Yan. Thank you very much po sa inyo lahat. Anyway, sa mga kapanalig, isa na namang yugto ang ating ng ating programa. Ay paunlakan po natin ngayon mamaya ang isang letter sender. Roselinda Zurbano, good evening, Father Wong Turingan. Please include in your prayers good health of our clan and my complete healing and recovery. Thank you very much po. Well, bueno mga kapanalig, umpisa na po natin ang ating programa sa pamamagitan po ng ating pambungad na panalangin. Salamat po at samahan po nyo ang inyong abang lingkod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mga kapanalig, tayo malubos na manalangin sa ating mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, iniapapaabot natin ang sa ating mahal na Panginoon, Diyos Ama. Makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ating hangarin, ang lahat ng ating mga pagsusumamo. Tulad na lamang ng ating mga kapanalig na nagdurusa sa kanilang karamdaman, sa kanilang pagbibigay ng sakripisyo, sa kanilang pagkikibaka sa buhay. Lalong-lalo na unahin po natin mga kapanalig yung ating mga may sakit na mga at nasa banig ng karamdaman ng mga kapanalig. Mala Panginoon, hilumin mo po sila. Pagibayuin ang kanilang sigla at baspasan mo po sila. Mala Panginoon, dinudulot din po namin sa iyo ang bawat hangarin ng bawat isang sugatan ng puso na nahihirapan at nagdurusa. Higit sa lahat, dumudulot kami sa iyo, Mala Panginoon, upang pagibayuin mo ang aming pagmamahal sa bawat isang sa bawat isang patuloy na nakikibaka upang sa gayon ay maibsan ang kanilang pinagdadaan sa buhay. Mahal na ang Panginoon Hesukristo, sa iyo namin sinasangguni ang aming buhay, ang aming mga siphayo, ang aming mga dalangin. Hari nawa, mapalakas mo ang bawat isa sa amin ngayon, lalo-lalo ng aming kapanalig na dumudulog sa aming himpilan sa kanyang pagsasangguni. Mga kapanalig din po namin nakikinig ngayon, biyayaan mo sila, mahal na Panginoong Hesukristo, at pagibayuin mo ang kanilang pagkakataon para magkapaglingkod sa iyo. Ang bawat isa sa amin may pinagdaraanan. Ganon din, bawat isa rin sa amin, mahal na Panginoon, ay may hangaring makabangon. Tuwangan mo kami. Huwag mo sanang hahayaan kami ay magumon ng aming pagiging makasarili. Huwag mo sanang hayaan kami ay malugmok sa kapighatian. Huwag mo sanang kaming hayaan na pumailalim sa aming mga kahinaan. Bagkus gisingin mo ang aming diwa sa pamamagitan ng iyong pagpapala. Pagibayuhin mo ang aming pananalig sa pamamagitan ng aming patuloy na pakikibahagi sa ministeryo na kaloob mo sa amin, ang pag-aali ng sarili. At ito'y lahat ay aming idinudulog sa iyo sa ngalan ng aming Panginoon, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, bueno mga kapanalig, tuloy-tuloy po tayo. Jen Espaldon de Terra, good evening po, Father, watching from San Pedro, Laguna. Si Mamu G, ha? Good evening po, Father Bong. God bless, peace to all and the whole world from Novaliches, Quezon City. Si Donna, ng Mikawayan, sabi niya, kamusta po? Please pray na mabenta na po yung lupa sa Pampanga for Artemio Donato, healing of Depression, Long Life, Good Health Protection, Maria Donato, Long Life, Good Health, Australia Daniels, Healing of Breast Cancer, Donna, Financial Blessings na maging successful po ang pagbenta po ng atsara and ampalaya at papaya. Thanks, avid listener, Donna ng May Kawayan, Bulacan. Yan, good luck si Donna, ha? Aha, yan pa, sa mga texters naman po natin. Ayan, Elizabeth Marshall and Families. Yan, Mami Dolores and Family from Canada. Ayan, from the complete healing of Mami Dolores. Uy, speaking of Mami Dolores, isa pong Dolores naman si Mami Dolores Dulay. Nasa hospital po ngayon kanina. Dinalo ko po. Pagaling ka, Mami Dali, ha? At sana maging maayos po ang iyong kalusugan at nawa ay gumaling ka na. Okay? At magpag-ibayo ang iyong lakas at kami lahat umaas at nananalangin sa iyo. Okay? Sino pa ba yan? Salamat po sa panalangin. Prayer request po at intention para sa good health and family. Catherine Christian, Eliza, Elijah, Blindsight Group. At sa lahat ng tao, salamat Father Bong. Lagi po sana kayong healthy. Kapag Alexandra, kunanan ng Marikina City. Ayan, si Susan Velasquez Cristobal Quesulga. Watching po from Las Piñas City. Maricel Menjola. Ayan, good evening po Father Bong Turingan. Good evening din po sa inyo, sister. Ha? Ayan, so hari nawa, magkaroon tayo ng payapang gabi ngayon at sa pagdilat ng ating mga mata bukas, ay magkaroon tayo ng tunay na kaganapan ng ating mga sarili. Ayan, so anyway, mga kapanalig, magkaroon sana tayo ng mapayapang gabi ngayon at kinabukasan din natin, lalo-lalo sa mga umaasa po sa ating lahat, sa mga ating pinangakuhan ni panalangin, isama na rin po naman natin ang kalangin special intention dito sa ating programa, no? Special mention po ang paghahanda ng nobinary ng banal na miss, ng banal na kapistahan ng sanang malabirin ng Fatima dyan po sa Fatima Parish dyan sa Cordillera sa kangunguna po ni Reverend Father Frederick Jojo Simon. Yan, sila po ay nagkakaroon kalan ng binaryo masses, no? Anyway, so mga kapanalig, tayo po ngayon ay tuloy-tuloy hindi lang mo sa ating mga pagbati kundi ng ating mga pagsusumama at panalangin mamaya sa ating healing mass sa Veritas alas 12 ng madaling araw. Tuloy-tuloy po tayo na dinudulog po natin ang bawat panalangin ng bawat isa. Okay, dito po naman po sa ating himpilan. Okay, natutuwa na makasama kayo lahat, no? Arinawa ay tuloy-tuloy ang ating pag-suporta at pakikibahagi sa programang Healing Tas sa Veritas, no? Mula Lunes hanggang Sabado. Yan. Okay. Ang pangaban dapat nating asahan dito. Yan, mamaya yung ating mga nagkikinig ang ating mga taga-subaybay, no? Hindi lang natin abangan yung ating letter sender, kundi ilagay po natin yung ating sarili. Naanyayaan ko kayo na magpadala po tayo ng ating mga payo mamaya, no? Nasaan ko si Sister Leia ng Quezon City, si Sister Joyce Villanueva ng Pasig City, at sino man po sa ating mga kapanalig na patuloy na nakikinig, no? Ang yari ko minsan, no? Tayo po ay hindi lamang po magpadala ng ating text message, kundi magpadala rin po tayo ng ating kuro-kuro opinion sa pinagdaraanan ng ating kapanalig na dumudulog sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang liham. Good evening po, Father Bong. Please include me in your prayers for fast recovery. Lagyan po ako na pacemaker. Oh, sa kwan po yan, sa puso yan, no? Si Danjo ng Caloocan City. Thank you po. So, oh, Brother Danjo, hari na way. Gumaling po kayo. Ingat-ingat po tayo, ano? Ayan. Sino pa po ba yung mga dapat natin batiin dito sa ating programa? Well, anyway, sa ating paghahanda ngayon, ay napaka-interesting ng ating letter sender ngayon. Medyo mahaba-haba yung kanyang liham. At ganun pa man, abangan po natin yan mamaya, mga kapanalig, ha? Para nang sagayon maging sama-sama po nating pagnilayan ang ating sasabihin sa ating kapanalig na nagpadala, no? Okay, sino pa ba yung dapat nating batiin, no? Yung mga taga Mindoro yan sa Barangay Tagumpay, no? Bako Oriental Mindoro, magandang gabi si Ate Marvin. Yan. Okay, si Ate Marvin, magandang gabi sa'yo. Nakikinig siya ngayon. Ewan ko kung nasa siya, kung nasa Makati ba siya ngayon o nasa Lawag, Ilocos Norte, no? Ariyo naman, nakikinig si Ate Marvin. Yan. O, may text message tayo dito. Basahin na rin po natin. Oy, si Junior Zamora ng Calvario may Kawayan, Bulacan. Prayer for maging maayos ang kalusugan ng buong pamilya ko. Salamat po. Yan. Sita Bunag. Yan. Good evening po, Father Bong Turingan. Praying for good health, long life, and healing guidance and protection to me and for my family watching. Uy, from Lipa City, Batangas. Speaking of Lipa, maganda gabi kay Kuya Emil at Melody Garcia. Taga dyan po sila sa Lipa City, Batangas. Oh, ayan. So, sino pa ba yung mga dapat natin batiin dyan? Dyan po pala sa Kuwan, no? May nakikinig po sa atin dyan sa Our Lady of Perpetual Help Parish, dyan sa 13th Street, no? At dyan sa Sagrada Familia Chapel, dyan sa Novotel, no? Sa Gateway. Ah, The Feast Novotel, yan. Congratulations po sa inyo for your 4th year anniversary, no? Maraming salamat sa inyong palagi ang paanyaya, no? At the same time, being part of this Novotel The Feast is indeed a privilege and an honor. Maraming salamat po sa inyo sa kanilang builder, yan po, no? Si Brother Michael, no? Thank you very much po sa inyong paanyaya sa akin every time na tayo po ay magkaroon ng pagdiriw ng banal na misa. Of course, nais ko rin batiin dyan po sa mga Landmark Trinoma, of course, Santa Rita de Katia, Paris, dyan po sa Philam Homes. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, sa ating mga nakikinig. Thank you rin po sa mga sumusuporta sa aking Facebook page and Facebook account ng Soulful Strings at Soulful Strings Heaven, sa mga nais pong makatulong sa langkapwa, magpadala po kayo ng stars, no? It will be monetized para ang ating maliliko, maibang tutulong po natin sa lalo-lalo sa mga katutubo. Ano mga katutubo yan? Mangyan, Aita, Dumagat, yung mga yan sa Mindanao. Basta mararating po natin yan. Halinawa ay makalikom po tayo. Suportahan po ninyo Soulful Strings and Soulful Strings Haven, no? So nai-catch ko po sa mga followers po natin to also send us stars, no? Kahit sa maliit na halaga, basta pag natipon po yan, magkakaroon po tayo ng sama-samang pagtulong po sa ating kapwa. Hindi lang po sa mga katutubo, sa mga elderly sick brothers and sisters po natin, sa kanilang maintenance medicine, at saka sa mga musmus na din po na may karamdaman. Okay? So mga kapanalig, tuloy-tuloy po rin po tayo, no? Ayan, si Sita Bunag po yung... Uy, mukhang wala pa si Brother Luis Santos, ano? Hindi pa nagpapadala ng kanyang mensahe at mga pagbati, no? Sa mga kaibigan niya o mga inaanak niya na nag-aarawan ngayon, o di kaya naman ay sa kanilang mga kaibigan dyan, sa mga lay ministers dyan, no? Maganda gabi sa inyo dyan. Okay, si Nanay Dulce Fabre ng Las Piñas City, maganda ba? Uy, si Jen Espaldon de Terra, na nakikinig at nanonood pala siya. Wait lang, may nakalimutan. Rosalina Zurbano, tingnan mo nga naman, nakalimutan ko itong mga to. Please include in your prayers good health for our clan and my complete healing recovery. Thank you very much po. Yan. Nita Valderosa. Uy, ganun yung kapanaling. From Canada. Sister Nita, saan po kayo sa Canada? Ha? Saan po yan? Saan po ba? Sa Vancouver po ba kayo? British Columbia po ba? Uh-huh. Tingnan natin, ano? Ano si Edmonton po ba, si Sister? Amen! Sabi niya, saan po ba kayo, Sister Nita? Ha? From Canada. Anyway, sa mga kapanalig, sa minuto na lamang po, magkakaroon po tayo ng station break. At sa pagbabalik po natin, ay babasain natin ang liham. Watching po ang Tres Maria, sabi ni Nanay Teresa si Sean. Okay, magbabalik po. Shout out po natin mamaya. Ayan.
1: Healing Touch sa Veritas.
2: Magandang kalusugan po mga kapanalig. Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang Buhay at Kalusugan. Opo mga kapanalig, ang Buhay at Kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web. Veritas 846.
3: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras po natin mga kapanali sa buong kalpuluan, Philippine Standard Time, 30 minuto po matapos pong alas 11 ng gabi.
4: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!
0: Dear Father. At tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kapanalig at dahil nga po tayo ay nasa Dear Father na, ngayon po ay ating mapapakinggan ang liham ng ating kapanalig na itago na lang po natin sa pangalang Shara. Dear Father, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shara. 37 years old at isang public school teacher sa Pangasinan at kasalukuyang nagtuturo sa grade 2 sa elementarya. Nais ko lang pong ibahagi ang historia at

ibang babae. Nasa private school pa ako nagtuturo noon. Grabe ang iyak ko noon, father, at grabe din ang trauma ko sa pag-ibig. Akala ko kasi siya na. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magkaka-boyfriend pag hindi pa kami magkatuluyan. Noong maghiwalay kami, wala na kaming communication. 32 years old na ako noon. Ginawa ko talaga ang best ko para makapagtrabaho sa public school, kaya ako ay pinagpala talaga. Sa totoo lang po, father, marami ang nanliligaw pero hindi ko sinagot ang... And fast forward para sa new school year, meron po akong student na same ang apelyido niya sa apelyido ng dati kong BF. Hindi common last name niya, kaya na-curious ako kung kaano-ano niya ang batang estudyante ko. Kaya nung nag-collect na ako ng mga names sa parents nila, ay doon ko nalaman na anak niya pala itong estudyante ko. Fast forward ulit, father. May meeting kami with parents at hindi alam ng tatay niya na ako ang advisor ng kanyang anak. Na-shock siya nung makita niya ako na ako pala ang advisor ng anak niya. Married na pala siya at ako naman ay single pa rin. Pagkatapos ng meeting, kinausap niya ako, humingi ng tawad sa akin. Sabi niya nagsisisi daw siya sa nagawa niya noon. Palagi niya pa rin daw akong iniisip hanggang ngayon. Nung nakita ulo niya, ako ay biglang bumalik lahat ang alaala na nakaraan namin. Pinanindigan niya lang daw yung girl kasi nabuntis niya. Sabi ko sa kanya, huwag mong pagsisihan ang ginawa mo noon kasi sinadya mo yun gawin, at huwag na huwag mong pagsisihan yun dahil hindi kasalanan ng bata yun. Kawawa yung bata sa naging desisyon mo sa buhay. Mahal kita hanggang ngayon naman, kaya nga ako single pa rin eh, kasi pinangako ko sa liko na mamamatay akong single kasi ikaw ang greatest love ko. Father, naiyak siya nung sinabi ko yun. Gusto niya magkabalikan kami pero hindi na ako pumayag. Siyempre, married na siya, at kahit pa hindi siya married, hindi pa rin ako nakikipagbalikan dahil kawawa yung ina at yung bata. Sa ngayon, father, is a small world. Maali po bang makahinga ng yung payo para kahit papaano ay mas maging firm ako sa aking pakipag-usap sa dati kong BF, na parang walang nangyari at hindi magkakaroon ng problema sa kanyang pamilya at sa aking estudyante. Pagpayuhan niyo po ako, father. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Shara ng Pangasinan.

Ayan, at dahil nga sa awaiting find me, no? Ayan, tuloy, nahanapan ko tuloy ng BF mo, Shara, no? Ayan, napakaganda naman ang kwento ni Shara, no? Ganun din naman, no? At dahil sa pagiging teacher niya, naging estudyante niya ang anak ng kanyang ex-boyfriend, no? Pero alam mo, Shara, napakaganda ng paglalahad mo. At napakaganda ng iyong layunin na sana mapag-ibayo mo, ugnayan mo, hindi lamang dyan sa BF mo, kundi sa anak niya at sa kanyang kabiyak, no? Siguro, not to make it aloof or awkward, no? Tama yung decision mo na wag mo nang patulan yung boyfriend mo dahil hindi dahil may anak siya o may asawa siya. Bakos alam na ninyo na hindi kayo talagang para sa isa't isa. Okay? Ganun pa man, you can still be friends, no? Pero ako kasi personally, you know, with that kind of background and with kind of that past, no? The best thing you could do is to become friends na lang talaga, no? And maintain that way, no? Siguro, dahil sa yung pagmamahal sa ex-boyfriend mo, kaya nasabi mo sa kanya na mahal mo pa rin siya at nasabi mo hindi ka na mag-aasawa. Ganun pa man, siguro ang pinaka-the best mong gawin, buksan mo ang puso mo sa Diyos. Yan, no? Buksan mo sa puso mo sa Diyos. Ang ating greatest lover of all time is God Himself, no? Who loved us so much that He was wanted us to experience love in itself, the sweetness of love, and to return to Him, no? Alam mo, Shara, marami sa ating mga tagapakinig ngayon ang nakikinig sa iyong kwento, no? Uy, taga Bohol daw po pala si Sister Nita Valderosa ng sa Antequera, no? Sa Bohol, no? And si Sister Teresa Sision watching daw po, please shout out po sa mga sisters, the Holy Face of Jesus. Okay, balik tayo sa iyo, Shara, no? Itong actually, di naman problema ito, itong karanasan mo sa buhay, no? Ay nagbibigay ng paalala sa bawat isang nakikinig ngayon na hindi madaling mawala ang pag-ibig. Hindi naman ganun kagad-agad na mawala ang pag-ibig. Sapagkat tayo kuminsan, mga kapanalig, ay dumadaan sa punto na kung saan sinusubukan tayo, kasama talaga tayo. Alam nyo, bilang isang nilalang ng Diyos, tayo ay kaakibat ng paglalang niya sa atin, paglilika, ay ipinunda niya sa puso ng bawat isa ang pag-ibig. The seed of love, no? At bagay na dapat natin pagpasalamat dahil hindi lang tayo minamahal ng mahal ng Panginoon, kundi tayo binibigyan niya rin ng pagkakataon para magkaroon tayo ng layunin para magmahal. Oh, speaking of which, eto na po si brother si brother Luis Santos, no? Sabi ko na nga ba, no? Pwede po bang pakibati? Ayan, makikipagbakon na siya ngayon, no? Dito na sa text message, brother, ha? Para nauna kasi dito sa text message, no? Yan, si Marceline, kaklase daw niya sa Grace Christian High School daw na si Marceline Oco. Yan, birthday po ba niya yan, brother? Ayan. Sabi niya, good day po, paki-greet po. Ano pa ang greeting niya, brother? Birthday po ba ito, brother? O ano? Ayan, siguro birthday niya, siguro, no? Anyway, happy birthday kay Marceline Oco, galing kay brother Luis Santos. Okay. So, balik tayo kay Shara, no? Mga kapanalig, kung mapapakinggan nyo yung liham ni Shara, ay pulos po na napakamalumanay naman yung guro, no? At buti na lang, hindi siya nag-react doon sa bata. No? Tama naman eh. Hindi kailangan mag-suffer yung bata, no? Kundi kailangan niya ng pangunawa, no? Hindi kasalanan ng bata yan, no? At ganoon din naman, tama rin naman yung sinabi mo, Teacher Shara, no? Sa yung ex-boyfriend na, ginusto niya yun eh, na nakabuntis siya eh. Ginusto rin niya yun, no? At ang yan siya nagdurot ng kapighatian sa yung puso, pero tuloy ang buhay. Yan, tuloy ang buhay, no? Yung kanyang pagpapatuloy ng iyong buhay ay napakahalaga, no? Bilang isang guro, is very noble yung iyong tungkulin, no? Na maging katuwangan ng mga bata para sa iyong pagtuturo. Tabi mo, 37 years old, ay, wag kang malungkot, no? Sister, Teacher Shara, no? As
public school teacher, no, sabi mo nga maraming naliligaw naman pala sa'yo, eh, why don't you open yourself, no? The trauma from your first boyfriend and greatest love, well, you can siguro nga I think that well, I beg to disagree with you, sinabi mong greatest love mo siya kasi nga nag-iisa lang siya eh. So the only love kamo eh, siguro not greatest love kasi you cannot compare him kasi wala ka namang ibang lalaki na i-compare siya kasi siya lang yung naging boyfriend mo liban lang kung nagkaroon ka before. Yun, ito sabi ni Sister Jennifer, ayan, Revis, for Shara, isa lang masasabi ko, hindi lahat ng masaya ay tama, hindi lahat ng tama ay masaya. Ayun, binigyan ka ng Panginoon ng malawak na pangunawa, hindi naman po kaya hindi ka na nag-boyfriend ulit ay hihintay mo siya. Choice mo yun, ang tapang mo para harapin mo siya. At tama rin, ginawa mong pa siya. Proud of you. Tama, yun ang ibig ko sabihin. No? Tama yung sinabi ni Sister Jennifer Revis, no? No? Tama, maging matapang ka, no? Pero at this point in time, no, when you were you able to close in, ito na yung tinatawag na closure eh. Yan yung closure yan eh, no? So start to open yourself for possibility na may kakayahan at may karapatan ka na rin magmahal at mahalin ka rin ng ibang lalaki. Open your mind, no? Open your heart for that, no? Mahen na yan. Maganda po, Father Vong Turingan, yan. Ito na yung message si Brother Luis. Nabasa ko na po kanina, Brother Luis, yan, ha? Okay, so going back to Shara, abay, tingnan mo Shara, no? Magiging mga tagapakinig natin ay nagbibigay sa'yo ng payo, no? At the same time, they commend you for having such a brave decision of telling your ex-boyfriend in his face, ha? Na hindi na tama, di ba? Paano siya makikipagbalikan sa'yo? Dahil nalamat, nakita lang niya na ikaw ay single pa rin, eh. Inamin mo sa kanya dahil mahal mo siya. Na hindi ka na nag-asawa, eh, babalikan ka niya after all these years, no? Di ba? So siguro naman ay to dignify yourself, you know? Sabi ni Jovit Española Robiales is watching from Suba, Mahihay, Laguna. Pakasama po sa panalangin daw po ang kagalingan ni Renato sa kanyang karamdaman at si Crispin sa kanyang stroke at si Arnold para sa kanyang pagdadialysis at kanyang mata ay lumalabo. Ang paningin, salamat po. Okay, sige po, sama po natin mamaya sa ating banal na misa. Okay. At the same time, we'll try to ipasok din po natin ngayon yung ating pagbibigay ng panalangin nun kay Shara, no. Well, pray for it also na kasi this school year will be makakasama mo yung anak ng ex-boyfriend mo. At the same time, every time na magkaroon ng meeting, makakasama mo rin yung ex-boyfriend mo. O, di ba? Try to be more casual. Yan. Pagdasal-basal mo sa araw-pang-araw because you'll always be reminded of the past whenever you see yung estudyante mo. At lalo pang makakabog-kabog ka kapag makikita mo yung ex-boyfriend mo. Pero alam ko matapang ka, Shara. Sa pagharap mo pala sa kanya, pagsasabi mo sa kanya ng harapan na yung desisyon na hindi na tama, ipagpatuloy ang yung relasyon, magkabalikan kayo, natutiyak ko, no? Ang kailangan mo lang yung firmness from that initial decision. Always remember that this is a closure already of the past relationship. Now, having closed the relationship will also lead you to open yourself for possibility. Wag mong sasayayin ang sarili mo. Although, well, if that is your decision to be single for the rest of your life, well, siguro the best na may bibigay namin sa'yo, hindi lang payo, kundi panalangin. The prayer to continue on with your struggle. The prayer that continue on with your decision, no? The consistency of your decision to become blessed single, no? Hindi mo blessed single ang tawag dyan. Alam mo, Shara, kahanga-hanga ang naging decision mo at natutuwa ko sa'yo. Your choice to tell, no, the painful truth to your ex-boyfriend of your decision is already a living reminder for everyone of us na hindi ganun kadali para sa'yo ang sambitin yung mga salitang yan sa kanya. Ang pagtanggi mo ay masakit din para sa'yo dahil mahal mo siya. Ganun pa man kung minsan kailangan palayain natin ang mga minamahal natin at masaktan natin sa kahit na sa ating mga salita. Maging sa ating mga sarili. Nasasaktan man tayo kung pero ito yung tamang gawin natin. Diba?
So, kung nasasaktan, nasasaktan ka sa nangyari. At ito yung paraan para mapalaya ka, Ciara. What you did is the proper way. Tama yung sinabi ni Jennifer Revis, no? Hindi lahat ng masaya ay tama, di lahat ng tama ay masaya. Kung minsan, yung tamang sabihin, pero masakit tanggapin. Oh, di ba? Oy, sabi ni Dear Father, sabi niya, pakisapos sa mas si Rowell, ano ito? Isaac Paluyot, may he rest in peace. Thanks po, Lola Siriang Carpio. Uy, by the way, ano, maris kong batiin ng happy birthday po si Dr. Judith Briones ng East Avenue, Quezon City. Dr. Judith, happy birthday po sa inyo. May you be blessed as always and may you become a blessing for others. Okay. So, yan din kayo ang magiging mensahe ko sa iyo, Ciara, ano? As you live a blessed single life, so may become truly blessed and may become a blessing for others, especially to your students and for those people whom you meet. Magiging aral at katuruan sa yung ex-boyfriend niya na hindi ganun yung pinaplano parang niya. At least natulungan mo siya, ha? Alam niyo po ba, mga kapanalig, na natulungan ni Ciara na hindi na magkamali pa ang kanyang ex-boyfriend sa pamagitan ng pagtanggi niya na makipagbalikan dito. 'Di ba? Again, natulungan mo siya, double purpose. Naturuan mo siya na matanggapin ang masakit na katotohanan, hindi na kayo magkakabalikan. At natulungan mo siya para hindi siya magkasala at makapagtaksil sa kanyang kabiyak at sa kanyang anak. Diba? Napakaganda ng ginawa mo. And I know, ito naman ang mahasabi ko sa iyo, Ciara, no? Masakit din para sa iyo yan. Kasi mahal mo yung tao, eh. Pero hindi lahat ng tao na mahal mo mapapasayo. Yan isang masakit din na katotohan. Hindi lahat ng mahal mo na tao mapapasayo. Diba? Ang tunay na pagmamahal, handang magpalaya. Hanggang magparaya. Diba? Kasi kung minsan, yun ang hindi natatanggap ng ibang tao. Huwag kang maawa kasi mahal mo. Diba? Hindi nauna yung awa sa pagmamahal. Nauna yung pagmamahal bago yung awa. Huwag mo siyang kaawaan dahil mahal. Huwag mo siyang mahalin dahil naawa ka. Maawa ka dahil mahal mo. Yan. Again, huwag mong mahalin dahil naawa ka. Maawa ka dahil mahal mo. Oh, diba? Ganda mensahe yan from Papa V kay Father Bong. Ano? Na mahal mo kasi naawa ka, eh. Diba? Isang bagay na dapat mong para matulungan mo. Diba? Para matulungan mo. Alam mo, mga kapanalig ko, minsan yan din talaga sinabi ko, prinsipyo ko yan, eh, na huwag kang maawa, huwag mo siyang mahalin dahil naawa ka. Maawa ka dahil mahal mo siya. Na nauuna yung pagmamahal kasi dahil na yun ang pinakaugat ng lahat. Minsan pati yung minamahal mo, hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan. Mamaya may awitin tayo dyan, eh, di ba, yung you lift me up, o kaya yung yung love me through the storm, maya tayong title na mamaya papatugtog natin yan ni Kuya Edgar, ano, at magiging maganda pamantay. Pero ito yung awitin kanina, ha, yung ayan, sabi ni Jen, no, let go na po siya, ma'am sender, lahat po nang nangyari may purpose po, di ba? Tama nga naman, no, may purpose po yan, eh, di ba? So, tsaka ilan taon mga bal sila? Parang 6 years yata sila, no? 6 years sila magka-relasyon. Ayan. O 29 siya. O, ayan. So, yun, 23 siya nung Juan. O, tama, 6 years nga. To 29 also, nagkahiwalay silang dalawa. Ngayon, 37 na siya. So, 8 years sa makalipas. So, tama nga, 8 years na rin yung bata, yung anak nila ng kanyang ex-boyfriend. No? Ganun pa man, it's not yet late, no? Well, sometimes kasi, alam niyo mga kapanalig, yan din ang hiwaga ng buhay, eh, no?
marami din akong alam na ganyan, kakilalang ganyan na makailang beses nagkaroon ng karelasyon. Masakit ang bawat relasyon, ang pag-iang katapusan ng bawat relasyon. Pero kung minsan tinuturo ko sa kanila na baka naman kasi you are not intended to be wedded or to become magkaroon ng asawa. O sometimes we need to accept the fact that we choose or God chose us to become blessed single. Na? May mga ganun eh. Na may mga tao hindi makontento na katatapos lang isang relasyon, eto na naman sila. Nang ganyan, nakala nila yun yung ang sagot sa kanilang paghihiwala ay another relationship. Rest for a while. Magnilay, baka naman hindi, isipin mo, you're not destined to have a relationship but to live alone. Yung bang friendship, ganyan, companionship can be a way of life. Diba? Kasi, hindi naman kasalanan ang magmahal eh. Kailanman hindi naging mali ang magmahal. O minsan eh yun, kakamalitan ng taong minamahal. Diba? Kakamalitan ng taong minamahal. Pero pwede mo pa rin siyang mahalin. Diba? Actually, Shara, ito ha. Kung mahal mo siya, pwede mo pa rin siyang mahalin. Diba? Pero merong hangganan. Diba? Pero merong hangganan. O, diba? Ang ganda nun. May hangganan. Yan. Merong limitasyon. Ang salita pala dyan is may boundary. Yan. May boundary tayo. We set boundaries. Yan. Oh. Hello po, Father Vong. Pakisama po sa Healing Mass at prayers niyo po ang kagalingan ng mga may sakit na anak ko pong si Lorenzo. At huwag na po na magka-side effect ang iniinom po niyang gamot. Pakipray din po si Rudy. Kagalingan din po ng masakit na nararamdaman ko po. Maging normal po ang result. Whole abdominal ultrasound ko po sa Friday. Good health din po sa mga anak kong si Maiko at Tristan. Makalis na po ng June ang anak ko pong si Maiko at kasama niya pong si Bob para sa work po nila. Thank you po, Father, sa mga prayers po ninyo. Ingatan at protection po kayo ng palagi ni Lord. God bless you more. Kapanalig Joyce Dungo. O, diba? So, mamaya pag-usapan natin yun na Shara sa susunod na sandali. Ano yung next hour po natin matapos ang ating healing mas ano. Yes, hindi kailanman mali ang magmahal. Kung minsan eh, alam mo yon, yung mali yung tao minamahal. Hindi actually dahil literal na mali yung tao minamahal mo, kundi pwede mo naman mahalin, pero you set boundaries. Paano ba ito? Setting of boundaries. Magbabalik po mamaya ang iyong lingkod, ha? Abangan po natin. Pero samantala po natin puputulin ang ating programang Healing Touch para magbigay daan po sa ating Healing Mass sa Veritas. Magbabalik po ang iyong lingkod mamayang alauna ng umaga.

0: Healing Touch sa Veritas.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
2: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
1: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi.
2: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
1: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi.
2: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
1: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
2: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
1: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
2: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa.
0: Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
1: O Mariyang ipinaglihim walang sala,
2: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
1: Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina.
2: Siya nawa.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
2: Sumainyo ang katotohanan.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web. Veritas 846,
3: ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minutong makalipas ang alas 12 ng hating gabi, araw na po ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo, taong 2026.
6: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
7: Healing Mass sa Veritas is brought to you by JRS Express.
8: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
9: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay naniyahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 sa lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mamahal natin na mayapa na. Yun din mga panalangin na ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Webes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Vong Turingan.

0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ito ang kanyang ipinamana sa kanyang anak. At ang anak, ito naman ay pinakikita at pinapakilala sa ating lahat. Ang utos ng pag-ibigan, ang siyang utos ng Kristo sa ating lahat. Ngunit papaano natin ito pagkakaroon ng kahulugan? Gawin natin siyang ating pamantayan. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang mga naging pagkukulang natin. Ang ating managawang pagmamalabis, nagawang pagkukulang at kasalanan upang tayo maging marapat, makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, akayit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan. Kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan. Sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila'y na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang pagpatotoo na tulad natin, sila'y tinanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pat kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapapasan sa mga alagad ang isang dalanging mabigat na hindi natin napasan ni ang ating mga magulang. Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayun din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang ihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binikti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral sa kanyang salita bawat bayan. Ang salita ng Diyos.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa lahat ay ipahayag gawa ng poong nagliligtas.
2: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.
1: Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig.
2: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.
1: Awitin ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ay ginawang pagliligtas ay banggitin. Ketsa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa.
2: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.
1: Panginoon siya'y hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol na nilikha, lahat ay pantay sa paningin.
2: Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.

0: Sumain niyo ang Panginoon
1: at sumain niyo
0: ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga ginigili ko, mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Ang utos ng pag-ibig, the commandment of love. Perhaps it encompasses everything. Wala man itong partikular. Ang utos ng pag-ibig sa 10 utos ng Diyos, naniniwala tayong lahat na yan ang pinakauna sa lahat at pangunahing utos niya sa atin. Mag-ibigan kayo. Ngunit paano? Yan ang tanong. Sa kanyang paghahayag at pagpapatuloy ng kanyang mensahe sa kanyang mga minamahal na alagad, ang ating mahal na Panginoon nagbigay ng isang paalala at paanyaya. Ito yung pamantayan. Paano ba na tayo magkaroon ng paraan o pamantayan ng pag-ibig o para may sa buhay natin ang utos ng pagmamahal? Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko. At ang tanong, paano ba na, ang tanong dapat natin, paano ba tayo iniibig ni Kristo? Pinagkalooban niya tayo ng buhay, pinagkalooban niya tayo ng biyaya. Ang biyaya ay mula sa kanyang pag-ibig at ang pag-ibig na ay mula sa kanyang Ama. Sa papaanong paparaan natin ngayon, matutularan, kung hindi man mahigitan, dahil hindi naman natin mahihigitan ang pag-ibig ni Kristo, ay kung paano natin siya masusundan sa kanyang pamamaraan. Una, selfless love. Pag-ibig na siyang walang tinatawag na kapalit, kundi pag-ibig na handang maubos, di ba? Taos, di ba? At lubos, kahit na maubos, taos, may pagkukusa. Ibig sabihin tuloy-tuloy, di ba? Taos. Taos puso, ibig sabihin, ito yung tinatawag natin kabuuan ng ating mga sarili, kabuuan ng puso mo, ang nilalaman ng puso mo, ipag-ibig, ibigay mo, ipagkalob mo ng taos, walang kondisyon. Taos puso, di ba? Taos puso, masasalaman, ibig sabihin, walang pagpipigil, walang kondisyon, there's no hindrance in loving. At kapag ikay umiibig na walang paso, walang tinatawag na kondisyon, ikaw ay umiibig kagaya ni Kristo na taos din sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Taos dahil likas sa kanya, no? Bakit ka nagmamahal sa iyong anak, nagmamahal sa iyong kabiyak, nagmamahal sa iyong kapatid, nagmamahal sa iyong mga magulang? Dahil ito'y likas sa iyo. Hindi mo sila minamahal dahil magulang mo sila. Hindi mo minamahal dahil kabiyak mo siya. Ang pag-ibig ay likas sa ating mga tao at likas sa anak. Dahil ang kanyang kalikasan ay mula sa kanyang Ama. The nature of the Son is to love selflessly because that is how the Father Himself loved all humanity. Selfless. Dinitingnan niya muna ang kapakanan ng minamahal kesa sa kapakanan ng nagmamahal. Again, ang unang tinitingnan mo sa iyong taos na pag-ibig ay ang kapakanan ng minamahal mo, no? And not actually prioritizing ng kapakanan ng taong nagmamahal. Taos. Lubos. Ang pag-ibig ni Kristo ay lubos. Hindi niya ito tinatawag na pinipigil. Hindi niya ito itinatangi. Pag nagmahal si Kristo, lubos. Pero ang tanong niyan, baka naman kasi mawalan ang taong nagmamahal pag lubos ang kanyang pagmamahal. Kapatid, ang pag-ibig ni Kristo kailanman na hindi nawawala, hindi ito mauubos kailanman, di ba? dahil alam naman natin na siya ang likas sa kanya, ang balon ng pagmamahalan. Kapag nagmahal ka, hindi ito mawawala sa iyo. Hindi ibig sabihin minahal mo ang isang tao, nawalan ka dahil nagmahal ka. Madalas, mga kapatid, pumabalik din itong pag-ibig mo sa iyo. No? Kahit na hindi ka umaasang pakamamahalin ka, ito ay bumabalik din sa iyo. Bakit? Yung damdamin ng pag-ibig. Yung damdamin ng pagmamahal. Yung damdamin ng pag-ibig mismo, bumabalik. So dahil nauunawaan mo. Kaya nga dahil likas din sa atin at tayo ay magmahal at karapatan nating magmahal, mga kapatid, katulad ni Kristo, pinapaalam niya sa atin ngayon na lubos-lubos kang magmamahal dahil ito'y kusa rin naman bumabalik sa iyo. Hindi man ang taong minamahal mo, kundi yung tinatawag na diwa ng pag-ibig, nararamdaman mo yung sigla kung bakit ka nagmamahal na ibinigay mo sa iyong kapwa. And of course, ikaw ay taos na magmahal, lubos sa iyong pagmamahal, kahit na ito ay maubos. Bakit? Kasi may mga umuusbong yan. Ang bukal ng pag-ibig, walang iba kang ating Panginoon, kung siyang ating susundan, ay palaging sariwa ang pag-ibig. The love of Christ is always fresh. The love of Christ is always bountiful. The love of Christ always emerges. Out of nothing, bumubukal ang kanyang pag-ibig. Bakit? Kasi yun yung tinatawag nating the source of love. It is love in itself. The very source of love is love in itself. Ito ay hindi naman ito nanganganak eh. Tuloy-tuloy ito. Bakit? Dahil hanggat may kakayahan ka, may dahilan ka para umibig at magmahal, hindi ka lang ito mauubos. Again, hanggat meron kang minamahal, handang mahalin, tandaan mo, hindi yan mauubos. That's the way Christ love. Kaya nga napakaganda para sa ating mga tagasunod ni Christ na tularan natin ng kanyang pag-ibig. At sa ating pagsunod sa kanyang halimbawa, nagagawa rin natin ang pangalawa. Ano yun? Nasundon ang utos ng pag-ibig. Ang utos ng pag-ibig. The commandment of love, that is to love one another just as Christ loved us. Now we have already answered how Christ loved us. Minahal niya tayo ng taos, ng lubos, kahit na maubos. Tayo naman, bilang pagtuwagon natin sa paanyaya at utos ni Kristo na magmahalan tayo, na why mabigyan tayo ng lakas na loob para matuwangan natin siya. Actually, hindi natin siya mahihigitan sa ating pag-ibig. Hindi naman natin kailangan tapatan siya. Bagkus tulara lang naman natin siya, magagawa na ang lahat. Love makes things possible. And if we follow God's commandments of love, we will never go wrong. Tandaan niyo mga kapatid, hindi naging mali ang umibig. Kung minsan, nagkakamali lang tayo sa taong iniibig, bagamat nagkakamali tayo, hindi tayo pinipigilang umibig. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, Amen.

0: sinabi ni Jesucristo, kung mamamalagi kayo sa akin, mamamalagi sa inyo ang mga pananlita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
1: Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
2: Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanan na namumunga ng pag-iibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
2: Ang mga hindi sumasampalataya naway makilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
2: Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
2: Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
2: Ang mga lumisa na sa buhay na ito naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo.
0: Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
2: Amen.

0: Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Aman naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan na iyong mga kaloob at ang aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkalob mo nga aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. At ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

naming banal. Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu gamit ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin."

Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,

kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasok.

0: Hinihiling namin kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo.
1: At sumairin.
0: Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig.

0: Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot sa iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
2: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
2: At pagpalain tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Taglay ang liwanag at pag-ibig ni Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa.
1: Salamat
2: sa Diyos. Diyos.

0: Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama, kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan.
1: O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparanong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
0: Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo makipagkasundo sa kanya.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang Panginoong Heso Kristo ang kordero ng Diyos na nagalin ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.

0: Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon.
1: Amen.
0: Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
1: Amen.
0: Gawaran nawa tayo ng mga kapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay.
1: Amen.

0: Purihin ang Diyos.
1: Purihin ang Diyos.
0: Purihin ang kanyang banal na pangalan.
1: Purihin ang kanyang banal na pangalan.
0: Purihin si Hesus Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
1: Purihin si Hesus Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
0: Purihin ang ngalan ni Hesus.
1: Purihin ang ngalan ni Hesus.
0: Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
1: Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
0: Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
1: Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
0: Purihin si Hesus Kristo sa banal na sakramento sa altar.
1: Purihin si Hesus Kristo sa banal na sakramento sa altar.
0: Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw.
1: Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw.
0: Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima.
1: Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima.
0: Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya.
1: Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya.
0: Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit.
1: Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit.
0: Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina.
1: Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina.
0: Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo.
1: Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo.
0: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
1: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.

0: Muli po, maraming salamat po kay Reverend Father Vong Turingan sa kanyang panguna sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-anyaya sa inyong makinig sa ating pilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa karagdagang balita at impormasyon at higit sa lahat ang pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abandin po natin ang misa mamayang alas 6 ng umaga na po na ni Reverend Father Ariel Vidanes, AA. Maraming salamat din po sa kasama ko naglingkod sa misang ito na si Brother Daniel, gayon din sa Veritas Technical Department, Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Nabil Bining Rene Jose, Aleminahe, Homer Veray at Jeffrey Austria. Antabayan po natin ang pagpapatuloy ng Healing Touch sa Veritas kasama muli sa Reverend Father Vong Turingan. Ako naman po ang iyong kapanalig, Brother CJ Reta, na bumabati ng isang mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig! Veritas 846, makinig!
2: Healing Mass sa Veritas was brought to you by JRS Express.
3: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV.

0: ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kami maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
1: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
2: Happy Mother's Day!
3: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga, dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa akin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
4: Ma, mahal na mahal kita.
5: Mami, salamat sa lahat.
6: I love you, Nanay.
5: Happy Mother's Day, Mama.
3: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras po natin mga kapanalig sa buong kapuluan, Philippine Standard Time. 2 minuto po matapos po ang alauna ng umaga. Ngayon po ay araw na po ng Webes, ikapitong araw ng buwan ng Mayo taong 2026.
4: Healing Touch sa Veritas.
3: At nagbabalik pa rin po yung lingkod, Reverend Father Bong Turingan, sa ikalawang yugto ng ating programang Healing Touch sa Veritas. Magandang umaga na po sa inyong lahat mga kapanalig. At tayo po ay nagdiwang ng banal na misa sa ating Healing Mass. At isinama po natin ang mga kahilingan at mga intensyon ng ating mga kapanalig na padala na kalang mensahe po kanina. At imana na misa po ay ating po inihahandog sa karunungan at kakapanatag ng kalooban ni Shara ng Pangasinan na ating letter sender. Ayan. So, ating ngayong balikan yung mga mensahe po natin kanina, no? Na nagbigay sa atin, no? Anyway, sa pagpapatuloy po natin, no, makita naman natin kung paano ang ating programa ay patuloy na dumudulog sa ating mga kapanalig at mga kapatid na nakikinig hanggang sa mga sandaling ito. Good morning na po sa ating lahat, ha? Anyway, so sa tagpong ito, matapos ating banal na misa, pagpatuloy po natin. Ito yung sinasabi ko kanina sa ikalong ito. Saktong-sakto yung ating ebanghelyo, ano, no? Pag-ibig ay magmahalan tayo, pag-ibig ng Diyos, the commandment of love as our pattern, no, ang ating pamantayan. Pero sa paano natin magiging pamantayan ng buhay pag-ibig natin, no, ang pamantayan ni Kristo kung hindi natin alam kung paano niya sinabuhay. Again, nagmali siya ng taos, lubos hanggang sa maubos. Aha. Ngayon ang ating mensahe ngayon. So bilang paghahanda po natin si kalawang ito, no? Ayan, si Nanay Virgie Ronolo Niegas, good morning po at listening pa rin daw po siya sa ating programa. Thank you very much po sa inyo, no? Oh, pakigreet na si Padre Lubisan, pakigreet daw po ang kapwa-karismatic na Sister Merlinda Pelizardo ng happy birthday. Sister Jan Avila from Ohio USA, still nakasubaybay pa rin daw po siya. Thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa at sa ating himpilang Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. So mga kapanalig, sa mga nais po magpadala ng kanilang mensahe, 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Ayan po sa text line po natin yan. Para naman po sa ating Facebook Live, mag-message pa rin po tayo. Wednesday afternoon po kami dito sa Canada, sabi ni Sister Nita Valderosa. Kay Sister Aurora Balsen naman, good morning daw po. God bless po, watching from Cabiao, Nueva Ecija. Wow, ha? Nakaarting tayo ng Cabiao, Nueva Ecija. Okay, so basahin po natin ngayon. Ito, ako ba? Good morning po. Pwede po bang maki-greet? Ayan, eto na. Si Brother Luis Santos, nag-greet na natin kanina yan, no? Okay, so, eto. Atin naman ngayong paunlakan ang mensahe ni Sister Lea of Quezon City para daw po sa ating letter sender. Sabi niya, keep in mind that he is married and has a family. Regardless of what you feel or what he still might feel for you, this feelings or chapter is already closed in a practical and religious way, religion sense. Loving him doesn't mean you're meant to be with him, rather seeing you're meant to be with him, rather seeing him be successful and happy with his family is true meaning of it. For the child, wala siya kaya kinalaman sa lahat ng problema ninyo, so still treat the child as your student with all fairness. Well, if you see yourself having emotional problems, then it's time to request. Siguro na reassignment, which isn't a sign of weakness, but it's professionalism. Letting go is not betrayal to yourself, but it's self-respect. Accept the truth that even you still both love each other, he cannot leave his family. Be patient with your relapses. Those happy memories are and things you both meant through our experiences na natutuhan mo and pwede mo i-apply in your new relationship. After the school year, try to go to for a vacation and there let go of everything. Join ka ng group trips, malay mo makikilala ka ng makilala ka there. Lastly, as always, pray and ask for guidance, clarity and strength. Thank you po, Father. Ingat, enjoy po kayo sa coming pilgrimage po. Thank you very much din, Sister Leia, sa inyo, ha? Uy, speaking of which, sabi niya, pilgrimage, yes. It's coming Monday, May 11 until May 31, I'll be going for a Marian pilgrimage sa Europe. Thank you very much po sa ating carrier agency, ang Trip Ventures Incorporated. Thank you very much, Brother Virgilio Jun Manyalak, to sa ating kaibigan at patuloy na nag-aanyaya sa ating mag-lead ng pilgrimage. So this time po, itong yung dating March 2, no, naging May 11 hanggang 31. And thank you very much also. Okay, at dahil after this pilgrimage, I'll be going back to Batanes for a call of duty, no. Maraming salamat sa pagsuporta sa inyong lahat sa ating ministeryo at maraming salamat po sa mga nakasapa at nakasama sa ating makakasama din sa pilgrimage natin. Okay? Okay, so uy. Si Rowena Barsita Abellada. Magandang umaga po, Padre, at sa lahat ng mga kapanalig. Watching from Jeddah, uy, Kingdom of Saudi Arabia, no? Rosalinda Zurbano, good morning po, Father Vong. Uy, Father, Sister Virgie, napapasalamat Sister Virgie Ronald Niega. Salamat, Father, sa dasal niyo po na malaki na po improvement ng aking apo na si Baby Clive or Clive. Wala na po siyang oxygen, maging maayos na ang health niya. Nakalabas na po sa hospital, 1 week na po. Araw-araw po dumadaro from Bulacan to Capitol Medical Center in Quezon City. Wow! Congratulations, Sister Virgie Ronald Niega, ang bagong lola, no? May continue on to sana tuloy-tuloy ang pag-improve and development po ni Baby Clive. Ano, nice ko po sana niya yan kanina pagdasal po ang isa sa aking mga nanay, si Mami Dolores Dulay. Sa hospital po siya ngayon. Mami Dolores, keep be well and keep well, ha? I'll be praying for your good health, no? Sana makabalik na po kayo sa bahay niyo at nang naghihintay na po yung mga halaman ninyo. Huwag masyadong magpapagod, ha? Okay. So balik po tayo doon. Ang ganda na sinabi ni Sister Leia of Quezon City, you know. Alam nyo, it's not about the feeling of love. Eh. Kagaya na sinabi ko po natin sa misa kanina, it's not about the feeling of love. Hindi naman kailanman naging mali ang magmahal, no? Kuminsan sa maling pagkakataon, maling tao. Pero siguro ako naniniwala ako na may mga pagkakataon na nakapagmamahal tayo, nakakabibigay ng atensyon sa ibang tao, no? Pero siguro yung kagaya na sinabi ko kanina, we set the boundaries, no? I for myself have learned, no, to set boundaries, no, from my past experiences, mga kapare. Hindi po ganun kadali ang pagdadaanan po natin kapag tayo ay open na open, no? Siguro magandang intention natin to help out, no, para may bangon natin ng isang tao. Pero kung minsan nagkakaroon ng anong tawag doon, yung nagkakaroon ng wait, sandali, na parang nawala sa isip yung term na yun, eh. Nagkakaroon ng hindi naman transformation, eh, ng parang halimbawa sa counseling na ganyan, nagkakaroon tayo ng pagkakamali, no? Hindi lang pagkakamali, siguro hindi nagkakaroon tayo ng projection. Yan. Kaya tuloy na nagkakaroon ng lapses. So the best way is to set, gawin mo siguro, Shara, to set your boundaries this time. Kaya kung mahal mo, yung mahal mo pa rin yung ex-boyfriend mo at mahal ka pa rin niya, pero dahil may asawa at anak na siya, estudyante o pa anak niya, you set the boundary, limit, no? Para hindi kayo magkaroon ng pagkakamali. Lalo sa on your part because you're the teacher, no? Maraming pagkakataon po kasi, mga kapatid, na siyempre nagkakaroon ng tinatawag na expression of an affection. No, pero kung minsan dahil nga hindi na hindi na nagkakaroon ng healthy no expression. Kasi may nasasagasaan ka na, may natatapakan ka na, no. The best thing you should do is to set the boundaries. Ay, minsan pinakamahirap talaga yung sitwasyon na kung saan para bang hindi ka na matahimik dahil from the yung grave digging ba na tinatawag, makasakit nun yung grave digging na wala ng tiwala, ganyan. Kasi eventually you will confront Chiara eh, yung ex-boyfriend, bakit niya ginagawa yun, diba? Bakit kanya, bakit siya nakabuntis sa ibang babae, diba? Bakit kanya iniwan, diba? Kahit na mahal ka niya, mahal mo rin siya, pero hindi na pwede. So, you said, diba? The feeling is still there, ha? Chiara, ha? Hindi ko sinasabing burahin mo, no? It takes some time, actually. It takes some time for you to recourse or to divert your feeling of love towards other people. Pero para sa'yo kasi, eh, nagbigay ka na ng salita, eh, nagkaloob ka na ng salita na hinding-hindi ka na magmamahal. Kasi the greatest love mo ngayon, ex mo. Pero kaya nga sinabi ko kanina, unang yugto ng ating programa, hindi yan greatest love kasi nag-iisa lang siya. How could you say that he is the greatest and there's no one to compare with? Diba? So siguro, this is the best time for you to open yourself for possibility to love other people. Huwag mong sayangin yung pagmamahal. Huwag mong kimkimin. I-share it. Or who knows? Diba? Your students is your true love. Your career is your true love. Or rather, you can divert it to something greater cause. Loving other people. Those who are in need. Diba? Magkabay man ito sa dating nakagawian mo, nagkaroon ka ng boyfriend o kasintahan. But you can always, you can express it, divert into love for your student, love for your co-teachers, love for your family, yeah, love for yourself. Diba? Kasi ano ba yung tinatawag natin different kind of love, diba? Yung philia, yung philios, yung philos, diba? Eros, diba? Ganyan, diba? Pero may tinatawag na agape, diba? Agape me. Minamahal mo ba talaga ako? This is yun, yung sinasabi ko sa pag-ibig ni Kristo na taos, lubos, hanggang sa maubos. At dapat natin ipagpasalamat yan. Okay? Dapat natin ipatatandaan, no, na siyara na setting boundaries is the best way for you to do right now. Or the greatest way, diba? To do right now. Para hindi mo mawawala yung pagmamahal, no? Pero mapupurify yung intention. Alam mo, dyan, minsan, masakit sa lahat. When you fail once, no? Because you did not set the boundary, kahit na wala kang ginagawa, no? Sabi ko nga, walang mali siya. Ikaw ang napasama. Pero alam mo yon, para bang, ang sakit naman na para bang, didiktahan ka na ng ibang tao kung paano mo isa sa buhay, no? Now that you are setting it, doing it, setting the boundaries, parang ang hirap na. So ngayon, for you, Chiara, this time is the best way for you to set your boundaries with your ex-boyfriend, who is now a father of your student and a husband to his wife. Diba? Sinabi ko nga, huwag ka na umasa. Na, kasi pag andyan yung pag-ibig mo at umaasa ka, nadadagdagan. Diba? Let go. Let go. You know? You can still love a person, but let go by setting boundaries. You're letting him go for a greater cause. So, mahal mo pa rin siya because you're letting go. Letting him go for a greater cause. What is the greater cause? His wife and his child. Diba? Alam mo, hindi ako personally, kung kayo talaga in the end, hindi ganun eh. Hindi ganun. No? Kasi somebody has been destined for us. Naniwala ako dun. But we need to work it out. But in your case, you don't need to work it out. Diba? If you can wait, why not? Diba? If you can wait, why not? Ilan taon na? 37? About siguro 50 years old ka. Pag Huwag naman sana may mamatay dito, mabiyudo siya. Huwag naman sana ganun. Huwag kang umasa. At huwag mo rin pagdasal na ganun para kayong dalawa in the end. No, hindi ganun. No, bagkos, you go on with your life. Go on with your life. Don't waste your life. Diba? There is other people out there who deserve your love. And for you to deserve to love. Ano ba? Tama ba yun? Ayun, tama. There are some people out there who deserve your love and for you to deserve to love. Yan. Okay. So, nakita naman natin mga kapanaligang kwentuhan natin dito, no? Parang wala yata dito si Kenneth nga. Parang nag-break yata ang ating kapatid na si Kenneth, no? Oh, si Sister Nina Francisco ng Cavite City, mabiyaya at mapagpalang araw po, mga fathers. Isang araw naman po ang tatahakin po naming buhay. Nawa po sa pagtahak po naming family at mga mahal sa buhay, magbigay po lagi ng buhay na ganap. At kasi siyang siksik, liglig at humaapo. In Jesus' name, amen. Mapatawad na sa lahat ng nagawang kasalanan at pagkukulang sa buhay, malayo sa kapahamakan at karamdaman. Amen. Dukuan po lagi ng banal mong Espiritu Santo. Help us, heal us, save us, remember us always. Love, peace, unity. Nawa, magkamit ang araw na bigay ng buhay. Amen. Thank you, God Almighty. Amen. Thank you, fathers. To be God, be the glory. Nina Francisco of Cavite City. Okay? So, yan. Set the boundaries. Okay. Also, kung may mamahalin ka, yan, alam mo na dapat, no? Alam mo yung palagi ko sinasabi to, may intercepted may homilies, natularan natin ang Panginoon. Ang Panginoon kasi natin, ang pagnagmahal siya, lubos, no? Tayo, we parcel it. Ito pagmamahal ko sa iyo, kasi asawa kita, ganyan. Pero, sometimes there is wisdom there. You can always love other people, pero, you qualify it. Mahal mo siya kasi kaibigan mo siya. Di naman masama yun eh. May hangganan. May limitasyon. Yun nga, boundaries nga. Di ba? Good morning po. Sabi po, pwede po ba? Ayan, si brother Juan naman to. Yung maging modern tat na si Shannon ba to? Shannon Cody Verdania ng happy birthday ngayong araw. Okay, brother Juan Luis Santos. Thank you very much po sa yung pagbati. Ayan. Minda Ferrer Baxenday. Hello po, Father Bong. Good morning po sa inyo, Sister Minda. It all boils down in setting boundaries, no? And well, we set limitations. Well, alam nyo, sometimes may sinasabi tayo, may sinasabi sila na kung ito, you're setting boundaries, bakit ganito? Well, bakit kailangan mag-set tayo? Dapat walang hangganan yan. Hindi yun ang sinasabi kung walang hangganan, no? We set a boundaries not because you love your other people, no. You're setting boundary because you're avoiding to hurt other people whom you really love. Yun eh. Diba? Pero ang hirap, 'di ba? Ang hirap. Lako yung taong mahal mo talaga, yung taong nakalan para sa iyo, walang tiwala. 'Di ba? Walang tiwala. Mahirap 'yun, mahirap. Wala, sabi ko naman, kung halimbang bawang isang tao nagkamali at humingi ng tawad, kung hindi naman mapatawad yun at nawalan ng tiwala, hindi na problema ng taong nagkamali. Ang problema na dun sa taong nahihirapan na magtiwala. Diba? That's the problem there. So, on your part, no, kung napatawad mo na ba talaga yung boyfriend mo, you don't need to return to him. Set still the boundary to dignify yourself. You dignify yourself by setting boundaries. Diba? O, di, walang problema pag ganun, diba? You can still be friends, why not? You can always purify that love. You love him before as your boyfriend, but this time, you can love that person as your friend. Yun nga lang, you set the boundaries, baka kasi lumampas. Yan, mananariwa na naman yun dati. Ayun, mauwi na kayo sa pagkakamali kasi hindi na nga pwede dahil may asawa na nga siya. I've been waiting for Sister Joyce Villanueva. Wala pa siya. Pero anyway, no, we pray that she will come in and share her reflection and her advice para kay Chiara ng Pangasinan. So aside from setting boundaries, no, go on with your life. Continue on with your life. Maniniwala ka sa akin na, Shara, you will never go wrong here. Okay? You will never go wrong. So, sa paghahanda natin, sa pagbati natin sa mga nagdiriw ng karawan, siguro itong may bibigay ko sa iyong advice, no? Awitin, no? Alang-alang sa iyo, Shara, no? So, itong awitin ito, para sa iyo itong awitin na ito.

Binabati kita ng maligayang karawan, kapanalig, at naway pagpalain ang panibagong taon ng iyong buhay. Ako si Bishop Reynaldo Evangelista mula sa Diocese ng Imus. Muli, maligayang karawan, kapanalig. Hangad kong ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting Kristiyano at sa ngalan ng Diyos ay gumawa ng maraming mabuti para sa iyong kapwa. Isang mapagpalang karawan para sa iyo, kapanalig, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.

At para naman sa ating kapanalig update, sa mga kapanalig natin na nais na magpaabot ng suporta sa Radyo Veritas Kapanalig Community, aming inihahandog sa inyo ang Pledge on Wheels. Tumawag lamang o mag-text sa inyong Veritas Kapanalig Coordinators upang kayo ay may schedule at personal na mapuntahan sa inyong mga tahanan. Sa pamamagitan ng iyong suporta, patuloy na marinig sa inyong papawid ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, na maghatid ng patas na pagbabalit at tapat na serbisyo publiko at gabay sa pananampalatayang Katoliko. Para sa iyong mga katanungan at mga impormasyon na is malaman tungkol sa Pledge on Wheels, maaaring mag-text o tumawag sa mga sumusunod na numero: 0917-621-1902 or 8925-7931, local 128, at hanapan lamang po si Brother Edison K.

Mas magandang ganon. That is not only setting boundaries, that is also putting an end to it. Kasi sinabi mo mahal mo siya eh, kaya hindi ka nag-asawa. That gave him an idea na pwede pa. Kasi wala ka pa namang asawa. At yung affection mo, siya pa rin ang object of your affection. Siya pa rin yung apple of your eye. O, di ba? So, baka yun nga ang nagtulak sa kanya. No? Baka yun nga ang palakas ng loob niya na i-push through kanya. At sabing, gusto niya makipagbalikan. Sometimes, yung vulnerability mo, no, led you to tell it to him. You're so vulnerable na aminin sa kanya na mahal mo siya. Pero look at what had happened. Instead of you making yourself free from the burden, no ba? Ayan, nababurden ka tuloy. Kaya parang ang nangyayari ngayon is parang, yan nga, the ember. Yan, yung ni, ano yun, yung tagay sa ember is a term in regards to the yung coal, di ba? Yung, ano yun, yung uling, ember, yun eh, di ba? Yung ningas ba yung tawag dyan? Ano bang Tagalog na ember? Yung ningas ba niyan? O ano bang the best na term dyan para masabi natin na napakalaga kasi, no? Undying ember. O, di ba? Para nang sa ganyan eh, anong ibig sabihin niyan? Ember. Baga! Ayun. Yung nagniningas, yung baga, nagbabaga, yan, yung init, nagbabaga. At dahil dito, makikita mo ngayon na napakahalaga pala na you said about this, be frank. Na kung talaga mag-i-insist siya, wag mo isuko. Wag kang magpa-apekto. Nasabi lang niya na mahal ka pa rin niya, pero nagkamali siya. Yun na nga eh, nagkamali siya. Kung mahal ka talaga niya, hindi siya magkakamali. True love will set you free. True love, Shara, will lead you not to go wrong. You will never go wrong when you're true loving. Diba? Hindi ka kailangan magkakamali. Kasi hindi naman pagkakamali ang magmahal eh. Saan tayo nagkakamali? Sa tao at sa pagkakataon. So yun, Shara o Pangasinan, maraming salamat sa iyo ha. Sa yung pagpapa-unlock, no? Yan pa ba magpapadala ng message dito, no? Well, speaking of which, again, maraming salamat sa iyo, Kuya Jun Manyalak, for catering for our Marian pilgrimage this coming May 11. That will be a Monday. So, sa mga susunod pong Miyerkules, sa makakasama na po ninyo, si Father Benjo, o Benjamin Hugueta, no? For the rest, I think, or si Kenneth, for the rest of the 3 Wednesdays of this month. Siguro meron makakasamang iba. Next week po, makakasama po natin si Father Edong! Well, thank you, Father Edong Dantes, ha? Usually, from Thursday, si Father Edong, no? And by the way, this coming Friday, no? The next day after tomorrow, ako rin po rin makakasama po ninyo dito sa ating programang Healing the Sebetes bilang kahalili po pansamantala ni Father Joel Rescober, if I'm not mistaken. Ganyan po kami dito eh. Nagbibigayan, magkakasama. So, we don't play favorites here. So, we hope that you will not be playing favorites as well sa mga listeners po natin. No? So, next week si Father Edong. So, magkasunod si Father Edong, Kenneth, no? To Wednesday and Thursday. Ba? Father Edong, matulog ka rin paminsan-minsan, ha? Kakatuyan si Father Edong, no? Ayan, so marami sa atin ang medyo nagpapahinga mga pare, no? Pero ako po ay hindi naman po magpapahinga, kailangan lang po umalis. At nang sa ganun mapagbigyan po natin yung mga pilgrims natin dahil na delay na po ito, itong Marian pilgrimage na ito. On October, September 28 to October until October 11 na rin po, ako naman po ay nasa Turkey and Greece for the St. Paul Missionary Journey Pilgrimage. And on December 2 to December 8, no, I'll be going to the pilgrimage in Guam, USA. Sa karangalan po ni San Pedro Kalungsod. Yan. Okay, tuloy pa rin tayo. No? Why do we need to set boundaries? No? To avoid the inevitable.
Ayan. Ang ganda na sinabi kasi dito ni Sister Joyce Villanueva. A simple kamusta will end up, might end up, ano? Hindi naman siya nagsabi, might end up, I love you. Or a simple coffee, well, siguro, if you cannot resist, no, yung invitation ng ex-boyfriend mo for a coffee, you counter it by saying, I will only come and join you for a cup of coffee together with your wife. O, di ba? Ang ganda niya. No. Or, you go out with your friends. No, ganun lang yun. Diba? Old acquaintances. No, pero mas maganda, you challenge your ex-boyfriend na, o, sige, wag bibigyan kita, magkape tayo. No? Libre mo, ha? Pero kasama rin ang asawa mo. Gusto ko makilala yung pinagpalit mo sa akin. No? Kasi diba? Po, diba? Gusto ko makilala yung pinagpalit mo sa akin. O, di, diba? Hanggat sa tuwing nakikita kayo, nag-aanyaya siya na magkape, kumain sa labas, kasama yung asawa, kasama yung anak. Pero alam mo, it's not also good in your image as a teacher. You know, that's patronizing. Hindi, bawal po yan. If I'm not mistaken, you dine with the family of your student. No? Hindi naman mali, pero is in term dyan, it's not advisable. No, it's not advisable. Kahit na kaibigan mo, or ex-boyfriend mo siya, o kaibigan mo yung asawa niya, it's not advisable. Be professional. No, set boundaries, set limitations. No, they will understand. After this school year, who knows, baka hindi na kayo magkita kasi iba ng teacher ng anak ng ex-boyfriend mo. Or, if he really insists, then you set the condition to bring his wife with him when he has coffee with you, or lunch, or dinner, no? So, basta wag lang yung makikita kayo exclusive, no? Well, ako kuminsan, pag-confident ako, talagang confident ako na walang kwan, no? Dinadala ko yan, sinasamahan ko talaga. Pero, there's a problem pa rin doon, baka hindi naman galing sa'yo, no? Baka sa other party naman yung problema. Pero sometimes when we are so confident, things will run smoothly, no? The word confident means to confide or to confide with faith, with trust. Kaya kung minsan makikita niyo ako, mga kabana, may babae akong kasama, I'm confident, wala akong ginagawa masama. And so it's clear din doon sa tao, no? Other than that, may mga bata akong kasama, it's clear, oh, diba? Confident. So, but sometimes, no, this dangerous also. So limit, ilimit mo lang kung ano yung kailangan, no? Ano lang naman yan. Okay, si Mindifer Baxendale. Yan, Father, when kayo ulit pupunta ng Batanes? Sa June. Sa June 2 po, Sister Minda. June 2 until June 5. Then, babalik po ulit ako doon ng November 28 to December 2, if I'm not mistaken. So, pagdating ko po ng from Batanes sa December 2, lipad naman po ako sa Guam. Kasi yun po yung pinaka, I think, murang ticket. Well, we're having our culmination of our what we call this jubilee year for the Perpetuator of Batanes. So, di ba? So, if you want to come, Sister Minda Ferrer Baxendale, you can join me, no? You can witness, there will be a clergy concert on November 30, if I'm not mistaken, ha? Huh? Ayan. Good morning, sabi ni si Susana Velasquez Cristobal Gesulga. Good morning, Father. Please pray for the good health, guidance, protection of our family, especially our children, and protection for our family and children and grandchildren. Thanks po and God bless. Well, good morning po sa inyo, Sister Susana Velasquez Cristobal Gesulga. Oh, so, mga kapanalig, nakikita naman natin ngayon, di ba, yung dynamics, no? Nakakatuwa, no? Maraming salamat po kay Sister Joyce Villanueva. Hindi niya ako binigo, no? At si Sister Leia of Quezon City, talagang you've always been there. Thank you very much po, sir. God bless po talaga, Sister Joyce Villanueva, no? And thank you for being, you know, accommodating in your sharing of your advice to our beloved letter senders, no? Sana palagi kayo malakas, no? Same with Sister Leia of Quezon City. You have been attending my masses also with your son John, no, and your sister po niya, ni Sister Leia, nagsisimba po yan sa akin together with the full family on a Sunday, basta matimingan po nila ako, no. So
sulubaha abot langit na pasasalamat po sa inyong dalawa ni Sister Joyce, no? At sa mga nakikinig sa atin ngayon, no? Lubos po kami papasalamat siya kasi naging katuwang po ni ko po kayo ngayon dito, no? Sa kabila ng this is not a tulumis kayo, pero I requested for it para magbigay daan po sa mga susunod na Miyerkules, no, na makahalili sa akin sa aking pag-alis, no? Thank you Father Edong Dantes for you know for being there, no? Kahit nawala ako, nandiyan pa rin po kayo mga ka-Father Edong, no? Na ikaw mismo ang magpapatuloy ng araw na kung saan wala po ang inyong lingkod. Anyway, I'll be sending greetings from if I'm not mistaken, the fourth son, for third and fourth is I'll be already in Spain or France that time, no? So, maraming salamat sa inyo. Or rather, Portugal, by the way. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod po na mga kapanalig po natin na gustong makibahagi sa aking pilgrimage. So, again, September 20 to October 11, that will be in Greece and Turkey to commemorate and to reflect on the missionary journeys of St. Paul. And also on December 2 to December 8, that will be 60. So, magkakasunod pala na wala ako, no? 28th of November until December 2, then December 2 until December 8, so 2 weeks. Wala pa ako ngayon November, December. Anyway, pagdating naman ng November, ng December 16, simbang gabi na naman po tayo yun. Ang bilis ng araw, nasa kalagitnaan pa lang tayo kaya Kenneth, Pasko na pinag-uusapan natin. I just hope na pati sa November matutuloy din ang aking Holy Land pilgrimage. So let's pray, no? Magdasal po tayo mga kapanalig. Alam niyo, sa mga inaanyayahan ko po na makibagi sa mga pilgrimage, so take the opportunity habang bata pa po tayo na maglakbay po, no? Kasi hindi natin alam ang panahon, no? I have long delayed all these invitations in pilgrimages when I was a young priest, pero ngayon napapipil ko po na medyo nagkakaedad na rin po tayo. Ganun pa man ay nagpapasalamat po ako dahil nabibigyan po tayo ng pagkakataon to lead in a Marian pilgrimage, Holy Land pilgrimage, or whatever. Yung Eastern Europe, meron po divine mercy po yan, no? Thank you very much po sa inyo. Okay, oy, so to God be the glory, mga fathers. Nawa po ay may sama lagi sa inyong mga dasalang souls ng aking mga magulang Presentacion Francisco and Elena Concepcion Francisco, lahat po ng mga kapatid na matay, Presentacion Francisco Jr., Rolando Francisco, Elenita Francisco, mga babies na ng mga kapatid, Lola and Lola, mga hipag, pamangkin, Bayo, Demetrio Baptista, mga apos sa pamangkin, kaibigan, kapitbahay, kakilala, all souls in purgatory, rest in peace in just in heaven. Amen. Thank you, Jesus. Nina Francisco of Cavite City. Thank you very much po, Nina, Sister Nina Francisco. O, dito naman. So, may wala na. Ang mga nagme-message ngayon. Okay. So, mga panalig, tayo manalangin, no? Para sa ating pangwakas na panalangin. At sa susunod na Miyerkules po, makakasama po ninyo si Father Edong Dantes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagtatapos po ng aming programa, Mahal na Panginoon, ikaw pa rin ang aming unang naalala sapagkat kami nagpapasalamat sa paggabay mo sa amin para maitawid namin ang programang Healing Touch sa Veritas. Sa mga kapanag namin natulungan, lalo-lalo kay Shara, pag-ibayin mo ang kanyang grasya at yung presensya sa buhay niya, Mahal na Panginoon. Sa kabila ng kanyang nag-iisa sa buhay, alam naman natin na hindi will never be alone if you are there with her. Kaya naman, lubos kami ng papasalamat sa pagtinutuwangan mo kami, Mahal na Panginoon. Hindi lamang sa aming hangarin, sa pangarap, kundi sa aming dalahin sa buhay. Dito pa lamang sa aming programang Hilinta sa Veritas, lalo-lalo pa napapaigting ang pagmamahalan at pag-uunawaan bilang tanda ng ating pagkikisama sa buhay na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paggabay. Maraming salamat sa iyong pagkakandili sa amin. At sa mga susunod na araw, kami ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ikaw mismo ang tumutugon sa aming pangangailangan. Lubos na nagdadalangin at nagpapasalamat sa iyo higit sa lahat ang pagpapadala mo ng Banal na Espiritu Santo upang kami maging katuwang niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Inilingin namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, may pahabol pa sa mga nag-text message sa atin. Ay, wala na. Anyway, magandang umaga na po sa atin lahat, mga kapanalig. At dito po nagtatapos ang ating serye ng ating Healing Touch sa Veritas, no? Kahit naman matapos tayo maaga, no? Medyo ako po ay medyo malilit ang pag-uwi kasi sarado po yung ating mga kwan dito at hintayin po natin maayos yung kalsada at mga construction dito. Anyway, so mga kapanalig, yung lingkod, Reverend Father Bong Turingan ngayon ng Panaturang Batal sa Pansambatan ng Mama Alam. Makita-kita tayo sa buwan ng Hunyo, no? Ikatlo at ikaapat na Miyerkules. Kaya naman po yung lingkod, Pansambatan ng Mama Alam, at ang sasabi sa inyo, sumayin nyo ang katotohanan. Hanggang sa muli.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one, faith based radio station. Makinig. Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
1: Hello! Magandang araw po! Si Kapanalig Chichi Robles po ito ng programang Katok Tahanan na maririnig Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Alam niyo ba, may bago kaming exclusive freebie para sa iyo? Opo, Kapanalig, ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radio Veritas Foundation, maaari kang makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbigay ng pledge of support, tumawag sa 8925-7931, local 128, o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
2: Happy Mother's Day!
3: Sa bawat sakripisyo, sa bawat yakap, iisa ang dahilan, si Nanay.
4: Ngayong Mother's Day, ibalik natin ang init ng kanyang pagmamahal sa isang simpleng text message lamang.
3: Gumawa ng sariling mensahe, maiksi man o mahaba, siguradong tatagos yan sa puso niyo.
2: Happy Mother's Day!
0: Kapanali, sali na sa Pitik ng Puso. Text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Ngayong Linggo, May 10, i-text lamang ang pangalan ni Nanay, ang inyong mensahe, at isend sa 0918-837-4827. 0918-837-4827 para sa chance ang manalo ng munting regalo at gift certificate para kay Nanay. Pitik ng Puso. Text handog kay Nanay. Mother's Day Promo 2026. Dahil minsan, isang thank you word lamang sapat na para mapasaya si Nanay. Kaya huwag magpahuli. Sumali at mag-text sa araw ng Linggo para sa Mother's Day Promo.
2: Happy Mother's Day!
0: Ventas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.

Masayang pakikinig po sa inyong lahat, mga kapanalig, mga partner sa advokasya, sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Kasama ng inyong national chairman ang Juan Asap Movent, founder ng Alternative Health and Livelihood Center at Chief Executive Officer ng Edel Health and Beauty Food Supplement Manufacturing. Ito po si Chief Edel Roderos, ang inyong partner sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Pinakauna sa lahat, kapanalig, sa bawat hakbang sa sanlibutan, huwag kalimutan ang pagsasabuhay ng mga banal na salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe magmumula sa Mateo chapter 6 verse 14 hanggang 15 at nakasulat, "Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ito po ang banal na nakasulat mula sa Mateo chapter 6 verse 14 hanggang 15. At tandaan, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe mula sa Chief Edel Alternative Health and Livelihood o Alive Center at Juan Asap Movent.

0: Edel, Alternative Health and Livelihood.
1: Alive Center. Narito ng gabay para sa alternative medicine and natural healing upang maalagaan ang katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan at hindi na magtitiis, lalong hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs. Yan ang ating advocacy dito sa Alive Center na makatulong sa inyo na maging malusog. Dinagdagan ko pa yan ng livelihood program para makatulong din sa inyong kabuhayan financially. At sa mga nagparating ng health concerns,

Ang isang tibag ng corn rice black tea, ilagay mo sa kalahating litro na mainit na tubig at yan ang inumin. Except doon sa mga tinamaan ng sakit. Hindi lang constipation, kundi meron pang maintenance medication. Dahil yung maintenance medication talaga, yan yung dahilan kung ba't maging constipated kayo. Kung araw-araw kayo umiinom yan, talagang hindi talaga makakadumi araw-araw din. Kaya meron naman tayong diabetes. Tsaa din to, ha? So, dalawang klaseng tsaa meron tayo, yung corn rice black tea at diabetes. Itong diabetes, mga herbs po to na pinaghalo ko na sa isang tibag ang malunggay, banaba, insulin plant, mulberry leaf, mint, cinnamon, turmeric at ginger o luya. So nasa isang tibag, pinaghalo para hindi na po kayo mahirapan pang magpakulor, maglaga ng herbs dahil ang isang tibag, ilagay mo sa thermos, punuin ng mainit na tubig. Mas maganda gawin sa gabi before matulog para kinabukasan pagising, meron ka na magamit na pangtimpla sa corn rice black tea. At iyan ang inumin pakunti-kunti hanggang maubos yung kalahating litro na tinimplang corn rice black tea sa diabetes. At within 30 minutes, sasabihin talaga ng katawan na dodumi na siya. Sa unang tatlong araw, hindi pa mangyayari yan. Pero after 3 days, talagang sasabihin ng katawan na 30 minutes pagising after na makainom ng corn rice black tea, talagang makakadumi po kayo kapanalig. Dahil ang corn rice black tea, ito po ay tumutulong para maging healthy ang gut, maging maayos ang function ng digestive system, matulungan ang mga mikrobyo, bakterya na nandyan sa gut na maging maamo, sapagkat prebiotic po ang corn rice black tea. Ibig sabihin ng prebiotic, maging pagkain na mga mikrobyo. So ito ang dahilan din kung ba't every morning pagising pinapriority ko na inumin ang corn rice black tea na wala pang laman ang tiyan, dahil sa mga mikrobyo na nandyan sa loob ng katawan. At hindi lang yan, dahil nakakatulong din ang corn rice black tea sa maayos na blood circulation, lalo na sa mga umaakyat ang blood pressure, sugar, cholesterol. Matulungan po yan kapanalig once na nasunda ng pag-inom ng corn rice black tea. After 1 hour, ito naman yung isunod na ipasok sa katawan. Gawin yung almusal, at pag nagmeryenda, pwede mong ulitin to, ang pag-inom ng collagen glutathione soya milk. Kung ayaw nyo sa gatas, meron tayong collagen glutathione chukum milk para maging energetic. Ang collagen glutathione soya milk ay malaking tulong to para mapaganda yung bone, muscle and brain development, lalo na sa mga makakalimutin dyan, at nakakatulong para maging maayos ang function ng puso. Habang ang collagen glutathione chukum milk naman, ito ay magpapa-energize sa atin kapanalig, lalo na sa mga mahina ang katawan, sa mga matataas ang blood sugar, kaya naapektuhan yung energy level. Nakakatulong po ang collagen glutathione chukum milk. At kung gusto niyo naman kape, meron namang collagen glutathione coffee with insulin herbal extract. So mamili, saan kayo hiyang, ito po ay napakalaking tulong sa inyo mga kapanalig. Inumin every morning, kaya nga sabi ko, gawin yung almusal habang umiinom nito, kumain ng prutas. Pwede rin yung gulay, gawin yung salad o nilagang kamuti, nilagang patatas ba. Then, isabay ang pag-inom ng Digitox Herbal Capsule, Completo Max Herbal Capsule. Pagsabayin to, ulitin pagkahapon, tagdalawang kapsula, pati na ang Bamboo Charcoal Activated Capsule. Paraan na maagapan agad ang mga constipated o hirap makadumi after 3 days pag nasundan to kapanalig. Talagang babalik sa normal ang pagdumi po ninyo. Pero doon sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs, maipapayo ko na sundan ang nutritional diet guide para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs.
lahat. Manumbalik ang pagdumi po ninyo. Hindi na kayo constipated dahil yan ang isa sa dahilan kung ba't naapektuhan na ang digestive system kapanalig. Yung mga side effects na sinasabi. At huwag

0: Mag-alala dahil lahat ng bibilhin nyo mamaya sa ating nutritional diet guide, lalo ng corn rice black tea, ang diabetes, ang collagen glutathione soya milk, ang choco milk at ang ating collagen glutathione coffee with insulin herbal extract, lahat ng ito ay ma-avail mamaya ng promo buy one take one. Pero pag member, buy one take two, promo agad ang ma-avail. Kaya puntahan ang ating Alive Center dito sa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Nandyan si Jervin, nandyan si Joshua na gagabay, ipapaliwanag sa inyo kung paano sundan ang nutritional diet guide tungo sa inyong kagalingan. Sa mga may health concern, gusto magtanong kay Chief Edel, may mga gustong i-clarify, pwede po kayong mag-message sa ating hotline 09-07-242-3907. Ulitin ko pong hotline na marin yung i-message o mag-order door-to-door delivery. I-message lang ang 09-07-242-3907.
1: Subukan nila yung product ni Chief Edel Rideros. Talagang epektibo sa katawan.
2: Hindi sa lawas, dali ra kayo ang atong pagawas at toxic
0: sa. Siguraduhin ang maayos na function ng digestive system upang ma-digest at ma-absorb ang sustansya, bitamina at minerals sa mga kinakain at iniinom na maging malusog ang katawan. Mag-Digitox Herbal Capsule araw-araw. Ang prutas, herbs at gulay mula sa mangustin, malunggay, green barley, spinach, spirulina at mineral na zinc, pinag-isa na sa kapsula para matulungan ang digestive system, lalo na sa mga hirap makadumi o constipated, bloating, indigestion, colon problems, stomach bleeding o nakakadumi ng may dugo, ulcer, acid reflux, pancreatitis, insomnia at panguntra pa sa cancer disease. Digitox Herbal Capsule, pina-improve para mas epektibo.
3: Dito may kagalingan dito. Maniwala kayo dito sa kay Chief Edel.
4: Lumabas naman sa BP ko, 120 over 80. Sabi ko, kita ko yung digito.
5: Maniwala kayo, gumaling yung diabetes ko.
0: Ang Digitox Herbal Capsule, exclusive na mabibili sa Alive Center sa Cubao, Quezon City, nasa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception. Sa Cebu City, nasa San Shanco Street, Bichida Building, katabi ng Barbershop at Gown for Rent, harap ng Kong Cafe, unahan ng Gymnasium ng University of San Carlos. Para sa katanungan, health concerns o mag-order door-to-door delivery, mag-message sa hotline 09-07-242-3907. Hotline number 09-07-242-3907.
6: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
0: Alive Center. Congratulations at maraming salamat po sa pagbisita sa ating Alive Center kahapon, Sir Celestino Yokenko dyan sa Pelilla, Rizal. Ganon din kay Ma'am Percineta Patusa from Payatas, Quezon City. Kay Ma'am P. Cross dyan sa Cainta, Rizal. Ma'am P., yung message po ninyo na magpa-reserve sa special promo ng stem cell glutathione collagen capsule, okay na po yun. Granted po yung request ninyo, Ma'am P. Cross. At maraming salamat sa laging pakikinig, Ma'am Carmenceta Castro dyan sa Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Ganon din kay Sir Arnie Caldet dyan sa Laguna. Kay Ma'am Lourdes Marcelo naman dyan sa La Loma, Quezon City. Maraming salamat din sa pag-message sa Messenger via Facebook kay Ma'am Meli Cabalis dyan sa Barangay Talipapa, Quezon City. Merong nag-concern dito sa hotline tungkol sa pananakit at pamamanhid ng binti. ang gawin po ninyo i-massage o i-acupressure at i-reflex yung talampakan, yung muscle dyan sa gilid ng paa, ibabaw ng tuhod, at muscle sa binti po ninyo i-massage o i-acupressure gamit ang Miracle Herbal Oil. Then pag umupo kayo, ipatong sa upuan din yung binti o i-elevate para matulungan ang maayos na blood circulation. Sa mga nakakaranas kasi ng manhid, nakakaranas ng pangangalay ng binti, ibig sabihin nagkakaroon ng problema o trouble ang sirkulasyon ng dugo pabalik sa itaas, kaya kailang tulungan. Mas mabuti na ugaliing uminom ng Completo Max Herbal Capsule dahil meron tong magnesium. Pinaghalo ko dito yung vitamin C na sodium ascorbate, yung mangosteen, malunggay, mineral na zinc, at ang magnesium, pati ng vitamin B complex, enzymes, pinaghalo dito sa Completo Max Herbal Capsule. Kaya lagi kong nire-recommenda na araw-arawin yung pag-inom ng Completo Max Herbal Capsule dahil nagpapalakas ng ating immune system, tumutulong sa maayos na blood circulation, lalo na sa mga nakakaranas ng nerve problem, doon sa mga nangangalay yung binti, nagkakaroon ng manhid. Napakalaking tulong po ang pag-inom ng Completo Max Herbal Capsule. Ito yung sinasabi ko na Completo the Max na protection at panlaban sa sakit. Kaya samantalahin mamaya na nakapromo tayo, buy one take two pag member na dito sa Alive Center ni Chief Idel.
7: Thank you, Lord! Lakas pa ako.
8: Okay na yung tulong ko magdamag. Dinner na istorbo. Bili ba ako sa Prada? Nakakatulong.
0: Palakasin ang katawan araw-araw para protektado at hindi tinatamaan ng sakit. Mag-Completo Max Herbal Capsule. Ang pinaghalong prutas, gulay, herbs, minerals, vitamins, enzymes para kompletong proteksyon at panlaban sa sakit. Completo Max Herbal Capsule. Completo Max Herbal Capsule. Ang Completo Max Herbal Capsule mula sa prutas na mangustin, kilala sa mataas na antioxidant upang hindi madaling tamaan ng sakit. Merong gulay na malunggay ang tinaguriang superfood dahil sa napakaraming vitamina at minerals na nagpapalakas ng katawan. Merong vitamin C para mapalakas ang immune system. Dinagdagan pa ng vitamin B complex upang mapa-improve ang joints habang nagkakaedad, plus mineral na magnesium upang iwasan ang paglapot ng dugo para iwas heart attack at stroke. May mineral pa na zinc upang mapagandang function ng organs, lalo ng retina ng mata. Meron pang vitamin D3 para sa maayos na function ng brain, heart, nerves, bone and muscle development. Plus meron pa itong enzymes upang mapagandang function ng digestive system para sa maayos na food digestion at absorption ng nutrients upang makapag-repair ng maayos ang body organs at nabubuhay ang body cells. Yan ang Completo Max Herbal Capsule. Completo to the max ang proteksyon at panlaban sa sakit.
9: Okay lang, maganda.
10: Nawala na po, may awa ng ating Panginoon.
11: Nakagawin lahat. Nawala na yung mga inienda ko.
0: Ang Completo Max Herbal Capsule, exclusive na dito lang mabibili sa Alive Center sa Cubao, Quezon City, nasa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, sa Cebu City, Door 4, Bichida Building, San Shanco Street, katabi ng mga ground for rent, harap ng Kong Cafe. Para sa katanungan o health concern o mag-order door-to-door delivery, mag-message sa hotline 0907-242-3907. Hotline number 0907-242-3907.
6: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
0: Alive Center. kapanalig, wag tiisin ang sakit dahil may kagalingan na napaka-importante na agapan agad upang maiwasan ang komplikasyon. Dito sa Alive Center ni Chief Idel, ang sundan nyo lang ay yung nutritional diet guide, at pag nagsimula kayo halimbawa bukas, eh, hindi mo na kailangan pang mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Kaya bilang patunay kapanalig sa mga sinasabi ko dito, tinuturo ko na kagalingan, narito po ang isa sa tumayo at pinatunayan ang kagalingan. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
12: Mali po sa inyo lahat. Ako nga po lang po si Cynthia Hernandez. Nagpunta po ako rito noong Sabado kasi po nanghina po ang katawan ko. Tapos po nanghihinig ang kalahati ng katawan ko. Binigyan po ako ni Eddie Roderos ng mga iinom ito, mga herba mix. Marami po siyang binigay sa akin. 3 days ko pa lang po nagagamit. Hanggang ngayon po, uminom po ako bago ako pumunta rito. Nawala po yung aking hika, nawala yung kubukos. Nawala rin po yung pagmanigay sa akin.
0: Si Ma'am Cynthia Hernandez taga Mandaluyong City ang inyong napakinggan, na isa sa tumayo at pinatunayan ang kagalingan no nakarang seminar, at talagang nagpasalamat dahil yung manhid niya, yung hika, yung obo nawala, naging energetic, walang maintenance medication na synthetic drugs matapos na sinundan ang nutritional diet guide. Kaya huwag tiisin ang sakit kapanalig dahil may kagalingan. Na puntahan ang ating Alive Center dito sa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City, upang magabayan kung paano sundan ang nutritional diet guide. At huwag mag-alala, mamaya bibigyan kayo ng promo buy one take one, pero kung magpa-member buy one take two, promo agad ang maabil. At iniimbitahan ko po kayong lahat, mga kapanalig, na daluhan ang isa sa gawa ko na alternative medicine and natural healing seminar ngayong Sabado, May 9. Pag-usapan po natin during seminar ang tungkol sa insomnia o hirap makatulog, para maiwasan yung komplikasyon, lalo na yung utak, dahilan na naging makakalimutin, naapiktuhan yung digestive system, hirap na tuloy makadumi, laging pagod yung pakiramdam, ibig sabihin nanghihina ang katawan. Ano ba mga dapat gawin? Inumin, kainin, iwasan para manumbalik ang maayos na tulog at wala ng insomnia. Tandaan po ninyo, mga kapanalig, hanggat hindi maibalik ang mahimbing na tulog na yan gabi-gabi, hindi ka gagaling sa sakit mo. Kaya nais kong pag-uusapan natin to during Alternative Medicine and Natural Healing Seminar ngayong Sabado, May 9, dito sa Alive Center, magsimula alas 9 ng umaga. Kasunod dyan ang libreng health counseling with Chief Idel, libreng healthy snacks, libreng inumpa ng collagen glutathione coffee. Basta pa-register in advance yung first 20, libre po yan. Pag lumampas ng 20, merong registration fee na 200 pesos, kaya huwag magpahuli. Mas mabuti magpa-register in advance. At yung mga dadalo ngayong Sabado, maka-avail pa rin kayo ng special promo ng ating stem cell glutathione collagen capsule. Imbis na 6,500 pesos, 3,500 pesos, dalawang battle na ang ma-avail ninyo. Kaya join, huwag magpahuli. Dapat maging energetic.
12: Nawala po yung aking hika, nawala yung kubukos.
13: Nagawagin kayo na nawagan ito ng akong sakit sa tuhod.
0: Panatilihing malakas, walang aray, at maliksi ang pangangatawan. Mag-stem cell, glutathione collagen capsule. Your optimal health and beauty food supplement araw-araw. Ang Chief Ideal Stem Cell Glutathione Collagen Capsule ay na-formulate para sa powerful combination ng natural ingredients upang makapag-repair, makapag-regenerate at ma-restore ang body at organ cells. Nilalabanan ang oxidative stress na siyang dahilan ng pagka-damage at pagkamatay ng healthy cells na dahilan kung ba't tinatama ng sakit tulad ng stroke, heart failure, multiple organ failure, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, atherosclerosis, diabetes, arthritis, renal failure, chronic bronchitis, chronic inflammation, cancer diseases, premature aging, at iba't ibang degenerative diseases.
14: Okay, then maraming salamat po sa pagpapagaling po sa aming pamilya. Naka-take na po sa stem cell, sir. Lumakas ako.
2: Kapatid mo, kapatid energetic.
0: Chief Ideal Stem Cell Glutathione Collagen Capsule, your optimal health and beauty food supplement araw-araw. Tumutulong sa pagpapadami ng human stem cells para makapag-repair, makapag-regenerate, nire-restore at para sa renewal ng body at organ cells. Kaya nakakatulong na maging blooming at glowing skin ka. Ang Stem Cell Glutathione Collagen Capsule, exclusive na mabili dito sa Chief Ideal Alternative Health and Livelihood o Alive Center sa Cubao, Quezon City. Nasa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception sa Cebu City. Nasa Door 4 Bichida Building, San Sianco Street, katabi ng mga Gown 4 Rent, harap ng Kong Cafe. Para sa door-to-door delivery order, i-message ang hotline 0907-2423907. Hotline number 0907-2423907.

mga coffee lover, adik na sa kape. Narito ng kape na magpapalakas sa inyo, maging energetic, unti-unting nawawala pananakit ng joints. Kape na makatulong para maging maayos ang pagdumi araw-araw. Kape na makatulong para maging mahibing ang tulog gabi-gabi. Kape na makatulong sa mga umaakyat ng blood pressure, sugar, cholesterol. Kape na makatulong na maging blooming, looking younger skin ka pa. Yan ang collagen glutathione coffee with insulin herbal extract. Kaya samantalain mamaya na naka-promo buy one take two mga members. At pwede rin kayo maka-avail cash on delivery, door to door po yan via TikTok shop na Alive Health and Beauty. Tandaan yung ating TikTok shop, Alive Health and Beauty. Merong up to 50% discount plus morang shipping fee pa.

panalig, mga partners! Dahil limitado ang oras ng ating palatuntunan dito sa radyo, dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, founder ng Alternative Health and Livelihood Center, Chief Executive Officer ng Edel Health and Beauty Food Supplement Manufacturing, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katulad.

Good morning. Happy morning. Maligayang pagkikinig. Maligayang gising. Mga kapanalig na nakantabay na sa ating palatuntunan sa araw na ito. Magandang umaga sa lahat po ng mga advocate natin, sa lahat po ng mga din na palaging nakikinig. Oh, daily, every morning, nakikinig sa ating programa. Happy morning once again. Samahan na naman ako sa ibang edisyon, another day. Ibang araw na naman na tayo ay magbabahagi ng mga gabay, magpaparinig sa mga testimonya, sa mga na-experience ng ating mga kapanalig na noon ay may iniindang karamdaman. Ngunit ngayon, sila ay gumaling na dahil sa formula, dahil sa mga produkto to services ng Doc Alternativo na kanilang sinubukan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, samahan ako sa isang oras na programa dahil tiyak mayroon kang matututunan at marami ka mga testimonya na mapapakinggan dito sa ating talakayan. Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Richard Liego, isang oras na programa dito sa radio. Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa mahalagang bahagi ng ating palatuntunan sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos sa araw na ito. Ang banal na salita ng Diyos, kapanalig, ay mababasa sa Kawikaan 16, talata 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magtatagumpay ang iyong mga balak. Ang banal na salita ng Diyos na binahagi natin ngayon ay mababasa sa Kawikaan 16, talata 3. Kaya nararapat lang na sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay ngayong araw na Huwebes.

0: Doctor Alternativo.
1: Araw na Huwebes, kapanalig. Kaya gumising ng maga sa mga may mga importanteng lalakarin today. Mag-prepare at huwag kalimutan na mag-ehersisyo, okay? Huwag kalimutan na mag exercise, kapanalig. Uulitin ko, hindi ako magsasawa na magbibigay sa inyo ng reminder every morning, every day, kung gaano kaimportante ang pag-i-ehersisyo o ano ang benepisyo nito sa ating buhay. You know, kailangan talaga. Ayon pa sa research, ayon pa sa ating mga expert, ang simpleng pag-i-ehersisyo, kapanalig, ay mayroong malaking benepisyo sa ating katawan, gaya na lang ng tinatawag na pagpapalabas ng mga toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng pawis. Kung mapapansin ninyo, kung na tayo ay nag-i-ehersisyo kahit hindi gaanong mabigat yung ating exercise, okay? Mayroon naman tayong tinatawag na normal o daily routine. Parang ano lang, daily routine lang natin. Tayo ay kumikilos, ginagalaw natin yung ating katawan, tayo ay naglilinis ng ating paligid. Yun, pwede na yun. May ko-consider na yun na tayo po ay nag-i-ehersisyo. Sa tayo po ay gumagalaw at tayo ay pinagpapawisan, okay? Pwede siya consider na ikaw ay nag-ehersisyo. Mayroon namang iba na mayroon talagang everyday na sinusundan na walking, o di naman kaya ay itong tinatawag na Zumba. O maganda din, kapanalig, kapag ikaw ay mahilig mag-Zumba. Dahil talagang lalabas ang maraming porsyento ng pawis sa ating katawan kapag ikaw ay gumagalaw sa pamamagitan ng pag-Zumba. Ngunit kung ikaw ay ikaw ay tinatamad, tinatamad ka mag-Zumba, sige, mayroon mang simpleng ehersisyo na pwede mong gawin upang mahit mo yung required na ehersisyo daily, no? Kahit 30 minutes, kapanalig, basta everyday, malaki na po ang may tutulong niyan sa ating katawan, no? Pwede kang mag-walking, pwede kang sumayaw-sayaw. Yes. Sa mga invento, play mo lang yung paborito mong disco music, 80s and 90s. Yung mga paboritong disco music mo, kapanalig. Wag mo lang gawing breakdance. Wag mo gawing breakdancing, baka mapano din yung ating katawan. Simpleng galaw-galaw lang, kapanalig. Simpleng galaw-galaw. Basta ang importante ay lalabas po yung mga pawis sa ating katawan. Dahil according sa research, marami talagang toxins yung naiipon sa ating katawan dahil sa ating mga kinakain. Isa sa mga rason, dahil sa ating mga kinakain na mga unhealthy. Aminin man natin o sa hindi, kapanalig, tayo po talaga ay nakakakain ng mga unhealthy food. Kaya ilabas yan sa pamamagitan ng pawis. Lalabas sa ating mga skin. Yung iba, nilalabas sa pamamagitan ng pagdumi. Magdudulot din ng maganda para sa ating bowel movement kapag tayo ay nagkakaroon ng regular na exercise. Mapapansin ninyo, maganda yung ating pagbabawas. Yeah, pasintabi sa mga nagkakape ngayon, kapanalig, o sa mga nagme-merienda, morning snack, pasintabi. Malaki po ang may tutulong ng pag-exercise para sa ating regular na bowel movement dahil yung ating mga bituka ay gumagalaw. Kaya tinutulak niya yung mga waste, yung mga dumi na naiipon sa ating katawan. Anyway, meron tayong hotline, kapanalig, ha? Bago ko makalimutan, tumawag o mag-text ka sa ating hotline 0950-738-8320. Uulitin ko, 0950-738-8320. 20. Yan po yung ating hotline sa mga gustong tumawag o mag-text, magbahagi ng kanilang concern para sa kanilang iniinda o sa kanilang health issues. pwedeng pwede ka panalig, kaya tumawag ka lang, huwag ka magatubiling i-contact o huwag ka magatubiling i-reach out yung ating programa sa pamamagitan ng ating hotline. Uulitin ko, 0950-738-8320. No, ganyan ang ginawa ng ating mga kapanalig na minsan ng may iniindang karamdaman ngunit nang lapitan si Doc Alternatibo, aba, may solusyon na nakamtan. Isa si Sir Alejandro Tan, 74 years old, from Malolos City, na noon ay may iniinda ngunit nang lapitan niya si Doc Alternatibo, aba, thanks God, gumaling ang kaniyang karamdaman.
0: Malakas ng pakiramdam sa katawan dahil natulungan ng pag-inom ng mga Doc Alternatibo products.
2: Doc Alternatibo, subok na matibay sa puntatino ako, 74 na. Nagdidepende ako sa product ng Alternatibo. Thank you very much and more power sa business natin. Thank you. Alejandro Tan, Grand Royal, Malolos Subdivision, 74. Senior-senior na.
3: Nueva sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Yan ang testimonya ka panalig. Ayon pa, dahil sa mga produkto ng Doc Alternatibo, lumakas yung katawan ni Sir Alejandro Tan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, mayroon tayong mga produkto, mayroon tayong mga services sa Doc Alternatibo na pwede nating i-avail para sa mga kapanalig natin na may, o especially, yung talagang may iniindang karamdaman. Yun yung mga tinatawag natin yung kanila mga pansin, no? Na mag-visit ka sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo. Gaya din ni Ma'am Jacinta Hernandez, 58 years old, from Batangas. Lumapit siya sa Doc Alternatibo dahil sa kanyang karamdaman. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
0: Sipon at ubo, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo.
5: Jacinta Hernandez, 58, taga Balagtas, Batangas City.
6: Paano po nakakatulong sa inyo ang paggamit po ng Haplas?
5: Nakakatulong siya pagka halimbawa may mga problema sa sa kalusugan, may sipon, ubo, ito lang ginagawa.
6: At ito din po ay iniaalok din po ninyo sa inyong mga kakilala?
5: Iniaalok para kumita ng kaunti.
6: Ano po kayo katagal gumagamit po ng Haplas?
5: Halos matagal na dahil nung pang 19, nung una pa sa Batangas City, ito. Sumubok na sila dahil napakahusay at napakagandang gamitin. Maluwag sa dibdib pa kayong may sipon at ubo. Hindi na kailangan ng ibang gamot. Jacinta Hernandez, taga Balagtas, Batangas City, 58 years old.
3: Nueva sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Bisitahin yung pinakamalapit na branch natin dito sa inyong mga lugar. Narito yung branch natin na bisitahin today. Ang Doc Alternatibo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
7: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating balatuntunan, kapanalig, at ang bahaging ito ay hatid sa atin ng 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo. Marami ng mga kapanalig natin ang nasubukan o sinubukan na itong ating 7 Days Cleansing Program. Noon, may iniindang karamdaman, hirap sa kanilang sitwasyon. Kapag may iniindang kang karamdaman, kapanalig, talagang nadagdagdagan yung ating mga problema.
8: kaibigan, laing
1: sa... Talagang balakid sa ating buhay kapag ikaw ay may iniindang karamdaman. Alam naman natin, kapag tayo ay nagkakasakit, tayo ay mayroong problema sa pang... sa ating kalusugan, hindi lang tayo mismo yung naapiktuhan, nasasaktan, pati na mismo yung ating mahal sa buhay, mga kapamilya natin, mga kamag-anak. Kaya nag-aalala, hindi kayang tingnan ang sitwasyon na tayo ay nasasaktan. Kaya nandito si Doc Alternatibo na pwedeng magbigay ng solusyon, pwedeng magbigay ng gabay para sa mga kapanalig natin upang sa ganon maiwasan yung mga samot-saring karamdaman na posibleng
8: Doctor Alternatibo
1: iyong mangkin, no? Iba na yung panahon ngayon, kapanalig, compare sa panahon noon. Oo, bihig nagkakasakit noon, kapanalig. Kung magkasakit man, ay yung ibang ula talagang madaling, pinakamadaling solusyon ay ang itong tinatawag natin na natural na pamamaraan at herbal talaga. Dito lang sa herbal, umasa yung ating mga nanay at tatay noon kung sila ay nagkakasakit. Compare ngayon, kapanalig, marami nang pwedeng lapitan kung ikaw ay may iniindang karamdaman. Well, discretion mo kung saan mo gustong lumapit. Kami dito sa Doc Alternatibo, pinapaalam namin sa inyo na si Doc Alternatibo ay mahigit 18 taon na po na nagpapalaganap nitong ating alternative medicine at natural na pamamaraan ng panggagamot. Marami tayong testimonya, marami tayong prueba na ipaparinig dito sa ating programa kung paano sila natulungan ni Doc Alternatibo. Yung iba, kapanalig, babalik-balik sa ngunit sinubukan nila si Doc Alternatibo, dito nila nangkin yung totoong kagalingan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, meron tayong branch, kapanalig, na pwede mong lapitan, ha? Meron tayong branches dito sa inyong lugar na pwede kang dumulog kung mayroon kang iniindang karamdaman sa panahong ito. Lapitan lang si Doc Alternatibo, subukan yung ating pamamaraan, alternatibong pamamaraan, natural at herbal na mga produkto dito sa Doc Alternatibo. O baka sa desisyon mo lang yung kulang lang ng desisyon. Gusto mo na ng kagalingan o gusto mo na makaangkin ng kagalingan, ngunit desisyon mo lang yung kulang. Bisitahin mo yung branch natin today. Bukas po tayo, kapanalig. Yung branch natin ngayon ay bukas po para sa mga minamahal nating tagapakinig. Sa oras na ito, puntahan lang yung pinakamalapit natin na branch dito sa inyong mga lugar. Gaya na lang ni Sir Ramil Kapinpin na noon ay complicated sa kanyang mga karamdaman o complicated na ang kanyang sakit. Ngunit nang lapitan niya si Doc Alternatibo at nag-undergo nitong ating cleansing program na solusyonan ang kanyang problema from Dagupan. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
9: Kaya ako ng cleansing ay medyo nagmanas na ako. Medyo mahina na ako noon. Lumapit ako dito kay Madam Gerlin. At tama-tama si Doc Halangan ang nandito. At humingi ako ng tulong sa kanila sa sinadjust nila na maganda ako ng kwan. Pero very strictly dahil medyo mahina na ako. Natuklasan pala na may heart failure na ako. Itago na yung mga ibang organs ko, kidney, liver. So parang yun na apiktuan na. Pero dahil sa tulong ko ng alternatibo ay naka-recover ako. Hanggang ngayon ay from synthetic, kasi may doktor akong dalawa noon eh. Nag-try din ako ng synthetic, pero ay nagpatuloy ako dito sa produkto hanggang sa unti-unti kong inalis yun dahil may proseso naman na sinundan tayo at purihin ang Panginoon dahil
10: Amen.
9: Wala na akong maintenance.
10: Okay.
9: Almost 6 months na wala akong maintenance at puro produkto ng alternatibo. At lalong lumalakas ang ating siyempre ang ating pananaw at pananampalataya at hindi sa lahat ang kalusugan natin dahil po sa tulong po ng ating seminar every monthly monthly seminar na dadagdagan ng ating kalaman at patuloy na paggamit po ng sample po yung whole mineral. Yan po yung aking araw-araw na ginagamit para matulungan yung aking puso at ang aking blood sugar at ang aking yung high blood at yung pagtas ng dugo. At siyempre kasama na yung ating yung cholesterol ko dahil may problema rin ako sa cholesterol. Nababawasan na rin yung aking yung nakakabitbit ako ng medyo mabigat, nakakalakad na medyo mahaba at nakita ko na pati yung kulay ko ay nag-iba na, nagiging reddish o pinkish reddish, di ba?
11: Yes.
9: So purin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Ako po si Raniel Q. Kapimpin na taga-Bunuan Bukid, Dagupan City.
1: Napakinggan natin ang testimonya ni Sir Ramil Kapinpin na nagkakaranas ng mga karamdaman. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi maraming karamdaman kapanalig yung kanyang iniinda. Ang na-take note ko lang sa kanyang testimonya ay itong, isa sa kanyang karamdaman ay itong heart failure. Ano nga ba itong heart failure kapanalig? Ang heart failure ay nangyayari kapag ang puso ay hindi na kayang magbomba ng sapat na dugo para matugunan ang pangangailangan ng buong katawan. Hindi ibig sabihin tumigil na ang puso, kundi mahina o hindi na epektibo ang pagbomba nito. Mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart failure. Pakinggan mo kapanalig ha kung paano nga ba nagkakaroon ng heart failure. Mataas na presyon ng dugo, hypertension. Kaya nagkakaroon ka ng heart failure kapag mayroon kang karamdaman na hypertension. Pinipilit nito ang puso na magtrabaho ng mas malakas. Sa paglipas ng panahon, lumalaki at humihina ang kalamnan ng puso. Pangalawa, bara o sakit sa ugat ng puso, coronary artery disease. Nagkakaroon ng bara sa ugat, kaya kulang ang oxygen sa puso. Maaring magdulot ng heart attack at humantong sa heart failure. Heart attack kapanalig, ito posible ring mangyari kapag nagkakaroon ka ng heart failure. Heart attack, atake sa puso. Bakit? Kasi nasisira ang bahagi ng puso. Nagiging mahina ang pagbomba nito. Pangapat, diabetes. Sinisira ang mga ugat at kalamnan ng puso. Pinapataas ang risk ng heart failure. Panglima, problema sa heart valves. Kapag may tagas o sira ang valves, nagkakaroon ka ng heart valves problem. Nahihirapan ang puso magbomba ng dugo. Iba pang kadahilanan o iba pang mga dahilan kapanalig, sobrang pag-inom ng alak, paninigarilyo, obesity, infection sa puso, at itong tinatawag na congenital heart disease. Sakit sa puso mula pagkabata. Kaya mahalaga kapanalig na iwasan talaga natin ang bisyo. Kung hindi man kayang iwasan, limitahan. Maraming mga pwedeng gawin para maiwasan ang mga ganitong problema. Una, number one, kontrolin ang blood pressure. Regular na magpa blood test o blood pressure test, BP. Iwasan ang sobrang alat. Sumunod sa payo ng mga eksperto. Sino ba yung mga expert? Ikaw na, yung bahala kung saan ka dudulog. Pwede ka dito sa Duk Alternatibo, mayroon tayong solusyon. Kumain ng masustansyang pagkain. Kumain ng gulay, prutas, isda at whole grains. Iwasan ang mamantika, maalat, processed foods, fast food. Pangatlo, mag-ehersisyo ng regular. Kahit 30 minutes kapanalig na paglalakad araw-araw, malaki ng tulong. O may malaking epekto na ito para mapanatiling malusog yung ating puso. Pinapalakas nito ang ating puso sa regular na ehersisyo kahit 30 minutes. kahit paglalakad lang everyday, meron kang 30 minutes na kinukonsume o ibinibigay sa iyong katawan para mag-ehersisyo. Pang-apat, iwasan ang paninigarilyo at alak. Ang sigarilyo ay sumisira sa ugat ng puso. Ang sobrang alak naman ay nagpapahina ng heart muscle. Panglima, kontrolin ang timbang, diabetes at kolesterol. Magpa-check ng blood sugar, kolesterol at timbang. Ang obesity kapanalig ay nagpapahirap talaga ng husto sa puso. Pang-anim, bawasan ang stress at matulog ng sapat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras. Iwasan ang sobrang stress. Ayan. Kumain ng healthy, mag-ehersisyo, iwasan ang sigarilyo at alak, kontrolin ang blood pressure, pagtaas ng blood pressure, sugar at kolesterol. Pinakahuli, dapat talaga magpatingin. Since yung testimonya naman na ibinahagi natin ay dito sa Doc Alternatibo, pumunta sa Doc Alternatibo, sinubukan yung ating 7 days cleansing program, kaya nasolusyonan yung kaniyang problema ni Sir Amil Kapinpin noon na nakakaranas ng complicated na sakit. Dahil lang sa ating 7 days cleansing program, nasolusyonan ang kanyang iniindang karamdaman. Ikaw na nakantabay ngayon, pwedeng-pwede kang pumunta sa branch natin o di naman kaya tumawag ka sa ating hotline. Mayroon tayong hotline kapanalig na pwedeng i-text o tawagan ngayon dito sa ating programa, 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline kung gusto mo ng gabay dito sa Doc Alternatibo, tumawag ka ngayon. Dito na naman tayo sa iba pang mga testimonya kapanalig. Ipaparinig natin ang testimonya naman ni Sir Mario Santos na noon nakakaranas ng parating nahihilo. Oo, parating nahihilo si Sir Mario Santos. Ngunit sinubukan niya yung ating Fulvic Mineral na solusyonan ang kanyang problema.
11: Bakit to, ginom na saktan, nahihilo. Pagkali na kayo ng saktan, nahihilo. Noong mga taon na yun, noong 2018, pinapakaging ako sa radyo yan, sa kapag-tanatibo. Hindi ako mapakali. Pagkaya ko ng lugaw, pagkaya ko ng lugaw, noong ko ng sultan. Pagkaya ko ng sultan, hihilo. Hindi, pili na lang ako sa hilo. Hindi ako mapakali, punta ko dito ng June 14, pinabukan ko. Dahil nga ng Fulvic Mineral. Yun ang isang malaking nakatulong sa akin. Dahil yun na ang nilalagay ko sa tubig para yung nararamdaman na kong hilo eh mapuka, mawala.
12: So, hindi ka na nagsaktan.
11: Hindi na ako muna ng kong paman. Basta yun lang, pundik niyo lang ang hilo.
12: Pag ito ako hilo po, makakilala mo?
11: Hindi naman, pinatakaksalala mo ng kura. Hindi ko na nilalagay. Dahil kasi, ikaw na, ang puho ng kapagtatrabaho, katawan. So ngayon, kung di ko inalagaan sa pundi ko yung sarili ko, siguro ngayon, nahihilo pa ako.
12: Pangalan mo, sir, pangalan.
11: Mario Santos, ang talaga naman siya.
12: Itat
11: po. Ang isa ko ngayon din siya, 24 na.
1: Napakinggan natin ang testimonya ni Sir Mario Santos na noon ay parating nahihilo ngunit nasolusyonan dahil sa ating produkto na mineral. Napakipiktibo ng ating Fulvic Mineral kapanalig dahil ito po ay award-winning formula. Nagagatulong ito para sa mga kapanalig nating nagkakaranas ng hypertension, diabetes at panghihina. Isa na yung iniinda ni Sir Ramos, Sir Mario Ramos. No, Sir Mario Santos pala na nakakaranas ng panghihilo. Kaya bukas po yung brands natin today para sa ating produkto, lalong-lalo na itong ating Fulvic Mineral na subok na po na mapagkakatiwalaan para sa may mga iniindang karamdaman gaya na lang ni Sir Mario Santos na nakakaranas ng panghihina. Once again, Fulvic Mineral, award-winning formula ng Doc Alternatibo Kapanalig.
13: Ang Doc Alternatibo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College, sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sales Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
7: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 12140J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
14: Doc Alternativo.
15: Celebrate 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
16: to the World Wide Web.
17: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
15: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan.
19: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
20: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
14: Doc Alternativo.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating balatuntunan, kapanalig. Ito pa, isa pang testimonya ang ipaparinig natin ngayon. Noon ay nakakaranas ng migraine si Ma'am Antonina Discalzo o Ma'am Antonina Discalzo from Cagayan Valley. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
21: Ako si Antonina Discalzo, nakatinapal dito sa Libertad, Abulog, Cagayan. Ay, mga katok alternatibo, lalong-lalong na sa kayong mga bago. Dito tayo talaga magtutok ng lokal alternatibo. Kasi hindi po talaga maalis-alis na yung

0: mula noong nandito na ako, hindi ko talaga may pagpapalit kahit gaano sasabihin nila sa akin dito ako talaga. Basta sumunod na lang tayo ang gusto ng mga ano product, nandito na lahat, tayo dito tayo talaga. Ako po si Antonina Discalso, nakatira ako dito sa Libertad.
1: Napakinggan natin yung testimonya ni Ma'am Antonina Discalso na nagkaranas ng migraine, ngunit nang dumulog siya sa ating brands at sinubukan ng ating cleansing program na solusyonan ang kanyang problema. Ang migraine ay isang uri ng matinding sakit kapanalig, matinding sakit ng ulo, na kadalasang tumatagal ng ilang oras hanggang ilang araw. Mas malala ito kaysa sa ordinaryong headache at mas may kasamang ibang sintomas. Matinding sakit ng ulo, madalas isang side lang, pagkahilo, pagsusuka o naduduwal, sensitibo sa ilaw, sensitibo sa ingay, nakakakita ng kumikislap na ilaw o aura sa ibang tao. Mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng migraine. Stress, number 1, pinakakaraniwang dahilan ito. O number 2, kulang sa tulog. Number 3, gutom o hindi pagkain sa tamang oras. Number 4, hormonal changes. Karaniwan ito sa mga babae. Number 5, sobrang caffeine o biglang pagtigil sa caffeine. Number 6, trigger, nakakapag-trigger na pagkain. Chocolate, alak, processed foods. Pagod at sobrang paggamit ng cellphone o computer. Kaya limitahan ka panalig itong tinatawag nating nakakapagpa-trigger ng migraine. Puntahan ang brands natin para sa ating mga produkto. Produkto ng Doc Alternatibo na subok na ipagkatiwalaan.
2: Ang Doc Alternatibo Cubao Brands. PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
3: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Yan po yung branch natin, kapanalig ha. Pwede mo itong bisitahin today dahil bukas po yung ating mga branches ng Doc Alternatibo nationwide ngayong araw na ito. Punong-puno tayo ng testimonya ngayon, kapanalig. Isa pang testimonya yung ipaparinig natin ngayon. Noon ay mayroong problema sa kanyang matres. Nagkakaranas siya ng PCOS o cyst sa matres. O nasolusyonan ang kanyang problema nang subukan niya vitamin C ng Doc Alternatibo. Pakinggan natin ang testimonya ni Ma'am Janice Luis from Luna, Apayao.
4: Actually po, galing po ako sa Qatar noong November kasi na-diagnose po ako ng ovarian polyp and cyst colon endometrioid. Pero mas ginusto ko po umuwi para hindi na ma-operahan doon. So, 10 months lang po ako sa Qatar.
5: So,
4: actually, yung asawa ko po, hindi po siya parang nagdadalawang isip po siya kasi mahal po yung pagpa-cleanse sa vitamin C. Pero sabi ko niya, kasi magtanong-tanong ka muna kung meron na ba talagang natanggal yung ganyan, ganito, kasi sobrang magang pera, ang hirap kumita ng pera. Pero sabi ko naman, kaysa maoperahan, kasi pag naoperahan ka, alam naman natin na ang dami mong bawal, ganito, kahit kung nakaka-opera mo lang, nakabuhat ka ng matigat, dudubo na yan. Pag, sa vitamin C, bago pa ako nag-andal ko, kung kaya ako pinauwi kasi dinudugo po ako ng 4 months, continuous bleeding po ako doon, kaya umuwi po ako. Tapos nung nag-cleansing po muna ako nung December, umaan po yung pakiramdam ko, tapos bigla pong nag-stop talaga yung menstruation ko po. So kaya sabi ko, baka naman buntis ka na, sabi na naman ang asawa ko nun. Baka buntis ka na, kaya wala ka ng meds, sabi niyo gano'n sa akin. Pero nung nag-vitamin C na ako nung January, may malaki po talagang lumabas sa akin. Isang malaki, tapos tatlong maliliit lang siya. Parang ganito po yung isa.
5: Niluwal mo lang.
4: Parang yung panganganak. Kasi alam naman natin mga babae, parang bigla talagang mainit na sumakit muna dito sa pusod ko. Pero ngayon po, wala naman na po ang nararamdaman na kahit ako. Gagaling po tayo basta magtiwala po tayo sa Panginoon at saka sa sarili din natin na kaya natin gawin lahat yung mga pinapagawa sa atin na bawal.

0: Kainin lalo na sa mga pagkain ng mga soft drinks talaga, yun ang bata ko sa mga matataba talaga. May advice ko sa inyo. Ako po si Janice Luis, 36 years old, from Marag, Lunapay.
1: Napakinggan natin ang testimonya, kapanalig. Testimonya mula kay Ma'am Janice Luis from Luna Apayao na nagkakaranas ng cyst sa kanyang itong tinatawag na matres picos problem. Okay? Ang ginawa niya, sinubukan niya si Doc Alternativo, nagpunta, nagtungo siya sa ating pinakamalapit na branch, kaya nasolusyonan dahil sa ating vitamin C. Yes, gaya ni Ma'am Janice Kapanalig, pwede mo rin bisitahin yung branch natin kung sakaling ikaw ay may iniindang karamdaman. Kaparehong problema ni Ma'am Janice, pwede mo rin bisitahin yung branch natin. Bukas po si Doc Alternativo at handang magbigay ng gabay tulong sa pamamagitan ng alternative na pamamaraan. Meron tayong produkto, meron tayong natural na gamutan dito. Wala po tayong operasyon, no? Wala tayong operasyon dito sa Doc Alternativo, kapanalig. Ang hinihiling lang ni Doc Alternativo kung ikaw ay lalapit dito sa amin ay ang iyong kooperasyon lang talaga. Yan lang. No, wag ka mag-alala. Wala tayong operasyon dito. Gagamutin natin ang iyong iniindang karamdaman sa pamamagitan ng alternative medicine natural na mga produkto ng Doc Alternativo. Siyempre, kasama na dyan yung iyong kooperasyon. Walang magagawa si Doc Alternativo, kapanalig, kung ikaw mismo hindi ka o hindi mo ibibigay yung iyong buong kooperasyon. Nagdududa ka sa Doc Alternativo, hindi ka maniniwala sa kakayahan ng Doc Alternativo sa pamamagitan ng alternative medicine, walang mangyayari. Kaya kung lalapit ka sa Doc Alternativo, isama mo na ang iyong tiwala at ang iyong itong tinatawag na kooperasyon. Yan talaga yung kailangan, yan yung nire-required ni Doc Alternativo dito sa ating mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Well, mag-text ka ngayon, kapanalig, ha? 09-0950-738-8320. Uulitin ko, 09-50-738-8320. Dahil tayo po ay magkakaroon lamang ng saglit na commercial break, at sa pagbabalik natin ay magkakasama na naman natin yung ating eksperto dito sa ating palatuntunan. Once again, 09-50-738-8320. Yan po yung ating hotline. Mag-text ka ngayon. Ito ang programang Doc Alternativo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance.
2: Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
1: Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2020. Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
3: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternativo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternativo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakaugaliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternativo Branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine.
4: Doctor Alternativo.
5: Doc Alternativo.

0: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan, ang programang Dok Alternatibo. At sa oras na ito, hindi ko na patatagalin pa kapanalig, makakasama na natin ang ating eksperto na magbibigay ng gabay, solusyon sa mga kapanalig natin na may iniindang karamdaman sa oras na ito. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. Doc Jun, good morning!
1: Good morning! Happy morning sa lahat po ng ating mga kapanalig, no, na talagang laging nakasubaybay sa ating pong programa, Doc Rich.
0: Okay, Doc John, tuloy-tuloy tayo at didiretso na tayo sa mga concern na ibinahagi dito. Anyway, meron pala tayong hotline. Pwede kayong humabol, mag-text kayo ngayon, 0950-738-8320. 0950-738-8320. Samantalahin natin yung pagkakataon, mga kapanalig, hanggat nandito pa sa linya si Doc John. Okay, unang tanong, Doc John, may concern dito sa ating hotline. Doc, melody ito, from Taguig. Magtatanong lang sana ako, Doc John, bakit madalas akong nahihilo? Normal naman ang blood pressure ko sa aking last BP. Okay, ito yung concern niya, Doc Jun.
1: Kung itong pagkahilo, no? Ito po ay isa sa mga symptoms. Number one, kapag mababa po ang inyong hemoglobin or red blood cells. No? Pangalawa, kapag kayo po ay puyat, no? Doc Rich, kapag puyat ka, isa sa tendency niyan, medyo mahihiluhin, no? At saka sumasakit ang ulo. Pangatlo, baka stress, no? Kasi pag stress ka, mayroong hormones na bumabaha sa ating katawan, itong tinatawag na cortisol hormones, na siyang magkukos, no, nitong dizziness, headache, no? Ang pinaka sure talaga, no, na gagawin natin na Doc Rich para ma-check kung yan po ba ay pagbaba ng hemoglobin, tingnan po ang inyong palad, no? Kasi ma-detect yan, mag-manifest kasi yan sa ating palad. So maghanap kayo ng kasama sa inyo pong bahay, no? I-compare nyo po, no? Ipagtabi nyo po ang inyong palad sa palad ng inyong kasama sa bahay. Kapag ang inyong palad po ay sobrang puti at sobrang maputla, indication po yan na talagang ang isa sa cause bakit kayo po ay nahihilo, itong tinatawag na low ang hemoglobin or itong anemia. So, at sa Doc Alternatibo, Doc Rich, mayroon tayo ditong tinatawag na molasses, no? Pwede nilang i-take ito, Doc Rich.
0: So, mayroon tayong produkto na pwedeng gamitin, Doc John, itong molasses.
1: May nagtatanong, Doc Rich, saan bang gawa daw yan, yung molasses, no? Bakit matamis-tamis, minsan may iba yung lasa.
0: Kaya nga.
1: Ang molasses po, no, yan po ay galing po yan, no, extracted from sugarcane. At so yan yung pinakaunang process. That's why ang molasses, napakadami po na sustansya at nutrisyon na nandyan. Nandyan po yung iron, no, magnesium, calcium, at napakadaming vitamins and minerals. Ang gagawin nyo lang po dyan sa molasses, at mabibili yan dito sa Doc Alternatibo, isang kutsara lang pagising. Isang kutsara, pwede nyo i-mix dito doon sa maligam-gam na tubig at inumin po yan for 7 days. Yan po yung nakakatulong. And obserbahan, no? I-compare nyo po ang inyong skin, inyong palad, kung bumalik na sa pagiging pinkish. At mararamdaman nyo po kung naging normal na, nawala na yung inyo pong pagkahilo. So bisitahin si Doc Alternatibo, mayroon tayo ditong solusyon para po sa inyo. At kung may time kayong magpa blood chemistry or yung CBC, Doc Rich, it's better kasi makikita yon na kung normal ba ang inyong hemoglobin.
0: Yes, yon ang concern ni Ma'am Melody from Taguig na nabigyan ng kasagutan ni Doc John. Isa pang concern, magandang umaga, gusto ko pong magpamember sana sa inyo. Ano bang binipisyo ko if magpamember, Junis Salarda of Pasay?
1: Sa Pasay, no? Malapit lang dito sa ating branch. May branch tayo dyan na madali lang matunton dyan. Unahan lang po yan ng Heritage Hotel, tapat ng STI College. Ang Doc Alternatibo, mayroon tayong tinatawag dito na membership. Ang purpose nito, para makuha nyo po yung mga privilege. No? Pag once member kasi, mayroon kayong access sa seminar. No? Mayroon kayong access sa mga discount or yung mga tinatawag natin dito, Doc Rich, na buy one, take two.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so kung kayo po ay gustong marami yung makuha, mabili para gusto nyong i-share sa inyong mga mahal sa buhay, pwede nyong ma-avail itong promo na buy one, take two. Meron mm-hmm. din tayong buy one, take one. Oh, depende sa availability ng ating supply. Kailangan nyo lang gawin, magpa-member. At saka, ang membership natin ngayon, ito yung pinaka-good news, no? Doc Rich, every time bibili kayo, no, sa inyo pong binibili, meron pong equivalent na points. No? So, ibig sabihin, hindi lang pag nag-invest kayo sa inyong health, darating yung time na yung mga pinamili ninyo, meron yung kalakip na mga points na pwede nyong i-convert into pagbili or convert into products na magagamit po, makakatulong din po sa inyo. Ang membership nating Doc Rich, magkano ngayon?
0: 1,300.
1: So 1,300, no? Yan po ay may hindi lang yan na membership fee, meron na yang freebies. At ang freebies sobrang dami nito. Oh, lalo na itong mixed 10 copy, Doc Rich, no? Ang daming benefits po ng ating mixed 10 copy. May dalawang sachet, meron pang patak sa mata, yung eye solution or Doc F Tawatawa extract, merong fulvic mineral, no? Yung detoxifier natin na anti-hypertension, anti-diabetic, pinapatak yun sa tubig. At may mga cleansing capsules na kalakip na itong membership. No? Meron ng colon cleanse, kidney cleanse, liver cleanse, at pampaboost ng inyong immune system. Kaya sulit na sulit po, no? Ang binayaran nyo pong 1,300, mayroon na kayong access. No? Yan lang naman po yung kailangan natin. May access kayo sa seminar kasi buwan-buwan may mga pagtuturo. May mga education tayo na may inimbita tayo mga guest speaker, mga doktor na siyang mag-share, no? Paano mas maalagaan ang kalusugan. At mayroon kayong access sa buy one, take two. Kaya abang-abangan po talaga nito, lalo na itong mga ngayong panahon, mayroon pa rin tayong pinamimigay, no? Na buy one, take two. Dahil medyo crisis tayo, kaya hindi natin tinitigil yan, yung pamimigay ng papromo dito sa Doc Alternatibo.
0: Doc John, may pahabol dito in relation sa question ng membership. May nagtanong dito, ayan kay Texter 221. Hello sir, palagi kong napapakinggan sa inyong programa. Every Saturday is Members Day. Kami na mga hindi member, hindi ba welcome every Saturday? Yun yung concern.
1: Ang Doc Alternatibo, like Doc, may mga tanong, Doc, paano kami na hindi pa member? Hindi ba kami pwede bumili? Kailan ba namin magpa-member? Ang amin pong sagot, pwede po kayong bumili. No? Ang mangyayari, yun lang, doon kayo mapunta sa regular price or yung SRP. At hindi niyo makuha yung privilege ng buy one, take two, buy one, take one, at yung privilege na sa education. Pero pwede kayong mag-attend, no, ng atin pong seminar. Buwan-buwan, meron tayong mga pagtuturo. Especially sa mga bago. In-encourage natin yung mga like nakikinig ngayon na ang time nila during seminar lang. Hindi pa sila nagpa-member before. So ang time nila na magpunta sa branch during seminar. So much better po din yon. So during seminar, at least bago kayo magpa-member, naturo sa inyo yung mga products natin, yung mga services, anong mga benepisyo nito, para mas better na ma-educate muna. No? Education before medication. So, yan po yung ating invitation sa lahat ng mga nakikinig na gusto pong matuto, no? Gusto pong additional na knowledge, paano mas malagaan ang kalusugan, at gusto ng consultation, kasi may free consultation tayo, may check-up tayo, may analysis na titingnan natin yung inyong dila. No? Mayroon tayong tang analysis, madidetect din yan kung ano yung organs na humihina. So yan po yung good news, Doc Rich.
0: Oh, may isa pang concern, Doc June. Doc, anemic po mama ko, pwede ba siya magamot sa inyo? Takot kasi siya magpa-hospital. Ako si Mary.
1: Pag nagpa-hospital, no, mayroon naman ding mga food, mga recommendation, may mga food supplement na kailangan inumin. No? Ito kasing anemic, ito yung pagbaba, no, ng inyo pong hemoglobin, no, red blood cells. Ang pinaka-common dahilan nito, Doc Rich, itong pagpupuyat. No? Pagpupuyat, yung, at laging stress, at yung mga pagkain, kulang sa green leafy vegetables, kulang sa mga red, no? Red na mga leafy or yung mga red na mga pagkain. That's why dito sa Dok Alternatibo, pinaka-recommendation namin pag mayroong anemic, kumain ng maraming gulay, no? Piliin nyo talaga yung mga green. Mm-mm. Yung mga talbos ng kamote, ayan, magpa-araw. Kailangan po natin yan, yung sunlight, mag-ehersisyo, tamang tubig. Baka nagkamali kayo sa tubig kasi may maling tubig, mayroong tamang tubig. Ang tamang tubig, yung may halong fulvic mineral na. No? Yun po yung inumin araw-araw. At mag-take nitong tinatawag nating molasses. No? At para gusto nyo talaga ng kompletong solusyon, itong tinatawag natin na 7 days cleansing formula.
0: Mm-hmm.
1: Nandito na lahat ito, no? Para i-restore kung ano man yung mga organs, ano man yung problema sa inyong katawan. No? Either sa inyong dugo, sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong heart, lahat na yan, no? I-detoxify gamit itong 7 days cleansing formula. Ito po yung mga natural na mga material, mga gawa ng Diyos. Ang ginawa lang ni Dok Alternatibo, inihanda yung mga tanim, yung mga natural na paraan para madali po ninyong mainom. Kaya bisitahin, no? May alternatibo na siyang pwede po ninyong gamiting solusyon sa inyo pong iniindang problema.
0: Napakinggan natin ang ating eksperto, walang iba, Doctor of Ministry in Natural Healing, Dok Anastacio Halaman Jr. Maraming salamat mga kapanalig sa lahat po na nagantabay. Wala na tayong sapat na oras. Bukas na naman pumuli sa ating pagsasama dito lang sa programang Dok Alternatibo. Sa pangalan ng buong puwersa ng Dok Alternatibo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng de Libo. Ako yung nagkasama, Doctor of Ministry, Natural Healing, Dr. Rich Liego. Sumain niyo ang katutuhanan. Ang Dok Alternatibo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
2: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
3: Dok Alternatibo.
4: Dok

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846 ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ang Panginoon ng isang bagong kanta at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Sa araw na ito mga kapanalig, sama-sama tayong magbigay puhi sa Panginoon at magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw at gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig, ang balita't umaabot sa duluhan ng daigdig. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran. Init niyong nadarama sa lahat ng daigdigan. Ang kalangitan ay naghahayag ng iyong kadakilaan.

0: Ama, nasa iyo ang ganda ng buong sanglilikha at ang kabutihang tinatamasa namin sa iyo lahat nagmula. Tulungan kaming masimulan ang araw na ito ng may galak sa ngalan mo at gamitin ito sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
1: Ngayon naman, buong pag-ibig at pagtitiwala tayong manalangin ng Santo Rosario. Sa bawat misteryo ng Santo Rosario, inaanyayahan tayong pagnilaya natin ang mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus at ni Maria.
2: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
3: Amen.
2: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Mga misteryo ng liwanag. Sa pagninilay natin ang misteryo ng liwanag sa Santo Rosario, ipanalangin natin ang pagpapalaganap ng buhay. Ang unang misteryo, ang pagbibinyag kay Jesus sa Jordan. Ipanalangin natin ang mga kabataan na maunawaan na sagrado ang buhay at mag-ingat sila sa mga delikadong uri ng ugnayan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo, ang pagpapahayag ni Jesus ng sarili sa kasalan sa Kana. Ipanalangin natin ang mga bata na nasa sinapupunan pa lamang. Ingatan nawa sila ng mga kamay ng Panginoon.
6: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
2: Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong misteryo,

0: sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
5: Ang ika-apat na misteryo, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ipanalangin natin ang pagbabalik-loob ng mga kumitil ng buhay sa pamamagitan ng aborsyon.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
5: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.

0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalimang misteryo, ang pagtatalaga ng Eukaristiya bilang tanda ng misteryong Paskwal. Ipanalangin natin ang mga ipinalaglag na sanggol na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na masilip ang buhay sa labas ng pinaghuhubugan sa kanila. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
1: Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, abang pintakasi ka namin, lingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon namin. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na ang kaisa-isa mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, itinango para sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinapangako. Alang-alang sa Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: manatili kayo sa aking pag-ibig. Mapagpalang araw ng Webes, Kapanalig, Kapistahan ngayon ni Santa Rosa Venerini. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 15, Talata 9 hanggang 11.
1: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
2: "Katulad ng pagmamahal sa akin ng Ama, gayon din naman ang pagmamahal ko sa inyo. Manatili kayo sa pagmamahal ko. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa pagmamahal ko katulad ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama at ng pananatili ko sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at maging ganap ang galak ninyo."
0: Ibinahagi po ni Sister Pinky Barrientos ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. God is the source of all love. We learn to love others in imitation of Jesus. Ipinakita sa atin ni Jesus ang tunay na pag-ibig, kung paano mahalin ang kapwa, kahit na ang taong nakasakit sa iyo, at kahit mga taong mahirap mahalin. Ani Jesus, manatili sa aking pag-ibig, tulad ng aking pananatili sa pag-ibig ng Ama. Ang Diyos ang pinagmumula ng tunay na pag-ibig. Natututo tayong magmahal sa iba bilang pagtulad kay Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay higit pa sa isang emosyon o mapagmahal na pagmamalasakit. Ang kanyang pag-ibig ay isang kaloob ng kanyang sarili na naglalapit sa atin sa pakikiisa sa Kanya. Ang manatili sa pag-ibig ni Jesus ay nangangahulugang mabuhay, kumilos at umiral sa kanyang presensya. Kung sumusunod tayo sa mga kautusan ng Diyos, ito ay hindi mahirap isabuhay, dahil ang utos ng pag-ibig ay nabubuo lamang sa dalawang mahalagang punto, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi natin maaangkin na mahal natin ang Diyos kung wala tayong malasakit at pagmamahal sa kapwa. May kasabihan na, "Love makes the world go round." Ang pag-ibig ang nagpapaikot sa mundo. Kadalasan nga sinasabi natin ito ng pabiro, pero kung pagninilayan natin ang malalim ang meaning, matatanto natin ang katotohanan ng kasabihang ito. Di ba ang pag-ibig ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang mundo, ang tao? Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa tao ang tanging dahilan kung bakit inialay niyang sarili sa krus at kamatayan. Kapanalig, sikapin nating ipakita sa bawat aspeto ng buhay ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga simpleng bagay, katulad ng pagtulong sa nangangailangan, magbigay ng panahon sa kapwa, magpatawad sa nakasakit sa atin, and by walking the extra mile for others. Ang ganitong uri ng pag-ibig ang isinabuhay ni Santa Rosa Venerini na ipinagdiriwang natin ngayon. Ginamit niya ang kanyang talino, yaman, lakas at panahon para bigyan ng religious instruction ang mga kabataan at mailapit sila sa Panginoon. Isang konkretong paraan ito ng pagpapakita ng pag-share ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Kapanalig, ang tunay na pag-ibig ay banal. Hindi ito nagmumula sa atin, kundi dumadaloy mula sa Diyos patungo sa atin at sa pamamagitan natin. Ang pag-ibig na ibinabahagi natin sa kapwa ay pag-ibig na itinanim ni Kristo sa ating puso. Kapanalig, sana'y natulungan ka ng ating maikling pagninilay sa salita ng Diyos. Muli, ano man ang laman ng iyong puso, pasasalamat at kahilingan, i-text mo lang sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng ating programa, Salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. At sa ngalan ng Daughters of St. Paul at Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang mapayapa at magandang umaga. Patuloy kayong makinig sa susunod na programa, Ang Gabay sa Biblia. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sumainyo ang katotohanan.
3: Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipaggadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
4: Happy Mother's Day!
5: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
6: Ma, mahal na mahal kita.
7: Mami, salamat sa lahat.
8: I love you, Nanay.
7: Happy Mother's Day, Mama.
5: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
9: Happy Mother's Day.
10: Flores de Mayo.
11: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
10: Flores de Mayo.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas
0: 846. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanaligang ating Philippine Standard Time, ganap na pong alas 5 ng umaga, araw ng Huwebes, ika-7 sa buwan ng Mayo, taong 2026.

0: Good morning, Thursday! Good morning sa lahat ng mga maagang gumising at good morning sa lahat ng hindi pa natutulog. Welcome po sa Gabay sa Biblia sa Radyo Thursday Edition. Ako po si Brother Jomark Agno.
1: At magandang umaga rin po sa mga maagang gumising dahil may outing. Ingat po kayo sa inyong biyahe. Ako naman po si Adrian Carverby.
0: Yan. Magandang umaga sa inyo mga kapanalig, sa mga bumabiyahe ngayong araw na to. Yan, ingat-ingat po tayo, no? Yan, gaya na sabi kayo ni Brother Adrian, baka yung iba ay bumabiyahe papunta sa outing.
1: Oo, usong-uso ngayon yung mga pabiyahe na may pa-swimming. Ayan, sobrang init, no? Yes. So, ingat, huwag matapon ng spaghetti. Oh. At yung mag-enjoy, of course, no?
0: Kaya natin, syempre, dahil kung may babiyahe papunta ang outing, meron din naman mga babiyahe papunta sa kanilang mga trabaho. Mga maagang gumising, no? Papasok ng kanilang trabaho. Yan, at marami pa yan, no? Si Sister May Cano, gumigising na maaga yan, hindi para sa biyahe, no? Para maganda ng almusal ngayong araw na to. Good morning sa iyo, Sister May. At syempre, binabati rin natin ang mga kapanalig natin na nasa kanilang mga trabaho pa ngayong mga oras na to, yung mga kapanalig natin nasa BPO at pauwi pa lang ngayong mga oras na to. Yan, magandang umaga sa inyo at sa lahat na nakatutok sa atin online. Yan, sa Facebook live streaming ng DZRV 846 at sa Light of Jesus Family at sa YouTube account ng Veritas PH. Magandang umaga sa inyo. Yan, binabati ko ng Sige, yes, bro.
1: Mapapanood din tayo sa Veritas TV Sky Cable Channel 211 at via Veritas
0: YouTube. Yes, yata. Batiin natin ba, brother, ang mga kapanalig natin na na nakatutok sa atin online, no? Unahin ko na ito nasa Facebook live streaming ng DZRV 846 and dyan si Brother Monching Maribaw. Naku, hindi mawawala yan. Si Brother Robert Bernardo, sabi niya, blessed morning po kapanalig from Navota City, praying for good health and safety today. Yan, si Griseria Pugaw Pakaira, sabi niya, good morning, gabay sa Biblia, every gising is a blessing. Thank God, from Binondo, Manila. Yan, si Lina Aure is watching, trust day, thank you Lord, from San Miguel, Bulacan. Si Lulu Alarcon, sabi niya, good morning, a blessed day ahead. Yan, si Agnes Caino is also watching. Si Maria Elena Haring, sabi niya, good morning po from Hermosa, Bataan.
1: Wow.
0: Yan, at, si Sister May Cano, yan, nag-message pa sa akin. Nagpapasalamat siya dahil binati natin siya. Sabi niya, every gising is a blessing. Yan, si Sister May Cano ay malaking blessing talaga yan, no? Medyo matagal na kami hindi nakikita ni Sister May, pero nako, nakatatak talaga sa aking isipan kung paano siya naging blessing hindi lang sa buhay ko, no? Kundi sa buhay ng mga taong narian, sa mga natulungan na nila, no? Sa Caritas Caloocan, sa buong diocese ng Caloocan, yan. Good morning sa iyo, Sister May, at sa iyong mga kasamahan. At binabati ko rin siyempre ng magandang umaga ang mga kapanalig natin na magbe-birthday, no?
1: Yun.
0: Yan, no? Si Sister May Auntie ng Gabay sa Biblia Sunday Edition, kakatapos lang ng birthday niya.
1: Belated happy birthday po, sis.
0: Yan, si Sis Lisabel Rodriguez, magbe-birthday bukas. At ang aking mabuting kaibigan na si Father Paulo Pirlo. Yan, good morning sa iyo, Father. At syempre, meron tayong servant sa The Feast. The Feast, Walter Mark Caloocan, na mag-birthday na, no? Sabay pa sila, si Yana at si Rika. Yan, mag-celebrate na kanilang birthday on May 12. Yan, at, binabati ko rin syempre ang aking kasamahan sa trabaho, si Sir Reginald Santiago, na magbe-birthday on May 12. Yan, next week yan. Ako, enjoy your birthday, sir. Yan, ikaw, brother, baka may babatiin ka.
1: Ayan, batiin ko rin sa akin naman. Batiin ko yung aking mga kasamahan na guro at mga mag-aaral ko ng STI Caloocan. Magandang umaga po sa inyo. So, gulat ako eh. Pati yung katabi ko sa faculty. Nakikinig na sila umaga pala. No? So, good morning sa inyo. ang Youth Ministry ng St. Gabriel the Archangel Parish at ang Santa Cruz Parish Youth Ministry na nagkaroon ng youth encounter last time sa pamumuno ni Father Abel Caballero. Ang mga kiyapo fathers natin, Father Jade, Father Marion, Father Robert, magandang umaga po sa inyo. Gayun din po, binabati ko yung aking mga titos and titas na napakabuti sa akin, sila Tita Gloria Bernardo, Tita Angie Vergara, Tita Joy Vergara, at Tita Ann. Ayan, sila ay mga kaparokya po natin ngayon na patuloy na sumusuporta sa ating profession. So, at the same time, binabati ko rin po yung ating mga youth encounter participants, no? Sa buong Pilipinas na naabot ng ating coverage. Magandang umaga po sa inyong lahat. Eh, makikita niyo yung youth encounter na kahit sa ating Diocese of Caloocan. Ngayon, Arkham at ay may in-organize na na-reunion. So, pwede dyan at makiisa sa mga gawain ng atin. Lang, kuya.
0: Yan. At syempre, batiin din natin si Mamu G na nakatutok sa atin online at si Leonila Cabillo. Sabi niya, good morning po. Watching from Barangay Siranglupa, Calamba City. Yan. Napakarami ng na nakatutok sa atin online. Yan. Kaya don't forget to like at i-share ang ating live streaming para marami tayong mabless ngayong araw na to. At dyan sa comment section, i-mention mo naman yung mga kapanalig na gusto mong mabless kahit mapanood nila ng replay itong ating programa. Yan at syempre napakarami ng ating pag-uusapan kaya simulan na natin ang araw na may pusong punong-puno ng pasasalamat at pagkonekta sa ating Panginoon sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan, at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako'y pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Ang gabay story para sa araw na ito ay pinamagatang Superhero Checkup na isinulat ni Didoy Lobato on MP. Nais kong maramdaman ng pamilya kung pwede silang magtiwala sa akin. Kahit hindi ko ito magagawa, pagod ako. Pinapayuhan ko ang mga tao na ngunit sinasagat ko ang aking sarili hanggang sa palalahanan ako ng katawan ko, ng asawa ko. Ipinahayag ni Jesus, sabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang malubos ang kagalakan. Ang pag-ibig niya ay tungkol sa kaganapan, kapayapaan, at kaligayahan. Paano tayo mananatili sa pag-ibig na huminto sandali, tumitigil ako na at nagdarasal. Hindi ako Diyos. Siya ang may hawak ng lahat. Hindi ako. Pangalawa, pagpahinga ng konsensya, ang tulog, katahimikan, at pahinga ay hindi luho, kaligtasan. Pangatlo, tumanggap bago magbigay. Dapat kong unahin ang pagdarasal at kaligtasan. Kapat, isuko ang kontrol. Napapatakbo ng Diyos ang sanlibutan ng maayos kahit hindi ako makialam sa bawat detalye. Paalala sa sarili, huwag sikaping maging superhero. Kahit ang mga doktor ay nangangailangan ng siya. Oo, pati ng tulong. Pagninilay, ang pananalig ay katirang nakapahinga sa Diyos. ayon kay Charles H. Spurgeon. Kung iwas ako at wala sumunod sa iyo, Santa Rosa Venerini, manalangin.
0: Yeah, napakaganda ng ano ng ating gabay story sa araw na 'to, no? At sigurado lahat naman tayo makaka-relate, no? Kasi syempre lahat tayo, lalo na 'yung mga maagang gumigising, no?
1: Oo.
0: No? Tsaka yeah. 'Yung mga pauwi pa lang ngayong mga oras na 'to, dahil syempre lahat naman tayo ay gusto natin ng matiwasay, magaan na buhay, no, masaganang pamumuhay. At dahil syempre dahil meron tayong mga goals, no? Ang tendency ang nangyayari, no? We abuse ourselves.
1: Yes.
0: Sobra-sobra. You know, sobra-sobra nating inaabuso ang sarili natin. And today's invitation, kung isa-summarize natin yung lahat ng pagbasa natin ngayon, no, yung binasa natin yung ating gabay story, no. Yan, kung isa-summarize ko siya, ang kaya kong words na gamitin dito, o ang kaya kong phrase na gamitin dito ay magpahinga tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon, no? Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na makasama niya, no? Minsan sa sobrang busy ng mundo natin, nakakalimutan natin siya. Pero si Lord, no, si Jesus, ini-invite tayo ngayong araw na 'to na anak, pahinga ka muna, magkasama naman tayo, no? Imaginein mo yung isang lugar, no? At yung lagi kong inimagine pag nahihirapan ako makatulog, isang field. Tapos sa gitna ng field na 'yon, meron isang puno. Tapos napakalawak ng kanyang mga branches, napakarami ng kanyang mga dahon. Tapos yung sa ilalim ng puno ay shade talaga. No, talagang hindi ako maiinitan, hindi ako mauulanan. So nagpupunta ako doon sa ilalim ng puno na 'yon, nagpapahinga at kasama ko si Jesus. Yan ang imagination ko pag hindi ako makatulog. Bakit ko siya ini-imagine? Kasi sa mga pagkakataon na hindi ako makatulog, napakarami kong iniisip, no? Ang dami kong inaalala. Yan. At ang tanging prayer ko lang ay, Lord, gusto ko magpahinga kasama ka kasi napapagod ako. Yan. At sigurado ko kapanalig ngayong araw na to, marami kang pinagdaanan itong week na to, or maybe in the past month or past week, no? Maaring hindi naman talaga pagod ng katawan, no? Maaring pagod din ng emosyon, no? Pagod ng isip at kung ano-ano pa. Yan, maaring hindi naman talaga pagod sa trabaho, maaring pagod din sa relasyon, maaring pagod sa pinansyal, no? At kung ano-ano pang problema. Ngayong araw na 'to, pumunta ka doon sa ilalim ng puno na 'yan at hayaan mo na magpahinga sarili mo kasama ang Diyos dahil matagal ka na niyang hinihintay, no? Gaya ng sinabi kanina dito sa ating pagbasa, ito ay pagtitiwala sa ating Panginoon. Yan, at ngayong araw na 'to, today is Thursday, Trust Day. Yan, magpahinga tayo na may punong-puno ng pagtitiwala sa Kanya. Yung mga bagay na hindi mo naman dapat dinadala, hayaan mo si Lord ang magbigay niyan, no? Yung mga laban na hindi naman talaga sa'yo, hayaan mo si Lord ang lumaban para dyan. Yan, at sigurado ako, brother, marami kang gustong share para dito, no? Kaya alam ko, mabibitin tayo sa oras. Kaya magbe-break muna tayo, mga kapanalig, sa loob na isang maiksing patanastas.
2: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay maiinom sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw! Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
1: ganado!
0: Sa pamilya,
1: ganado!
0: At syempre, kapag good times,
1: ganado!
0: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at liver aid. Ang liver aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng liver aid dahil kami ay
1: ganado sa kalusugan!
0: Liver aid,
1: it's liver lover, boys!
0: Mahalagang paalala, ang liver aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: At nagbabalik po, Brother Jomark Agno.
3: Brother Adrian Carl Barvin.
2: Yan, para sa Gabay sa Biblia sa Radyo, Thursday edition. Yan, at good morning sa lahat ng mga kapanalig natin. Batiin ko muna, brother, ang mga kapanalig natin na katutok sa atin online sa Facebook live streaming ng DZRV 846. Yan, at again, don't forget to like at share ang ating live streaming, mga kapanalig. No? Nandiyan si Brother Randy Vidal. Yan, na napakaganda na kanyang prayer. Si Brother Rick Galang, sabi niya mapapalang umaga po sa ating lahat, mga kapanalig. Watching from Balik-Balik, Sampaloc, Manila. Si Dodong Fulgerinas, Femi Bugayong, sabi niya, birthday blessing for my daughter, Malu Bugayong. Thanks and God bless. Happy birthday, Malu Bugayong.
3: Happy birthday po.
2: Yan. Ikaw, brother, baka may babatiin ka.
3: Batiin po natin sa ating Light of Jesus family page, Kati Kalamlam, magandang umaga po, Miss Kati Kalamlam. At dito rin po sa ating Veritas PH live stream, nandito naman po si Lourdes de Guzman. Magandang umaga po sa inyo. Sa text line din po natin, may mga nag-text. Ano? Ito, sabi dito, Blessed Thursday, Brother Joe Mark and co-host. Marang kilala ko na to. Co-host na ulit, ang tawag sa akin. Mabagbalang umaga. Grateful for the gift of life and for all God's blessing to me, my family and loved ones. Please include in your prayers my family, loved ones, and me for healing, good health, and financial blessings, and for the world peace. Nanay Dulce Fabre of Las Piñas, magandang umaga po, Nay Dulce. And si 9801, good AM, mga anak. Sige po, hindi joke lang. Mga anak, please pakisama si Judy Cueto at Alexander Dulay for eternal repose. Thanks, mga anak. Ang sweet nung may mga anak, ano? Oh, ang sweet.
2: Ramdam ko yung pagkabata ako pag ganyan.
3: Kaya nga eh. Oo. Ayan. So,
2: okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, brother, no? Naputol tayo dun sa part na alam ko may gusto kong sabihin. Yeah, sige.
3: Kasi na-miss ko kayo. Wala po kasi anong nakaraan, di ba? Wala po anong nakaraan. Alam nyo, isa lang ang sagot ko dyan, pagod, no? Alam ni Brother Joe Merkin kung gaano pa yung schedule, no? Lalo na ang schedule ay tuloy-tuloy, no? At sometimes, yun din po ang sagot dun sa tanong. Ito yung natuwa ko dito sa gabay story natin, no? God loves us. God wants you to be happy. Therefore, ikaw rin, isave mo yung sarili mo. No? Kasi, pagod ka ng pagod. At the same time, pagka naubos ka na, papaano na? So, tama. At some point in time, hindi po natin kailangan sabihin sa mundo na matatag tayo at kaya natin sa lahat. Pero, minsan kailangan natin magpahinga. Meron kasing naging reasoning na naalala ko kayo, Joe Mark, kung tama ako, ha. Pero ako, ito, babaliktarin lang natin ng kaunti. Sabi nila, wala daw karapatan, lalo na ang mahihirap magpahinga. No? Sabi nila yan eh, kasi syempre mahihirap tayo, hindi natin afford ang pahinga, kailangan natin kumayod ang kumayod. Pero ang katotohanan yan, ang mga taong kumakayod ng mas madami ay dapat mas magpahinga. Dahil once na tayo po ay kumayod ng mas marami, tapos hindi natin kinuha yung pahingang kailangan natin, mas marami pong tinutulungan tayo sa buhay na pwedeng mawalan dahil nawala ka. So, mga kapanalig, the call for today is rest not just rest and sleep, but rest in the dwelling place of our Lord. Doon ka magpahinga kay Lord. So, wag mo literal yan. Baka mamaya, advice pala sa gabay sa Biblia sa radyo, magpahinga, so absent ka. Hindi ka na. baka yun yung interpretation na it's for time to you, it's a time for you to reflect that God is always there for whatever you have. Gusto lang ng Diyos na maging masaya ka. At syempre, gusto lang ng Diyos na piliin mo yung para sa iyo naman at hindi naman lagi para sa iba. Hindi naman masama maging selfish kahit minsan. Kahit minsan piliin mo yung sarili mo.
2: Amen. Napakaganda, no? At alam niyo mga kapalyarig, itong ating gabay story sa araw na ito, yung Bible verse na binasa natin dyan, no? Ay hango din sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, no? Kung saan si Jesus, no? Si Jesus, kasama niya yung mga disciples niya. At nangyari ito during the Last Supper, no? At ganun din naman, no? Itong mga disipulo ni Jesus, pagod din naman sila sa buong maghapon na pagtatrabaho, no? Buong maghapon pagsunod kay Jesus, no? Pero at the end of the day, ano ba nangyari? Alam natin yan, no? Kasama ni Jesus sa kanyang mga disipulo, umupo at kumain kasama niya. No, hindi naman ibig sabihin na pumunta ka na simbahan at doon ka kumain. ang tinutukoy sa atin dito ay magkaroon ka ng oras, no, na hindi naman kailangan, gaya na sabi kayo ni Brother Adrian, no, hindi naman kailangan na literal na absent ka, no. Ang pahingang tinutukoy dito ay yung nandun ka sa presensya ng ating Panginoon, no. Napakaganda na sinabi ni Jesus dito sa ating pagbasa, no, na if you keep my commandment, you will remain in my love. Diba? Kasi itong binili ni Jesus na to, no, gaya na sabi ko kanina, tayo ay tinatawag, iniimbitahan tayo ng Diyos, yeah, na makasama natin siya. Kaya lang, minsan, nagkakaroon tayo ng pangit na pag-intindi pag sinabing commandment. Kasi nakikita natin siya bilang tao, no? Minsan nagkakamali tayo ng pag-intindi. Iniintindi natin yung salit ng commandment as like ito ay utos at wala kang kayang gawin, hindi mo siya pwedeng balian, no? Ito ay rule, di ba? Yun. Ang commandment na tinutukoy dito ni Jesus ay parang ganito, kapanalo. Bigyan ko kayo ng magandang analogy. Di ba kapag tayo ay may mga anak, tapos nilalagay natin sila sa crib, di ba? Yung crib ay yung, hindi ko alam kung Tagalog yata ay kuna, kung di ako nakakamali, no? So, nilalagay natin sila sa crib. Tapos, yung crib na yun na yung mundo nila. Doon sila gagalaw, no? Pag tinignan natin siya sa makataong pamamaraan, iisipin natin na, ay, ito lang ang pwede mong galawan. Yan, ito lang yung pwede mong, kung gagapang ka man, ito ka lang pwedeng gumapang, hindi ka pwedeng lumayo-layo, no? Pero alam mo yung pagkakagawa ng crib, napakaganda ng dahilan niya, no? Ito ay protection, no? Protection. Kasi maraming mga baby, no, minsan pag natutulog, nadadaganan. Minsan nga nahuhulog pa sa kama. No. 'Di ba? Pero pag ikaw ay nasa crib, ikaw ay protektado. Nilalagay ka sa crib para protektahan, no? Hindi ka madaganan, hindi ka mahulog, no? At magkaroon ka ng kalayaan na makagapang. Pero dun lang sa dun sa crib na yon. Pero yung crib na yon ay protection. At bakit ka pinoprotektahan? Kasi mahal ka ng Diyos.
3: Yan.
2: Ngayong araw na to, ilagay mo yung sarili mo, mga kapanalig, dun sa crib, no? Kasi anak tayo ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos na ilagay ka dyan sa crib para maramdaman mo yung pagmamahal niya at yung protection niya para sa'yo.
3: Amen. Ganda, no? Parang yung sakto yung Mother's Day, no? Mother's love, no? There's Amen. Boundaries. And there's boundaries created by our parents, because not really na pinagbabawalan lang tayo, pero meron kasing pagpapahalaga sa atin dahil minamahal tayo. So, balikan yung ano ko, Joe Mark, nung pinag-usapan natin kanina, the rule. There's two rules. I remember tinotalk namin to ni Gabay sa Biblia sa Radyo Tuesday edition ko, JL, Brother JL Chico. Ito yung dalawang rule ni Jesus, no, na nag-sum up nung Ten Commandments, no. Sabi dito, to love God completely, yung isa, yung with all of your heart, soul, and mind. Tapos yung isa, to love your neighbor as yourself. I think that's the rule. Ngayong araw na ito, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay magmahal sa kapwa, pero higit din, mahalin ang sarili. Dahil wala namang hinangad ang Diyos. Sabi nga dito, sinasabi ko sa inyo, mga bagay na ito, makihati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Sinishare niyo yung saya. No? Ewan ko kung yung nakikinig ngayon nakabusangot, no? Kung nakasimangot ka. Pero sinasabi ng Diyos, it's your time to smile. It's your time to rest. It's your time to be happy. And you see those loving people, no? They're gloomy. Tingnan niyo yung mga mukha ng mga taong nagmamahal mo saya. O, check niyo yung inyo, no? Minsan, ay, bakit ko na? Kasi lagi tayo nakabaw dun sa konsepto ng kailangan natin mahirapan, kailangan natin mapagod ng sobra para patunayan natin ang buhay sa iba. Pero ang katotohanan dyan, mga kapanalig, ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na binabahagi din natin sa iba. At sana, today, kung ikaw si galit ng morning, no, sana wag na. Sana i-tempers mo na yan, nay. Tay, oh, ayan na. Personal, oh, nagulat si nanay. Oh, bah, kinakausap ako. Oh, nay, huwag ka nang magalit. Dahil ang mission natin sa mundong ito ay magmahal. Magmahal kahit masakit, magpatawad, kahit walang kapalit.
2: Amen. Napakaganda, no? At lahat ng sinabi mo na yan, ano, brother, no, ay pagsunod sa ating Panginoon, no? Pag-abide sa kagustuhan niya. Yung isang verse dito sa ating pagbasa, yung sinabi ng remain in my love, ay pagsunod sa kanya yan, no? Gaya ng lahat ng binanggit mo kanina. At ito yung promise, mga kapanalig, no? Misa kasi iniisip natin na susunod naman ako dyan tapos titigil yung mundo ko. Hindi, mga kapanalig, no? In fact, yung pagsunod sa kanya ay patuloy na pag-andar ng mundo mo. Walang mababago doon, no? Actually, mas gaganda pa nga kasi yung sinabi na remain in my love, eh, isang tema lang doon sa sinasabi na abide doon sa kagustuhan ni Jesus, no? Yung abiding in him is equivalent to staying connected. No, syempre kapag nag-obey ka kay Lord, no, you stay connected with him kasi meron kang nirerespeto. And when you say na you stay connected, it is also equivalent sa living a fruitful life. Yan. Kung iniisip mo, kapanalig, na titigil ang mundo mo, hindi po. No, ang pagsunod sa ating Panginoon is also staying connected at the same time living a fruitful life. At syempre lahat tayo gusto natin ng fruitful life. Yan na. Kaya nabitin tayo sa ating usapan, no, napaganda ng yeah. Kung nabitin ka, kapanalig, makita-kita tayo this Sunday sa the feast, Walter Mark Caloocan. Iniimbitahan ka namin kung malapit ka lang diyan sa area, no, ito ay nasa Maypaho, Caloocan. Yan, makita kita tayo ang feast namin, feast mula ng 8:30 a.m. Susundan to ng powerful praise and worship at ng inspiring talk. At meron pang isa sa the feast, Caloocan Victory Plaza. Ito naman po ay sa monumento. Kung malapit ka diyan, yan, makita-kita po tayo diyan. Yeah, syempre iniimbitahan din natin ang ating mga kapanalig na patuloy tayong suportahan dito sa ating programa at sa lahat ng programa ng Veritas, no. Sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng ating live streaming para marami tayong maabot ng mga kapanalig, lalo na 'yung mga hindi pa masyadong kilala si Jesus or hindi pa kilala ating programa. Yan, napakaganda ng ating mga topic dito at nawa marami tayong ma-bless ng mga kapanalig pa natin. At syempre, tapusin natin ang araw na to na may pusong punong-puno ng pasasalamat at pag-surrender sa ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay na muling pinagkaloob mo sa amin. Dinisin mo ang aming isip at puso at makitanawa namin at maintindihan ang buong pagmamahal mo. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba, pusong nagtitiwala, pusong naniniwala at pusong kinikilala ka. Dinadalangin namin ito na may buong pagmamahal sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
3: Amen.
2: Yeah, maraming maraming salamat mga kapanelik sa muli pagsama niyo sa amin muli. Ako po si Brother Jomark Agno.
3: Ingat parate at ingat lagi sa lahat ng biyahe. Ako naman po Brother Adrian Kirkwarmin.
2: Na nagsasabing sa Yesus ang ating gabay habang buhay. Abangan ang Veritas Balita. Sumayin niyo ang katotohanan.

Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Kapanalig Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
3: Ang oras ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
4: Broadcasting live mula sa Veritas 846 Studio sa Quezon City. Narito na ang Veritas Balita. At ngayon, ang inyong tagapaghatid balita.
5: Mapagpalang araw mga kapanalig ni Webes, ikapito ng Mayo taong 2026. Sa ngalan ni Norman Dihia, kayo maging tagapaghatid balita, Marian Navales Pulgo.
6: Mga pangunahing balita.
5: Simbahang Katolika naninindigan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagsusulong ng kapayapaan. Commission on Human Rights na nawagang wakasan ang red tagging niya. Kakulangan ng tugon ng pamahalaan sa krisis ikinabahala ng think tank grupa. World Health Organization nagbabala sa banta ng Hanta virus. At sa balitang simbahan, panukalang subuswak ng Archdiocese of Cebu na isumite na sa Vatican.
6: Veritas Balita.
5: Sa mga balita, iginiti Pope Leo XIV ng paninindigan ng simbahan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagsusulong ng kapayapaan kasabay ng kanyang pagharap sa mga batikos mula kay U.S. President Donald Trump. Sa kanyang pag-alis mula sa Castel Gandolfo, sinabi ng Santo Papa na bukas siya sa kritisismo. Ngunit dapat itong nakabatay sa katotohanan na binigyan din ng pinunong pastol na matagal ng tutol ang simbahan sa paggamit ng nuclear weapons at malinaw ang posisyon nito laban sa usapina. Ang pahayag ay kasunod ng akusasyon ni Trump na sinasabing kinukonsinti ng Santo Papa. Ang pagkakaroon ng nuclear weapons ng Iran isang aligasyong pinamulaanan ng Vatican. Dagdag pa ni Pope Leo, patuloy niyang isinusulong ang mensahe ng kapayapaan. Mula rin siya ay mahalal bilang pinuno ng simbahang Katolika. Pagugulita sa isinagawang apostolic journey ng Santo Papa sa apat na bansa sa Afrika. Pangunahing mensahe nito ang pagsusulong ng kapayapaan kung saan iginiit na ang pagbisita sa mga bansa ay isang misyong pastoral at hindi politikal. Samantala, abala na sa paghahanda ang lungsod ng Pompeii sa Italy para sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa May 8, kasabay ng unang anibersaryo ng kanyang panunungkulan bilang Santo Papa. Inaasahan ang pagbisita rin ng libo-libong deboto at pilgrim sa Shrine of Our Lady of the Rosary of Pompeii, kung saan pangunahan ng Santo Papa ang banal na misa at tradisyonal na panalangin para sa mahal na birhena. Ito ang kauna-una ang pagbisita ni Pope Leo XIV sa Pompeii at unang papal visit sa lungsod mula na bumisita si Pope Francis noong 2015. Bukod sa misa, makikipagkita rin ang pinuno

0: Pilipino na magkakasunod na kalamidad. Ito ang mensahe ni Bishop Marquez matapos maranasan ng magnitude 6 na lindol sa San Julian City, Eastern Samar ng Lunes, ika-4 ng Mayo. Ayon sa obispo, bagamat magkarating lalawigan ng diocese at kung saan naitala ang epicenter ng lindol, ay ligtas at walang gaanong pinsala ang naranasan ng mga mamamayan sa diocese ng Morongan. Ngayon pa man panawag ng obispo ang pagkakaisa higit na sa panahon ngayon na sa mga nasalanta ng lindol at naranasan na din ang pagsabog ng Bulkang Mayona noong nakalipas na linggo na naapektuhan ng maraming Pilipino. Padalangin ng obispo ang kaligtasan ng mga Pilipino ngayon higit na ng mga biktima ng sakuna dahil anumang oras ay maaari itong maganap. Gayun din ang panalangin ng obispo sa kagiyat na pagbangon at panunumbalik ng buhay ng mga Pilipinong biktima ng pagsabog ng bulkan at lindol. Samantala, nananawagan ang Reporters Without Borders sa mga otoridad ng Pilipinas na tiyakin ang ganap na transparency sa investigasyon sa pagkamatay ng mamamahayag na si RJ Nicole Ledesma kasunod na magkasalungat o pahayag mula sa militar at kanyang mga kasamahan. Isinasagawa na ng Commission on Human Rights ang hiwalay ng investigasyon upang linawin kung napatay si Ledesma sa enkwentro o habang nagsasagawa ng coverage. Ang nasabing mamamahayag ay editor ng online outlet na Paghimutad Negros at regional coordinator ng Negros Island para sa Alter Media Network ay kabilang sa Toboso 19 na nasawi sa operasyong militar laban sa armadong grupo noong April 19 sa Negros Occidental. Ayon sa RSF, iginit na mga kasamahan ni Ledesma na hindi siya bahagi ng labanan at sa halip ay nag-uulat sa isang komunidad na magsasaka hingil sa pagpapalawak ng renewable energy project sa lugar kung saan siya ay napaslang. Pariing pinamulaanan ng militar ang pahayag at iginit ang lahat ng nasawi ay membro na armadong grupo na siya namang kinontra ng New People's Army at iginiit na si Ledesma isang mamahayag at hindi kasapi ng grupo. Dahil sa magkakaibang versyon ng mga pangyayari, iginit ng RSF ang pangailangan ng isang malaya at transparent na investigasyon upang matukoy ang katotohanan. Ayon sa datos, ang ating isang Pilipinas sa mga pinakamapanganib na bansa para sa mga mamamahayag, kung saan may 104 napapatay mula nang maibalik ang demokrasya noong 1986 at pumbeso sa 184 bansa sa 2026 World Press Freedom Index. Nilinaw ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na hindi kailangan ng mayoriyang boto sa Kamara upang umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabata, sapat na ang boto ng 1/3 ng miyembro ng House of Representatives o kabuuan 106 na kinatawan para maipadala ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Giti Defensor Marie ang kumakalat na impormasyon na maaaring maisantabi ang impeachment kung mas marami ang bumoto ng no kaysa sa yes sa plenaryo. Ipiniliwanag ng mababatas ang botohan sa Kamara hindi paghatol ng pagkakasala, kundi pagtukoy lamang kung may sapat na batayan para isulong ang kaso sa Senado. Nauna nang iaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report na may probable cause patapos ang unanimous vote sa 55 miyembro. Igyan din pa ni Defensor na kahit mas marami ang tutol, hindi ito hadlang basta makuha ang kinakailangang boto para maiakyat ang kaso at sa huli, ang Senado pa rin na magpapasya kung mapapatunay nagkasala o mapawalang sala ang opisyal. Samantalang tinuturing naman ni Defensor na pinakamabigat na ebidensya sa impeachment laban kay Vice President Duterte ang video kung saan nagbanta ito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Defensor, ang video ay hindi lamang simpleng banta kundi maaaring ituring na betrayal of public trust at isang mabigat na krimen na saklaw ng impeachment.
1: Kabanaligang ating Philippine Standard Time, 41 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Ang oras ay inihatid sa inyo ng JRS Express.

0: Mahalagang paalala, ang tumerga plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa politika.
2: Commission on Human Rights ha, nawagang wakasan ng red tagging ang ulat mula kay Reynaline Letran Ibanez.
3: Nanawagan ng Commission on Human Rights o CHR ng agarang hakbang upang tuluyang wakasan ng red tagging at maprotektahan ng mga human rights defenders sa bansa. Ang panawagan ito ng Komisyon ng Karapatang Pantao ay batay sa resulta ng National Inquiry ng Komisyon on 25 hinggil sa kahalagahan ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa CHR, nananatiling laganap ang red tagging na patuloy na pagbabansag sa mga individual at grupo bilang komunista, terorista o kaaway ng Estado kahit walang sapat na proseso o ebidensya. Binigyan din ng CHR na ang ganitong mga gawain ay naglalagay sa mga mamamahayag, abogado, estudyante, manggagawa, katutubo at iba pang sektor sa panganib ng pagbabanta, pananakot at karahasan. Dagdag pa ng komisyon, naaapektuhan din ito ang pangunahing karapatan ng isang individual tulad ng kanilang buhay, kalayaan, seguridad at malayang pagpapahayag. Nanawagan din ng CHR sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na magsagawa ng magkakaugnay na hakbang upang tugunan ang usapin. Sa bahagi naman ng simbahan na sasaad sa patrimenteries ni Pope John XXIII na mahalaga sa pagkakaroon ng isang maayos na lipunan, ang pagkilala at pagsasabuhay sa dignidad ng mga karapatan ng bawat isa sa lipunan. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
1: Veritas Balita.
2: Samantala, isinusulong ni Senator Risa Ontiveros ang malawakang reforma sa party list system. So, ang magitan ng Senate Bill 2090 o Party List Reform Act, nalayintiyakin ang tunay na representasyon ng mga sektor na kulang sa boses sa Kongreso. Sa kanyang sponsorship speech sa Senado, binigyan din ng senador na ang party list system na nakabatay sa 1987 Philippine Constitution ay nilikha upang magbigay ng espasyo sa marginalized at underrepresented sectors ng lipunan. Ayon kay Ontiveros, tayo din ang panukala na ibalik ang orihinal na diwa ng sistema. Isang mekanismo na nagbibigay boses sa mga vulnerabling sektor, nagpapalakas sa mga grupong may malinaw na advokasya at pumipigil sa pang-abuso ng mga may kapangyarihan. Kabilang sa mga pangunahing provision ng panukala ang pagbabawal sa mga party list nominees na kabilang sa political dynasties. Hindi sa mga kontraktor at empleyado ng kumpanyang may kontrata sa gobyerno upang maiwasan ang conflict of interest. Itinaklari ng mga nominee ay dapat tuloy na kabilang sa sektor na kanilang kinakatawan upang matiyak ang lehitimong representasyon. Ang natitirang kalahati ng seat sa ilalaan para sa political party list organizations na may malinaw na ideolohiya at plataforma bilang hakbang sa pagpapalakas ng party system sa bansa. Naglalaban din ang panukala ng bagong formula sa seat allocation upang mas maging makatarungan at naayon sa prinsipyo ang proportional representation. Igilit ng senador na napapanahon na ang reforma upang matiyak na ang party list system ay tunay na nagsisilbi sa demokrasya at hindi nagiging instrumento ng pang-aabuso o interes ng iilan.
1: Ang mundo sa isang minuto.
2: Sa Middle East, naglaan ng Catholic Near East Welfare Association ang halos $1.2 milyong na halaga ng tulong para sa mga apektadong komunidad sa Gaza at West Bank, kabilang ang pagkain, hygiene kits at serbisyo medikal sa gitna ng patuloy na epekto ng digmaan. Layo din ang inisyatiba na matugunan ang agarang pangailangan ng mga pamilya habang pinapalakas ang kabuhayan at infrastruktura bilang bahagi ng patuloy suporta ng simbahan sa mga Palestinong nahaharap sa kahirapan at kawalang katiyakan. Sa Jerusalem, ipinagdiwang ng St. James Vicariate sa lugar ang 70th anibersaryo nito bilang natatanging presensya ng simbahang Katolika na naglilingkod sa mga mananampalatayang nagsasalita ng Hebrew. Binigyan din sa selebrasyon ng patuloy itong misyon ng pagkakaisa, pakikinig at paglilingkod sa iba't ibang komunidad habang pinapalakas ang diwa ng pananampalataya, dialogo at malasakit. Sa Vatican, binigyan din ni Pope Leo XIV na may misyon ng simbahan na tutulan ang lahat ng sumisira sa buhay at dignidad ng tao. Paliwanag ni Pope Leo XIV, ang simbahan ay tinawag upang ilantad ang kasamaan sa iba't ibang anyo at ipagtanggol ang may hirap at inaapi. Kaugnay nito, binigyang linaw din ng Santo Papa ang aral ng Lumen Gentium hinggil sa tungkulin ng simbahan bilang tagapaghatid ng kaligtasan Ayon sa Santo Papa, hindi dapat ituring na ganap ang mga institusyon ng simbahan, kundi patuloy itong dapat magbago at magpanibago.
1: Sa ekonomiya,
2: hinangangambahan ng think tank group na Ewan Foundation na aabot sa hanggang 2 milyong Pilipinong kasapi sa lower middle class ang mapupunta sa poverty line na matapos maitala ng Philippine Statistics Authority sa 7.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong April 2026 o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon kay Ewan Foundation Executive Director Jose Enrique Africa, ikinabigla ng grupo ang labis na pagtaas ng inflation rate ng bansa mula 2.4% na tala noong February 2026. Ikinababahala ng eksperto ang kasalukuyang kalagay ng Pilipinas kung saan isa ang bansa sa may pinakamataas na inflation sa Southeast Asian region, punsod ng epekto na digmaan sa Middle East. Bagamat kinikilala ng Ewan Foundation ang pagtulong ng pamahalaan sa mga may hirap, ay iginitit ang hindi natugunan ng gobyerno ang tumataas na inflation rate na nakakapekto sa lahat ng socio-economic class. Sa tala ng pamahalaan, nasa 1.5 milyong pamilyang Pilipino na ang nakatanggap ng subsidiya. Malayo sa 14 milyong pamilyang Pilipino na nasabing sila ay mahirap patay sa pag-aaral ng social weather stations. Dahil dito pangamba ng grupo, ang 1.7 milyon hanggang 2 milyong pamilyang Pilipino ang mapunta sa poverty line dahil sa kakulangan ng pagtugon ng pamahalaan. Nagbabala naman si Senator Francis Pangilinan sa posibleng price manipulation ng profiteering kasunod ng pagtaas ng rice inflation sa 13.7% noong April 2026 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, nanawagan ng senador sa pamahalaan na tugisin ang mga hoarder, profiteer at abusadong trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Binigyan din ni Pangilinan na kakabahala ang bilis ng pagtaas ng inflation, lalo't direktang naapektuhan nito ang mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Ayon sa PSA, umakyat sa 7.2% ang headline inflation noong April mula sa 4.1% noong Marso, ang pinakamataas sa loob ng 3 taon. Malaki ang ambag nito ang sektor ng pagkain at transportasyon, kung saan ang food inflation ay pumalo sa 6.1%. Partikular na itinuro ng PSA ang krisis sa bigas at mais bilang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation, kung saan ang rice inflation ay tumaas mula 3.5% noong Marso tungo sa 13.7% noong April, habang ang corn inflation ay nasa 21%. Panawagan ng senator ng whole of government approach upang mapigilan na ang paglala ng inflation at maprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang Pilipino.
1: Veritas Business News.
2: Iginit ng Department of Energy na kinakailangan na mabusisin pag-aaral sa panukalang 100 ang pagpapataw ng value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo at sa kuryente. Ayon sa Kaguran, mahalagang matiyak na ang matitipid sa panukala ay buo at direktang makikinabang ang mga kababayan, negosyo at iba ang uri ng consumer. Handa naman ang DOE na umagapay sa economic managers at sa Kongreso upang matiyak na anumang ipatutupad na policy intervention ay makakatulong sa mamamayan. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Manila Electric Company o Meralco at sa iba pang distribution utilities at electric cooperatives na suspendihin anumang disconnection o pagputol sa kuryente sa mga consumer na hindi makakabayad ng kanilang electric bills. Ito ay linsunod sa pagdedeklara ng National State of Energy Emergency kung saan epektibo ito mula ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo. Hindi ng pagpapahintulod sa staggered payments para sa mga kumukonsumo na hanggang 200 kWh. Iniulat ang Department of Labor and Employment, National Capital Region na tanging 18 sa kabuang 75 bus company na sinuri noong 2025 ang fully compliant o tumatalima sa labor and occupational safety standards na ipinatutupada. Layo na inspeksyon na matiyak ang kapakanan, kaligtasan at kalusugan ng transport workers na hindi ng pagsunod sa mga pamantayan at batas sa lugar ng paggawa. Binibigyan naman ng 20 mga kumpanyang may kakulangan upang itama ang natuklasang pagkakamali o paglabag. At sa balitang Forex, nagsira ang panitan ng piso kontra dolyar sa 61.68 Japan yen 0.39, UK pound 83.57, Hong Kong dollar 7.87, Canadian dollar 45.29, Singapore dollar 48.37, Australian dollar 44.30, Bahrain dinar 163.52, Saudi riyal 16.44, Thai baht 1.90, UAE dirham 16.79, at sa euro sa 72.14.
4: Balita. Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 52 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
5: Ang oras ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
7: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
6: Liver Aid Silymarin Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys.
7: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin.
6: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: Sa kalikasan.
2: Pananagutan sa nasunog na Nabotas landfill, hining ng advocacy group ang ulat mula kay Michael Anyonuevo.
8: Nanawagan ng Philippine Misery Partnership Incorporated o PMPI ng pananagutan at mas mahigpit na pagtugon kasunod na naganap na sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa PMPI, sumasalamin ang insidente sa matagal ng kakulangan sa maayos na pamahala at mahinang pagpapatupad ng mga pulisiya sa operasyon ng landfill. Ikinabahala ng grupo ang makapal at nakalalasong usok na umabot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na nagdulot ng panganib sa kalusugan ng mga komunidad at maging ng mga biyaherong dumaraan sa pangunahing lansangan. Iginit ng PMPI na ang patuloy na pagbuga ng mapanganib na emisyon mula sa landfill ay hindi lamang usaping teknikal kundi paglabag sa karapatan ng mamamayan sa isang malinis, ligtas at balanseng kapaligiran. Binigyan din ng organisasyon na ipinapakita ng insidente ang mga sular ning nais tugunan ng panukalang Ecocide Prevention Act kabilang ang hindi agarang pagtugon sa mga panganib, mahinang pagpapatupad ng batas, pagpapabaya sa mga umiiral na banta at paglalagay sa mga komunidad sa panganib ng nakalalasong polusyon. Dahil dito nanawagan ng PMPI ng isang malinaw at bukas na investigasyon agarang proteksyon sa mga apektadong residente at kabuang pagripaso sa pamahala ng landfill at mga emergency system sa bansa. Naninindigan ang grupo na hindi dapat maging normal ang ganitong mga insidente dahil bawat pagwawalang bahala sa pinsalang pangkalikasan ay naglalagay sa buhay, kalusugan at kinabukasan ng mga komunidad sa mas malaking panganib. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Anyonuevo, sumayin nyo ang katotohanan.
1: Veritas Balita.
2: Nagbabala ang World Health Organization o WHO kaugnay sa patuloy na banta ng hantavirus. Isang sakit na wala sa mga daga at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon at pagkamatay sa tao. Pasunod dito na pagkasawi ng tatlong individual sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Habang patuloy na iniimbestigahan ng mga opisyal sa kalusugan ng mga naitalang kaso ng naturang viral infection. Ayon sa WHO, naipapasa ang hantavirus sa tao sa pamamagitan ng direktang pagkakadikit sa ihi, laway o dumi ng mga dagang may impeksyon, lalo sa mga lugar na marumi, sarado o matagal ng pinamumugaran ng peste. Ipiniliwanag ng ahensya na sa mga bansa sa North at South America, malito humantong sa Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome o HCPS, isang mapanganib na kondisyon na umaatake sa baga at puso at may case fatality rate na maaaring umabot sa kalahati ng mga kaso. Batay sa daraan ng WHO, tinatayang 10,000 hanggang mahigit 100,000 kaso ng hantavirus infection ang naitala sa buong mundo kada taon, kung saan pinamataas ang bilang ng mga kaso sa Asia at Europa. Binigyan din niya organisasyon na wala pang lisensyang bakuna o antiviral treatment laban sa sakit, kaya na tiling mahalaga ang maagang pagkilala sa sintomas at agarang suportang medikal. Dahil dito hinimok ng WHO ang publiko na paigtingin ng kalinisan sa tahanan at komunidad, iwasan ang direktang pagkakalantad sa mga daga at agad na magpakonsulta. Sakaling makaranas ng lagnat, pananakit ng katawan, hirap sa paghinga o iba pang kahinahinalang sintomas.
1: Health and Wellness News.
2: Pagkapanalig ng tubig ang isa sa punaming pangailangan ng tao. Pinapawi nito ang uhaw at pinapalitan ng mga tubig na nawawala sa katawan. Subalit malibon dito, mayroon pang ibang mabuting na idudurot ang tubig dahil sa wala itong fats, calories, carbohydrates at sugar. Nakatulong ang tubig sa pagbabawas ng timbang at nagpapababa ng tsansa na atake sa puso. Inugasan din ito ang loob ng katawan at tinatanggal ang mga dumi na maaaring maging sanhi na iba't ibang karamdaman. Mainam din itong luna sa pagiging acidic ng tiyan at pinabababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng colon at bladder cancer. Samantalang kukulang naman sa tubig ay maaaring magdurot ng pagsakit ng ulo. Kaya mga kapangari, mga kabuting panatilihin ang hydrated ang katawan at uminom ng 8 basong tubig o higit pa sa loob ng isang araw.
9: Sa kultura.
2: Ibinahagi ni Cebu Archbishop Alberto Uyra na isumite na sa Vatican ang panukalang paghahati ng Archdiocese of Cebu na tinatawag na Subuswaka at kasalukuyang hinihintay ang tugon ng Holy See. Ayon sa Arsobispo, matagal ng pinag-aaralan ng panukala at bahagi ng patuloy ng proseso ang paipag-ugnayan sa Roma para sa kaukulang pag-aproba. Sa sinagawang press conference, sinabi ng Arsobispo na nagpapatuloy ang konsultasyon sa lokal na simbahan kung saan lumitaw ang magkakaibang pananaw mula sa mga pari at iba pang stakeholders kung saan ay mga sumusuporta habang ang iba ay natiling maingat o pagtutol. Ipinaliwanag ng Archbishop Uy na lumaki na ang archdiocese at nagiging mas hamon ang pamamahala nito kaya nakikita ang paghahati bilang hakbang upang mapabuti ang governance at pastoral care. Dagdag pa niya ang paglikha ng bagong ecclesiastical jurisdiction ay itinuturing na ilan bilang praktikal na solusyon upang mapalakas ang koordinasyon at paglilingkod sa mga mananampalataya. Pinumpirma rin ang Arsobispo na talakay niya usapin kay Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown bago mabahan siya maitalaga bilang pinuno ng archdiocese bilang bahagi ng paghahanda sa proseso.
9: Bantay Panahon.
2: Samantala, alamin natin ang kalagayan ng panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Nandito ang ating kapanalig na si Lian Loreto. Magandang umaga sa iyo, Lian.
10: Yes po, good morning po Miss Marian at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayong araw nga may binabantayan tayo ng dalawang sama ng panahon na nakujan yung low pressure area na nasa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan, Surigao del Sur. Ito po yung magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito din po sa may Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at sa may Zamboanga Peninsula. Ito, blingat po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin yung mga flash floods at landslides dahil dito. Ngunit sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, mainit at malinsangan pa rin sa buong araw. Although may chance po ng mga afternoon na mga pag-ulan or rain showers dulot naman ng thunderstorms. Para po sa ating heat index, pinakamataas po sa may Borongan Eastern Samar, maging sa may San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius at dito naman po sa Metro Manila hanggang 41 degrees Celsius. At para po doon sa ating binabantayan na bagyo na nasa labas ng ating PR, itong si Tropical Storm Hagupit, ito po'y nasa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao sa ngayon. Inaasahan po natin by Saturday evening or Sunday morning ay papasok ng ating PR at tatawagin natin bilang si Kaloy. Sa nakikita natin sa mga latest projections ay weakening naman po o pahina yung trend dito pagpasok ng ating PR. Ngunit mataas po yung uncertainty kung ito po ilalapit pa sa ating mga kalupaan or yung mataas pa po yung uncertainty nito no, kung tataas na lamang po or mag-re-recurve na lamang po ito. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Dian Loreto, magandang umaga.
2: Maraming salamat sa iyo, Lian Loreto, mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
9: Mga pangunahing balita.
2: Simbahan Katolika na nindigan sa pagpapayag ng salita ng Diyos at pagsusulong ng kapayapaan. Commission on Human Rights na nawagang wakasan ang red tagging. Kakulangan ng tugon ng pamahalaan sa krisis si kinabahala ng think tank group. World Health Organization nagbabala sa banta ng hantavirus. At sa balitang simbahan, panukala ang Subuswak ng Archdiocese of Cebu na isumite na sa Vatican. Makakapanalig ninyong napakinggan ang 30 minutong pagbabalita dito sa Veritas Balita ngayong araw ng Huwebes, 7 ng Mayo taong 2026. At sa mga balita at impormasyon, manatiling nakikinig sa himpila ng Radyo Veritas. Tundan kami sa X, YouTube, Instagram sa at Veritas PH at ilike sa Facebook sa DCRB 846. Kami po ay mapakinggan sa Signal Cable TV Channel 313 at iRadio Portala. Ngayon sa 98.3 FM Radio Caritas Mariae, Naga City. Mapapanood po sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211 at Channel 47.1 sa Veritas Cebu. At tuwing alas 8:30 ng umaga, alas 2 ng hapon at alas 11:30 ng gabi sa TV Maria sa Sky Cable Channel 210. Signal Cable Channel 188, Cable Channel 7, Satellite Channel 102 at Channel 47.2 sa Cebu. Maring rin pong sibisitahin ang aming website na www.veritasph.net. Ang tabayan ng Hiling Masa Veritas sa pangunahan ni Reverend Father Ariel Bedanes AA. Sa ngalan ng Norman Dikia at ng buong pwersa ng Radyo Veritas, ako ay naging tagapaghatid balita, Maria Navales Pulgo. Nag-iwan sa inyo na magandang araw at sumayin nyo ang katotohanan.
11: Veritas Balita. Kapanali, rejoice and pray. The Regina Celi, this Easter's

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ng alas 6 ng umaga araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo taong 2026.
3: Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at JMR Marketing Online Shop. Also available at Veritas Truth Shop.
4: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
5: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
6: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
7: Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay naanyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ang Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal natin na mayapa na. Ngayon din po ang panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Huwebes sa 5th linggo na Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Ariel Vidanes, AA.

0: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat.
1: At sumain niyo rin.
0: So, mga kapatid, magandang umaga, lalo-lalo na sa ating mga tagapakinig sa umagang ito. So ngayon nga ay tayo nasa ikalamang linggo na ng pagdiriwang sa panahon ng pagkabuhay. At sa umagang ito tayo inahanayahan ng ating ebanghelyo na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya naman mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko
1: sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman niyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga Hintil ang mabuting balita. At sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Isa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan? Ni ang ating mga magulang. Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinatawag ko upang maging akin. Gayun ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang patsyat ko'y huwag nating ligaligin ang mga Hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. At ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa lahat ay ipinahayag gawa ng Poong nagligtas.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.
2: Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan itong lahat sa daigdig.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.
2: Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.
2: Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol ng nilikha, lahat ay pantay-pantay sa paningin.
1: Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

0: ako'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya.
1: Sumayin niyo ang Panginoon.
0: At sumayin niyo rin.
1: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
0: Papuri sa iyo, Panginoon.
1: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
1: Again, magandang umaga sa inyong lahat at marahil ang magandang tanghali, magandang gabi sa mga tagapakinig natin na nasa ibang lugar sa umagang ito. Ano? At maraming salamat sa patuloy ninyong pananatili na nakatutok sa mga programa ng Radio Veritas at lalong-lalo na dito sa ating araw-araw na pagmimisa. No? Pananatili. Kanina sinabi ko na ang ebanghelyo natin ay nagpapahayag at nag-aanyaya na tayong lahat ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Pero para sa ating mga Pilipino, ano nga ba ang salitang, ang ibig sabihin ng salitang manatili? No? Manatili. Lagi nating naririnig yan. No? Manatili tayong nakatutok sa himpilan ng radyong ito. O kaya sinasabi ng nanay, manatili ka dito, huwag kang aalis. No? Pupunta lamang ako sa kabilang tindahan. O kaya lagi nating narinig, no, sa mga pagpapayo, mga pinapayo sa atin, manatili kang tapat sa iyong asawa, manatiling tapat sa iyong sinumpaang tungkulin, manatili kang nagmamahal. Ano nga ba yung ibig sabihin ng salitang manatili? No? I think this is more than just staying put, no? Hindi lamang ito basta huminto ka at huwag kang aalis at huwag kang gagalaw. No? Ang ibig sabihin ng manatili, yung parang manatili ka dito kahit meron ka pang ibang option. No? Manatili, huwag kang aalis kahit na mahirap. Yan ang paanyaya sa atin ng salitang manatili. Manatili kahit huwag kang lalayo kahit na masakit. Manatili ka kahit hindi maganda ang iyong nararanasan at huwag mong kakalimutan kahit na ito ay nagbibigay sa iyo ng hindi magandang kagaanan ng sarili. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, ang manatili ay hindi lamang pagtigil sa isang lugar. Hindi lamang pagtigil sa isang lugar, kundi ito ay pagpapahayag ng katapatan. Ang manatili ay ang pagpapahayag ng katapatan. Pananatili, ito ang pagdikit sa kabila ng unos. Ang pananatili ay ito ay ang pagkapit sa ating mga pangako. Marahil ang sinasabi sa atin ni Morissette, ito yung kahit gusto mo nang bumitaw, pero ayaw pa rin ng puso. Yan ang tinutukoy sa atin na pananatili. Ito ang pagbabalik loob araw-araw. Pananatili, pagbabalik loob araw-araw. At ngayon nga narinig natin sa Ebanghelyo ang sinabi ni Jesus, manatili kayo sa aking pag-ibig. At hindi ito yung ordinaryong pag-ibig, no? Na parang falling in love na pwedeng mawala kahit anong oras. Hindi ito yung pag-ibig na gusto kita dahil maganda ka, gusto kita dahil mabait ka, na pwede rin namang maglaho eventually. Kundi ito ang pag-ibig na nagmumula sa Ama. Yung tipong kahit na tayo'y nagkakasala, hinahanap pa rin niya tayo sapagkat siya ay nagmamahal. Yung pag-ibig na hindi lumalamig kahit na tayo'y lumalayo. Hindi lumalamig kahit tayo'y lumalayo. Yeah. Higit ito doon sa pag-ibig ng mga manginginom sa kanto na hindi susuka pero hindi susuko. Pero ito, hindi lumalamig kahit na tayo ay lumalayo. At ito ang dapat nating tandaan, mga kapanalig. Dapat ang pag-ibig na ito ang ating maging pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Hindi dahil perfecto tayo, hindi dahil perfecto tayo kaya natin itataguyod ang pagkakakilala ng pag-ibig na ito. Hindi dahil lagi tayo nasa simbahan, madalas tayong nagro-rosaryo, madalas tayong tumutulong sa mga gawaing pangsimbahan, kung hindi dahil tayo ay tinawag na manatili sa ganitong pag-ibig at ipamuhay ang pag-ibig na ito araw-araw. Dahil sa panahon ngayon, sa sandaling mahirapan lamang na sa pagitan ng pag-iibigan o kaya may mga challenges na dumadating, no, na umahamon sa ating pananatili, maraming mga easy exit plans, no? Kaya napakadaling magdesisyon na tumiwalag sa pag-ibig, no, na nagbibigti sana sa atin para sa Diyos at para sa kapwa, dahil napakaraming available na exit plans para buwagin ang pananatili sa pag-ibig na ito. So ano ang hamon sa atin, mga kapanalig ng Ebanghelyo sa umagang ito? Manatili kahit masakit. Manatili ka kahit nasasaktan. Manatili kahit hindi tayo naiintindihan. Manatili sa pagpapatawad kahit paulit-ulit na tayong nasasaktan. Manatili sa pagmamahal, sa pamilya, sa kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Hindi dahil obligasyon natin, kundi dahil iyon ang pag-ibig ng Ama na nananatili rin sa atin bilang mga Kristiyano. At sinabi pa ni Jesus towards the end of the gospel today, sinabi ko ito upang ang kagalakan ko ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay maging ganap. Kagalakang ganap. Itinuturo sa atin ngayon ng Ebanghelyo ang tunay na kagalakan, at hindi ito yung kagalakan na panandalian lamang. Ito ay matatagpuan lamang kapag tayo ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Pananatili, kagalakan, malaki ang pagkakaugnay ng dalawang salitang yan. Pananatili hindi sa material na bagay, hindi sa social media likes, hindi masusukat sa dami ng tagumpay na talaga namang lumilipas din pagdating ng panahon. Tandaan natin, to remain is to stay connected to the power source. At sino itong power source na ito? Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, mga kapanalig, as we continue sa misa natin sa umagang ito, itanong natin na sa ating mga sarili, nananatili ba ako sa pag-ibig na galing sa Ama, o medyo lumalayo-layo na ako dahil sa mga pinagdadaanan ko lately? Yan. Magandang tanongin natin yan, no? Sa umagang ito, nasaan ako in terms of staying, in terms of remaining in the love of God? Nasaan ako sa pananatili, sa pag-ibig ng Diyos? Kaya naman, sa umagang ito, ipinapaalaala sa atin, manatili tayo, manatili sa pagmamahal na araw-araw iniaalok sa atin ng Diyos. Manatili rin naman tayong nagmamahal sa iba, sapagkat ito ang pagmamahal na nararamdaman at tinatanggap din natin sa Diyos. Sapagkat doon, sa pananatili, dito natin matatagpuan kung sino talaga tayo bilang mga Kristiyano. Manatili nawa tayo sa kanyang pag-ibig araw-araw. Amen.

0: Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nagpapasigla ng loob at sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga hindi sumasampalataya, naway makilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
1: Amen.

0: Ito, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo-salo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisama sa aming maaasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumainyo
0: rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaasan namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya naman kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

ama naming banal, ikaw ang bukal ng tangang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."

ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, ang lahat ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan, kaisa ng mahal na Birheng Maria na iyan ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

0: sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon.
1: Sumainyo rin.
0: At magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.

0: pinili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
1: Amen.
0: Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
1: Sapagkat iyo ang kahiyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumainyo rin.
0: Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.

0: Kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat magtuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa mahal na Birhen.

Katotohanan. Obrehe ng katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo ako maging malaya. Sa oras ng hiyap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay na paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.

0: 하나님 나요? Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan sa ngayon'y pinapakinabang mo ng iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: So bago po tayo patuloy na magwakas sa pagmumisang ito, isa lamang pong patalastas na sa darating na araw ng Maina ngayong 10 ng Mayo, sa darating na linggo, mag-aalay tayo ng banal na misa para sa ating mga mahal na ina, buhay man o yumao, upang ipagkatiwala sila sa pag-ibig at habag ng Diyos. So inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel. So tumawag lamang po sa Religious Department 8-925-7931 Local 129-131-137 or mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Ms. Renee Jose o si Ms. Ali Nahe. Maraming salamat po. At dahil nga po ang ating pagmimisang ito ay handog para sa ating mga kapatid na may karamdaman, tayo ngayon ay mananalangin para sa lahat ng mga may karamdaman na nakikinig sa atin ngayon at ang ating mga inialay natin para sa ating mga kamag-anak, kaibigan din na nagdurusa dahil sa kanilang mga dinadalang sakit. So manatiling tahimik. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emosyonal, o spiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagpalang at mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, chronic kidney disease, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato, sakit sa atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety at iba pang viral diseases, sakit sa mata, sa tenga, sa balat, paralisado at may kapansanan. Ipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kadunawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin ang aming na kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: So maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pananatili na katutok sa ating himpilan at sa ating araw-araw na pagmimisa. Sumainyo ang Panginoon
1: at sumainyo rin.
0: At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Maraming salamat po kay Reverend Father Ariel Vidanes AA sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa Veritas. Ngayon din po sa aming lektor na kay Sister Beth. At pinasalamatan din po ng inyong kapanalig na himpilan ng ating mga Eucharistic Advocate at Donors. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa mga karagdagang balita at impormasyon. Higit sa lahat ang pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan po natin ang misa mamayang alas 12 ng tanghali na pangungunahan ni Reverend Father R. Loyap, SVD. At sa alas 6 ng gabi na pangungunahan ni Reverend Father Sunny Quijada, FLP. Maraming salamat po sa kasama ko naglingkod sa misang ito na kay Brother Daniel. At sa Veritas Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Arnay Jose, Homer Biay, Jeffrey Ostea at CJ Aeta. Abangan po natin ang susunod na programa ang Veritas Pilipinas. Ako naman po ang iyong kapanalig, Ali Nahe, na mababati na isang mapagpalang umaga at sumayin niyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig.
2: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZR.

Flores de María. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagtutugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang prosesyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masuluri na naging Ina ni Cristo. Flores de María.

0: Hello! Magandang oras po! Si Kapanalig Angelique Lazo po ito ng programang Barangay Simbayanan na maririnig tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alam niyo ba? May bago kaming exclusive freebie para sa iyo! Opo, Kapanalig! Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sa bawat 1,000 pisang pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari ka makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbibigay ng pledge of support, tumawag sa 02-8925-7931 local 128 o mag-text o tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya, mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig t-shirt. Sumainyo ang katotohanan!
1: Malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
2: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
3: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw.
1: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya. Sa sukling hindi binibigay. Sa tiwalang nilalapastangan. Sa pondong nilulustay at kinakamkam.
3: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw.
4: Kapanalig, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ang pata sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
5: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
3: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw. Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web.
8: Veritas 846.
6: Member, Catholic Media Network, El Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Kapanalig, Philippine Standard Time, ganap na ikapito ng umaga, araw ng Webes, ikapitong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.

0: Mula sa Veritas 846 Studio sa Quezon City, narito na ang inyong mga kapanalig sa umaga.
1: Ako po si Jing Manipolanzona.
0: Ang programang tututok at maglilinaw sa maiinit na usapin ng lipunan sa loob at labas ng bansa.
2: Father Nono Alfonso.
0: Magsusulong ng advokasya ng simbahan sa ekonomiya, politika, kalikasan at kultura.
3: At ako po naman si Monsignor Pepe Titorio.
0: Magsisilbing boses ng mamamayan at ihahayag ang katotohanan at mga impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Veritas Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Pilipinas. Makinig.

0: inyong mga kapanalig sa umaga.
1: Ako po si Jing Manipolanzona.
2: Father Nono Alfonso.
3: At ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
0: Veritas Pilipinas.
4: Yes, yes, tuloy-tuloy pa rin ang edukasyon kahit anong mangyari, kahit ano ang sitwasyon. Yan po ay sumikat noong panahon ng pandemic. Pero ngayon tila parang nasa pandemic pa rin tayo kasi, no? Diba? Sa gitna po ng, wala pang katiyakan kung talaga bang tuloy-tuloy ang tigil putukan sa gitnang silangan. Tuloy-tuloy ang bangayan sa iba't ibang larangan. Lalong-lalo na po dito sa, ni-reframe ang curriculum ng higher education. Buti na lang, hindi na kami estudyante ni Kuya John at ni Kuya Jimmy. Lalong-lalo na si Bunso, si Kuya Ernest. Okay, teka muna, hindi mahangin sa labas ha, sandali. Kahanap ng parking. Okay, good morning. Ay, nandiyan ang aking partner. Maupay nga aga, Monsignor Pepe. Kumusta? Yes.
5: Open nga, good morning, nandiyan ka pala sa studio.
4: Yes, alam mo naman, napaka-teki ni nanay nung sinabi ni Kuya John, earphones, diba, kahapon nataranta nanay, hanap ako, naku, wala palang wire, so kailangan wireless. Nung kinakabit yung wireless, hindi, wala na lalo akong audio. Alam nyo.
5: Napaka-high-tech.
4: Oo, yan ang hamon sa amin. Kasi talaga namang, nung panahon ko kasi, Monsi, wala kaming senior high. Ngayon pa lang ako papasok sa senior high.
5: Ganun.
4: Alam nyo, dapat isa yan sa isama sa curriculum, sa basic ed. Alam nyo, yung authentication. O, diba, Kuya John? Kuya Jimmy, authentication ng tawag dito, kung ang information ay legit or hindi. O, diba? Yung mga pag-detect ng disinformation, ayaw kong sabing fake news kasi pag news, hindi dapat fake. It's either misinformation or disinformation, no? Tama? Wrong information. Okay. So, sa atin pong mga nasa senior high, kailangan natin bumalik sa basic, hindi basic education, basic technical education. Paggamit ng mga gadget, no? 'Di ba?
5: Ang dami na 'yan, ah.
4: Oo nga eh, hindi lang content. Ha?
5: Ang dami mga pagbabago, kung ano-ano na lang binabago, hindi naman maka-bullseye.
4: Maka-bullseye? Ay, ganun ba yon? Okay, ay sabi ni Kuya Jimmy, meron daw ito, meron pong subject, media information literacy. Wow, para sa senior high school. Talaga, inabot mo na? Ay, to, wow, ang babago. Iyang-iya naman ako dito. De bale, hindi ako nalalayo sa height. Okay, good morning mga kapanalik. Tayo po ay mag-usap. Alam mo, interested ako talaga. Kaya ako'y pumunta rito sa studio. Ayoko magkaroon ng bad signal. Ayoko mawala sa air. Alam mo yun, kahapon may yung isa natin. Kahapon ba yun or yung isang araw? Intermittent yung sa audio patching si Senator De Lima. Hinayang-hayang yung isa kong talent. Nakinig daw pala siya sa atin. Sabi niya, naku, hinayang-hinayang naman ako, ma'am. Kasi intermittent yung audio. Anyway, so iba talaga. Kaso ang hirap pumunta rito. Napaka-challenging ng mga ginagawang infrastructure. Alam mo bang mga na-displace na yung ating mga sasakyan dito, no? Pero tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Parang ano lang yan, tuloy-tuloy ang edukasyon, tuloy-tuloy ang serbisyo ng Radyo Veritas. Alright!
5: Tama yan. Ang hindi mahirap pumunta dyan, ang mahirap maghanap ng parking.
4: At saka yung daan talaga, Mons, kasi syempre, yung West Ave, grabe yung, di ba yung construction ng MRT extension? No? Feeling ko parang dito iikot. Inisip ko nga kanina habang papunta ako rito, yung MRT train ba ng mga bagon, I'm sorry, hindi na kailangang lumiko, umikot. Kasi diretso lang yung, no, wala, no? Parang, parang ang likod at harap ay pareho.
5: Oo, 'di ba?
4: Yung driver pwedeng sa harap kung papunta kang south. Harap, no? Pagpapuntang north, yung nasa likod ng south, harap naman. So, balikta. Tama ba? Not all correct. Kasi hinahanap ko, sabi ko, nasan kaya yung ikutan dito, no? Yung mga U-turn slots. Wala. Naku, marami tayong dapat pag-aralan. O siya, pero bago ang lahat, eto, ang challenge. Yes, sa higher education, ano nga ba, ang daming nagtatalo-talo. Keso ano daw, eh naku, mga Atenista, yung mga sinama dyan sa, ano ba, may technical working group. Teka muna. Ikaw Mons, mas nakakaalam. Nagtuturo ka sa seminaryo eh. Ano? Isa kang guro. Okay. So, yan po ang ating tututukan. Isa sa tututukan natin ngayong umaga. Siyempre, walang or sino ba naman ang hindi naghahangad ng isang magandang buhay? Di po ba? So, lahat tayo, no? Mga Pilipino ay umaasa ng magandang buhay. Pero, ayon po sa survey, mababang bilang ng mga Pilipinong umaasa ng magandang buhay. Hay, nako. Ano ba? Habang tayo ay naghihirap, mali-maletang pera naman ang ano ba, dapat ay kaliwaan ba yon ng mga maleta? Grabe, no? Tatlong maletang puno ng pera pero may tatlong maletang empty na nakabukas na, na naghihintay na paglilipatan ng bilyon-bilyong piso. Wow.
5: Kung tama. Yun yung background ng ano, hindi na lang umaasa.
4: Ano?
5: Yung karamihan sa atin dahil nga doon very pessimistic na ano, 'di ba?
4: Yeah. Pero hindi bale, iinom na lang ako ng Ampalaya Plus. Bitter ba ako ngayong umaga? Hindi. Hindi po tayo bitter. Ito yung bitter na maganda sa katawan. Okay? Ampalaya Plus, kapag ka kayo po ay may dinaramdam, meron kayong mga, yung mga may hilig dyan sa milk tea, ha? Uminom na kayo kaagad ng Ampalaya Plus kasi yung sugar sa katawan hindi maganda. Alright, ang Ampalaya Plus ay mula sa natural na sangkap ng mga Ampalaya, Luyang Dilaw, Banaba at Luyang Dilaw. Mabibili sa lahat ng Mercury and the Generics Pharmacy para lalong umepekto. Maganda ang epekto sa katawan, samahan ng tamang tulog, exercise at syempre tamang pagkain. At huwag kalilimutan ang inyong mga maintenance. Ampalaya Plus, mula po sa Natural Quality Corporations, bitbitin ang usay, sulitin ang tunay na gawang Filipino. Brother Benz, maraming salamat sa suporta sa Radyo Veritas. Yan po ang nagatid sa atin sa ating Veritas Headlines, May 7, 2026.
6: Headline.
4: Mula sa The Manila Times, 82% want VP Sara at her impeach trial. Yes. Harapin, ano po? Patunayan niyo po kung wala kayong kasalanan. Ito yung perfect venue or forum, di ba?
5: Oo naman.
4: Mm-mm. All right.
5: Okay. Sa Philippine Star naman, US-Iran nearing deal to end war.
4: Halinawa, pero dapat magbayad sila sa mga destruction, no? Yung mga nagpasimuno ng gera, magbayad kayo. Pero syempre, hindi lang pera. Hindi nyo po maibabalik ang mga buhay na nawala.
5: Yan.
4: Diba? Alright. Daily Tribune, Erice, flood control, whole of government, OP.
5: At sa Manila Standard naman, 30 in UP salons back impeaching VP Sara. Uno, yes votes may reach 180 in plenary.
4: Paalala lang po, no, itong batang-batang masyadong maingay, ayun ha, sa kamera, si Congressman Leviste, harapin mo muna yung mga problema sa solar. Ano po, binigyan kayo ng prangkisa para pailawan, ano po, yung mga may hirap na komunidad na sanayan ang intindihin mo. At syempre, yung kapakanan ng iyong mga constituents. Mula sa Philippine Daily Inquirer, ang daming adlib ni nanay. Sokmet, personality nobbed, ex-speaker cries, extortion? Ako na naglagay ng question mark, ha? Diba? Okay, Mons.
5: Okay, sa Balitang Simbahan naman sa Veritas PH, kaligtasan ng mamamayan laban sa hantavirus. Panalangin ng simbahan.
4: Alright, yun po mga kapanalig ang ating headlines ngayong umaga, Thursday, May 7, 2026. Sa mga malilikot ang isip, sabi, maka-opposition daw ba yung Hanta virus na yan? Ay, grabe talaga. Sabi ng mga kabataan, buti na lang lagi kong kausap mga kabataan, kagaya nitong dalawa rito, Kuya Jan, Kuya Jimmy, no? So, tama ba? Yung mga lingwahe ngayon, sabi nila, anong tawag dito? Yung, nakalimutan ko tuloy, mamaya na lang pagkatapos ng report ni Rolly.
5: Okay.
4: Sige, Rolly, ibigay mo na.
5: Okay, pinagpunatin ang presyo ng mga bilihin dito naman sa mula sa Santa Ana Market sa Manila, Maynila. At pakinggan ang damdaming arami mula naman kay Rolly Diola.
6: Maraming salamat sa inyo, Monsignor Pepe, at sa inyo na hindi mga kapanalig. Para sa presyo ng mga gulay, sa patatas na sa 100 pesos ang kada kilo, kamatis na 50 pesos, ang pepino 90 pesos ang bawat kilo, kalamansi 150. Sa karot, mga kapanalig, na sa 170 na ang kada kilo, tumas ito ng 10 pesos dating 160. Sa sibuyas na pula, 95 pesos bawat kilo, sa UT 80. Ang repolyo dating 80 pesos, 75 na lang ngayon kada kilo. Sa luya, mga kapanalig, natin pa rin sa 150 hanggang 170, ang Pichay Baguio 70 hanggang 80 pesos, ang Palaya 120 hanggang 140. Sa talong naman mga kapanalig, 90 na lang ang kada kilo, dating 130. Sa bawang, nanatili pa rin sa 150. Dito naman sa hanay ng isda mga kapanalig, ang bangos 180 hanggang 200 pesos, talakito 450, lapu-lapu 500 pesos, galunggong 260. Ang pampano nasa 420 pusit, 380, tilapia 140, tawilis 230, at ang matambaka nasa 390. Sa presyo naman ng meat product sa manok, ang buo nasa 190, choice cut 180, laman ng baka mga kapanalig 520, liyampo 370, at ang pork chop nasa 370 rin. Sa kasi mga kapanalig 380 at ang pata, 300 pesos ang bawat kilo. Presyo ng bigas, ang local rice nasa 50 hanggang 62 pesos ang bawat kilo, habang ang imported rice nasa 65 pesos hanggang 67 pesos ang bawat kilo. Presyo ng itlog mga kapanalig, ang small nasa 650, medium 7 pesos, large nasa 9 pesos, at ang XL nasa 10 pesos kada piraso. Para sa petroleum product mga kapanalig, sa diesel nasa 85.90 hanggang 88.90. Sa premium na nasa 77.90 at ang regular nasa 79.90. Habang 11 kilograms na LPG na natili pa rin sa 1,481. Mga kapanalig, ano ang panawagan o kahilingan sa pamahalaan kaugnay sa epekto ng pananatiling mataas pa rin na presyo ng petrolyo, at bakit narito ang damdaming anawim ni William Abad?
7: Ang aking kahilingan at panawagan, bawasan o itigil muna ang pagtaas ng presyo ng gasolina, o itigil muna ang pagbuwis sa mga petrolyo at ayusin ang mga presyo po nito, dahil apektado na po talaga ang mamamayan at ang manggagawa, na katulad po na isang commuters na nagtaas na po talagang pamasahe ng tricycle. So, kailangan makatarungan ang pagtaas ng mga pamasahe kung kinakailangan. Ayun lang po.
6: Ang simbahan ng National Shrine of Our Lady of Dabandon ang pinakamalapit dito sa pamilihan, palalo ng simbahan Katolika, na ang pagsubok na naranasan ay hindi parusa, kundi ito ay paghahanda sa mas malaking biyaya na mula sa Panginoong Diyos. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Rolly Diola, sumayin niyo ang katotohanan.
0: Veritas Pilipinas.

0: na
1: ang inyong mga kapanalig sa umaga.
2: Ako po si Jing Manipolanzona,
3: Father Nono Alfonso,
4: at ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
5: Veritas Pilipinas.
6: Alright, tuloy-tuloy po tayo mga kapanalig at alamin naman natin ang lagay ng panahon. Mons, ready na mula sa Pag-asa.
7: Tingnan po natin ang panahon sa buong bansang Pilipinas. Wala naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Glyza Escolar.
8: Bantay panahon.
6: Magandang umaga, Glyza.
9: Magandang umaga rin po sa inyo, Nanay Jing, at kay Monsignor Pepe. Para po sa lagay ng ating panahon, meron po tayong dalawang weather system na minomonitor ngayon. Una po, yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, isang low pressure area. Ito po ay huling namataan 120 kilometers, timog silangan ng hinatuan sa Rigao del Sur. At dahil po dito, asahan sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula ang maulap na kalangitan. Kalat-kalat ng pag-ulan at pagkilat-pagkulog. Posible po dyan ang mga flash floods o landslide, lalo na po kung maraming mga thunderstorm na nagdudulot po ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap lamang po ang kalangitan at tanging mga panandaliang ang ulan o pagkilat-pagkulog ang maaari nating asahan. Samantala, meron naman po tayong isa pang sama ng panahon na minomonitor dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli naman po itong namataan, 2015 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na 65 kilometers malapit sa gitna at buso ng hangin na aabot hanggang 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ay ang tropical storm Hagupit na inaasang makakapasok po ng Philippine Area of Responsibility likely po sa araw po ng Biyernes at Sabado. At kung ito ay makapasok po ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay tatawaging bagyong kaloy. Sa ngayon naman po ay may possibility po itong maka-apekto sa silangang bahagi ng Luzon. Pero ang general movement po nito ay hilagang silangan at generally po ay likely mas mag towards the recurvature po ang itong nakikita po nating magiging path po nito. Apektado pa rin po ang Luzon by the time na ito po ay lumapit ng konti dito sa silangang bahagi po ng ating bansa. Yan po ang latest mula po dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
8: Bantay panahon.
6: Alright, mukhang hindi pa Mayo.
7: Dalawa.
6: Oo nga eh. Hindi, ay, mali pala yung sabi ko, hindi pa Mayo. Ah, tama naman, hindi pa Mayo at hindi na Mayo. Diba? Parang hindi na month of May. Kasi bagyo na yung mga naririnig natin. No? Okay. Ingat po tayo. So, ibig sabihin, Hagupit, ipang ilan na yon? Hagupit ba o Henry? Tiningnan ko yung mga pangalan dito sa inilabas po ng Pag-asa. Dapat eto, no? Anong letter na ba? Una, Ana, Ada, diba? Ada, Basyang Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry. O, ipang walo na kung sakali. Wow! Letter H, yes. Dami na. Okay, ingat-ingat po tayo mga kapanalig. Yes, let's go, Mons.
7: Okay, tayo. Tinanong po natin ang traffic sa buong Metro Manila. Mula naman sa ANDA Metro Base. Ann goes on.
10: Metro Traffic Update.
6: Yes, Ann. Good morning.
9: Yes, ma'am. Good morning po, Nanay Jing at Monsignor Pepe at sa lahat ng nakikinig sa Radyo Veritas. Lagay po ng ating traffic sa mga oras ito sa may EDSA southbound, moderate traffic po sa may Main Avenue hanggang makarating na pati ng Santolan. Moderate traffic po sa may Connecticut, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Patuloy din po pagbagal ng daling sakin sa may Boni hanggang makarating na po tayo ng Guadalupe. Moderate traffic din po sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan, masusunod pagbagal po sa may Malibay hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa May Park Avenue hanggang Top Avenue maging mabagal po ang daling sakyan. Magalianis flyover hanggang Ayala po, moderate traffic. Paglagpas po yung 33 pambilis ang daling sakyan. Masusunod naman ang bahagyang pagbabagal po sa May Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng monumento. Ang ATC 5 southbound po magagalang bahagyang pagbabagal sa May Kaling Industriya. Paglagpas po yung light traffic na po ito, muli na lang po mababagal sa May TNT Citas hanggang makarating na po tayo ng bagong ilog. After po yung light traffic na po ito, masusunod itong pagbabagal dito lamang po sa May Mackenzie. Ang ating C5 northbound sa May Blue Boss hanggang Upper Mackenzie maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas po yan, light traffic na po ito, masusunod itong pagbabagal dito na lamang po sa May Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motoris ang babiyahe po ngayong araw na Thursday. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lang yun ang ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gosan. Magandang umaga po.
10: Metro Traffic Update.
6: Maraming salamat, Ann. At ayan po ang kabuuan ng ating updates ngayong umaga kompleto. Ulo ng mga balita, syempre presyo sa merkado, taya ng panahon at lagay ng lansangan. Wala po tayong editorial months kaya libre tayo. Meron tayong ilang minuto no, para siguro pasadahan na kaagad months itong panganib na dulot no, ng pag-re-reframe, pagbabago po ng curriculum sa higher education, yes, tertiary education, sa college po ito. Okay, ang concern ng concerned teachers, Alliance of Concerned Teachers, opo, magkakaroon daw ng, eto ha, kawalan ng trabaho sa 90,000, wow, 90,000 teachers, no?
0: Wow,
6: hindi to biro. 90,000 teachers ang nanganganib na mawalan ng trabaho. Of course, sa hanay naman ng atin pong Catholic education. Of course, ito yung pinaka-importante eh. Ethics, 'di ba, Mons?
7: Mm-hmm.
6: Philosophy.
7: Yung napakahalaga kasi pag wala 'yun, kahit gaano nga karunong, pag masama naman ang ugali mo, wala rin.
6: I mean, yes, at hindi lang 'yon ano.
7: Morals, di ba?
6: Yes, opo, opo. Ang pinangangambahan ng ilang mga professor, ano po, kagaya ni eto no, i-quote natin si Professor Paolo Bolaños ng UST, sabi niya, ethics is reduced to fake news response and data management. So, 'yan po ang kanyang sinabi. Sabi niya no dito, what's ethics now? Ethics is reduced to a response to fake news and a tool for managing data, and that's what ethics is in the current GE or in the proposed GE or general education sa higher education or sa college.
7: Iba yun. Ibang definition ng ethics.
6: Yes, opo.
7: Ang luma natin, yung mga luma, iba yung definition, yung subject description ng ethics. Ibang-iba yun.
6: Yes. Samahan pa yan ng, eto tandang-tanda ko, alam mo ba, isa sa mga paborito ko sa kung subjects nung college ako, months ago. Humanities. Yes. Humanities. Diba? So, ang sabi naman ni Dean Alana Narciso ng Siliman University, eto, ang comments, no, ang reaction ay hindi lang dito sa Luzon. Eto mismo, sa Siliman, sabi niya, dapat may mandated humanities course, hindi iwan sa discretion ng universidad. See? Mm-hmm. So, nakita niyo yung importance ng humanities. Aba, dapat lang, tao tayo.
7: Mm-hmm.
6: No, hindi tayo robot, hindi tayo AI. Kuya John, 'di ba? Ito si Kuya John, basta't may AI lang ng konti sa.
7: Pero alam mo, partner, diba? Mamaya pag-usapan natin 'yan, ano?
6: Tama.
7: Pero,
6: naman.
7: Mahan ko na, ano? Sa dami-dami ng mga tao natin, mga kapatid, na sa Kongreso, lahat dumaan nun eh.
6: Ay,
7: may ethics din. May humanities din 'yun.
6: Teka mo, eh, grabe ka naman. Huwag mo namang i-generalize. Hindi naman lahat corrupt. Bawiin mo yung sinabi mo sa plenary.
7: Hindi naman silang sabi na corrupt. Sinasabi ko lang, lahat sila dumaan ng effect.
6: Hindi. Minimimi ko lang yung isang ano, tawag dito, kongresista doon.
7: Ano sabi?
6: Oo. Eh, hindi mo ba napanood yun? Diba? Pinagbinta nga, inakusa niya lahat ng mga mambabatas ay corrupt. Lahat ng mga mambabatas ay kumikita, no? Billion-billion daw kung hindi siya nagkakamali sa eleksyon. Ayan, nariyan ang vote buying. Hindi naman natin sinabi na hindi totoo yun, no? Walang katotohanan. Mm-hmm. Pero I think hindi rin naman lahat. Mahirap kasi mga general statement, eh, diba? Sabihin natin, lahat ng four-piece beneficiaries, mga tamad. Lahat ng mga tawag dito B class BC mga masisipag, hindi rin naman tama, 'di ba? Kuya Jan, hindi rin naman lahat ng mga mayayaman ay masama ang ugali. Oh.
7: Hindi naman din lahat ng mahirap ay mabait.
6: Yeah, correct. Exactly. At hindi naman lahat ng mahirap ay magnanakaw. Maraming mayayaman ding mas malaki ang ninanakaw.
7: Yan. Yun, dapat yan. Yun.
6: Ngayon, balikan ko yung sinabi mo kanina. Eto naman. Oh, sige, tayong dalawa magtalo. Eto na nga, Monse. Nakita mo, dumaan na, kumuha na, naturuan na ng ethics, humanities, ano pa, philosophy, and yet ganyan ang nangyari. How much more kung wala?
7: Kung wala, lalo.
6: Oh, 'di ba? Kung tinanggal mo yung ethics, kung tatanggalin mo lahat, paano na? O, di mas malala pa.
7: Alam mo, sa ibang bansa tulad ng Singapore at ngayon sa Vietnam nga, walang ganung gaano eh, pero tingnan mo naman.
6: Walang anong gaanong ganun.
7: Walang iba yung mga asignatura sa kanilang edukasyon. Pero tingnan mo naman ang progreso, yung like Singapore or ngayon na mga mayagpag si Vietnam.
6: Ikaw naman, Mons, gusto mo ba bumalik ta? Ay, hindi. Hindi pa naman tayo dumaan sa ganon. Gusto mo ba isang ganong klase ng pamamahala? Diba? Komunista, komunismo.
7: You know, that's the irony of it. Oh. Tayo, malaya, pero look at that. Look at us.
6: I mean, we're free. Pero, eto na nga, balikan natin. Ano bang turo sa atin? Diba?
7: Sa survey ng WS, marami na sa atin na ayoko na lang, parang surrender na lang ako.
6: Ay, wag. Pero ano ba ang turo sa atin sa simbahan, Mons? Ano ba ang turo sa Catholic education?
7: Ayun.
6: Oh. Ano ba ang turo sa atin? Tayo ang nagkukulang, hindi yung mga guro, hindi yung mga educational institution, hindi yung simbahan, tayo nagkukulang. Di ba, tinuturuan tayo ng tama at mali. Meron pero tayong konsensya.
7: Apat na dambuhalang ano yan, ng mga institusyon. Yung eskwelahan, yung pamilya, yung bahan, at yung sosyedad.
6: Correct. Opo.
7: Ay yung influence talaga sa paglago o pag otherwise ng isang tao.
6: Yes. Opo. Basta it takes a village, a whole village to educate a child. I think yung mga good manners, ethics, ituro yan sa basic education, sa primary education. Dapat dun pa lang, bugsarado na tayo sa good manners and right conduct. O siya, quick break po tayo. Sasamahan tayo ng ating mga resource person sa ating pong pagbabalik. Ito pa rin ang Veritas
7: Pilipinas.
11: Veritas Pilipinas.
12: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
13: to the World Wide Web.
14: Veritas 846.
12: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga pinagpalang kapanalig, ang oras, 34 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
15: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
16: Ako po si Jing Manipolanzona.
17: Father Nono Alfonso.
18: At ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
11: Veritas Pilipinas.
6: Alright, nalito ako. Kala ko si Kuya Jan magta-time check eh. Tinginan din kaming dalawa. Nandito nga pala ako sa studio. Anyways, yes, Mons, okay. Eto.
7: Yes.
6: Alright, eto survey kasi, no? Uh-huh. Batay po sa pag-aaral ng social weather stations, 38%, 38% ng mga Pilipino ang may positibong pananaw na magiging magaan ang kanilang pamumuhay sa susunod na isang taon. Mas mababa raw po ito ng 13% or puntos. 13 uh-huh. points kumpara noong November 2025 last year, no? Okay, alamin po natin ang detalye at mga karagdagang impormasyon o salik. Paano ba ito nabuo? Paano ba ito nakolekta? Ano po? Tutulungan po tayo ng Director of Social Communications and Information Technology ng Social Weather Stations. We have with us this morning, Sir Leo La Rosa. Hi, Sir Leo. Good morning.
18: Hello. Good morning po, Ma'am Jing and Monsignor Pepe. At sa lahat po ninyong taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat.
6: Maraming salamat po. Okay.
7: Maraming salamat po. Sir Leo, I'm very interested sa lumabas na resulta ng latest survey. Comparatively po ba mula ng nakaraang administrasyon at ito ngayong administrasyon, nakikita po ba yung ano yung pagkakaiba at malaki ba ang factor ng present nakalagayan po natin doon sa pagbaba ng expectations?
18: Opo, Monsignor, ang survey po na to ay quarterly isinasagawa ng SWS since 1984.
6: Uncommissioned po ba? Opo. Uncommissioned. Uncommissioned, Sir Leo?
18: Non-commissioned po.
6: Non-commissioned, okay.
18: Yes, so bali dito po, tinatanong namin ng respondents kung sa inyong opinion, ano ang magiging uri ng inyong pamumuhay sa darating na 12 buwan? Masasabi niya po ba, niyo po ba na ang inyong uri ng pamumuhay ay bubuti, kapareho lang o sasama? Yung bubuti, yun po yung tinatawag naming mga optimist. Habang yung nagsasabi na ang kanilang pamumuhay ay sasama, yun po yung tinatawag naming mga pessimist. At dito nga po, sa latest survey namin na isinagawa noong March 24 to 31,

0: administrasyon naman ni Pangulong Duterte. Halimbawa, nasa bago nag-pandemic, ito ay nasa mataas na plus 44.
1: Mm-hmm.
0: So yun po ay reflection ng pagiging optimist ng ating mga kababayan through the years, at ngayon nga po nakikitaan natin ng pagbaba.
1: Yes.
0: Ito po ay reflection na rin po ng ating reaction sa mga crisis. At malinaw po no na ang nangyayari ngayong quarter na to, ito pong pangyayari na affected po tayo ng US-Iran war, for example.
1: Yun na po yung pangalawang tanong sa iyo, Sir Leo. Marami sa atin ay yung definition po natin ng quality of life ay nakatuon talaga sa material, sa finances, sa pera, hindi sa moral or social or spiritual. We think that a person may quality of life kung mayroon siyang kakayanan, mamili, mayroon siyang pera. Would you associate this pessimism sa pagbagsak sa ating ngayong kalagayan ng ekonomiya sa Pilipinas, itong ang tumaas ang ating ano ngayon, di ba? Yung
0: tama po. Tama po. Napaka reactive or napaka
1: reaction. Oo.
0: Opo. We're really affected. Ito pong personal optimism ng ating mga kababayan is very reactive to inflation. Historically, natatrack namin ito, at ito ay isang reaction sa mataas na pagsirit ng inflation rate. At yun nga po, yun pa yung trend ng inflation rate natin ngayon na papataas. At na dahil dyan, affected ang basic commodities, yung prices of basic commodities. At isa po yan sa nakikita naming number, pinakamalakas na factor kaya't bumababa ang personal optimism. Hindi lang po personal optimism, kundi yung nauna na naming na-report, yung gainers and losers. So, mas marami po ngayon quarter ang nagsasabi na sila, ang buhay po nila ay sumama kaysa doon sa nagsasabi na bumuti. So yes, tama po kayo no, na very reflective of the current pagtaas ng inflation, ang reaction na nakikita natin sa ating mga kababayan. Ito nga pong pagbaba ng personal optimism.
1: Okay, partner.
2: Yeah, of course, ang mga survey, Sir Leo, ay subjective, no? Talagang subject to, di ba, interviewees, ano po, yung interpretation nila. Tama po ba? Kung bubuti yung buhay nila, kasi syempre sila po yung nando doon sa sitwasyon.
0: Yes po, hinahayaan po namin na ang respondents ang mag-define based on their own understanding ng mga salitang halimbawa uri ng pamumuhay.
2: Correct.
0: As a standard sa pagsasaliksik through survey or interviewing,
2: okay.
0: Hindi po namin tinetrain yung mga interviewers namin to define the word for them. We leave it to the respondents to define it based on their understanding. So yung uri ng pamumuhay, sila po yung nagde-define nun. Wala po kaming binibigay na prompt.
2: Opo. Ayon po sa ating research ano, at base rin po sa inyong datos, Sir Leo, sa mga naunang survey nyo raw po, no, napag-alamang 50% din ng mga Pilipino ang nagsabing lumala yung kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. So kung ginagawa nyo po ito quarterly, that means to say last year po, 50% na ang nakaramdam na mahirap na yung buhay nila. Ay that time, kung sinasabi po natin na base po sa current situation, ano yung kanilang sagot, ibig sabihin, even prior to the conflict po, no, in the Middle East, 50% na po, 50% na ng mga Pilipino ang nagsabing mahirap na talaga yung buhay. Tama po ba? At ito po ay nangyari din daw nung 2023 nung tumaas yung inflation, and I think that time din yata nung nagkaroon ng gera din sa pagitan naman ng Russia at Ukraine. Ano po?
0: Yes, bali i-clarify ko lang po. Yung 50% na base din sa aming latest survey kung saan March 2020, 16 po sinagawa.
2: Yes po.

0: At nakita po na 50% ang nagsabi na sumama ang kanilang uri ng pamumuhay kumpara ng nakalipas na 12 buwan o isang taon.
1: Okay.
0: Ito po, ito March 2016 po. Yung last year po, bali nung fourth quarter of 2025, nasa 36% po yon ang nagsasabi na sila ay losers or sumama ang kanilang uri ng pamumuhay. Bagamat mas mababa nga po at ngayong taon, itong first quarter of this year, doon po to tumaas ang bilang, ang percentage ng mga nagsasabi na sumama. So, it's the first quarter of 2026 namin nakitaan talaga ng hindi kagandahang situation.
1: Opo, opo.
0: Last year, it's not as high but it's not as bad. Nasa average po na 31% ang nagsasabi ng losers.
1: Mm-hmm.
0: Mas mababa po yan kaysa ngayon po yung latest findings namin at 50%, that's half of the Filipino adults na nagsasabi na sumama ang uri ng kanilang pamumuhay. So ito pong really, itong first quarter of 2026, pagdating po sa dalawang question po namin na yon,
1: opo,
0: it's really bad and it's the worst that we've seen since nung kasagsagan ng pandemic. So,
1: all
0: yes.
1: Right. Opo, opo. Opo, hindi naman po ako ekonomista, isang nanay lang po, na talagang araw-araw binubuno namin yung budget sa pagkain. Very basic talaga. Monsi, mga kapanalig, and Sir Leo, kung ako po yung tatanungin, obserbasyon ko, simula po kasi nung pandemic, hirap na hirap tayong bumangon, at yung intervention ng government ay tila na pakaliit, kasi kung titingnan po natin yung presyo ng basic commodities, hindi lang presyo, kung hindi quantity, bukod sa nagmahal, lumiit pa. Example, okay, eto na lang isang brand ng cracker, dati 4 na piraso, apat na piraso yung laman. Ngayon, 3 na lang. Dati, malapad. Ngayon, manipis na. Bukod sa manipis, lumiit pa, kumonti pa yung laman. At the same time, hindi bumaba ang presyo. Tumaas ng tumaas. Kahit sardinas. Kahit kahapon, tumingin ako ng mga presyo ng mga noodles na talagang ito yung staple food ng mga mahihirap nating kababayan. Tumaas ng, hindi po bumaba kahit kailan, tumaas pa ng piso, mahigit piso, napakalaki po nung halaga na yun para sa isang mahirap. So, tingin nyo po, tama po ba yung observation ko at kung may intervention man dapat na mas malaki, ay ang gobyerno talaga?
0: Tama naman po kayo, Ma'am Jing, na really, after the pandemic, it was very difficult for us to recover from that. And nakita naman namin sa data namin na after ng catastrophic fall ng quality of life ng ating mga kababayan ng pandemic, hirap makarecover. At tama po kayo, if there's any intervention, nasa ating pamahalaan po ang kasagutan noon.
1: Opo, ang sagot. Opo.
0: Opo, at sinisikap naman namin laging, syempre, yung mga findings po namin na to, talagang sinisikap namin may ilabas lagi for those in the position to make policies, to make it their to make it their guide, halimbawa, dahil ang data naman po namin ay nakikitaan ng breakdown by study area, malalaman nila kung saan may nangyayaring maayos, kung anong nangyayari halimbawa sa ibang lugar, bakit hindi ganun kalaki ang pagbagsak halimbawa ng quality of life. So yes, we hope that it can be a guide for those in the position to make policies.
1: Right, opo. Yun na nga, nakalulungkot kasi mga pribadong organisasyon kagaya po ninyo, SWS, OCTA, and yet hindi natin nariringgan ng response, ang gobyerno. Kumusta naman kaya ang NEDA, at iba pang mga ahensya? Ang bigas, yung mga pulisiya na lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan, like for example yung pagtanggal ng NFA, no? Panahon ni Pangulong Duterte, yung pagtaas at hindi mapigilan na pagtaas ng presyo ng bigas. Kung hindi man pagtaas ng presyo, yung kalidad naman po ang bumababa. Binlid na. Alam mo ba yun, Mons, yung binlid?
2: Yes.
1: Opo, di ba? Durog na durog na klase po ng bigas na sabi ng tatay ko noon, yan po ay pagkain lamang ng mga hayop, ng manok, ng ibon. Ngayon po talaga nga pagkain na ng tao. So ganun kalala yung hirap na dinaranas po natin. And we thank you SWS po, no? Para dito sa mga datos available na nga, sana talaga pick upin ng ating gobyerno. Nasa inyo po ang pagkakataon, Sir Leo, kung may nais pa po kayong idagdag.
0: Yes, maraming salamat sa pagkakataon na ibahagi namin yung findings namin. Tuloy-tuloy po yung pag-re-release namin ng aming mga findings mula po sa aming latest March 2026 quarterly survey. Isa po itong mission ng SWS na laging i-monitor, subaybayan ang iba't ibang aspeto ng quality of life ng ating mga kababayan. Oh, maraming salamat po.
2: Thank you. Maraming salamat.
1: All right. Maraming salamat, Sir Leo. God bless you more. Opo. Bye.
3: Bye.
1: Okay. Hanggang sa muli po, no? Of course, iimbitahan pa rin natin si Sir Leo La Rosa, ang director po ng Communications and Information Technology ng Social Weather Stations. Sa ating pagbabalik, meron pa po tayong isang panauhin naman itong usapin nga po, no, ng pag-reframe o pagbabago ng tertiary curriculum. Tama ba yon, Mons?
2: Yes, tama yan.
1: Opo, yung curricula. Opo, ng college education natin dito sa ating bansa. Makaraan lamang po ang ilang paalala at tayo ay magbabalik dito sa Veritas.
2: Pilipinas!
4: Veritas Pilipinas!

0: Mark Cafe products, also available at Veritas Fruit Shop.
1: Magandang kalusugan po mga kapanalig! Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang Buhay at Kalusugan! Opo mga kapanalig, ang Buhay at Kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
2: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
3: Ako po si Jing Manipolanzona.
4: Father Nono Alfonso.
5: At ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
2: Veritas Pilipinas.
6: Right, tuloy-tuloy po tayo at yes, Mons, paraanin po muna natin ang comments opo ng ating mga kapanalig, listeners and viewers. Okay, nasa Facebook Live, meron ka ba dyan na isa i-pa-shout out?
7: Yes, yung marami tayo pero gusto ko lamang salamatan sila lahat, pati lalo-lalo na yung nakikinig sa atin sa Australia.
6: Ay, wow! Saan sa Australia, Mons?
7: Lipat-lipat kasi ito.
6: Good day na lang. Good day. Okay. Of course, si nanay nila, Maria Victoria Ponan, sabi niya, my dear kapanaligs, good morning and happy na thankful Thursday pa. Alright, si Lane Padrigo, eto naman, suki natin galing sa Singapore. Kumusta naman dyan sa Singapore? Mainit ba? Okay. Nora Magpayo, magandang umaga. Si Glyceria Pakaira, of course, si Nanay Sita, good morning. Si Louis Tolentino, si Rosula Sepres, ganda naman ang apelido niya. Yes, Sepres. Mona Sindo, si Tioti Pagunzan, good morning. Si Sister Diding, si Mariza Ferrer. Of course, hi, si Web Antipala. Ang ganda naman ang spelling ng kanyang Web Antipala. Good morning, nanay. Masipag nating ano to, Ronda Veritas. Yes.
7: Okay. Naalala ko yung... Okay.
6: Go ahead, Mons.
7: Yun nga, tinunan ko lang si Web Antipala na ating reporter.
6: Yes po, nasa Benguet ito, kumusta kaya dyan? Mainit ba, malamig? Okay, si Mary Ia Enns, ganda naman, ay nanonood din sa atin. Meron tayong eto reaction, please, Mons, mula kay... Okay, unahin ko itong 2315. Good morning po sa Japan. Ang first years of school na mga bata, values formation, focus for foundation, maybe aside from academics. Ay, oo, maganda yung napapanood natin sa Japan. Non-graded, yung kanilang kinder to, kung ako nagkakamali, grade 3. Kasi nga, puro talagang life skills, no? Tapos value formation, yung tinuturo sa kanila.
7: Talaga.
6: Opo.
7: Kaka lang, alam na nila, kahit yung pila, alam na lang pumila.
6: Oo, disiplina. Diba?
7: Yung ating resource tungkol sa edukasyon, wala pa ba?
6: Opo, wala pa. Unfortunately,
7: Pag-usapan natin.
6: Yes. Tinatawagan.
7: Meron lang ako ipapalabas dito kasi ang sinabi ko kanina, bullseye, no? Na nakapapun ako na hindi talaga makatumbok yung ating mga experts sa edukasyon. Hindi matumbok, di ba? Makaraan na gano'n, babaguhin na naman.
6: Yeah, oo. They're very...
7: After so many years, alam mo, meron akong noong pa, may nagsabi na isang si Albert Einstein. Sabi niya,
6: kaklase mo yun, Mons.
7: Ha?
6: Kaklase mo yun.
7: Kaklase ko yun. Joke lang. Sabi niya, alam mo yung edukasyon, sabi niya, education is what remains after everything has been forgotten.
6: Yeah, true.
7: And then, ito, yung isa kay Mark Twain, sabi niya, do not ever confuse yung schooling at saka education, magkaiba yun. Saan ba dito binabago natin, edukasyon ba o schooling? Sabi ni Mark Twain, I will never let my schooling interfere with my education.
6: Wow. Dapat yung both.
7: Yung problema. Schooling lang, schooling. Lahat school, lahat. Pero yung sa Japan, education yun.
6: Meron din sa atin. Ako talaga ipaglalaban ko yung Catholic education natin eh.
7: Mm-hmm.
6: Kasi both, diba? Formation and education.
7: And information.
6: Yes. Education, information, formation. Yun yung pinaka-importante. Pagpoporma, paghuhubog ng konsensya, conscientization. Yun yung meron sa ating Catholic education na dapat ilipat no sa mga public schools. Hindi dapat tinatanggal. Ano nga ba ang foundation ng ethics? Oh, sige nga.
7: Mhm.
6: 'Di ba? Ano ang foundation ng philosophy? Ng humanities.
7: 'Di ba?
6: Oo.
7: Tinutubok nga na kinakailangan, let's educate them. Huwag lang yung lahat, yung mga requirements, lahat ng kung ano-anong babaguhin na naman. Sa ating education system kasi, lahat pwedeng galawin eh. Pero dapat mga ang compromise na parte ng subject na hindi pwedeng baguhin kasi hindi pwedeng baguhin ng baguhin.
6: Yes.
7: May,
6: opo.
7: Pwedeng baguhin, pero hindi dapat.
6: Okay. Sige, tingnan natin ha. Ano nga ba itong pinag-uusapan natin? Okay. Pagbabawas, no? Pagbabawas ng asignatura sa higher education. Ibig sabihin, pagbabawas ng subjects. Okay? Ano ba yung mga tatanggalin dito? Ito po, no? Ayon kasi dito sa bago, ito yung tinatawag nila, bagong core courses, yung limang core GE subjects, general education, 1, professional communication, 2, global trends and emerging technologies, puro technology lang eh. Ito, no? Data evidence and ethics in a knowledge society, Rizal and Philippine Studies and Labor Education. Yan, okay? Ngayon, ano ang mga pinangangambahan dito? Ano yung mga points of contention, okay? Kinokontest, lalong-lalo na po ng ating mga Catholic educators. Ito po, no? Una, okay, syempre, yung sinabi na natin kanina, kinote po natin si Professor Paolo Bolaños na mula sa UST. Sabi niya, ethics is reduced to fake news response and data management. Kung ganito raw, no, ang magiging takbo ng curriculum. Opo. Ngayon, ang sabi naman, eto ha, eto galing to ng UPLB. This is a state university. Pero ang sabi niya, ang reframing, quote-unquote, ay katumbas ng pagtanggal ng arts at social sciences. Ano ang kahalagahan ng arts and social sciences? Aber.
7: Mahalaga yun.
6: Mahalaga, di ba? Social sciences. Ano nga po bang mga subjects ang nakapaloob dyan? Okay? Hindi man ako guro, pero syempre, yung mga yes, Mons.
7: Sabi, hindi ka guro, may dudugtong ka eh.
6: Apo.
7: Hindi ka guro, pero...
6: Pero, okay. Eto, no. Wait lang, ha? Okay. Matagal na kasi ako nag-aral, eh.
7: Anyway, ang alam ko kasi, anyway, wala tayong oras. Ang alam ko kasi, pagdating sa senior high, categorized na yun, eh. Kung STEM, kung ano... Kaya naka-allocate na 'yon dapat.
6: Yes.
7: Eh pag sa college babaguhin mo na naman.
6: Opo. Okay. So, yun na nga yung context kailangan kasi talaga marinig natin eh, no? Gusto ko kasing marinig yung context ni Professor Antonio Contreras. Pero kung ako magi-interpret kasi sabi niya, katumbas ng pagtanggal ng arts at social sciences, 'di ba? Yung mga social sciences ay kagaya ng yung mga pre-med courses, tama ba? Andyan yung mga biology, physics, chemistry, tama ba yun?
7: In general, ibang tracks. Hinihili yung bata, anong track gusto mo?
6: STEM. Eh, pero sa senior high nga yun, Mons, tama ka naman.
7: Sa senior high, doon na magagaling yung college.
6: Yes. Opo.
7: Kaya namimili yung bata kung anong gusto mo. Pinago na, hindi nagkagulo-gulo na sa yung kagulo-gulo na yung pinili
6: yes.
7: mo sa
6: rito. Okay, alam nyo, pinakamaganda po, bigyan natin ito ng sapat na panahon, Kuya Jan.
7: Yes, oo. Yes, yes.
6: Alright, mm-hmm. sige. Ay, naku po. Ampalaya Plus na. Ampalaya Plus ay mula sa natural na sangkap ng Ampalaya, Luyang Dilaw at Manaba. Mabibili sa lahat ng Mercury and the Generics Pharmacy online and over the counter. Maraming salamat, Brother okay. Benz. Okay, susunod na ang
7: Barangay Simbahan. Kasama po natin si Ms. Maria Bustan at Reverend Father Edwin Peter Jolicio.
6: Thank you, John, Kuya Ernest and Jimmy, Nanay Jing Manipal Lanzona.
7: Ito naman po si Father Pepe Quitorio, kaming dalawa nag-iwan sa inyo ng mga katagang
6: sumain niyo ang katotohanan.
7: Bye!
8: Inyong napakinggan ang programang Veritas Pilipinas. Muling abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa inyong suwestyon at komento sa programang inyong napakinggan, mag-text lamang sa 0918-837-4827. 0918-837-4827. Veritas Pilipinas. Sumain niyo ang katotohanan.
9: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila.
10: The World Wide Web.
11: Veritas 846.
9: Member, Catholic Media Network, ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sa 8 ng umaga. Araw ng Webes, 7th araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
13: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
14: Patuloy na binabantay na pag-asa isang low pressure area sa huling namataan sa tingog silangan ng hinatuan sa Rio del Sur. Habang patuloy pa rin umiiral ang easterlies, particular naman sa Luzon at Visayas. Binabantayan din ang pag-asa isang tropical storm na nasa labas ng Philippine Air of Responsibility na tinawag bilang Hagupit na namataan sa silangan ng hilagang silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 km at mugso na hanggang 80 km kada oras. Habang kumikilos pa kanluran sa